0: Agosto 26, 2026. Uli nga Wednesday sa bulan sang Agosto. Kamusta ang tunga-tunga sang semana? Manong tapos na ang August. Hello, Burr month na kita. Dasig lang na, no? Hello. Na lang na bantayan, tapos na din ang 2026. Time flies, ang nang hambal nila. O, kumusta? Nakapamahaw na? Dasigay ang iban, kay may trabaho, pero ang iban naman na slow mode. May mga areas diri sa Mindanao nga naka holiday mode subong, especially dira sa Barm area. May some portions man sa Mindanao. Hello, Sis Lenny sa Babas Funticha family. Maayad-ayad nga pagpamati dira sa Banga. Nakapamahaw na Sis Len, aga pakagid na sa TSK, naka-tune in na. I believe daybreak pa lang, nag-upod na kay Pastor Alex. Hello man kay Sis Day sa Roque Panganiban family. Sa may SNA ka mo, Sis Day, no? And mga friends naton dara sa may Kulaman, Sultan Kudarat. Si Sis Bevelin sa Funticha Hilahos family, dara gyapon sa Banga. Na naman sa Shepherd's Call. Nag-like siya dara sa aton nga Facebook Live. Ati Neneng sa Borrell Galvez family, good morning manda sa imo. Ayad-ayad kid niya pagpamati. Sa balitaan naman ka ina na namyaw si Ati Neneng. Hello manda kay Kuya June Manalo sa Sentrala. Kay Jandy sa Jensen, kay Brother Jacob, pamati man na pirmi, especially pag balitaan, umpisa na pamati si Brother Jacob. Feel free lang mag-connect man diri sa aton nga ONP, ara na si Jandy present. Sige, dari kita sa aton unang segment, ang aton pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

Para sa aton pabalon for today, aton verse makita sa John 16:33. In the world you have tribulation, but take courage, I have overcome the world. Amo na ang mensahe sa aton Ginoong Jesus. Sa hiligay nun, basahon ko man ang bugos nga verse. Juan 16:33. Ginasugid ko ini nga mga butang sa inyo, agud may kalinong kamo tungod sa inyo pagtuo sa akon. Paantoson kamo sa mga tawo sang kalibutan, pero hindi kamo magkahadlok tungod kay gindaog ko na sila.

Abian, you need to realize that as you go through difficult times, God will actively strengthen you to endure and overcome if you will allow Him to. May mga kabudlayan gid na aton maagyan. Gin pandam na nadaan sa aton Ginoong Jesus. In this world, you will have troubles. Kag samtang naghilapit ang pagbalik niya, nag-escalate ina ng mga difficult times, troubled times. Pero hindi ka magkabalaka, kay ara siya, hindi niya ikaw biyaan. Buligan ka sa aton Ginoong Jesus to endure and overcome. Kun ara siya sa imo kinabuhi. Kaya importante ang personal nga relasyon kay Ginoong Jesus abyan.

0: diri sa verse nga ginbasa ta, gina-describe diri ang mga future afflictions no, nga ginpahayag sa aton Ginoong Jesus sa iyang mga disciples. Kagtuod man, grabe ang inagyan sang iyang mga apostoles. Mag-agi sila sang grabe nga hardship, suffering, persecution to the point of death. Sa aton man kinabuhi, bilang sumulunod ni Kristo, there will be times of hardship and suffering. But you can actively partake of the victory Christ gives you. Dira kay Kristo mandadaog na kita. Kay siya nagdaog sang battle para sa aton. You are an overcomer, more than conquerors in Jesus. Kani kung mag-abot ang mga trouble, dig into God. Ang iban pag nag-trouble na, kapalayo na kay Lord, blaming Him for their afflictions, or ginaisip nila, gin-reject na sila sang Dios. Pero hindi mo na ang ginambal sa aton sang Biblia. Hindi dapat mga distansya sa Ginoo, no? Kay ang Ginoo ang true source sang aton nga kusog. Kung madistansya ta, maluya gid. So the more immense the challenges you face, the greater you need to be with the Lord. Kung sa Bisaya pa, dot-dot jud diha sa Ginoo. Palapit gidra sa Ginoo. Hindi pagyalaw ang kabisihon nga mag kuha sang imong oras. Find time to spend quality time with Him. Ang presensya sang Ginoo mo nang nagapabakod sa aton sa paghimo sang mga buluhaton, guidance no sa mga task nga ginahimo naton, endurance sa mga pagtilaw, and naghatag wisdom sa kada decision. Realize that eventually you will outlast this trial. Ano man ang trial nga ginatubang mo subong, malampasan mo gid ina. Certainly no trouble lasts forever. Hindi man tub-tub as tanong amula lang gid na, no. Your challenge is to be standing in faith, declaring that Jesus is Lord over all when it ends. Tandaan mo, ang aton Ginoong Jesus is the Lord of all. Kaya every day you need to renew ang imong covenant dara sa Ginoo. Every day ang balon mo sa imong kaugalingon. O hambalon mo sa aton Ginoong Jesus. Today, Lord, ikaw akong manluluwas kagindi ako. Today, Lord, ikaw ang Dios, ikaw ang Lord sa kabuhi ko kagindi ako. Yani magasunod ako sa imo. Pag-amo man na ang aton nga magiging witness o testimonya sa iban. And it is the true victory that overcomes this world. Nang aton nga pabalon subong adlaw.
1: Oras na! Oras na! Pilipinas!

0: Action! Line!
1: Ang Socoteco 1 may ara isang scheduled power interruption sa August 26 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Barangay Lems Nolon, Tiboli. Sa August 27 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Sinolon, Tiboli. Ang rason may ara isang barangay line clearing plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ang City Enro sang Coronadal may ara sang second batch sang basura barter program. Sa August 26 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Old City Hall compound. Dala ang inyong mga limpyo kag properly sorted nga recyclable plastic waste and exchange sang bugas. Sino ang pwede makasali? Tanan nga mga constituents sang City of Coronadal. Ano klase nga mga waste ang pwede dalon? Shampoo sachet, packaging sang sabon, detergent sachet or refill packs, food sachet, kag tetra packs, and bubble wraps. Pwede nyo man dalon ang mga water bottles, soft drink bottles, kag juice bottles. Sa mga interesado, please bring your own reusable container, eco bag, or any clean container to carry your rice.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo para sa tanan nga member, consumer, owners sang Socoteco 1 nga may ara sang hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socoteco 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socoteco 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
0: Action! Line!
1: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026 to 2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook, StuFaps Region 12.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan nga mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Line!
1: ginauhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sa PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action Line.
1: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iya sa real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-auhag sa tanan ng mga tag-iya sa lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante na magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sa ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sa assessment o transfer of assessment, pagtama sa mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang Office ng City Assessor, City of Coronadal, or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
0: Action Line.
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, Cinco Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
0: Action Line.
1: Luyag mo ba lang ang mangintas da scholar? May gina-offer nga Diploma in Electrical Technology o DET, isa ka 3-year diploma program, dira sa General Santos National School of Arts and Trades, Chongson Street, Lagao, General Santos City. May ara sang 50 slots nga available. Sa mga interesado, pwede kong maglakat every Monday, kagdala lang ang inyong mga requirement. PSA Birth Certificate, Form 137 or 138, or TOR, Passport Size ID Picture.
0: Action Line.
1: Ang CF South Cotabato 2 may ara sang face-to-face training para sa Teaching Children Effectively Level 1 course o TCE 1 sa September 7, 14, 21, 28, and October 5, 2026, 5 Mondays from 8 a.m. to 3 p.m. dira sa CF Coronadal Office, Lower Aurora Street, Coronadal City. For registration, please contact Teacher Leia sa 0992-032749.
0: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang mga Intesda Scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots. PV Systems Installation NC2, 25 slots. Diploma in Agricultural Technology, 50 slots. Diploma in Electrical Technology, 50 slots. Dira sa Tesda Soxergen Manpower Development Center. Sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-4331-849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
0: Action! Line!
1: Ang National Grid Corporation of the Philippines may ara sang scheduled power interruption sa bahin sang Cotabato Province, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, South Cotabato kag Sultan Kodera. Sa August 30, 5 a.m. to 2 p.m. ang maapektuhan sa Socalco Calamansig Substation, 5 a.m. to 5:30 and 1:30 to 2 p.m. ang Cotelco Main, Bagontapay kag Tulunan Substation, Station, Majelco, Raja Silungan, Kuderat, Salbo, Kagtalayan Substation, sa Socoteco 1, Banga, Dahay, Lamsugod, Matulas, Kagnorala Substation, and sa Socalco, Dansuli, Dukay, Isulan, Dato Paglas, Kagmalipayon Substation.
0: Action! Line!
1: In line sa Regional Development Council Week, ginauhag ang tanan diri sa Soxergen para sa isa ka community run 2026. Inisya libre 3 km and 5 km sa September 23, 2026, 4 p.m. dira sa Coronadal City Hall, exit or covered walk. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code dira makitaan sa DepDev Soxergen Region FB page.
0: Action! Line!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Lems nolon subong ang naka schedule sa power interruption para sa Banwasang Tiboli hasta alas 9 hasta alas 5 sang hapon. Alas 8:31 ang aton iyang taknaabyan. Pilipina. Kita sa aton nga talakayan portion. Aton nga topiko subong related sining mga kalatabo bala no mga insidente sa mga buluthuan, particularly atong tabo dito sa may Sambuanga kaga dito sa Tacloban, then lately may mga natabo nga suspension of classes sa pila ka buluthuan man diri sa aton nga probinsya tungod sinang mga threat kono. And so subong mag bulig sa aton na paathag anong mga ginahimo nga mga safety measures ang aton nga Department of Education diri sa Region 12 angot sini nga mga panghitabo. Sa pihak linya sang aton telepono ang Project Development Officer kag Regional DRRM Focal Education Support Services Division in charge no si Sir John Earl Wendell Lope. Good morning, Sir John.
3: Good morning, Miga Joy. Salamat sa pag-imbita sa ato no nga maging parte sang ini nga programa sang DexKI. Ginapangabay din naton ang kalinong kaayo no kag ang amoman ang labaw sa tanan importante ang safety kag security sang aton nga mga bulutuan.
2: Bilang mga ginikanan, amugin na ang pinaka-concern, no, sang mga parents. Matapos tong incident dito sa may Sambuanga and itong sa may Tacloban, bala, sir, no, kagning mga mabalitaan natin yung mga post sa social media, mga threats sa mga eskwelahan, ano ang immediate nga mga tika nga ginhimo sang DepEd Region 12 agod masiguro ang safety sang aton mga learners, subong man sang aton mga teachers?
3: Taba, no, Mega Jen, Mega Joy, no, sa Pilipinas subong, no, sa aton nga pungsod, nakita gid aton nga nagadamo ang reports sining mga school related nga mga security threats, no, kag violent incidents, hindi lamang diri sa aton nga region, kundi bisan padawon nato, no, ang kabilugan sa aton nga pungsod, no. Makita naton gani nga sa bulan lang sang June asa sa August, sa official records ng aton nga PNP, nga more or less mayara kita sang 50 ka incident, no, hindi sa mga eskwelahan sa bilog na ini nga, ano, no,
2: Pilipinas,
3: nga nagalakip sang daw halos 26 ka bomb threats, 12 ka shooting threats, apat ka stabbing incident, kag duwa ka actual shootings amo initong sa Tacloban, no, kag sa Buanga, kag amo to ang duwa ka medyo mabugat gid nga insidente nga natabo, no, ang sa Tacloban ug sa Buanga. So hindi ka mga active ba attack, usually nag-aumpisa lang sa mga galagmay nga mga problema nga magatungan ni siya o ma-aggravate sa exposure at vulnerability sa mga bata sa mga crime group sa aton nga mga communities, no, sa mga social platforms. Dani ang DepEd, particularly ang aton nga DepEd Regional Office 12 sa inisyatibo, no, o sakag sa trust man sang aton nga central office, no, nag-umpisa kita sa pagpabaskog sang school safety pamaagi sang pag-come up naton na sang partnership with Police Regional Office 12 nga kun sa diin sang July 6, no, 2026 we are able to come up with the joint memorandum of understanding para maikasa ining campaign na eskwelahan o ning project eskwelahan naton subong. Kung diin, no, siguro nakita na ni kagdabatsyagan sang amat-amat sang aton mga komunidad nga medyo more often na subong, do halos sa isa ka semana adlaw-adlaw na ginabisita sang aton mga kapulisan ang aton mga eskwelahan. Nagakandak man sila sang mga lectures, seminars, no, dialogue, kag especially ning sa mga anti-bullying kag anti-gangsterism na mga aktibidades. Pinaagi sining memorandum of understanding naton with the Police Regional Office 12. May mandato, no, nga bawat presinto sang aton ng mga kapulisan maging hindi lamang maging compliant kundi maging proactive, no, sa paghatag sa mga dialogue sa mga aton nga manunudlo, sa mga ginikanan, no, sa mga school personnel, kagabuman sa aton ng mga learners, no. Kaupod sini nag-conduct ang aton nga opisina, pinaagi sining regional memorandum na ESSD 2026-149 kung sa diin na may gintatigayong kita ng DepEd Schools security audit, no. Ipetinika importante gihapon para makita naton kung ano ang mga vulnerabilities ng aton ng mga pasilidad sa eskwelahan. Hindi lamang mga pasilidad kundi ang mga measures, present measures na may ara kita So sa Subong, may ara nakita sang regional consolidated school security audit, no? Balaan na naton kag napagkit na naton sa mga data nga importante gid magamit bilang basis sa aton nga mga planning kag policy direction. Kay nabalaan na naton kung diin ang mga division, may 8 kita ka division sa region, no? Kina lakit dira ang 4 ka probinsya kag 4 man ka
2: city
3: siyudad, no, sa region. So may ara kita dira sa mga datos na Subong kung di na mga eskulahan nga may mga watchmen din atong mga may temporaryo lang nga mga security guard, pila bala ka CCTVs ang may ara sa eskulahan naton, pila ka eskulahan nang wala, no, mga eskulahan naton nga may mga pader bala o may mga eskulahan nga wala pa, pila ka eskulahan na nagagamit sang metal detector, no, gina-check ba naton ang mga contingencies kung may ara bala sa mga contingency plan kada eskulahan sa mga active attack. So pinaagi sini mapabaskog pagid naton kung kaya ato nakita kung din medyo mahuyang ang mga challenges ka gaps. So kung sina naghahatag kita sa information, education kag communication, pinaagi sa pag provide sa materials kag guidelines sa pagbuhat siling mga school contingency plan for active attack, no? Alinini sa central office, gin-distribute ni naton sa mga division, kag ang mga division office amuman sa paghatag nila sa mga eskulahan, pagtudlo sa ila kung ano ang mga buhaton, ano ang mga preparasyon, kag paano mag-response in kaso, no? May mga tabo na ining mga active attack sa eskulahan. Kaupod dira ang aton nga mapag-on nga pag-institutionalize sang school safety plan, no, sa palabuson nga September 17 to 18 magakadak kita sang regional level na workshop kag capacity building sa school safety plan kun diin mag-create, mag-draft ang kada ginaano nato ng kada eskulahan sa pag buhat, no, sang ilang daw school safety manual nila, no, daw ang may i-enhance naton bala atong ilang mga present nga dokumento kung diin makakab up sila sang daw mahambal naton daw abuni ang operations manual bala sa mga nagalain-lain ng mga identified ng mga risk and hazard sa eskulahan. So abuni na, no, so overall ang approach din naton na is of course prevention is better than cure, gid miga Joy.
2: Yes.
3: So as much as possible digto kita ga focus, no, nga kung hindi man naton matap na, at least proactive kita, nakahibalo ang kada isa nga may role sa ilang dapat nga gampanan nga mga responsibilidad. Kay nagapati kita, no, nga ini nga concern, no, ini nga hangkat sa ambal natong generational challenges, no. Ito isang una, bisan sa amon sang una sa elementary pa ko kag high school, lain ang mga ginapang atubang naton sa unang mga challenges sa Subong, siguro sa mga online environment, no, sa mga accessibility na sa mga kabataan naton, sa
2: exposed na sila,
3: exposed na sila halos sa kung pwede gani halos tanan may access na sila sa dark
2: internet
3: web, no? Mga kumbaga ining mga butang dapat lamang sa mga dapat sa mga adult lang, pero di so ini dapat kita nga kinanlan naton sang whole of the nation approach sa komun, halin sa komun panimalay, sa komunidad, sa eskwelahan, no?
2: Yes.
3: Miga Joy?
2: Yes. May mga na-establisar na kita, sir, nga mga protocols, no? Kung halimbawa may mga threat o report sang possible danger sa isa ka buluthuan, ano ang dapat himuon sang aton mga school administrator? Kasi lately may araabis ang mga posting sa social media, no? Ano na ang protocol natin pag may amusina?
3: So amuini ang actually ang pinaka siguro isa sa mga matawag natin na mga bottlenecks, o mga choke points sa nga pag-implementar natin sa nga mga programa sa seguridad. Kay kabalo ka miga Joy, no, nga kung kaisa ang paggamit sining nga mga online platforms, no, hindi lamang sang Messenger kundi kadamo, no. May mga TikTok, no, may ala pa mga Telegram, kung ano pa dira, no. Mabudlay ang ginatawag naton nga pag precise, pag-accurate bala nga pag-trace, no. Kay siguro pa sa aton nga mga nakuha nga mga impormasyon kaupod ang aton mga partners sa law enforcement, no, nga bisan ang aton nga RACO 12, ining RACO 12 amo ning aton nga regional anti-cybercrime unit,
2: yes,
3: nga nagabuli sila gid ang pinaka primary nga organisasyon nga nagabulig sa aton subong sa pag prevent, no, or sa pag response kag sa pag enforce, no, sa mga polisiya kag layi na nungod sa mga online, no. Kag nakita naton nga bisan sila may arat na sila sa advanced nga mga teknolohiya kag mga technical resource, pero sa gihapon sa availability abisang tabo na mga online tools, kabalo na ang mga bata magamit sang VPN, o may ara kita sa ginatawag na mga anonymity tools. Ini mga anonymity tools, pwede mo gani ni i-download lang mo sa Google o ano, ma-download bisan sino, bisan ka ba ang kung diin kung magamit mo ni siya kag ma-install mo ni siya sa imong computer o cellphone, no, pabudlayan ang aton nga ano, ang aton nga pag-trace. No, kay kumbaga
2: dayon nila ka deactivate,
3: binatalang, no, binatalang ang IP address, ang iyang lokasyon, kung kaysa magawas pa na ara sila dito sa din nga lugar sa sagwa sa, pero diri lang na sila gihapon, no. So do ako na bala gani ginatinguha gina naton nga mapabaskog, no, kagkaupo dira ang aton nga pagpahibaluman sa aton nga mga partners kag stakeholders kag abuman sa mga aton nga mga learners nga may ara kita layi nga ang pagpahog ka labi na gid sa bomb threat, sa mga scare threat ni na, no. May ara ina siya sang layi nga naga regulate sila nga kun diin pwede sila mapriso. Ako, mabalaan naton sa bagulang gid na Miga Joy, may harap kita sang isa ka insidente dito sa Tacoron, no, kung nakita niyo man to sa mga balita. Kung diin nga nagjok-jok man lang siya about sa threat sa eskwelahan sa isa ka bulutuan dito.
2: Bisan sa terminal nga mahambal ka nga may ang sulod sang bag mo bumbag, ina-arrestar gani, di ba?
3: Nagjok-jok man lang sa social media.
2: Oh.
3: Kay naghabal pa gani siya dito nga jok-jok lang, pero according sa layin naton bisan na bomb joke ina, violation ina gyapon. So ginakop siya sa aton nga nga mga kapulisan kay giproseso. So ginapa isa ina sa mga ginapalapan naton nga awareness nga kabay pa hindi ta nila hibuon nga duha lampangan lang ining mga threats, no, kay na hibal-an naton, no, base sa report sang aton nga kaupod ng mga kapulisan nga ang iban nga mga na-trace, rebal-an naton nga mga aton mga gihapon nga mga learners ang nagabuhat, no? Mm-hmm. Di ko na paghambal kung diin nga eskulahan kag diin nga division. Mm-hmm. Pero may ara kita sang record. Mm-hmm. Nga nag-approve nga ang halos hindi magtanan pero halos ang kanam na trace naton nga mismo mga estudyante naton.
2: Hindi nila gusto magsulod dayon ma-joke-joke.
3: Tapos ang aton sila imbestigahan sang kapulisan, no, ang iban gani medyo nagahilibion pa kay ang matuod hadlok man daw kuno gani sila sa pagkapyot gid sang pusil, no, may harap pa kita sang isa dito ka CICL, Children in Conflict in the Law, nga nga estudyante naton nga babae nga do kumbaga bisan sa iya gani daw. No, hindi man daw gani sa kabalo magbitbit sang pusil kag no nahadlok magani sa ang iya man lang daw kuno kay gusto niya lang daw kuno nga makabalos sa sa ano no ka tawag sini sa pagpahog sa aton mga maestra kag para wala klase. Pero ginahimo na lang bala nga no, pero bigka joy wala naton gina-take abi ang kada threat.
2: Mm-mm.
3: Na lahog-lahog, no? Basta
2: correct.
3: May threat.
2: Seryoso
3: ang aton na nga pagtratar.
2: Mm-mm.
3: Seryoso kita dira, kita mo gani sa tampakan.
2: Mm-mm.
3: No, automatic nag-suspend sang klase kay hindi di siya lamang lahog-lahog, no? Kay kabalo ka ba isa kita ka insidente. Dire sa tupi, no, na balita man gani ina.
2: Yeah.
3: Na may isa kita ka estudyante dira nga namahog. Nag-picture pa kay nag-post pa sa social media sang
2: pusil.
3: Sang pusil. So, maayo lang gani kay ma-pick ang aton nga mga kapulisan kag ang aton nga school administration. No, nga na-apprehend ang bata sa sagwa pa lang sa eskulahan kag matuod gid, no?
2: May dalagid.
3: May dalagid siya. So, amo na nga hindi naton pwede
2: baliwala.
3: Baliwala. So,
2: yeah.
3: Ang aton nga measure gid ra subong is ginakabig naton ang bawat threat na seryoso nga threat, no? So, ara dira, may ara kita sang DepEd Order number 14, series of 2026, nga may ara kita sang Education in Emergency in 4Eds, nga si school head, immediately, kung may feel, may hindi lang feel, kundi kung nakita niya nga may ara sang necessity sa pag- opt, no, to have the learning continuity by naagi sining 4Eds. So sa gilayon gina shift naton ang learning continuity paagi sining nakalain-lain nga mga modalities nga may ara diri sa 4Eds ngani no sa Education in Emergencies kay mas mabaton pa naton na migajoy nga masikyar naton ang timanugid doon sigida ang aton nga mga estudyante, mga kag-aton nga mga personnel kaysa nga pabuyan-buyanan nato nga base may matabo pa. Ikaduwa, nakahibalo na, no, na may ara na kita sang protocol, no, kag nahibalaan na tanan sang school head kung paano i-channel ini nga mga threats, no. May ara na kita sang reporting mechanism. May ara na kita sang gin-provide da nga mga hotline, no, kag ang aton nga kapulisan subong tungod sining aton nga memorandum of understanding. May ari na ni sila sang immediate, no, nga response sa mga threats, no. So bira, no, kag sa pagpabaskog, no, sa pagpabaskog sa aton nga security measures sa sulod eskulahan, amo na gani kag encourage naton atong mga eskulahan nga wala pa sang ginatawag wala nga on duty gid nga mga watchman kag security guard nga mag-ano sila, no, mag hire kung hindi man maka-hire sang external. Pinaagi sa pagpangayo bulig sa aton barangay, sa mga tadoda, at sa PTA, nga dapat may ara gid sang nagabantay na. No, okay, may ara kita sa mga eskulahan, abi mga joy nga wala pa sa guardia. Mga regular ba lang nga gwardiya. So, ang ginahibo nila subong, no, with the help of PTA, kung kaisa nga wala sang ano, bisan mismo, no, ang mga ginikanan nga may ara sang training bala sa ginatawag ng mga security protocols. o hindi na sila kabuling na magbulig sa aton bantay sa eskulahan, no?
2: Mm-hmm.
3: Kaupodra na ito ng mga barangay.
2: Mm-hmm. Yeah. Ano naman ang role, sir, sang aton mga school DRRM team, no, sa pag-respond sa mga incidents, no, like may mga natural disasters, presalinog, and also patining sa mga amuning mga scenario. Kada school naton may ara na gid sang DRRM in charge.
3: Yes, Amiga Joy. May ara na gid ini since pasang first naton gin implement ining comprehensive DRRM and basic education, no? Si ini nga DepEd order gin issue pa ini sa 2015 pa. Mm-hmm. Gin madato na sini ang pag appoint, no, sang isa ka coordinator sa kada eskwelahan.
2: Mm-hmm.
3: Nga ang ginatawag naton nga DRRM coordinator.
2: Mm-hmm.
3: No, so ini sila na training na naton, no, capacitate na sila sa aton. So importante ning ilang papel.
2: Mm-hmm.
3: Sa pagpreparar, no, pagpugong, pagresponde. May ari ni sila sang training, no, sa basic life support, no? Basic first aid. Mm-hmm. Kabalo na ni sila.
2: Mm-hmm.
3: No, na-orient na ni sila sa mga basic emergency nga mga response, no.
2: Mm-hmm.
3: Of course, sa subong gina-reinforce ginamon ang functionality to sang SDRRM team na ginatawag nato, no. Kay actually ang ila sini nga function ni Gadjo hindi lamang sa pagresponde mo.
2: Mm-mm.
3: No, kundi una sa risk assessment, no.
2: Mm.
3: Ano ang mga vulnerabilities sang eskulahan naton kag ano ang may mo sang eskulahan, no. So, mm-hmm. Sila da ang naga mayara kita sa ginatawag gani nga student led school watching team and hazard mapping. Mm-hmm. Kay gina-involve pa ni naton di ang mga students leaders para blat sang SSG,
2: mm-hmm,
3: mga SPG.
2: Mm-hmm.
3: Sa pagbulig sa aton kaya gani tawag na school watching team kay daw sila ning aton lang nga force multiplier.
2: Mm-hmm.
3: Sa pagtanaw.
2: Mm-hmm.
3: Sang para sinada po may ara sang nahulog na buka na salamin o bintala dira sa likod, no. So ining aton school watching team mga estudyante kani sila ang mag-probe, no.
2: Mm-hmm.
3: Sa aton nga ano nga may nakita sila nga hazard dira sa eskulahan.
2: Mm-hmm.
3: So importante ni ang ilagid nga papel.
2: Mm-hmm.
3: Sa ato, no, una sa paghanda kag preparar.
2: Mm-hmm.
3: Ikaduwa sa paglikaw, no, kag pagpugong, no. Ikatlo sa pagresponde.
2: Mm-hmm.
3: Kung may haras ang threat.
2: Mm-hmm.
3: No, pagprotekta sa mga bata. Kag of course ang pulihis ni Kodi Amo ang pagkatawla naton sa response and recovery. Labi. Mm-hmm. Na gandining kung may matabo bala, paano ang pag-unify sa mga bata sa ngila pamilya. So, biyara. Mm-hmm. Kita ginatawag na family reunification plan.
2: Mm-hmm.
3: Kaya hindi mo na basta-basta lang, no, na paggalawas ang bata, hindi na naton i-held accountability.
2: Mm-hmm.
3: Iba si madulaan kita ka bata, isip naton na naka gin sugat sang gidikanan, ngali kay lain nga mga tawo ang nagsugat sa mga bata, no.
2: Mm-hmm.

0: inatawag natin ng mga child protection na concerns, no? Bullying, no? Bisan pa gani ng mga online na threat sa kapwa estudyante, no? That's
1: Mm-mm.
0: online bullying, no? Recognize na ni siya naton ng mga generational challenges. Kahit isang una ang bullying niya, face to face lang, subong ang bullying damo na sang aspeto, damo sa sang forms.
1: Oo.
0: No? Pwede online, pwede through text.
1: Oo.
0: Oo. So amat-amat ni nga gina-address sang aton nga nga ano no, nga departamento no. Kung aton gani makita na may ara na sa nga ginatawag naton nga child protection no, comprehensive child protection ni nga programa naton sa mga eskulahan. Dugay na ini gina-strengthen lang naton. May ara kita sang gina assign subong nga ginatawag naton nga mga child protection specialist. No, o ang ginatawag bala naton nga learners rights and protection na coordinator naton o specialist sa kada eskwelahan. Maliban sa guidance counselor, no. Sa division office may ara man kag sa regional level. No, sa pag proseso kag sa pag-recognize ang hangkat sining mga child protection concerns nga ini. Kung mapansin mo subong Mega Joy, makita mo manda sa mga Facebook pages ang aton mga division offices nga nag-publish na sila subong sang mga plantilla positions, no? Do 40 plus gani ang diri sa Marbel lang na position ina para sa mga guidance counselor.
1: Okay.
0: Kag para sa mga ginatawag naton nga guidance associates. No, isa ina siya sa mga measures subong nga ginaduso na sang DepEd. So ginauhag man naton gani na ang mga base may ara dira nga mga eligible sa mga position nga na tan-awa lang ninyo ang requirements dira.
1: Applyin ninyo.
0: Oo, kay open pa ina siya no sa mga kada division office kay ang aton nga target Mega Joy nga bawat eskulahan, kada eskulahan
1: may sa guidance region, counselor.
0: May ara gyud sang license guidance counselor kag may ara ang guidance counselor. May kaupod siya nga guidance associate. No, para mapapaskog pagid naton ang mental health kag pag-address ning mga abogado ning mga child protection ng mga concerns ang kada eskwelahan. Pero palo ka Mega Joy no, ibalik ko lang. Ining akon nga mga ginadiscuss amo ni ang mga paninguha no nga ni DepEd nga ma-address ining mga hangkat subong. Labi na gid sa aton bulutuan kag sa mga estudyante. Pero gusto ko lang i-take po ng opportunity na programa nga ining nga gusto lang gid namon i-auhag man nga hindi lamang ining nga concern no sa aton nga mga bulutuan kag sa aton departamento. Kay kabalo ka ang mga factors nga nagayara diri no. Nag-eminate siya hindi lamang sa concerns ang sector sang edukasyon kundi natawag lang naton sila nga mga societal mga social issues nga dapat ang aton nga approach is whole of a society approach man no. Kabalo ka Mega Joy, for example in online environment no, isa ini siya sa ginatad-aw subo.

0: dayaw. Kag ang pag kumbaga kung the more ka nga naging violente, the more ikaw nga ginaglorify, ginadayaw, the more ikaw nga kumbaga hindi ikaw successful, hindi ikaw ya successful kung wala kasi may nahimo nga violence. Dire ka kalibutan nga ini. Amo ini mga nihilistic ideologies abi. Na dapat magbuhat. Kaya ang iban sini gani ni Gajoy as simple as itorturon mong imong nga ano ni mga alaga na sa balay mo tapak-tapaki ang kuring picture kag video he kag isend diri sa community nga ini. Kay kung umuon mo na no i-elevate na mo ng imo nga status sa community.
1: So ginahinay-hinay lang, no?
0: Ginahinay.
1: Oh. So gina-impluwensyahan ang utok sa aton mga kabataan.
0: Mga kabataan, no?
1: Oh.
0: So diri nakita man aton pinaagi sining mga platforms nga sa online nga mga communities nga ini. Ginatudluan nila ang mga bata na ay hindi natuod ang sa mga nihilistic views, hindi natuod ang ang relihiyon, hindi ka mo magpati, kaya ginagamit lang na para mag-control sa mga tao. Wala sang moralidad na nag-exist sa kalibutan.
1: So ginalason ang ilaho na una.
0: Oo, kag dapat para mag-survive ang mga mabaskog na tao, dapat mag-suffer ang mga mahina. Muna nga, you spread violence kasi it is only through violence na mahambal mo that you are successful, you are glorifying yourself. Oo. Di amo ni bala nga ang pananaw, ning nihilistic, amo ning pananaw nga nagasiling ang kabuhi, moralidad, o kung ining mga ginapatihan sang tao, wala sang objektibo, o kung wala sang kahulugan, wala sang purpose. Amo na ganit ko makita ni mo pagkatapos nila himuon, ang violence, magpakamatay sila. Tanaw ang natabo sa Thailand, nga may napatay nga, nga lima man digto sa school shooting, di ba? Pagkatapos sila gibuhat, nagpakamatay man. Amo man niya sa...
1: So evil gid ang intent niya. No, oo, klaro okay. Gid.
0: Ginapaintindi, no? Kag gina brainwash, no? Gina groom sila nga wala sang pulos ang tanan, wala sang kahulugan ang kabuhi, wala sang importansya kag gusto. Wala sang good. Wala man sang good, wala man sang bad, wala sang sala, wala man sang hindi sala. Ang tanan mong himuon, desisyon na naiya sang tao, kay tao kita. Amo nang nihilistic view. No? Hindi naton pag-isipon na pananawan inisya, kundi amat-amat naging subculture na inisya dito sa sulod sa mga social media platforms kay na.
1: So amo nang balantayan. Kay base ang aton mga kabataan nag-groom sang sina nga klase sang mga extremism kag
0: dali lang sila mag-groom kay Joy kay for example di nakita na nilang vulnerability no kay nakita nila nga pirmi gatan-aw sang mga violent mga videos mga gorma, mga goris, na ilang mga video sa mga tao
1: ang daw ginanormalize.
0: Ginapanguwasay. Ang violence ginanormalize. Amat-amat, ginadehumanize na niya. Ginadehumanize niya na ang pagiging human sa isa ka bata.
1: So, ano na epekto sinang mga games sa utok sang sininga mga bata? Nga na gina-mentor kumbaga nila, no? So that's why gali.
0: There is already a denormalization of violence. Kaya isipon sang bata, eh may ginatawag kitang neo-larpism, no? Hindi naman niya ang neo-larpism. Pagpati inisang mga kabataan naton, ang generational challenge, ang una yan sa among panahon, wala magkabiya kabalo sa inyong mga tinaga. Ining neo-larpism, hindi isa sa pagpati, nga kundi in, kung ano ang ginabuhat ni mo da sa sulod sang mga social media platforms nga na, buhato ni mo siya sa tuntuod nga pangabuhi, tuntuod nga senaryo.
1: So, amo to nga ang ginavideo pa nila, ang ila sarili, so, di ba, sa paghimo sang isa ka makasiligning nga krimen.
0: Kung ano ang imo nga role dito sa community nga to, amo nang imo buhaton nga role diri sa kabuhi. Kag ang mga bata kung kaisa, naisip lang nila, nga daw video, no, ano lang sila, arang yapon sila sa likod sang avatar. Bisan arang na sila mismo.
1: Sa actual.
0: Sa matuod ng actual. Aba na kung makita mo, why sila kabatsyag sang konsensya, kaluoy, or what? Wala. Kay, ang isip nila gihapon nga,

0: ang
1: Bakit
0: langgapon ni.
1: wala man sang tama kag mali ni sa ginobra ko? Realistic na ba? So mabudlay ini siya i-address ko. Nakita ni mo Miga Joy, malapag pa ini. Paya ko di i-discuss sa imo bisan isa pa ka oras o dua pa ka oras liwat mo.
0: Galing la lapaw
1: na. Gusto ko lang ipabalo.
0: Oo.
1: Gusto ko lang ipabalo
0: yes,
1: sa
0: sir.
1: Tagapalamati naton. Nga amo ini kadako ang hangkat nga mayara kita subong.
0: Yes.
1: Kag hindi siya kung mabinagdinan ninyo, hindi ni siya concern lamang sa DepEd.
0: Yes.
1: No? Hindi ni siya concern. Nag-aumpisa ni sa Panimalay, sa komunidad. Kag ginauhan nato ng pagbulig man sa mga LGUs. Sa nga itong mga local, ano nga mga programa may ara ang aton mga LGUs nga mapastrengthen nato. Kaya kabalo ka, tanawa ang natabo sa Ateneo sa Buadi, sa Buanga. Hindi nato mahambal ni Gajoy nga wala sang utok ang bata nga naghimo. As a matter of fact, achiever ang bata. Mahalam. Kung rapa sa kaalam, as a matter of fact, genius. Pero nga makurap sila. Nga makurapted ang thinking nila. Despite sa ilang nga kaalam, nga ma-brainwash pa sila. So, amo na nakita naton, hindi lang kaalam ang kinanlan sang bata. Gaano ba ka pag-unang iya emotional quotient? Daano kapag unang iya resiliency quotient, ina siya nga mga basihan, hindi na mahatag lang sa eskulahan. Emotional quotient. Gaano ba ka-supportive ang pamilya?
0: Yes.
1: Ano siya ka, gaano ba ka ang care, ang warmth ang ginatag sa iya sa pamilya nga. Di ba? Di, kung eskulahan lang na, hindi din natin ma-address ng mga issues. No?
0: So, ang mga ginikanan, dako gid ang role naton kay man mga kabataan gid naton ina mo. So, limitahan ta ang exposure
1: so,
0: nila no sa internet.
1: Pero, speaking of that exposure na Miga Joy, kabalo ka. Masi may mamangkot ti anong ginahimo sa aton nga gobyerno kag sa aton nga mga law enforcement agencies sa pagtapna sinang mga community nga na online. Halin pa sang una daw hide and seek bala nga hampang nga magtago bong safe bong wala kay
0: balik-balik lang ni kung hindi ta ni ma-address head on
1: server, i-block mo ilang nga server, i-ban mo ang ilang nga account, i-block mo ang server, magbuhat sila giha kabalo ka
0: another
1: ang
0: naman
1: ang dark web is an open source. When you say open source,
0: anybody can
1: paging
0: enter,
1: guba,
0: no?
1: Paging guba mo ang ilang correct, paging guba mo ang ilang website dira o platform dira, mahimo naman na sila sang
0: another.
1: Sang bag-o nga mapalhin naman na sila server. No?
0: Amo na may mga pop-up in mag-send na sila no sa mga balaan nila nga nagahinampang dira.
1: Correct. Ining mga bata kay ara gyapon sila dira sa platform nga na. Ang himuon lang sa mga moderator na sa community groups,
0: tagaan sila
1: na
0: link.
1: Naman, i-chat na naman nila ang mga bata kagataga naman sa bagong link.
0: Correct.
1: You see? So the only thing na dapat mautod din naton, bisan magbuhat pa sang libo, liwat ka server na nag-platform, mautod naton ang koneksyon sa bata dito sa mga tao nga na. And there is only one way. Paano? I-deactivate siyang bata ang iyang account. I-deactivate siyang bata ang sarili niya sa pagsulod dira sa mga platform na ina.
0: Oh. So, idukaroon gid ang mga bata kanong extent sang damage nga pwede matuga sina sa iya. No? Kinanglan diri communication between the child and the adult, di ba? No? Nga magpaintindi sa iya. Ang kwan gid dira, no? Time mo sa bata mo.
1: No? Mga Joy, muna, time, nga ginahambal mo is very golden na. It's very powerful actually. And nowadays, yan yung wala tayo. Yan yung luxury na wala. Kasi ngayon, no, in these modern times, tagawa ba na Biga Joy? Siguro ikaw mabatsagan mo ba na? Doon siyang san ko lang, oh, dugay-dugay, berber, December na.
0: Correct.
1: Natapos nagali ang tuig. Doon siya, doon nag-ano lang kita.
0: Nagligad na yun.
1: Tayo, padasig kayo sa pagdalagan, sa pagpangabuhi. Subo. Kaya tungod niya, fast-paced lang teknolohiya, naging masyado ng comprehensive kayo ang daily, you know, ang even ang aton ng mga time kung kaisa, bala, tanawa. si isang unang panahon pag-abot sa balay paghapon manyapon makabati-bati ka pada sang para pangamusta sang mga gidikanan sa kabataan. Subong gapanyapon si mama vlogger. Si papa ara sa scatter. Tingkang ang bata bisan tuod ara sa tubang. Tingkong kaisa mahampang
0: may hampang man siya nga iya. Mansig kapot cellphone.
1: Oo. Amo na nga kung kaisa bisan sa pagkaon lang bala sa labisa. Naga-deeper gini na ginatawag naton nga time. May panahon bala kita.
0: Oo. So balik kita sa basic. Diba, no? Nga tong pinaka-importante nga miara man tatanan, tananta 24 oras man equal man ang panahon nga ginhatag, paano mo ginaalokar no ang oras? No, nami gitong ibalik ta tong time together sa panyapon upod ang pamilya.
1: Sa gihapon, ang hambal ko, atong bata sa Ateneo, maalam nga bata, very brilliant. Genius in itself. So kung nakita naton hindi kaya sang alam lang ang pag-address no o ang pagbato sa siningangkat. Kinanlan naton tan-awon man ang iban aspeto sang bata kay ang pagkatawo abi sang bata no kag hindi lang sang bata sang tanan man nga tao hindi lamang na IQ hindi lamang intelligence madamo ang aspeto ang kinanlan naton dang tan-awon ang mental health niya that's number one. Emotional health niya, 'di ba? Ang resiliency niya, ang spiritual health niya.
0: Yes.
1: So, amo na ko makita mo bisan ano kaalam, no? Sa gihapon mabutong gihapon siya sa pagbuhat sang hindi maayo.
0: So guidance gid nga proper, no? Kag nang sakto gid nga pag tutok sa inyo nga mga kabataan. Ayan.
1: Correct.
0: Sa sulod ba sang classroom gina-incorporate na naton ni nga mga ano no topic sa curriculum para nga lang magiging ano gid siya balha open conversation between children and teachers para ka-open up sila na ano nang natabo da sa klase mo basi pagguwa dra ga rambulanay na to ho. Diba?
1: Oo. Pero amugid na siya mega join no. Wala man siyang system nga ginatawag naton valid proof system no.
0: Uh-oh.
1: Wala tanan may ara ginagamay nga gap.
0: Oo. No?
1: Wala siyang perpekto nga mekanismo. Importante no ilingit sa risk assessment bala tan-awon naton ang probability kaga ang impact niya. No? Kung may ara man mag-disagree ng mga kabataan, at least why sila talapong sinumbaganay. So, tanawin natin ang probability nga sa sulod siguro sang isa katuig. Kung kaisa man lang sila nag-disagree, no? Diba? That's probability, di ba? Pero kung hambal mo yung adlaw, may nagkatabo na sa eskulahan nga na, no? Something na daw may problema again.
0: Di ba?
1: Ano ang impact? No? Siguro kung after may ara sa mga cases na nga nag-disagree sila, may conflict abi yung mga kabataan. Pero pagkatapos ang isa abi kadlaw, duha kadlaw, nakita mo nagagbayanay naman to sila. So nakita mo nga minimal ang impact. So ang ginatan-aw na naton amo sida, no? Nga as much as possible hindi man naton maperpekto ang mekanismo kag ang sistema, importante nga ma-lesson lang naton ang sarili assessment problema ma-lesson naton ang impact kag ma-lesson man naton ang probability nga mapadubo naton, no? Umpisa sang na-issue in independent order number 40 in 2012 pa ini siya mega joy amo ni siya natawag namon nga child protection policy. No? No, may ari na gid sang gin-institutionalize na ining child protection sa sulod sa mga eskulahan kag kalakip dira tama to ginambal nimo ang integration sang child protection sa aton nga mga curriculum, no? Amo na siya.
0: Atong mga bata nga may ara sang mga kaso related sa bullying, paano ta na gina-address nga hindi bala sa bala siya ma-aggravate tapos matutukan kag ma-address gid ang concern.
1: Tama no? Amo na gani nga pinaagi sining DepEd order number 40. Mm-mm. Gin structure abi sining DepEd order nga ini ang ginatawag bala daton nga step by step process ko paano mm-hmm. i-handle ang ginatawag naton nga CICL or yung mga children in conflict with the law.
0: Mm-hmm.
1: So may ara ini sa sang proseso Mega Joy step mm-hmm. by step ini sa nga proseso
0: mm-hmm.
1: no umpisa sa pag-intake no? May intake sheet na nga himuon ang advisor no
0: mm-hmm.
1: kag ang iya sina nga that's the first nga step kag ang last step niya sina is amo ang reintroduction. Mm-hmm. Kaya hindi mo man pwede i-reintroduce ang bata balik sa mm-hmm. iya klase nga wala sang intervention na natabo sa iya.
0: Mm-hmm. No? So patawag so, ang tanan nga involved, di ba?
1: Yes, may proseso din na siya step by step ang pag-process na, no?
0: Oo.
1: Kaya during sa process ginatan-aw dira naton kung kinanlanon ba nga may referral.
0: Mm-hmm.
1: No, kay basi for example during the process nakita abisang aton nga mga experts.
0: Mm-hmm.
1: No, sang apo sila sang atong guidance counselor o nakita mm-hmm. abisang aton nga bala mo kada eskulahan mi gadjoy may ara kita ginatawag nga child protection committee.
0: Mm-hmm.
1: No? So mm-hmm. kung nakita sang aton dira nga during the process nga something nga dokinanlan nga may medical intervention.
0: Mm-hmm.
1: Kay halimbawa lang ini ha, ginaha example ko lang ini. Halimbawa may nabatian na siya nga may nagahutik sa iya sa pagbuhat sina.
0: Oo.
1: May nakita na siya nga mga tawo nga mga tawo na nga nagasugo sa iya kag nagahutik sa iya nga sumbaga ang klase. So that's already a call that we did the psychiatric intervention. So i-refer na naton.
0: Mm-mm.
1: So amo na bala. So mm-mm. proseso ina siya step
0: by step. So hindi na dapat ibaliwala. Dapat may aragid sang intervention kasi warning signs na ina, di
1: yes.
0: bala.
1: Yes. Kabalo kami ga joy even ang ining depression,
0: mm-mm.
1: no? Ang iban masami ginahambala na nila nga sa mental health inang inang depression. Pero amo na gani ka kinanlan may assessment ginada mm-hmm. matabo sa proseso.
0: Mm-hmm.
1: Kay kabalo ka, basi wala ta kabalo mm-hmm. na hindi mental health ang source ng depression, basi medical mm-hmm. ang medical present medical situation sa bata.
0: Mm-hmm.
1: Like for example,
0: mm-hmm.
1: hyperthyroidism.
0: Mm-hmm.
1: Pag may hyperthyroidism ang bata, overactive ang iyang na thyroid gland, no?
0: Mm-hmm.
1: May ara man kita ginatawag na hypothyroidism which in ano naman siya not
0: opposite
1: o opposite so may hormonal ano na siya imbalance na sa body sang bata kay hyperthyroid and hypothyroid baka cause na sa sang hormonal imbalance
0: mm-hmm.
1: and that hormonal imbalance causes depression
0: mm-hmm.
1: so mambata nga amo na sa depressed na siya kay amuna, wala galit na kabalo nga medical galit na ang kondisyon sang bata, hindi mm-hmm. mental.
0: To assess GED.
1: So assess.
0: Padalman.
1: Ang importante GED ang assessment.
0: Mm-hmm.
1: So, ang DepEd order number 40, ara na dira, no? Ginaawahan ko man nga ni, pati ginikanan kung pwede na. Abi ka cellphone man ka mo kung kaisa,
0: Research man ka.
1: Ma-download nyo man ang malapit para pabuligan man ninyo ang eskwilahan.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: So kada isa may ara kita parte diri no para solusyonan ni siya nga problema. Ano ang imong mensahe sir sa mga kabataan, mga ginikanan, kidaw iban ginakulbaan, no? Ano ang aton nga pansini no, assurance alin sa DepEd?
1: So amo na no. Ginapahibalo gid namo no sa in the end of DepEd sa tuod lang bisan ako gani. Mm-hmm. Pag may mabatian na naman ako nga balita,
0: mm-hmm.
1: no, do personal advocacy ko na ni,
0: mm-hmm.
1: nga especially ning may mga violence sa eskulahan, bala.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya siyempre kita bilang ginikanan, Mega Joy,
0: mm-hmm.
1: may mga kabataan man kita, no, para sa ako na, well, isa ang subang ko, professional na, no, pero ito may tatlo pa ako kakabataan sa eskulahan.
0: Mm-hmm.
1: So, ang advocacy, tabla, wala lang nag-ano katungod, kinanlanon, trabaho ini, kundi ginatawag nga,
0: personal.
1: The life that we might be saving might be our may be the life of our families, our community, of our society, mo na bala. So gina pangabaygin namon ang padayon nga suporta sang tanan, no? Opisa gina sa ginikanan panimalay sa tanan nga ahensya man, no? Even mga komunidad. Hindi porke nga wala kita role sa gobyerno, wala kita role sa komunidad, pabayaan na lang ni, no? Kanan kita may harap kita sang may mahimo sini, no? Para sa kooperasyon, para sa kaluwasan sang aton mga kabataan kag manunod, no? Sa subong nga may mga threat kag incidente sini para sa mga active bata mga nag-aapekto sa aton nga eskwelahan, sa liwat ginapa-attack kung nga hindi lamang ini-responsibilidad sang DepEd. Kinanan na ito ng bulig kag pakipag-angot bala sang aton liwat, no, sa whole of the nation approach. Kung palihog lang, no, nga maging mabinantayon kita. Kung nakita na nadadaan sa ginikanan nga daw ang akong bata, yan nga daw pati sa CR, ginabit-bit niya ang cellphone niya. So mga red tag na ina,
0: yes,
1: ginarevive ko ang ginikanan na kung pwede lang, no, respetuhon naton ang banyo, ang toilet, kag ang aton nga hilig bedroom naton. Kung time na sang bedroom, ibutang ang cellphone. No? Ihimuon ta bilang ipabalo naton sa kabataan naton nga
0: may tamang panahon, lugar,
1: may panahon para sa cellphone, kag may tama nga lugar sa paggamit sina, no?
0: Disiplina.
1: So, tanaw na naton, ha? Mag-report, magbilantayon. Kaya kung may nakita na yun nga, para sa ginikanan, kung may nakita na sa nga medyo, hindi mo nahulaton nga ang eskulahan pa ang mag-address yung, kung may nakita ka na daan nga daw medyo hindi, hindi bala normal sa imo nga bata. O, mga ayaw na tabulig. Mga ayaw tabulig sa aton nga social welfare community. No? May aramanda. May mga child specialist kita da sa opisina sang aton MSWD o sa mga banwa o sa barangay. May ara kita social worker sa barangay. Di ba? So itap na naton kag ipabalo man naton sa aton bulutuan nga sa mga maestra naton para at least pagabot sang bata sa eskulahan, balaan sang maestra
0: mamonitor.
1: Ini nga bata balantayan kay kag giliyahan kay something may nakita sa iya nga amuni nga kinanlan gid ihatagan sang specialized nga atensyon, di ba? Impormasyon is pinaka importante. No? Kag koordinasyon. Likawan labi na gid sa tanan sa mga kabataan man nga nagapalamati kag estudyante. Likawan ninyo ang paglapta sang mga impormasyon nga magahatag sang kahadlok, threat. No? Kay una,
0: hindi na lahog-lahog.
1: Hindi na siya lahog-lahog. Ikaduha, may layo kita dira nga bisan gani joke lang nimo may nang pag-threat, no? May layo kita dira nga gabawal sida, no? Kada kung aton panawon nga i-threat ninyo ang inyong mga maestra kay tungod akig kamo kay sir kag kay ma'am kag tungod nga gusto ninyo wala klase on the long run, no? Wala sang iban nga malugi kundi kamo gihapon kay ang inyo nga pag eskwela, ang edukasyon ninyo mahamper, no? So ang aton tumong isa lang, no, ang mangin hilway luwas kag protektado ang tagsa ka bata kag panundudlo, no, sa eskwelahan. So ang school safety, no, responsibilidad gina kontanan sa pagbinuligay. No, makapugong kita sa kung ano man nga peligro nga makasalbar sa atong kabuhi. So, wala na siguro, Miga Joy, ang
0: yes, sir,
1: ang ma...
0: Ayun. So, nautod naman ta sa pihak linya. So, sa kauras, gid kami nagstoryahan na ni Sir John Earl. Ayun, si Sir John Earl Wendell Lope, ang aton nga regional DRRM focal person, Education Support Division o Education Support Services Division sang DepEd Region 12, Project Development Officer 2. Importante to, no, nga mga pahanumdom halin sa aton iyang PDO sang DepEd Region 12. Tama. Kada isa sa aton may arasang role. Parang ma-address ang ina nga mga concerns, issues sa aton mga buluthuan. Sa aton mga kabataan, nugay kamuka, post sang mga impormasyon nga makakos man sang panic. Hindi na pag-i-share, pamiyara, nakasang makitandara no nga mga info nga makakos man sang kadlok sa iban. Hindi na pagdugangi. Ihatag na nga info sa mga otoridad sa imo teacher, i-forward mo dito kay ma'am, no? Or sa principal ninyo. Hindi ni pwede ilahog-lahog nga mga butang, no? Kay kabuhi da ang involved. So, sa mga ginikanan, monitor nyo ang inyong mga kabataan. Give them time. Time is golden. Tagaan gid panahon ang pag-istorya sa aton iyang mga kabataan. Diri na nay kutob ang aton iyang pagpangalagad, extended aton oras ba. Oh, wala man pod da nag-live ang aton iyang IPHO today. So, din lanay ang aton nga pagdulong sang mga impormasyon sa programa Oras na Pilipinas. Sa pag-assist din ni Migo Don, kagani kay Edgar, nag-ilin kami sa inyo sang maying aga. Assist man si Miga Jen sa pag-tawag sa aton iyang resource person. Ini ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier, nagasiling sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: kaagapay. Pero syempre, ang mga iba pa nating kaagapay ay welcome pa rin dito sa ating programa at pwede po ninyong i-share ang inyong mga thoughts sa ating mapag-uusapan. Ang ating pong topic for today ay usapang ang inyong mga thoughts sa ating mapag-uusapan. Ano nga ba itong usaping ito? At paano natin ito mahaharap? Ay usapang syempre, quarter life ng Panginoon. Crisis. Kaya nga po, ano samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras ng ating makabuluhang huntahan dito po sa Family Matters. At again po, ang ating lambing sa inyo kaagapay ay i-share nyo na po ang ating episode, ang ating ongoing Facebook live streaming, ang ating YouTube live streaming sa inyo mga kaibigan, sa inyo mga churchmate, sa inyong mga kapamilya at sama-sama po tayong magkwentuhan. Bumabati na ng good morning dito sa ating YouTube channel si Kat Felicia, maging si Joey Ref CF, ayan, nag-good morning na rin sa atin, maging si Francisco Sapin ay present na rin dito sa ating YouTube live streaming. At syempre sa ating Facebook live streaming ay present na at nag-attendance check si Ate Nora Canchela. Good morning daw, Family Matters. At salamat din kay Ate Eprinyel Del Yoro na nakatutok na dito sa ating Facebook live streaming. Happy listening din at good morning kay Kuya Epifanio Salvador. Lagi daw nakikinig sa PM Radio at lagi daw niyang sineshare ang ating episode. Nako Kuya Epifanio, maraming salamat po sa inyong pagbate dito po sa ating programa. At syempre ang ating kaagapay tuwing Family Matters Friday edition, si Kuya Bong Pineda ay bumabati na rin sa atin ng good morning. Good morning po Kuya Bong, kamusta po kayo ni Ate Claire? Happy listening po sa inyong lahat at patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe, komento, pagbate at ating po yung babasahin dito sa ating programa. Muli po ang aming lambing kaagapay, i-share po ninyo ang ating episode for today. Itagpo ang inyong mga kaibigan at sama-sama po tayong ma-inspire. Muli po ang ating topic for today, usapang quarter life crisis. At miya-miya ay makakasama na po natin ang ating special guest para po makakwentuhan po natin at mag-share ng kanyang mga kaalaman, encouragement sa ating mga kaagapay. Si Kuya Vincent Garcia ay bumabati na rin ng good morning sa ating lahat. Siya daw ay nakikinig. At sabi ko nga, kaagapay, ay meron po tayong makakasamang special guest mula po para po pag-usapan ang ating topic for today. Live na live sa Zoom, siya po ay former youth pastor at sa ngayon po ay leadership team ng Jesus Revolution Now and Maxwell Leadership Certified Trainer. Busy po itong ating kaagapay pero we are grateful na sinamahan po niya tayo sa episode natin today. Siya po ay happily married kay Pastor Romel at together ay together parent, three active and amazing boy. Sabi ko nga kaagapay ay busy itong ating kaagapay natin na ito pero salamat sa Panginoon na siya po ay kasama natin ngayon at pagkukwentuhan po natin ang ating topic tungkol sa quarter life crisis. Atin pong i-welcome kaagapay si Ate Hannah Veron Agustin. Good morning sa'yo Ate Hannah.
1: Good morning Kayla at sa lahat po ng ating kaagapay na nanonood at tumututok sa atin ngayong umaga. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pagsasama sa ating magandang discussion about quarter life crisis. So thank you for having me again, Kayla.
0: Opo, maraming salamat din po na though short notice ay talagang go po kayo para agapayan po ako dito po sa ating programa. Ate Hannah, baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito po sa ating programa.
1: Okay, syempre unahin ko na sa aking husband na nanonood sa kabilang kwarto lang. Hello po, Pastor Romel, and of course sa aming churchmates sa Jesus Flock. and yung aming mga anak na nasa school ngayon sa Jesus Flock Academy. And of course, aking mother, Mama Presi, aking mother-in-law, Miriam, nanonood at nananalangin din po kasama natin.
0: Yun, happy listening po sa inyong lahat at salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At bago tayo magsimula, Ate Hana, sa ating magandang usapin, quarter life crisis, ay dumako po muna tayo sa malayang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaagapay, kung kayo po ay merong Bible sa inyong tabi, ay sabayan niyo po kami sa pagbasa. Si Ate Hana, pwede pong pakibasa ang NIV at ako naman po ang babasa ng magandang balita Biblia version. Ito po ay mula sa Psalm 94:19.
1: Sige po, tayo magbasa from Psalm 94:19. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy.
0: Sa magandang balita, Biblia naman, kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Di ba kaagapay, napakagandang reminder sa atin ng uplifting power ng promises ng Panginoon sa ating buhay. Imagine natin na tayo ay puno ng mga struggles, ng mga iniisip, ng quarter life crisis o midlife crisis, pero ang pangako sa atin ay sa ating mga iniisip, kasama natin ang Panginoon at siya ang nagko-comfort sa atin. Imagine yung encouragement na binibigay niyan sa atin na marami mang iniisip, marami mang struggles, pero ang Panginoon ay never tayong iniwan. Ang Panginoon ay lagi niya tayong nakikita. Ang Panginoon ay lagi tayong sinasamahan. At Hana, ano po ba ang iyong maidadagdag tungkol dyan sa binasa natin?
1: Oo, okay lang. No? Alam mo, binasa ko yung verse before that, yung verse 18. Ang sabi doon is, yung when I am sleeping, you are my support. So parang yung pakiramdam mo na ikaw ay bumibigay na sa buhay, mm-hmm, at parang wala ka nang makapitan talaga. Ang pangako ng Diyos ay siya ang iyong suporta. Mm-hmm. Hindi mo yan makikita basta-basta sa tao o sa mga pangyayari kung hindi sa Panginoon lamang.
0: Amen. So, yeah. Opo, praise God, no, na talagang hindi tayo iniiwan ni pinapabayaan man ng Panginoon, na anumang season ng ating buhay tayo man ay nalilito sa takbo ng ating buhay, pero ang Panginoon ay never tayong kinalimutan, never tayong iniwan. So praise God at salamat sa reminder na iyan mula sa Psalm 94:19. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Praise God sa ating Bible reading. Ate Hana, simulan po natin ang ating huntahan ng ating diskusyon tungkol po dito sa quarter life crisis. Pero baka ang ating mga kaagapay ay nagtatanong, ano nga ba itong quarter life crisis? Kaagapay, ito po yung period ng ating buhay na feeling natin ay ang daming uncertainty. Meron tayong mga iniisip, may mga worries tayo. Lalo na itong quarter life crisis sa mga 20s or early 30s. Yung mga, yung sinasabi po nila ngayon, kaagapay, Ate Hana, yung mga tatrentahin. Ito pala ang quarter life crisis o yung mga tatrentahin. Ikaw ba, Ate Hana, ano po ang iyong share tungkol po dito sa quarter life crisis?
1: Alam mo, Kayla, nung minessage mo ako about quarter life, sabi ko, meron pala talagang quarter life, no? Mm-hmm. Kasi ang alam ko lang natin is midlife crisis, mm-hmm, eh. Yung pagka nag-40 ka na o 40-ahin ka na, nakakaramdam ka na ng kung ano-anong sakit sa katawan, nakikita mo na yung mga successes ng mga tao sa paligid, mm-hmm, mo, tapos ikaw parang naipag-iiwanan. Pero parang pabata ng pabata pala talaga, no? And while I was reviewing also, naka-experience ba ako nito? Surprisingly, yun pala yung tawag doon sa mga naranasan, mm-mm, ko or at least pinagdaanan ko when I was about that age, no? Yung 25 to 33. Mm-mm. And siguro yung mga nakikinig sa atin dito is about that age or lumagpas na po kayo doon, pero it will still be a great discussion, especially kung meron po kayong mga anak who's, yes, actually in that age, kapatid, or mga kaklase, kaibigan, na gusto nyo pong matulungan talaga how to process quarter life crisis.
0: Agree po kasi baka may mga kaagapay tayo na lagpas na nga dun sa age na yon. Pero maganda nga na ma-discuss natin ito dahil baka rin naman meron silang ma-share kung paano nila nalagpasan itong gantong season ng buhay. Kaya kaagapay ay tutok ka lamang at again itagpo ninyo ang inyong mga churchmate, kabarkada, kapamilya at sama-sama po tayo sa pagkukwentuhan tungkol po dito sa usaping ito. Pero Ate Hannah, mga kaagapay, ito daw po ay wala talagang specific age. Pero nangyayari siya sa yun nga sa mga 20s and early 30s. Kasi nga naman yung mga edad na ito, ages 25 and 35. Diyan na yung ano eh, yung reality ng buhay. Yung dati estudyante ako po. Dati estudyante lang ako. Ang iniisip ko lang paano ko makakapasa. Paano ko ipapasa yung thesis ko? Paano ko ipapasa yung mga subject ko? Pero ngayon, meron ng mga responsibility. Kailangan mo nang kumita, 'di ba? Mga ganong punto po, mga tipong bakit yung kabatch ko ganto, ganyan na, bakit ako ganto pa rin? Yung mga transition po transition from adolescence to adulthood dito nga naman natin na nararanasan. So kaagapay ikaw kung lagpas ka na sa edad nito pang mga 20 edad mong 25 to 35 ay naranasan mo ito, share mo naman sa amin kaagapay kung paano mo ito nalagpasan. At Ate Hannah, ano po ba yung feeling ng mga gantong na-share nyo po kanina na kayo rin po ay dumaan sa gantong season pero nung pinagdadaanan nyo po ito, pwede nyo po bang i-share po sa amin kung ano po yung mga naranasan po ninyo?
1: Okay. Alam mo, Kayla, kulang tong isa't kalahating oras natin, no? Kung ipukwento ko siguro yung mga naisip ko, naalala ko habang nire-review ko tong mga tanong. But siguro one particular experience na makaka-relate siguro yung mga kasamahan natin is sabi, na-mention mo kanina, di ba? Yung kakatapos mo palang graduate, naghahanap ka ng trabaho, or namimili ka. Ito ba talaga yung tamang career path na prepare ni Lord? Tapos siguro yung iba naiinip na kasi nga laging nade-decline, nare-reject yung mga application nila. Although sa akin, hindi ko talaga masyadong na-experience yon kasi na-bless tayo ni Lord na after 1 month pa lang from the board exam, nagkaroon po ako agad ng regular job. Mm-hmm. Not just one, but two. So, parang I'm paid twice for the same job, no? Mm-hmm. Pero kahit na ganun yung trabaho ko, na-experience ko pa rin yung financial crisis, yung feeling na parang laging kulang. Mm-hmm. Bakit yung iba kakilala ko, kaibigan ko, ang lalaki na ng sweldo nila. Pero ba't ako parang laging ano, yung hindi man sapat, parang kulang pa. Kasi po, yung mother ko po is already widowed and kami pong magkapatid na dalawa yung nagtutulungan din to help my mom. Sa mga family finances natin. Although ako na po yung bunso, wala na akong tinutulungang mag-aral pa. Pero somehow, yun pa rin yung challenge ko. Tapos sabi ko, paano kaya ako makakaipon? Paano ko ba magagawa yung mga goals ko pa? No, syempre napakadami nating ambitions kapag nandun ka in your 25, yes. Di ba? And then gusto mo na rin mag-ipon for whatever stuff you want. Siguro your own house, your own car. So sa akin yun yung medyo main theme nung mid-20s ko. No, na parang dalawa na yung tatrabaho ko. And at the same time, I went full-time in the ministry as a youth pastor nga. So, tatlo na yung ginagawa ko, parang kulang pa din. So, I don't know, Kayla, kung may mga nakaka-relate sa atin. But, sino ba dito sa inyo mga nanonood? Ang dami mo ng hustle, ang dami mo ng mga sideline, mga grind. Pero hindi pa rin enough sa mga needs ninyo. So, that's for me.
0: Kaagapay, nakaka-relate ka ba dyan sa ganyang pakiramdam? Share mo na sa amin ang iyong sariling experience. Or pwede rin naman, no, Ate Hannah, yung pressured ka na kailangan sa gantong age kasi ilang taon na akong graduate, dapat successful na ako, dapat gantong edad ay may asawa na ako, dapat gantong edad may anak na ako. Kasi ito yung sinasabi ng society, ito yung sinasabi ng mga tao sa paligid ko. Yung talagang nape-pressure ka sa ano ba yung mga gusto mong milestone na ma-achieve? O kaya naman, pwede rin yung sa relationship, ano, Ate Hana, yung mga friends mo dati, lagi mong kausap dahil ngayon na iba na yung season nyo, yung iba may asawa na, yung iba busy sa kanya-kanyang career, bakit hindi na kami masyado nakikita, bakit ibang path na yung kanilang ginagawa. O kaya naman, baka meron kang career na ina-achieve ngayon, pero parang dahil rutinary na lang yung ginagawa mo, you are looking for more. Kasi di ba, Ate Hana, minsan may tendency tayo na lagi tayong looking for more. Kaya possible na ito rin ay nararanasan ng mga dumadaan sa quarter life crisis. Familiar ka ba, Ate Hana, sa FOMO?
1: Of course.
0: Fear of missing
1: out. The fear of missing out, right?
0: Yes, opo. Ano po ang ano natin dyan ma-share sa ating mga kaagapay?
1: Oo, yung fear of missing out na to, parang recently lang to lumabas. I mean, the past 5 years or the past, itong mga millennials, diba? Pero kung titignan mo, nung panahon ko, nung nasa quarter life season ako, parang hindi ko masyado na-experience yung fear of missing out. Di ko lang alam sa mga kaagapay nating nanonood, no? Kasi during that time, ang dami-dami ko talagang ginagawa. So parang I'm in the ministry, tapos na nagtuturo din ako sa review center. Ang dami-dami ko rin mga kausap and mga trainings na ginagawa sa simbahan. So parang wala na akong time to think if I'm missing out something.
0: Yes.
1: And so far, salamat naman sa Diyos kasi na-enjoy ko din yung discipleship group ko. And of course, kasi maraming akong kausap na kabataan as a youth pastor, hindi ko siya masyadong na-experience for myself.
0: Mm-mm.
1: Pero siguro yung comparison of what others are experiencing na beyond the church walls, siguro yun yung parang naiisip ko, ano kaya yung pakiramdam na pupunta ka ng Europe, na nagta-travel ka lang, hindi ka nagmi-missions, yung shuma-shopping ka lang nung gusto mo, or yung marami, yun, isabi mo kanina, di ba, yung relationships, Kayla?
0: Apo.
1: Ayan, isa yan. Siguro sa pwede ko masabing fear of missing out. Kasi nung papalapit na ako sa trentahin, shout out din sa mga friends na kasabayan ko noon, no? Sabay-sabay na kami talaga nagpe-pray, Lord, ano na bang nangyayari? Okay. Parang malapit na kami sa 30, parang wala pa kaming naaaninag. Sino ba talaga yung pre-prepare mo sa amin? Siguro yun yung mas na-FOMO ako na baka, Lord, baka nami-miss out ko na yung opportunity to get married or eventually have our own children. Kasi pag 30 na, di ba, usually pumapasok sa isip natin, medyo pa-late na siya. Pero come to think of it, medyo hindi naman din pala late kasi pwede pa rin ihabol ni Lord.
0: Yes.
1: So, that's my take on FOMO, ha? So, yeah.
0: Opo. Siguro po mas ano siya ngayon, nararamdaman kasi yung social media, mas talagang ang dami mong nakikita sa social media eh. Kaya mas parang mas nararanasan dahil yung mga trend, yung mga gusto mong ma-experience din. Pag may nakita ka na nag-upload, na nagta-travel, mapapatanong ka na lang sa sarili mo, kailan kaya ako? Kapag may nakita ka na nag-post ng promotion, parang ikaw rin gusto mo ay maranasan din yung ma-promotion. Mode. Pero yun nga kaagapay, kung ikaw ay nasa gantong season ng life mo ngayon, eh naiintindihan ka namin dahil napagdaanan at dinadaanan din yan ng kapwa mo nasa ganyang edad. At doon naman, again, sa mga kaagapay natin na nalagpasan na yan, ay i-share nyo po sa amin kung paano po ninyo yan na pagtagumpayan. Pero Ate Hana, sa ating pagpapatuloy, ay basa lang po ako na mga kaagapay natin na present na dito sa ating ongoing Facebook Live. Bumabati ng magandang umaga sa atin at pinapabati niya ang kanyang pamangkin na si Leia Reforzado. Pagbati po yan malaki Marivic Esguera. At present na rin ang ating suking kaagapay at bumabati ng Happy Mother's Day sa lahat ng kananayan ng JBL Church Bulacan at Caloocan, si Ate Nora Canchela. At bumabati na rin mula sa Elorde Center Sukat at pinapa-shout out ng Philippine Army Reservist si Kuya Romel Apostol. Hello po, happy listening po. Maging si Ate Miriam Miravite, si Ate Peng Eugenio Ong ay bumabati na rin sa
1: mother-in-law ko po si Miriam.
0: Ay, hello po. Happy listening po. Si Federico Termolo ay bumabati na rin sa atin ng good morning. And of course, ang kagapay natin sa Family Matters Thursday edition, si Ate Marlene Guillermo at si Ate Marie De Jesus, pinapabati niya si Ive Dailo ng happy birthday. Maging si Ate Lani Riparip ay nakatutok na rin sa atin. Listener daw siya everyday ng DZAS. Nako, kaagapay, maraming salamat. Salamat po sa inyong mga komento, mga pagbate at patuloy nyo pong i-share ha ang ating episode for today. At again po, kung kayo po ay nakalagpas na po dito sa season na to, Quarter Life Crisis, i-share nyo naman po sa amin kung paano nyo po ito napagtagumpayan at i-share po ninyo ang inyong experience. Ate Hannah, sa puntong ito, we will take a short break po muna para po sa mga kaagapay natin na nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin. At kung ikaw naman ay team online, mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. Pero dyan ka lamang kaagapay, magbabalik po kami ni Ate Hannah para po pag-usapan pa rin itong quarter life crisis. Totoo ka lamang, magbabalik po ang programang Family Matters.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Kagapay, yan nga ang awiting kay Jesus pa rin mula sa Papuri 22. Napakagandang reminder, no, na anumang season ng ating buhay ay talaga namang dapat sa Panginoong Jesus lamang ang ating pagtitiwala. Nagbabalik po ang programang Family Matters dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kasama niyo pa rin po ako, si Kayla Escalante, kasama po ang ating special guest ngayong Wednesday morning, si Ate Hannah Agustin. Hello po muli, Ate Hannah.
2: Hello uli sa ating lahat.
1: Ang ating pong ang topic nga po natin ngayon, kaagapay, quarter life crisis. At sa ating Facebook Live ay marami pa rin pong bumabate, nagpapahabol ng kanilang shout out. Ang aking lola, si Nanay Lilia Rico Hermoso, ay nanonood ngayon mula sa Carmona, Cavite, maging ang aming churchmate si Ate Lorena Capistrano ay nakikinig din. Si Ate Leonida Rubio ay nakikinig daw sa radyo, then sumilip lang dito sa ating ongoing Facebook Live mula dyan sa Bacoor, Cavite. Muli ka agapay ha, huwag nyo pong kalimutang i-share ang ating ongoing Facebook Live at itagpo ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak at sama-sama po tayong matuto. At patuloy nyo po ipadala ang inyong mga komento at mensahe. Ngayon po, Ate Hannah, ay ating i-share sa ating mga kaagapay paano nga ba i-deal itong quarter life crisis, kasi yes, nararanasan siya ng karamihan, pero hindi ibig sabihin nun ay madali na siya. Syempre ay merong talagang hindi komportableng pagdaanan itong season na to, dahil naliligaw ka, hindi mo alam kung ano na nangyayari sa life mo. Kaya nga mahalaga kaagapay na mapag-usapan natin ito. Syempre sa tulong ng Panginoon ay malalagpasan natin ito, quarter life crisis. Paano nga ba ito ma-deal? Una na ay ignore the shoulds, so mga regrets sa buhay, kasi nga naman ay meron tayong mga expectation kung paano nga ba natin gustong mangyari sa ating buhay. Pero aminin natin na hindi naman lahat kung paano natin gustong mangyari ay ganun yung nangyayari sa ating buhay. Kaya nga mahalaga din na maging ready tayo sa mga ganong, sa mga unexpected U-turns ng ating buhay. Ate Hannah, ano po ang inyong ma-share tungkol po dito, ignore the shoulds?
2: Oo, no? Ano yan eh, yung parang iniisip mo, di ba, yung should is 25 na ako, dapat meron na akong at least, no, isang trabaho na nakakapag-provide for me, hindi na ako dapat umaasa sa mga magulang ko, o kaya magte-30 na ako, dapat, ano bang dapat kaila pag 30, di ba? Dapat at least may jowa na daw sila, getting ready na sila for
1: engage
2: marriage.
1: Engage na dapat.
2: O, engage na pala, hindi na pala. Tapos, pagdating ng 30, wedding na yan. 30.

0: early 30s, dapat may anak na. Or at least, meron ka ng kotse, hindi ka na nagko-commute, di ba? So, ito yung mga shoulds natin. Or, and many more. Siguro, i-type nyo dyan sa chat, ano? Mm-mm. And I like what you said, ignore the shoulds. But if I can add to it, I want you to investigate. No? Ano mo yung word na investigate? Di ba tayo, mahilig tayo sa Google mo, te, di ba? O, naging AI na tayo ngayon. Yeah. We try to investigate things, no? But yung investigate na sinasabi ko is more of investigate or be self-aware mm-mm. of where you've been and what are you doing. Mm-mm. Instead of trying to put a should in your life, I want you to see what is actually happening, di ba? So investigate what is going on. And Kayla, there's also one thing, no? Kikita niyo John Maxwell, because si John Maxwell, he has this a lot of books. Pero one particular book na minimeditate ko ngayon is yung The Law, 15 Invaluable Laws of Growth. And isa doon sa mga law na yon is yung tinatawag na Law of Reflection. Mm-hmm. Okay? So ano yung ibig sabihin ng Law of Reflection para sa mga nasa quarter life crisis? It's the time that you actually pause to let growth catch up. Mm-hmm. Kasi minsan, kakaisip natin sa future, hindi na natin na-appreciate what happened yesterday and what's happening today.
1: Agree.
0: No, kakahanap natin dun sa dapat, eto na ako. Hindi na natin napapasalamatan ang Diyos dun sa mga bagay na nangyari at nangyayari sa buhay natin. Mm-hmm. So, yung law of reflection, di ba? Halimbawa, meron kang ginagawa for your work. Mag-meeting ka or a special event. So, meron kang ginagawang planning or preparation. Mm-hmm. Para siyang two wings of an airplane daw. Yung isang wing, you prepare for it, right? Di ba? Yung mga in your 20s, mid-20s, you're preparing for the best career path. Mm-hmm. You're preparing yourself to be the best wife, the best mom. I know it's Mother's, it's Mother's Month.
1: Yes.
0: So, yan, para sa mga kababaihan na nakikinig, di ba? And you want to start your own business. Yung iba nga, nakakausap ko, sabi nila na, you know, parang gusto na nilang mag-retire or mag-settle down. Ayaw na nilang magtrabaho at 40s. So imagine mo yon at 40s, ang aga-aga, di ba?
1: Mm-hmm.
0: But going back, one wing in your life is preparation, but the other wing is actually reflection.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, when things are not happening according to your timeline, there is an opportunity for you to stop and reflect, no, what is actually happening.
1: Mm-mm.
0: Kumbaga, it's not just the experiences, but the evaluated experiences. Because hindi lang siya nangyayari for you. If you are a believer, alam ko po yung mga kaagapay natin, you believe that God has a plan for you, then you know that it is not just happening to you. Mm-hmm. Things are happening for you.
1: Yes.
0: Okay? I-type nyo nga po sa chat yan.
1: Hello po. Ngayon mga kaagapay, napakagandang sharing ni Ate Hana, yung isang wing para siyang wing ng eroplano. Yung mga kaagapay natin dyan na mahilig mag-travel, no? Para siyang dalawang wing ng eroplano, no? Yung kabilang wing ay yun yung pag-prepare mo sa mga bagay na gusto mong mangyari. At yung kabilang wing ay kung yung reflection mo tungkol dun sa mga nangyayari, no? At napakaganda nung shinare ni Ate Hana na minsan kakaisip natin dun sa mga dapat-dapat natin na dapat by gantong age, ganto na ako, dapat gantong age, ganto na ako, ganyan na ako, ay hindi na natin nabibigyang focus yung mga nangyari from the past. Hindi tayo nagiging grateful dun sa mga nangyari sa past, o kaya naman ay kaka-focus natin dun sa mga gusto nating mangyari in life, ay hindi na natin napagtutuunan ng pansin na baka hindi na tayo prepared dun sa mga pwedeng mangyari sa hinaharap. So, isang wing ay preparation at ang isang wing ay reflection. Kaagapay nga ang ating topic for today ay usapang quarter life crisis. At dito sa ating ongoing Facebook Live ay Nag-comment si Ate Rara Miravite ay nakikinig daw mula sa office. Ay, kakilala ni Ate Hana, sabi niya, investigate law of reflection at two wings ng plane. Di ba po napaka gandang pag ano po nun, reflect po dito sa ating napag-uusapan ngayon. Si Ate Rosalinda Ohano Mansano ay bumabati sa atin ng blessed morning. At nagbabalik sa ating linya si Ate Hana Agustin. Yun nga, Ate Hana, ayan, i-share po ninyo yung wing, dalawang wing ng airplane. Yung isa ay preparation at isa ay reflection.
2: Yeah. Thank you, ha. Thank you for calling me. Kayo pala yung tumatawag kanina. Nakina-cancel ko. Ayan. So, nasa Zoom din ako ngayon, pero let me know kung saan yung better for you.
1: Ay, okay po. Mm-mm. Pero sa ngayon po ay dito po muna tayo sa phone patcha po. Go ahead po, sige. Ate Hana.
2: So, natapos ako dun sa two wings of the airplane, tama?
1: Yes po, opo.
2: Okay. So, ang perspective lang nun, mga kaagapay, is that when you think na meron ka dapat isang season na dapat na andun ka na, you let the other wing, no, yung reflection season of your life, catch up. Kasi tamang-tama din naman yan, quarter life crisis, di ba? When you are in a crisis, you have to let growth catch up. Kasi sa sobrang bilis ng buhay, pakiramdam mo, lagi kang may hinahabol na goal, di ba? Lalo na tayo, we want to save as much as we can. Gusto natin yung mga travel goals natin, nakakasabay tayo, di ba? Or yung mga restaurant na pupuntahan ng mga kaibigan mo, gusto mo nandun ka rin. So, the tendency is to always catch up on the next best thing that you can do for yourself without realizing nasan ka na ba, dinala ng Panginoon so far. So, yun, the law of reflection is letting, you're pausing for a time to let growth catch up with you. So, maiiwasan mo yung kakashood natin. Dapat ganito na ako, dapat ganito na. Instead, you'll be grateful na eto na pala yung na-experience ko this far sa biyaya ng Panginoon.
1: Agree po. Napakagandang example yung dalawang plane, dalawang wing ng plane. Isa ay sa preparation at isa ay sa reflection. Syempre mahalaga nga din naman no na i-reflect natin ano yung nangyayari sa ating buhay. Bakit ganito, bakit ganyan? Pero syempre at the end of the day ay yung pagtitiwala pa rin natin sa Panginoon. Yan po ang number one kaagap by ignore the shoulds. At ang pangalawa ay embrace change. Nako, para po siguro sa mga gusto lang ay nasa comfort zone. Isa po ito sa mga mahirap gawin. Yung merong kang haharapin na pagbabago, meron kang haharapin na transition sa iyong buhay. Pero yun ang reality ng life na lagi ka talagang kakaharap sa mga changes ng buhay. So, dapat maintindihan natin na ang change ay natural na parte ng ating buhay. At ang maganda naman dyan ay sa mga changes na yan, sa mga transition na yan, ay meron kang makukuhang bagong opportunity, bagong lesson, meron kang makukuhang growth mula dyan sa changes na yan. At ang maganda lamang dyan ay maging open tayo no sa pag-explore ng different path na yan naman ay dapat syempre pa rin ay nakaangkla sa plano ng Panginoon. Ate Hana, embrace change.
2: Yes. So, embracing change, no, Kayla. Meron tayong mindset na minsan inisip natin dahil tumatanda tayo, nag-improve tayo. Pero hindi siya automatic, no? hindi porke tayo ay nagkakaedad na, ay tayo ay nagiging mas matalino or mas nagiging obedient sa kalooban ng Diyos. No? Minsan inisip natin, automatic siya. Pero yung growth, yung change, hindi siya automatic. You have to intentionally choose it. No, kasi nga yung merong si John Maxwell, he would say the law of intentionality, growth doesn't just happen. Kaya yung iba accidentally nag-grow sila kasi natututo sila dahil nagkamali na sila, 'di ba? O kaya ay yung mga bad habits nila that led them to bad consequences, doon lang sila nag-grow.
1: Mm-hmm.
2: Pero when you be more intentional, kasi diba, embrace change, mm-hmm, yung pinag-usapan natin. So for those na may quarter life crisis, ano ba yung mga iniisip natin na pwede natin i-embrace na change? Diba? So mm-hmm, siguro for one is you embrace the change na you're not anymore a teenager.
1: Yes.
2: hindi ka na You may feel young or look young, but you are actually an adult, mm-hmm, an independent adult who should make wise decisions for yourself.
1: Mm-hmm.
2: Especially kung ikaw ay single pa, no? But if you are still under the roof of your parents, then you should also learn how to submit still. Isa yan sa mga crisis kasi, no, kailan na napansin ko,
1: mm-hmm,
2: for the young professionals, no? Parang feeling nila dahil or feeling ng iba dahil kumikita na, yes, no, nagkaambag na sila sa bahay,
1: mm-hmm,
2: di ba, nagbabayad na sila ng kuryente, ng internet or grocery, ay hindi na nila i-honor yung kanilang mga magulang because, mm-hmm, adult na rin sila. But you know, I beg to disagree, because for as long as we are still under the roof of our parents, you're not yet still married, ay ikaw ay under that covering pa din ng iyong mga magulang.
1: Mm-hmm.
2: But it doesn't also give you the, you know, parang laziness spirit na not to work or not to make decisions for yourself, mm-hmm, kasi nasa poder ka pa rin ng mga magulang mo. You have to balance, yung tawag natin is adulting, no?
1: Mm-hmm.
2: But I think that the word is wisdom. You have to ask God for wisdom, mm-hmm, how to handle the changes, yung transition, the happy transitions na dati, kailangan uuwi ka gantong oras. Ngayon, medyo umahaba na yung oras mo, di ba? Kasi nga, matanda, medyo may matanda ka na. At may mga overtime ka na sa trabaho. But you balance the changes, balance the transition. No? Na ngayon, may kinikita ka na ng money, you embrace the change. Mm-hmm. But you also learn from those who are ahead of you. Kasi, mm-hmm, that's wisdom, di ba? When,
1: yes,
2: you learn from those who have gone ahead of you, 10 years ahead of you, 20 years ahead of you. So, you're not just accidentally changing, but you're intentionally making wise choices in that season of your life.
1: Napakagandang bagay na, yes. Laging merong change na nangyayari sa ating buhay, pero maganda na i-balance natin yung mga bagay na ito. At syempre, yung wisdom na nagmumula sa Panginoon ay napakahalaga, lalo na sa mga gantong season na nasa transition ka, na nasa changes ka, di ba? Mahalaga na laging i-ask ang wisdom mula sa Panginoon. So yan ang number 2, kaagapay, embrace change. At ang pangatlo, avoid comparison. Ayan na nga ba ang sinasabi natin. Kasi ang comparison na to, yes, ito ay natural na nararanasan natin bilang tao, nararamdaman natin bilang tao. Pero alam mo ba, kaagapay, na ang pagkukumpara sa timeline ng ibang tao, sa life ng ibang tao, ay nakakapagnakaw ng joy sa atin. Kasi may tendency na nakafocus ka na lang na bakit ako ganito, bakit siya ganyan. Parang hindi mo na na-appreciate yung mga bagay na meron ka dahil nakafocus ka na lang sa pagkukumpara sa buhay mo, sa buhay ng ibang tao. So magandang reminder sa atin, kaagapay, no, na do not compare yourself, yung timeline mo sa timeline ng ibang tao, yung buhay mo, yung progress mo sa progress ng ibang tao. Maganda na maintindihan natin na meron tayong kanya-kanyang timeline. Ate Hana, avoid comparison.
2: Yes. Alam mo, it's really a stealer of joy,
1: yes,
2: di ba? It's a thief of joy. And siguro dahil na mas nagiging yung time natin, we spend much of our time in social media, mas lalo pang na-highlight yung tendency natin na mag-compare nung ating status, nung ating season, or nung ating mga pag-aari, mga assets natin. Lalo na, no, kita mo, may bagong kotse, may bagong condo, yung mga kasabayan mo, or pwedeng yung mas younger than you pa. And it steals the blessing of having a peaceful life, mm-hmm, na meron ka. Because it's very hard not to look around, diba, at your peers and perhaps compare the good things on their lives and then the unanswered prayers natin. Correct? Because,
1: mm-hmm,
2: when we look at social media, karaniwan na nakakita mo dyan, yung mga good feel good lang. Yes. Although may makikita kang mga maraming hindi din naman okay ang buhay, mga nangangailangan din, or especially with what's happening in our country, but still, nafocus tayo dun sa mga magagandang bagay sa ibang tao. And when we are alone, it gives us also na parang, bakit ako nandito? Why do I still feel stuck in this? Parang sila, ang dami na raw nilang savings, and obvious naman, nakakapag-travel na, no?
1: Mm-hmm.
2: So, what do we do? Yun ang tanong natin. So, hindi naman maiiwasan na hindi ka na magsosocial. But of course, if it's that if it's something that keeps you from comparing yourself to others, pwede mo sigurong bawas-bawasan.
1: Yes.
2: No? Yung pag-doom-scrolling ng mga bagay, ng mga things na alam mo namang temporary lang, or material things that will not really give you joy or purpose in this life. So, instead na mag-compare, ano po ang dapat nating gawin? Well, I'm just gonna give you siguro 2 to 3 things that you can start doing. Number one is to be thankful. To cultivate an attitude of gratitude before God. Correct? Because you only compare things when you feel like sila meron ay ikaw at ikaw ay wala. Okay? Because hindi mo naman i-compare kung pareho kayong meron nun, eh, no? Kung pareho kayong may family na or may boyfriend or getting married. So, nakukumpare mo yung bagay na meron sila na wala ka. So, the first thing is to be grateful with what you have, with what God has given you, no? Not also to be proud. Kasi pwede namang ikaw yung nasa other side na marami ka nang na-experience. Yes. Tapos, ikaw naman yung magpapakita ng mga bagay na eto na, marami na ako narating. Pero itong mga kababata ako, parang wala pang naaabot. No? If you are grateful, then it should give you the opportunity to also share it to others. If you have the chance to avoid comparison, ikaw naman din yung matutong magbigay sa iba. Diba? And then you will realize na those things are better when shared. And siguro pangalawa is that when you are in a tendency to compare, okay, you have to realize who is the giver of the good and perfect gifts. Because when we see God as the giver of the good and perfect gifts, then you know, pwede ka rin magkaroon ng mga bagay na yon. Okay? It's just a matter of the Lord knowing when is the time for you to experience that. Kasi merong mga bagay na it's in our control, right? Pero marami ding mga bagay na is really in the timeline of God.
1: Yeah.
2: And thank God kasi saan nakakaalam nung pinakatamang panahon for us to experience that. Especially for those na nananalangin for God's best, no, na kanilang magiging lifetime partner. Kasi alam ko, kayo lang, ito rin yung time na parang nakakakabanay, no? Na parang, Lord, meron pa ba? Darating ko pa siya? May iniintay pa ba ako? And yung prayer ko kanina, Kayla, before the start of our segment, is that, Lord, hindi lang tumalino yung mga kaagapay natin with the wisdom, but maka-experience din sila ng true freedom and relief as they listen to our conversation. Na the God of peace is with you in this season. So, there's no need to compare. There's no need to be rattled by the timeline you have set for yourself. He knows what He is doing.
1: Amen. Opo. So, dalawang bagay kaagapay para maiwasan natin itong comparison. Una ay pagiging grateful sa mga bagay na meron tayo. At ang pangalawa, ma-realize natin, malaman natin sino nga ba'y nagbibigay nitong mga bagay na ito. No? Naisip ko lang, no? Pag pala nagko-compare tayo, para na rin kine-question natin kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin.
2: Yes.
1: Diba? Na parang hindi mo ba alam kung ano yung kayang ibigay sa'yo ng Panginoon? Ano yung kayang iparana sa'yo ng Panginoon. Kaya nga kaagapay, magandang reminder sa atin na iwasan natin yung comparison. At alam mo, Ate Hana, mga kaagapay, nitong mga nakakaraang linggo, buwan ng ating buhay. Isa sa mga ng aking sa akin personally, isa sa mga na tutunan ko na pinarealize sa akin ng Panginoon ay yung kanya-kanyang timeline talaga ng buhay natin. At hindi natin kailangan talagang mag-compare, mainggit. Yes, nararanasan natin yan, pero as much as possible ay iwasan natin yung comparison. Kasi kung time ngayon ng iyong kaibigan, ng iyong kakilala, palakpakan natin yung time na meron siya ngayon. Ma-happy tayo para dun sa time na meron siya ngayon. At yung katotohanan, yung hope natin na someday darating din yung para sa'yo. Kailangan mo lang ay magtiwala pa rin sa Panginoon. Ang kailangan mo lang ay maghintay dun sa magagandang bagay na kaya ring ibigay sa'yo ng Panginoon. Nga kasi baka nire-ready ka lang ng Lord. Kasi diba kapag hindi ka pa ready, baka naman di ka maging good steward nung bagay na ninanais mo. So avoid comparison, kaagapay, dahil meron tayong kanya-kanyang blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yan ang number 3. Nako, number 3 pa lang, pero talaga namang siksik na yung ating usapan. Number 4, Ate Hannah, explore new experiences. Ito na nga yung pag-step out sa ating mga comfort zone. Dahil sabi nila, ang reality ng life, minsan hindi natin natututunan yung mga bagay kung nandun lang tayo sa ating comfort zone. Pero pag lumabas tayo, dun natin mas na-explore yung mga kaya pa natin gawin, dun pa natin mas na di-discover yung mga bagong interest natin, yung mga bagong skills. Ang kailangan lang natin ay mag-explore, ang kailangan lang natin ay lumabas sa ating comfort zone. Ate Hannah, explore new experiences.
2: Yes. So, I remember, kasi kailangan balikan ko yung time na nag-quarter life crisis din ako, di ba? One of the things na pina-experience sa akin ng Panginoon during that time is to be part of short-term missions, no? Mm-hmm. As part of Jesus Revolution Now, na kami po ay nagpupunta in different countries, and mostly sa Asia, no? And then sa iba-ibang lugar din sa Pilipinas. Then we spent mga 2 weeks there, and serving the church, no, doing mga kids ministries, nagpapadala tayo ng mga kids at nagsishare tayo ng mga testimony natin. And I think isa yun sa napakalaking naging tulong sa akin during midlife. I think yung experience ko na noon is from 23 years old hanggang sa mag-30 ako. Pag mga summer, I would go and be part and lead teams to go to short-term mission trip. So, personally, naging eye-opener for me na it's not just about myself. There are so many people out there who are going through challenges. And God has given me and all of us the gifts, different gifts, so that we can be a blessing to others. No, some have been given the gift of time, na po pwede ka talaga makapag-on. Some have been given the gift of talent, na talagang specific gifts, natural gifts na pwede mong maituro, maitulong sa iba. And of course, yung treasure. Kasi hindi rin naman tayo nakapunta sa yung lugar kung mapapadala or need. Pero yun yung personal experience ko that I would challenge others. Hindi siguro na makakapunta sa ibang lugar talaga. Find opportunity where you can get out comfort zone. No? Kung ikaw ay cellphone pala, spend time not talking to people, strangers, who pwede mo ma-encourage in your life. No? Instead of spending more time with your friends na nakakausap, pwede ka siguro mag-explore ng ibang or ang sports natin, explore engaging not only activities but different kinds of people. Bakit? Kasi yung time is experience na ano ng mundo. Ang laki na ang mundo in our own surroundings. So, because God intended for you not only to be a blessed but to be a blessing to alam mo, isang na-experience ko kung yung mga dumadaan ng mga places, doon mo marirealize may person, especially ka na rin, nag-missions na kayo, you spend a little bit of your time, energy, and resources on giving out, makikita mo, napaka-bless pala natin talaga. Kasi mas maraming tao pa ang mas may pinagdadaanan. Makikita mo, instead of comparing yung ano yung meron sila, magiging grateful ka talaga na realize na ito yung meron ako.
1: Mm-hmm.
2: Pwede ko kasi palang ibigay sa iba. I don't have to have all these accomplishments in life kasi nga, you're in your mid-20s pa lang, but God can use you to be a blessing to the nations already, as young as you are.
1: Amen. So, opo. Yung reminder sa atin na kung meron tayong mga blessing ay binibless tayo ng Panginoon, why not maging blessing din tayo sa ibang tao. No, napakagandang reminder po niya na Ate Hannah, mga kaagapay. Recap lang tayo, no? Number one, ignore the shoulds. Number two, embrace change. Number three, avoid comparison. Number four, explore new experiences. Dito sa ating ongoing Facebook Live, si Ate Sonia Bargola ay napapareflect, sabi niya, God is the giver of all things. Trust Him always and wait for our season to unfold base sa timeline ng Panginoon. Amen. Agree po at praise God po na meron po kayong napupulot na inspirasyon. Si Ate Rara Miravite ay patuloy na nagko-comment. Si Nanay Thelma Manhares, dapat makontento ka kung ano ang mayroon. Huwag tignan ng iba, darating din ang takdang oras, makakamit mo rin yung gusto mo sa buhay. Wait ka lang. Agree po. Nanay Thelma, kamusta po ba dyan sa Calamba, Laguna? Si Ate Sol Lazo ay bumabati rin ng good morning. Si Nanay Thelma ay bumabati rin ng good morning. Si Ate Rara Miravite, there's wisdom in learning from those who have gone ahead of you. Agree. Unmarried young pros must still submit and honor their parents. Si RJ Ranieses ay bumabati rin. Si Ate Baby Chavez Varias ay bumabati rin po sa atin. Si Beloved Romel Licop Valdez. Si Ate Melisa Sarmiento ay bumabati po ng Happy Mother's Day kay Gia Santa Maria Mendoza. Si Christine ay lumipat daw siya mula sa radyo ay sumilip sa host. At salamat po sa inyong pagtutok. Si Ate Christine daw ay a faithful listener mula pa noong 1998. Nako kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe at komento at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Ang susunod po nating punto pang number 5 ay seek support o yung mga support system natin na minsan ang hirap, no, mag-open up sa ibang tao, pero maging reminder sa atin na mahalaga rin yung support system, yung encouragement mula sa ibang tao na baka nga naman yung napagdadaanan mo ngayon ay napagdaanan na ng ibang tao. Meron silang ma-share na advice, na wisdom sa inyo. Kaya reminder yon na hindi tayo alone dun sa ating nararamdaman. Ate Hannah, gaano po ba kahalaga yung support system, lalo na po sa ganitong season ng buhay?
2: This is very timely, no? Kasi when you're in a crisis, parang feeling mo ikaw lang mag-isa.
1: Yes.
2: No? Feeling mo naka-isolate ka na, tapos mm-hmm. yung po ang mind mo, yung self-talk na lang yung naririnig mo,
1: mm-hmm.
2: That's one of the most important talks that you can hear, eh. Yung what you say about yourself.
1: Mm-hmm.
2: Pero when you're going through a crisis, yung self mo may be not the best person that you want to talk with. So the first thing is, make sure that you have God as your number one support system.
1: Mm-hmm.
2: Okay?
1: Mm-hmm.
2: You have God, you have the Word of God as your guide in this season. Napaka-rich ng word ni God, and
1: mm-hmm.
2: it's applicable in seasons of our life. But when we talk about people as our support system, I want you to realize na hindi naman din lahat ng tao ay pwede mong gawing support system.
1: Mm-hmm.
2: No? You have to be careful about the people that you let influence you or speak to your season.
1: Yes.
2: I remember the story of Job, diba? Job has friends. Pero nung dumaan siya sa crisis ng pinakamatinding crisis ng buhay niya, yung mga kaibigan niya na lumapit sa kanya ay parang hindi sang-ayon o hindi pugma sa ano ba talagang ginagawa ng Panginoon sa buhay niya.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ang ending, di ba, nirebuke pa rin siya ng Panginoon, no? Na ito mga counsel. So be careful about the counsel that we allow to speak in our lives, but make sure that you have people who you can trust. So mm-hmm. sino-sino itong mga to? Of course, if you are in a church, then this would have to be your pastors, your spiritual leaders. O ikaw ay bahagi ng isang discipleship group, na mas maliit ng grupo, that you can be more intentional in sharing things that you need to be prayed for, then share it to mm-hmm. a trusted discipler or a mentor. Okay? And kung meron ka rin peer, kaibigan mo, hindi kailangan madami, no?
1: Mm-hmm.
2: Pero isang tao na maaaring makasama mo, mahingahan mo, mahingan mo ng panalangin, at hindi ka ichichismis, pinakamahalaga, no? Because, you know, and ikaw din naman for that person. Kasi minsan, when we tell our stories to people and we are not very conscious, minsan yun pa yung nagiging problema.
1: Mm-hmm.
2: Because when they are not the right support system or they don't know how to support you well,
1: mm-mm.
2: yung problema natin, minsan nagiging kwentuhan na lang. Okay? Or yung, pag nagsasama-sama tayo, imbis na ma-encourage tayo, pare-pareho tayo nag-agree, no? Na lahat pala tayo may crisis, so mas lalo kayong nalulungkot.
1: Mm-mm.
2: So, make sure that you have the right people to speak with and start with people with maturity and wisdom.
1: Mm-mm.
2: Someone who have experience, siguro yung na-experience mo ngayon, doon ka sa kanila lumapit at humingi ng tulong for support.
1: Mm-mm, yeah. Nako, napakagandang punto po no, na hindi lang basta hahanap ka ng mapaghihingahan. Mahalaga pa rin kung sino yung mga hihingahan mo na yon. Kasi syempre nga naman, ikaw ay nasa punto na lost ka, uncertain ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Tapos baka naman nga naman hindi ganon na kaganda yung payong maibibigay sa iyo. Eh lalo nang mapunta ka sa maling bagay. Kaya mahalaga yung mga shinare ni Ate Hana. Una, ang Panginoon, of course, lagi tayong babalik sa salita ng Panginoon. Pangalawa, yung mga church leaders natin, mga disciple leaders natin, at kung talagang meron tayong mga friends na matatawag natin na ito yung circle ko, ito yung tribe ko, ito yung kapag anong, kahit na anong mangyari, alam ko na dadalhin nila ako sa mabuting bagay, na hindi sila mga bad influence sa akin. Maganda na hindi lang basta support system, pero yung mga mabubuting support system para sa atin. Diba? Mahalaga yan, lalo na sa ganitong pagkakataon. At kaagapay, maganda ring reminder, no, na hindi kabawasan ng ating pagkatao yung paghingi natin ng help sa ibang tao. In fact, yun nga po ay katapangan, dahil ina-admit natin sa sarili natin na you need help, you need support. Kaya nga sa mga gantong pagkakataon, huwag kang mahiya, kaagapay na humingi ng tulong, dahil hindi natin alam yung pwedeng maibigay na tulong sa atin ng ibang tao. So seek support. Number 6, kaagapay, ay set meaningful goals. Yung mga clear, achievable goals na align syempre sa ating values, sa ating faith, sa ating passions. At maganda na syempre pag gantong season ng life natin na nasa quarter life crisis tayo, parang ang hirap nga naman na mag-set ng goals, di ba? Pero magandang reminder sa atin na i-break natin to into smaller at manageable steps para makita natin yung progress. Ate Hana, ano po bang iyong tips para sa ano ba yung mahalagang goals na dapat kinoconsider during your mid-20s or 30s?
2: Oo, okay. So before natin pag-usapan yung mga goals, so, by the way, I am teaching, no, as a Maxwell trainer din, mm-hmm. na hindi lang tayo maging goal-oriented. Dapat tayo ay maging growth-oriented.
1: Mm-hmm.
2: Because, anong difference niya? Because when we are goal-oriented, sometimes we can hit goals, sometimes not.
1: Mm-hmm.
2: No, halimbawa, ako nasa trabaho ka, may mga quota kayo, di ba? Yan yung mga nagpapagalingan na kayo sa trabaho, di ba? You want to be promoted, you want to have a goal of promotion by this time. Pero pag hindi mo siya na-achieve, sometimes doon ka bumabagsak eh, na parang binigay ko na lahat, tinodo ko na, hindi na ako gumana, pero hindi pa rin na-appreciate yung effort ko and all. Pero, when you are growth-oriented, you will still hit goals along the way.
1: Amen.
2: Pero ang focus mo is not just the destination, but your journey of growing into that person, or into who you are becoming. No, so yun nga, so pwede namang may goals, pero instead of focusing on goals that are sometimes bound by time, limited by time, I want you to be more conscious of your growth.
1: Agree.
2: Saan ka na ba? Oo. Within the last 3 years, what growth have you experienced? And itong mga growth na to, may growth pains din ha, di ba? Yung imagine mo yung pagkahabang tumatangkad, di ba, hindi natin nararamdaman kasi yung mga buto natin, humahaba yan over the years. Hindi mo siya mararamdaman kasi hindi naman bigla eh, di ba? Sa mga babae, we have 18 years. Sa mga lalaki, you have 21 years, no? Para from a baby to your final height, yun na yun eh. Pero sa buhay natin, minsan may bigla ang pangyayari that can really stretch you and could give you so much pain in your life. That's why may crisis nga eh, no? But I just want to say this now, that there is no crisis that Christ is not with us. There is really no crisis that Christ is not Lord over your life and whose presence ay mawawala sa tabi mo. And so going back to the goals, no? I siguro I'll just give you around 6 areas na pwede mong tignan. Ano ba ang dapat, anong perspective na binibigyan ka ng Panginoon? So, anong areas yung mga yon, no? Number one is the area of health. Diba? Usually, sa mga midlife, hindi natin iniisip yan. Kasi pag mga trentahin, parang okay-okay pa eh. So, sabi mo, next time na lang ako magiging conscious about my health. Diba? Minsan too late na.
1: Opo.
2: And, you know, I don't know, kaila kung mga kaagapay, kung napapansin nyo po, mga sakit ngayon ay paaga ng paaga.
1: Yes.
2: Yung mga kidney problems, no? Kasi nga, yung mga choices ng pagkain, kakamukbang, kakamilk tea, kakakain ng mga fast food. Okay? Kasi nga, lagi tayong nagmamadali eh. So, if we can be more conscious about our health goals at this time, better. Yan. Jumoyin ka na sa mga pickleball friends, mga running era ngayon, di ba? So, consider and make your goals smart, no? By the way, it has to be specific, measurable. Alam niyo naman po yun, no? I-type nyo nga sa chat. It has to be attainable, realistic, and time-bound. Kasi baka yung wala namang time yung goal mo, forever pala yung goal na yan. Okay? So, one is find some health goals. Okay, if you need to be more active, if you need to lose some weight para you can just enjoy running with your kids, no, with your small kids, what else, diba? Your career goals, and be kind to yourself, no? Sa mga career goals natin, nagmamadali kasi tayo minsan eh, we want to get to the highest level as fast as we can. Pero sana ma-appreciate natin the journey leading there, diba? And for those na medyo parang feeling stuck sila or behind, kasi at this point, may mga married na rin, di ba?
1: Okay.
2: Quarter life crisis na nag-asawa na rin sila, may mga anak sila, and they feel like parang, nako, magta-transition pa lang ako into my career, tapos magkakaroon ako ng anak, sa parang na bumagsak na naman, okay? Or back to zero na naman sila. Let me encourage you, for those who are in that reason also, that our children is not a distraction from our career growth. It is a season that God has entrusted to us, especially yung mga nakikinig po sa akin na young moms, it's they are a blessing and it is a privilege for us to take care of them if you are in your early 30s and navigating parenthood or motherhood. God is also training us in a very special way when we become mothers na magagamit natin for life. Okay? So, asan ako, Kayla? I talked about health, I talked about career, and now you have family goals, di ba? So, consider that, yung timeline ni God. Okay? But, for you na you wanted to have a family, then prepare yourself for that role. Prepare yourself to become the best wife. Prepare yourself to become the best mother. Learn the skills that you need they have the character, as God for the character to be successful in that arena. Or if you are a man, then you need to step up to become the leader of your household also. Yun yung mga goals, growth goals natin. And many other more, no? You can talk about financial goals, correct? You can talk about your travel goals, business startup goals, what have you. But at the end of the day, hindi may kukumpara yung sarili mo with others. You spend time seeking what is God's direction for you in this quieter life.
1: Yun na no, po. Salamat po, Ate Hana, sa mga shinare mo yan na mga dapat i-consider or mga maaari i-consider na mga goals para sa mga mid-20s and the 30s. Pero yun nga, kahit may, ang ganda nung ano, goal-oriented, pero mas mahalaga yung growth-oriented dahil nga naman, baka pag naabot na natin yung goal natin, mag-stop na tayo. Pero kapag yung growth, at least ay ano man yung mangyari, kumbaga ay walang talo dahil na-experience mo naman yung growth na mas mahalaga sa atin bilang isang individual. Ang ating panghuli, Ate Hana, ay invite God into your situation and trusting Him to guide you and pursue your unique purpose in life. Kaagapay sa gitna ng mga krisis na to sa ating buhay, habang ang mundo ay pinag-uusapan ang krisis sa kapayapaan, pero tayo, meron tayong mga kanya-kanya ding krisis sa ating buhay, pero maganda na ipagkatiwala natin ang mga krisis na to sa nag-iisang may hawak ng ating buhay, sa nag-iisang may control ng bawat bagay ang ating Panginoon. At Hana, ano po ang iyong ma-i-share dito?
2: Yes, I think kila lahat po ng nakikinig sa atin ngayon sa segment na ito, naiintindihan natin that, natitinig niyo po yung anak ko. So, andito na siya. Okay. And, lahat, ayan, tulad po nung anak ko, no? Ito po, kanina pang gustong-gusto akong katabi.
1: Mm-mm.
2: And bilang isang nanay, it gives me so much joy when my kids depend on me.
1: Mm-mm.
2: Kapag sila ay lumalapit sa akin dun sa mga bagay na hindi nila kaya, like yung mga maliliit na bagay,
1: mm-mm,
2: na kayang-kaya ng mga malalaking tao, no? Like us, pero sila ay hindi nila kaya. But what gives me greater joy is not just yung mga paghingi nila ng tulong, pero yung time that they enjoy being present with us.
1: Mm-mm.
2: And I'd like to encourage po yung mga nakikinig sa atin dito, whether you're in your quarter life, midlife, or probably nasa senior years na po kayo, you will never outgrow in being a child of God.
1: Mm-mm.
2: We will never outgrow, no, the need for our Father in Heaven. And kapag tayo ay dumadaan sa kahit anong crisis, ikaw ay nasa health crisis, financial crisis, relationship crisis, Christ is with us.
1: Amen.
2: Yun ang pangako niya eh. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. And so, just like that, be like a child to your Heavenly Father.
1: Amen.
2: Call upon God. Don't just invite Him in your crisis, but enjoy Him. And ano, yung parang ganyan, yung anak ko nalalapit lang, ikikis ako, ihahag ako. Wala naman siyang pwedeng maibigay sa akin na material things. Kasi tayo yung usually nagbibigay bilang mga magulang, mm-hmm, di ba? But the joy that my children gives me outweighs the things, mm-hmm, na hindi kanya kayang ibigay sa akin.
1: Mm-hmm.
2: Can you imagine that? When you are in your crisis and you come to your Father in Heaven, na naghihintay lang naman. Naghihintay lang talaga, Kayla,
1: yes,
2: di ba?
1: Ako.
2: Na tayo ay lumapit. In fact, your Heavenly Father knows what you need even before you ask Him. Napakagandang closing nun for us in our segment today.
1: Mm-hmm.
2: No? That in your crisis, you can always call to your Father in Heaven.
1: Amen.
2: Hindi kanya bibilangan ng iyong pagkakamali, hindi kanya tuturuan ng mga strategies na tinuturo ng world. No, I am a life coach and a trainer and we talk about those things. Pero at the end of the day, minsan hindi talaga yun yung makakatulong sa atin.
1: Mm-hmm.
2: Eh. It's just the reality that God, our Heavenly Father, is on His throne and you can call upon Him. He is close to us. He is close to the brokenhearted. And He hears our cries for help.
1: Mm-mm.
2: So, yun po ang aking magiging final words atin. When you're going through any kind of crisis, huwag niyo pong iiwanan ng Panginoon. Huwag niyo iiwan sa quiet time. Invite Him throughout the day. Invite Him as you deal with your challenges in your work, no, in your marriage. And He will be there.
1: Amen. Opo. Yun naman po yung masarap na assurance para sa atin na dumaan man tayo sa anumang krisis ng ating buhay. Ang Panginoon ay nananatiling Panginoon. Ang Panginoon ay nananatiling in control, sovereign sa lahat ng bagay. At lagi lang siyang nandyan, no? One prayer away, diba? Na hindi na natin kailangan mag-load, mag-wifi, pero one prayer away lang ang Panginoon at siya ang talagang tutulong sa bawat at crisis sa bawat season na kinakaharap natin. Ako, Ate Hannah, maraming salamat po dyan sa ating mga napag-usapan. At sa ating pagtatapos, ay pwede nyo po bang ipag-pray ang ating mga kaagapay, lalo na po yung mga kaagapay natin na dumadaan sa ganitong season ng kanilang buhay.
2: Kayla, can you say that again? Medyo na-chop lang tayo.
1: Ay, okay po. Opo, pwede nyo po bang ipag-pray ang ating mga kaagapay?
2: Okay, sige po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay makadulog sa inyo bilang mga kapatiran sa pananampalataya. Salamat, Lord, sapagkat yung wisdom ay nanggagaling sa inyo. Mm. Yung inyong kaaliwan po ang aming kasama sa bawat oras, sa bawat aming nararanasan sa bawat araw. Panginoon, dalangin ko po na kayo po ang aming maging kasama sa mga oras na ito. Lord, specifically, I pray for those who are going through quarter life crisis or midlife crisis, Lord. At hindi na po nila alam kung ano po ang kanilang gagawin, saan po sila tatakbo, hihingi ng tulong. Panginoon, dalangin ko na samahan mo po sila sa mga oras na ito. Kaagapay, kung ikaw ay nakikinig at meron kang kapamilya na alam mong dumadaan sa matinding pagsubok, idulog mo sila sa Panginoon. Banggitin mo ang pangalan nila habang nananalangin tayo at ilapit mo sila sa Panginoon. Be that support in prayer. You can do wonders for that person, for that friend, for that family member, for that husband, or that wife, for that child, or pamangkin. The Lord knows exactly what's going on in your life today. Mm. And so, Father, I pray, let your presence be close to them, be close to each one of us. Lord, today I pray for a breakthrough of healing. I pray for a release of joy over my brothers and sisters. I pray, Lord, that you would restore the joy of their salvation, Lord. And that in whatever crisis that they are facing today, Christ will always be Lord over that. I pray for blessings. I pray even for Kayla, for the DZAS-FEBC family. Patuloy mong pagpalain, Lord, ang ministeryong ito na patuloy nang ibigay kalakasan, hope, Lord, sa inyong mga anak na patuloy na humihingi, Lord, ng encouragement sa araw-araw naming buhay. So, Lord, salamat muli sa mga oras na ito. Sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Ako, maraming salamat po, Ate Hannah, sa pagsama po sa akin ngayong Wednesday morning. At pagpalain po kayo ng Lord at sana po sa mga susunod ding edisyon nitong Family Matters Wednesday ay makasama pa po kita. Thank you so much po, Ate Hannah.
2: Thank you din, Kayla. And sana nga ay makarating din ako dyan sa inyong office. At patuloy din na maging blessing sa ating mga kaagapay.
1: Thank you so much po, Ate Hannah. Kaagapay, atin nga pong nakausap si Ate Hannah Agustin at nakakwentuhan natin tungkol sa quarter life crisis at napakagandang reminder sa atin na nasang season man tayo ng buhay natin ngayon. Ikaw ba, Kaagapay, anong season ba ang kinalalagyan mo ngayon? Nananatiling Panginoon ang Panginoon, ano man ang season ng ating buhay, kaya nga sa Kanya lamang natin ipagkatiwala ang ating mga buhay. Tayo po ay nasa end part na ng ating ating programa. Nagpapasalamat po ako sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, John B. Reyes. Salamat din sa assistance ni Lourdes Magtunaw at Shaira Gabornes sa ating RTV. Andyan si Jabez Mancho. Salamat din sa ating broadcast engineer, JV Tabo, at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. At sa iyo, kaagapay na tumutok at nakipagkwentuhan dito sa Wednesday edition ng Family Matters. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay meron po kayo napulot na inspirasyon, na motivation, na aral dito po sa ating napag-usapan. At muli, ano mga krisis ng buhay, ano man yung season ngayon ng iyong buhay, lagi mong isipin, kaagapay, nananatiling Diyos, ang Diyos, ano man ang season ng ating buhay. At sa Kanya lamang tayo magtiwala. Maraming salamat sa iyo, kaagapay. At muli, ako po si Kayla Escalante at inyo pong napakinggan ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Kumusta ka na? May problema ba?
5: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
4: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
3: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay Kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa Kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng Kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
6: Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikita ang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo. Pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin, pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan ko ang sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw, lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo nagisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana, hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali, pero huwag ka rin mag-alala dahil dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagmamahal, ang babaeng ibibigay sa iyo ng Diyos.

Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14.

0: Sa ngalan sang Ginoo, kag ibantala ang iyang ngalan at tubtub mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host, Migajan Robles Librado. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

Alas 11:09 ang ating oras, mga kaibigan. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules. Nasa kalagitnaan na po tayo ng linggo. At salamat kay Lord sa bagong opportunity na tayo po ay magkakasama sa programa Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. At tayo po ay magkakasama sa loob po ng isang oras.

sa mga kaibigan po natin na nakikinig dito sa City of Coronaday, sa mga bayan po ng South Cotabato, maging dyan po sa Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, at saan man po maaabot ng ating signal, isang maganda at mapagpalang araw po sa inyo. Sa mga nag-holiday po today, happy holiday dito sa South Cotabato, ang provincial government ng South Cotabato at iba pang mga government agency. Ito po ay nag-participate at yun nga, nag-join dito sa holiday ngayon na pinasa ni Governor Tamayo in observance of Muslim Legal Holiday. Mula po sa Memorandum Order Number 48. So, sa mga taong bahay na nasa bahay ngayon, yun yung mga nag-holiday na nasa kanilang bahay, yun, shout out at isang mapagpalang araw po sa inyo. So, this morning, yun, August 26, huling Miyerkules na pala ito sa buwan ng Agosto. Ang bilis, no? At matatapos na din po ngayong linggo yung ating magiging theme. Yung ating theme ngayong buwan ng Agosto. Growing Deeper in Christ. Na naka-anchor po siya sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith. So doon po na naka-angkla yung ating theme. And nung mga nakaraang linggo na pag-usapan natin about being rooted in Christ, nung second week, growing in faith, and nung third week, bearing fruit. At ngayong linggo, tayo po ay nakafocus sa living out Christ. So kahapon, kung nakapakinig po kayo ng programang Pagdayo Kag Pagpasalamat, we talk about a life that serves. So today, we look at another powerful evidence of a life that is becoming more like Jesus. Dahil ito talaga yung goal ng bawat isa na talagang isabuhay ang pagiging follower ni Jesus. So kahapon, a life that serves. And today, a life that forgives. Yun. Forgiveness is not always easy. Totoo, diba? Hindi po madali. Lalo na pag ikaw ay nasaktan. Meron pa talagang time na andyan pa yung sakit, no? And talagang it takes time na maging magaling yung sugat. And there are also words that are difficult to forget. Lalo na yung mga tao na sobrang nasaktan. So, forgiveness is not always easy. But if we are growing deeper in Christ, we are called to learn how to forgive. Not because the hurt was insignificant, but because we have experienced God's forgiveness ourselves. So, na-experience kasi natin yung forgiveness ni Lord. That's why tayo din po ay mag-forgive. Diba po? Yeah, hindi po siya madali. At yun nga sa lesson po namin, pwede po tayong makapagpatawad or magka-forgive. Pero sometimes talagang hindi natin makalimutan.
So, sabi nga nila, forgive and forget. Pero hindi po yan mangyayari, no? Pwede tayong makapag-forgive but hindi natin makalimutan. Kasi pa rin, pero naka-forgive ka na. Meron yung kaibahan, no? At sa pamamagitan nun, matuto tayo sa mga lessons sa buhay natin. So ngayon, ang tanong, is there someone you are struggling to forgive? Meron po bang tao na ang hirap mong patawarin? At bakit nga ba mahirap magpatawad? Siguro, may isang tao dyan na nasa isip mo na parang ang hirap talagang i-forgive nito. So, hindi din talaga natin kaya on our own. Kasi sabi ko nga, mahirap. Pero, bring that situation before God today. And, hingin mo kay Lord, Lord, tulungan mo ako na ma-forgive itong tao na to. Kasi meron pong benefit. Mga benefits, kaibigan, kung tayo po ay magpapatawad. Hindi lamang po doon sa tao na pinatawad mo, but sa'yo mismo na nagpatawad. So gusto po namin makarinig mula po sa inyo. Ha, paano po ba kayo binago ni Lord nung kayo po ay pinatawad niya? And ano po ba yung hugot mo sa pagpapatawad? Or siguro Bible verse, pwede mong i-share. At kung meron ka ding prayer request, aba, welcome po yan. I-text nyo lamang sa text line number ng DXKI, 0963180169. Pwede din sa FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. Hintayin ko po dahil... live po tayo ngayon. Kahapon po, recorded po yung ating program. Kaya hindi ko po nabasa yung mga mensahe po ninyo. Pero today, babatiin ko na lang kayo yung mga kaibigan natin na nakinig kahapon. Si Brother Tristan! Hello, Brother Tristan! Si Kuya Jujin! Si Ate Jovita! And hello din kay Ma'am Wilma. Belated happy birthday po, Ma'am We. Blessings sa lahat po ng mga nag-celebrate kahapon ng kanilang kaarawan. And today, batiin naman po natin ang mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Happy, happy birthday! Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyong na mga nakikinig at nagsiselebrate ng kanilang kaarawan.

Happy, happy birthday po sa lahat po ng mga nagbo-birthday today and kahapon. Unahin ko na lang yung kahapon. Happy birthday po, Ma'am Wilma! Dan sa may Trade National High School sa may San Felipe. Happy birthday kahapon. And kay Wawi. Ayan, kahapon din ang birthday ni Wawi. Sa lahat po ng mga celebrators kahapon, belated happy birthday sa inyo. And today, gusto ko ding i-shout out ang mga nagbo-birthday today. Happy birthday kay Kuya Marcelo Espinoza! Alam ko nakikinig yan palagi eh. So, Kuya Marcelo, happy birthday sa'yo. Nag-meet na gid kita no? Sa Nanligad, sa kasal ni Pastor Von. And kahapon, na-meet ko si Ate Joy. Upo dang iyang hobby dito kay Doc JR Maga na Clinic. So, hello and happy listening landera sa inyo sa Espinoza family. Again, enjoy sa inyong celebration. And nasa imo, Kuya Marcelo. Kakay Ate Ani Rose Reyes Arce Arroyo. Happy birthday, Ate Ani. And kay Uncle Bubong Pataksil. Happy birthday, Uncle Bong. Kakay Ma'am Gian Toledo. Kay Ma'am Melodina Baunat. Kay Eric Lorente. So far sila yung mga kaibigan ko dito na nagbo-birthday. Sa mga mag-asawa din po na nagsi-celebrate ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Enjoy sa inyong celebration at huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ng ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na na-experience po ninyo ang kanyang pagpapala. Continue to trust in the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. No? At sa Kanya lamang mag-rely, wag sa inyong mga sarili. Dalaygon ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi. And I hope and I pray na ganito din po yung inyong prayer and song para kay Lord. Gaya ng kanta ni Pastor Mitch Montoya. Yun, para din po sa lahat ng mga celebrators today. Itong kanta ni Pastor Mitch, My Life Belongs to You. Sige po, i-play ko po ito and after po niyan, dadako tayo later sa ating verse of the day.

0: 11:31 ang ating oras, mga kaibigan. Napakinggan po natin ang awitin ni Pastor Mitch Montoya, My Life Belongs to You. Ang kanta na yan ay para sa lahat ng mga nagbo-birthday. I hope na yung buhay po ninyo ay inialay ninyo sa Panginoon. Hayaan nyo po na siya yung maghari sa buhay po ninyo. Hello kay Ma'am Marilu Camino and kay Doisky Poblador Rodriguez. At sa'yo, Ma'am Teresita Abad Javiliana. At kay Ma'am Edna Magbanwa. At sa'yo, Kuya Francisco Espirito Jr. Happy listening po sa inyo. At sa'yo, Ma'am Beverly Ann Santos. Yan. Thank you so much sa inyong pakikinig. At hello din po kay Ate Pinky dira sa may Takorong. Kay Ate Gina, Ate Chab, Ate Chelly, Ate Che. Kag hello man dira kay sa utod ni Ate Pinky, kay Ate Tessie, kay Ate Bebet, kay Ate Army, and kay Ate Marivonne Valera. Dayan comfort no sa Valera family, lalo na sa kay Ate Dalen kag sa ilaman niya family tanan no? Sa pagtaliwan ni Kuya Manny. And also binabati din po natin ng isang maganda at mapagpalang araw ang mga kaibigan natin dito sa Coronadal City, lalo na dyan sa iyo Ate Virgie Lamintao, kay Ate Hazel Paolo, kay Ate Charlita Pagaran, kay Ate Bing Hayana, kay Ate Jo ang may bahay ni Kuya Marcelo. Siguro may party gidra na sa ila. Subong kay birthday man ni Kuya Marcelo. And kay Ma'am Grace Cabarse, kay Pastor Adina, kag Kayan, and kay Sir Angelo. Ay Ma'am Angelo Salamanca. 11:34 ang ating oras. At sa iban pa ng mga nagapamati subong dira sa Barrio 5 sa Apostol. Nan, hello kay Mama Kodra, kag kay Han JV, kay Holiday, kay Mamang Lenny, kay Angel, kay Lula Diding, kay Lula Juliana, and Auntie Juby. Kag kay Uncle Bartol Villanes. Hello dira sa mga abyanaton sa may Barrio 5. Lapit na lang ang inyong anniversary dira no sa Barrio 5. So happy listening lang dira sa tanan yung mga tagpalamati naton. Hello man kay Auntie Nita Arieta, kay Sis Burley, and yun sa Tanghian family, Mamoso family. Kag sa inyo dira Uncle Bartol, Miga Cha, and kay Auntie Inday. Blessed Wednesday kid sa tanan nga nagapamati subong. Alin ang pagpanamyaw sa Belianes family. Shout out lang dira sa inyo, Miga. Sige po, dadakoy na tayo sa ating next segment, ang ating verse of the day. Inline pa rin po ito sa ating topic ngayon, A Life That Forgives.
1: Verse of the Day.

Ang ating verse of the day, mga kaibigan, ay mababasa po natin sa Colossians chapter 3 verse 13. Colossians chapter 3 verse 13. At babasahin ko po mula sa New King James Version. Bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you all also must do. Sa Tagalog naman po, ito yung sabi mula sa Magandang Balita, Biblia, mga kaibigan. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So, magpapatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So, itong Book of Colossians ay letter po ito ni Paul sa mga believers doon po sa Colossians who were learning what it meant to live as followers of Christ. Ano bang ibig sabihin ng pamumuhay bilang tagasunod ni Kristo? So, sa chapter 3, Paul explains that because we have been made new in Christ, our behavior should also change. Sabi nga po niya sa mga believers na nandoon, put away anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language, and instead, they are called to put on compassion, kindness, humility, gentleness, patience. And right in the middle of these instructions is forgiveness. So, binigyan tayo ng standard ni Paul. Even as Christ forgave you, so you also must do. Yun po yung pinaka-importante, yung standard na yon. Hindi sinabi ni Paul na forgive because the person deserves it. Pero sabi nga po niya, forgive because Christ forgave you. So, ang forgiveness kaibigan ay nagsisimula sa pagre-remember kung gaano po tayo pinatawad ng ating Panginoon. So, this time, bago tayo dadako later sa ating discussion segment, hibaloon natin, ano ba ang forgiveness? Kag ano ang hindi? Sige. Forgiveness does not mean saying that what happened was okay. Hindi din sinasabi na ini-ignore natin yung mga injustices na na-experience natin. It does not always mean immediately restoring the same level of trust. Kahit tungod naglainay ka mo, hindi na agad-agad na kung magsiling ka nga gin-forgive mo na, magbalik dayon kung ano tong inyo nga dating nga relationship. Or level of trust, I mean. And forgiveness does not mean refusing to set healthy boundaries. Kasi pag natuto ka na, di ba, naglalagay ka na ng boundaries na, napagdaanan ko na kasi ito, nasaktan na ako. So, I set a boundary. So, it's okay when you forgive to set boundaries. So, ano nga ba yung sinasabing forgiveness? So, forgiveness means releasing our desire for personal revenge. Kasi, pag tayo po ay nasaktan, agad-agad maisip natin, balusan ko bala ni siya.
himuon ko man kung ano ginhimo niya sa akin. Diba? Yun yung palagi nating iniisip. But forgiveness means releasing our desire for personal revenge and entrusting justice to God. And tandaan natin that forgiveness is a process. It takes time, no? And even ang healing, no? It takes time. Ano bang gawin natin para tayo po ay makapag-forgive? Ang gawin natin, dalhin natin yun lahat kay Lord. Kung nasaktan ka din, sabihin mo kay Lord, Lord, nasaktan po ako sa sinabi ng taong ito. Lord, nasaktan po ako sa ginawa ng taong ito. So, bring the same pain to God over and over again. No? Kasi, si Lord, hindi na siya matakan, hindi po na siya mahubsan sang pasensya. No? Kag handa gid siya nga magbulig sa atan, kag mamati gid siya. Balaan nyo bala na pag tayo po ay nag-surrender ng ating pain, ng ating hurt sa Kanya, we take another step toward freedom. So kung gusto mo ng freedom, then bring all your pain, bring all your hurt sa ating Diyos. Surrender it to Him. And ma-experience mo yung freedom na nagmumula sa ating Panginoon. Sige, ito po para sa ating pagpapatuloy, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang awiting ito, Kagawasan.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Kaligtasan sa paaralan, pinaiigting DepEd 12 nagbigay paalala hinggil sa bomb jokes at online threats. Pinaiigting ng Department of Education o DepEd 12 ang mga hakbang para matiyak ang ligtas na paaralan sa buong rehiyon kasabay ng babala laban sa mga bomb jokes at online threats na maaaring magdulot ng panganib sa komunidad. Ayon kay DepEd 12 Region DRRM Focal Education Support Service,

Services Division PDO2 John Earl Wendell Lope. Hindi dapat ituring na biro ang anumang uri ng banta, lalo na sa mga post sa social media. Anya, ang ganitong mga insidente ay seryosong usapin na maaaring magdulot ng pangamba, pagkaantala ng klase at panganib sa seguridad ng mga mag-aaral, guro at kawani. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng school safety, patuloy ang koordinasyon ng DepEd at Police Regional Office 12 sa ilalim ng kanilang partnership upang magsagawa ng mga information drive at lectures sa mga paaralan hinggil sa seguridad at tamang pagtugon sa mga insidente. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapatupad ng school security audit upang matukoy ang mga posibleng kahinaan at panganib sa bawat paaralan, gayon din ang pagbuo ng mga gabay kung paano re-responde sa oras ng emerhensya. Patuloy namang hinihikayat ng ahensya ang mga mag-aaral, magulang, guro at bawat isa na maging responsable sa paggamit ng social media, agad i-report ang anumang kahinahinalang mensahe at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang isang ligtas, malaya at protektadong komunidad. Yan ang balitang hatid ng 1062DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo. Balita!

Alas 12.38 ang ating oras, mga kaibigan. Yes, make a joyful noise to God. Sing the glory of His name. Because His name is majestic. Sabi sa kanta ni Sandy Patty, how majestic is your name in all the earth, O Lord, our Lord. Praise your name, we magnify your name. Prince of Peace, mighty God, O Lord God Almighty, how majestic is your name in all the earth. Sabi po sa Psalm 100 verse 2, worship the Lord with gladness, come before Him singing with joy. Sige, sabayan niyo po ako na makinig sa mga hymns and classical music po sa inyo ng programang Listener's Touch dito sa 1062 DXKI. Kasama po ninyo ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. Hanggang 1:30 tayo. At kung meron po kayong mga song request, gustong batiin, i-text nyo lamang po sa text line number ng DXKI 0963-180-1469 at pwede din po sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Yes, naka wala pa na tayong FB Live. Kanina yon. Kanina, naka FB Live tayo at nag-comment doon si Kuya Marcelo. Thank you daw sa pagbati. Happy birthday, liwat sa imo, Kuya Marcelo. And hello and good afternoon kay Uncle Bartol Villanes, Auntie Inday, and Miga Cha. Tara sa my barrio 5. Tag sa imo, Ate Hazel. Salamat gid sa imong feedback. Oo, makarelate. Nakarelate. Ayan. Nakarelate gid daw sa atong topic si Ate Hazel. About sa forgiveness. Sila niya nang nakarelate ako sa topic today, Miga Jen. I forgive and forget. Ay, mabuti pa, naka-forget ni si Ate Hayes. Na-forget niya daw itong mga nakautang sa iya nga wala bayad-bayad. Ay, kasad. And na-hurt daw siya. But when I learn to forgive, gumaan ang feelings ko. No stress na. Ay, so, halata naman po sa face ni Ate Hazel. Walang ka-stress-stress. Bisa nagsakit na ng ATL. Sang takong niya sa nandigad niya. August 10. Pa'y nag-smile gihapon. Nakanamit lang niya. I declare to the Lord na investment ko na lang yun sa Kanya. Praise God, and I'm highly favored by God. Iba talaga yung feeling, Ate Hayes, no, pag naka-forgive tayo. Gumagaan yung pakiramdam. Siguro si Ate Hayes na naka-forgive and naka-forget na sa mga nakautang sa kanya. Pero natutunan niya na din siguro yung lesson na hindi na muna siya magpa-utang doon sa kanila kasi nakalimutan niya nila yung kanilang utang. Diba, Ate Hayes, no? Pero iba yung joy pag tayo po ay nakapag-forgive. So, thank you for your feedback, Ate Hazel, and blessings dira sa inyo sa Paolo family, kag sa mga pamangkin, and sa utod ni Ate Hazel. Sa, ano ganito, Pilyedo, ah? Al, kay Ate Al, sige lang, ma-remember ko lang na karan ang utod, pangalan sang utod mo, Ate Hayes. Hello kay
Siegfried Ferelin Almira Moscosa. Yan. Happy listening dira sa inyo. Kag, thank you man sa pagpamati, Ati Yoforcina Bernardino and Ati Elna Buenconsejo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa ating pagpapatuloy. Meron po tayong feature him today. Alam ko, bawat isa sa atin meron talagang mga dinadala sa buhay. No, merong mga kabigatan, merong mga pinapasal, may mga takot, may mga worries. Pero sabi nga sa ating feature him ngayon,

Wow, what a beautiful song. He will carry you. Tandaan mo, kaibigan, gaano man sa'yo kalaki yung problema mo, kay Lord, walang imposible. Kayang-kaya niya po yun isolve. Walang malaking bundok or storm na hindi niya kayang pakalmahin. Sabi doon sa kanta ni to Ashley, if he carried the weight of the world, yung kasalanan natin, pisasan niya doon sa cross ng Kalbaryo. Sabi doon sa lyrics ng kanta ni Scott to Ashley, I know my brother, I know my sisters, that he will carry you. Magandang paalala para sa iyo at para sa akin. Naano man pong mga pinagdadaanan natin ngayon, gaano man yan kabigat, He will carry you. And sabi nga po sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him for He cares for you. Casting, this is active. Means we don't simply hold our worries, but dapat sabihin natin, Lord, I'm worried, pero ibibigay ko ito sa'yo because You cares for me. He cares for us. God cares about our problem. God cares about you, your heart, your family, your fears, your future, your tears. Ganun ka kaimportante. Ganun ka kamahal ng Diyos, kaibigan. If He carried the weight of the world upon His shoulders, how much more ikaw, no? Maliit lang yung problema natin. Sa ating Diyos na makapangyarihan. Sa ating Diyos na may control ng lahat. So, anong dapat natin gawin? So, una, let us recognize what are we caring for. Ano ba yung mga kabigatan na dinadala natin? Eh, recognize natin or i-acknowledge natin yon. Huwag nating sabihin na okay lang ko ah. Pero deep inside, gali ba? Perte na ka. Exhausted, anxious, afraid, hurting, or disappointed. And now, God is inviting us to be honest. Sabihin mo talaga kay Lord lahat. Oh, thank you, Lord. Dahil sinabi ko na din sa Kanya lahat. Kaya ako eh, I'm free. Ganon. No, thank you, Lord. I'm free dahil lahat ay ibinigay ko na kay Lord. So, sa Psalm 55 verse 22, cast your burden unto the Lord and He shall sustain you. God isn't asking you to pretend you're okay. He invites you to bring your real condition to Him. Ano man pong mga dinadala mo, kaibigan, ibigay mo yan kay Lord. Name it before God. Ito, Lord, ang sakit na. Nakakapagod na, ang bigat na po. Alam mo, alam yan ni Lord, pero gusto niya talaga na makausap ka. Gusto niya talaga na sabihin mo sa Kanya dahil nakikinig siya. So, siguro ngayon merong mga kaibigan tayo na nakikinig na gustong mapakinggan or talagang kalooban ni Lord na mapakinggan ito. So, hindi po aksidente na nakinig ka ngayon dahil ang mensaheng ito ay para sa'yo. Dahil alam ni Lord kung ano yung sitwasyon mo. Alam ni Lord kung anong mga kabigatan mo. Ang gusto niya,
dalhin mo yan lahat sa Kanya. Gaya ng kanta ay surrender all. Sige, surrender natin yan lahat kay Lord. And, yung kanta ng Integrity Music, I will come to you, bow down, at susundan po ito ng kantang 'Tis so sweet to trust in Jesus and leaning on the everlasting arms of God. Dito lamang yan sa programang Listener's Touch. Keep tuning in, mga kaibigan! Kasama po ninyo ang inyong Miga Jen Robles Librado.

Sabi po sa 1 Pedro 3:1, kayo mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo, upang kung ang asawa ninyo ay hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaaring madala ninyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali, kahit na hindi kayo magsalita. Ako po muli si Pastora Haning Jimenez, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot kung papaano ko nadala sa Panginoon ang persecutor kong asawa simula nang dahan-dahan mawala ang aking pagiging mahiyain sa tao nang tanggapin ko ang Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo. Pasisimulan ko, mahigit 40 taon ang nakakalipas.

0: Ano ka ba, Haning? Wala ka nang ginawa kundi sumama sa mga mangangaral na kakaiba sa ating paniniwala.
1: Asawa ko, bago ako umalis ng bahay, tinapos ko muna ang mga gawain sa bahay.
0: Hindi yun ang ikinasasama ng loob ko.
1: Eh ano nga ba ang kinasasama ng loob mo?
0: Yung magbago ka ng relihiyon.
1: Mabuti pa kaya sumama ka sa akin sa pagdalo sa panambahan. Malalaman mo kung bakit ko nagustuhan ang pagdalo ng mga gawain sa bago kong paniniwala.
0: Ayokong mawala ang...
1: bisyo? Mas mainam ngang mawala ang bisyo mo. Tingnan mo ako, simula na magpatuloy sa pagdalo, nawala na ang pagiging mahiyain ko. Nakikiharap na ako sa mga tao.
0: Marami nang nabago sa'yo. Ang hindi ko matanggap, magkaiba tayo ng pinupuntang lugar ng simbahan. Nalilito na rin ang ating mga anak kung saan sila pupunta tuwing Linggo.
1: Huwag ka mag-alala. Ako magsasama sa kanila sa simbahang dinadaluhan ko para hindi sila mali kung saan sila magpupuri sa Diyos.
0: Paano naman ako?
1: Ang alam ko, kaya ayaw mong sumama dahil makakarinig ka ng mga kantiyaw ng mga kumpari mo.
0: Siya! Huwag na nga nating pagtalunan yan. Mabuti pa, pumunta na ako sa bukid para mag-ararog.

0: Pastor, bakit ganoon ang mister ko? Pinagagalitan niya ako nang mahihain pa ako sa tao. Nang sumama ako sa pag-e-ebanghelyo sa bahay-bahay, ang daming reklamo sa akin.
1: Normal sa padre de pamilya ang kanyang reaksyon. Base sa aking karansan, bihira sa ama ng tahanan ang bukas ang isip sa bagong paniniwala.
0: Ano ba ang dapat kong gawin?
1: Ipakita mo sa kanya ang patuloy na palatandaan na binago ka ng Panginoong Hesukristo.
0: Paano mga larawan na nakamulatan ko? Magagalit ang mister ko pag sinira ko yon.
1: Hindi natin mabibigla ang mister mo. Hayaan mong palagi namin siyang bibisitahin sa inyong bahay.
0: Pastor, malakas ang pang-amoy po ng mister ko. Alam ata niya ang inyong amoy. Bago ka pa makatapak sa aming bahay, bigla na siyang mawawala.
1: Walang imposible sa Diyos. Gagawa ang Diyos para makakilala siya sa Panginoon.

0: Oh, Mare! May nakalimutan ka yata.
1: Anong nakalimutan?
0: Aba, malapit ng fiesta ng puon. Kinakailangan dalhin doon ang puon sa inyong bahay at doon na magdarasal.
1: Huwag ka sanang magagalit, Mare. Hindi ko na nais ipaiwan sa aming bahay ang puon.
0: Aba, taon-taon naman nagdarasal tayo sa puon sa inyong bahay, ah.
1: Oo, nang nakapagbasa ako ng Biblia, wala pala sa Biblia ang patungkol sa visitasyon ng puon sa bahay-bahay.
0: Ay nako, nagpaniwala ka naman doon sa nagtuturo ng Biblia. E Biblia rin naman ang binabasa ng mga nagmimisa sa simbahan.
1: Naroon na tayo. Ang kaibahan ay ipinapaliwanag nila sa mga nakikinig ang kanilang binabasa.
0: Ay, mabuti pa kaya. Huwag na nating pag-usapan ng Biblia. Sasabihin ko kay kumpare na ayaw mo nang dalhin ang puon sa inyong bahay.

0: Ano ka ba naman, Hanin? Baka malasin tayo. Tinanggal mo sa ating kumare ang pagdadala ng poon sa ating tahanan.
1: Mahal, nanggagaling ang pagpapala sa Panginoong Heso Kristo. Wala sa Biblia ang pagdadala ng poon sa ating bahay na ang pinagmumula ng swerte natin sa buhay.
0: Kinamulatan mo na ang magdasal sa poon. Huwag mo naman baliwalain agad.
1: Naaalala mo ba nang may sakit ako?
0: Oo.
1: Ang panalangin taimtim ang dahilan kung bakit hindi ako nagkasakit ng muli at nawala na rin ang aking pagiging mahiyain. Wala akong karap na poon.
0: Naroon na tayo. Pero...
1: Bukas, huwag kang aalis ng bahay.
0: Bakit ayaw mo akong paalisin?
1: Bibisita rito sila, Pastor.
0: May gagawin ako sa bukid.
1: Hindi naman magtatagal sila, Pastor. Ipagdadasal din tayo. Wala nga lamang poon tayong kaharap.
0: O sige, para hindi ka na mangulit. Hindi na ako alis ng bahay. Haharapin ko na sila, Pastor, bukas.
2: Mabuti hindi ka umalis, Brother Pedro.
1: Nangako po siya na hindi siya aalis. Di ba, asawa ko?
0: Eh, opo, Pastor. Gusto kong pagbigyan nitong misis ko. Kinukulit niya palagi akong makinig sa inyong pagbabahagi sa salita ng Diyos buhat sa Biblia. Eh, pati poon na iniiwan sa bahay-bahay, tinanggihan ng misis ko.
2: Nanggaling din ako sa isang paniniwala na nakagisnan natin. Panatiko rin akong matatawag.
0: Eh, papano ka nakalis sa dating paniniwala?
2: Tulad ng nangyari kay Sister Haning, habang tumatagal ang pag-aaral ko ng Biblia, patuloy akong nakakalaya sa masasama kong gawain.
0: Nagiging interesado ako, Pastor, sa mga sinasabi mo. Sige nga po, basahan niyo po ako ng Biblia.

0: Maring Haning, may tatanong ako. Bakit Maring Perla? Totoo bang kasama mo na rin sa inyong bagong paniniwala ang si Kumparing Pedro?
1: Oo! Kasakasama na namin siya sa pag-aaral ng Biblia!
0: Nakakagulat naman! Tapos sa pagsisimba sa puon si Kumpare, paano ninyo siya nahikayat?
1: Hindi namin siya hinikayat. Siya mismo nagkusa na maunawaan niya ang salita ng Diyos.
0: Subukan ko kayang makinig ng Biblia. Kaya lang, baka magdebate kami ng pastor sa aming paniniwala.
1: Hindi naman debatista si pastor. Subukan mo makinig. Wala namang mawawala.
0: Susubukan ko, pero ayaw kong mangako.

sumasamba na sa Panginoong Hesukristo. Hindi tinigilan ng mga lingkod ng Diyos ang aking asawa na bisitahin siya sa bahay at mag-aral ng salita ng Diyos. Sa bandang huli, tinanggap din niya ang Panginoong Hesukristo. Naging kasakasama namin siya sa aming panambahan. Purihin ng Diyos sa kaputihan niya sa amin.

0: Kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo. Kung ang asawa ninyo ay hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaaring madala niyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuting niyong pag-uugali, kahit na hindi kayo magsalita. Sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. 1 Pedro 3:1-2.
1: Inyong napakinggan ang ikalawang bahagi ng kasaysayang patotoo ni Haning Jimenez. Dito sa Tanikalang Lagot, binigyang buhay nina
0: Marjorie Maglinte,
2: Eva Moratalia Gomez,
3: Ariel Basas,
1: Roy Camo Gomez,
4: Nancy Lasarte.
1: Isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, technical supervision ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, drama producer Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, manatiling makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Panamiyaw naman sa inyo kag paggabi-abi sa ngalan sang Ginoo, nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Sa gihapon programa sa pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Of course, kaupod naton mga abyan, mga uto naton sa Ginoo padayon nga nagasakdag kag nagapangamuyo sini nga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no naman nga Dios, salamat sa liwat sining kahiguinan Ginoo nga ang imo mga pulong mawali naman namon sa kahanginan. Nagapangayo lang gid kami sang gahom kag kaalam sa imo manugdala sang pulong kag bisan pa man amay sa pagbukas sang painuino kag kasing-kasing sang amon mga uton nga nagapamati. Malipayon kami nga batunon ining mga pulong. Whether tagaan kami sa mga kamatuuran nga sa diin magasaway sa amon ukon magapabakod sa amon, magagiya sang amon dalanon kaga magamold sang amon pangunahuna nga masintro ini tanan kay Kristo Jesus. Amay, patawara man kami sang amon mga sala kag padayon kami nga ayo sa imo sa paghimuno sang mga kinanglanon sa amon mga utod, sa pagpatigayon sang pag-ayos sang balatian kag paghatag sang may nga lawas kag bisan pa man amay ang nagapangita gid sang kaluwasan. Tanduga man ang iya nga kasing-kasing kag mabato niya si Kristo sa iya tagipusoon nga manluluwas kag makadulong man sa pagtuo kag paghinulsol. Padayon kag Ginoo sa pagpakamaay bisan pa sa mga kanakan mo nga nagaalagad, taga isang kalipay kag bisan pang nag-share sang pulong, pabungaha man ang ilang pagpangabudlay sa mga kalag nga magbag-o kag magamit sa pagalagad. Ngamon mga utod nga ara man sa government service, ikaw man mag-bless sa ila sang imo guidance. This we pray in Jesus name. Amen. John chapter 21. Kaga diri mga utod padayon kita nga magatandog bala sang ginasiling naton mga manubo nga bahin sang aton experience o kon kinabuhi o kon mga discouragement. Ang discouragement mga utod makalalaton ini. Umuna sa bagay pagsiling ni Pedro nga mangisda ko liwat, mabalik ako sa dati na kon nga ginahimo, naglaton ini sa anom. Kaga umuna aton mo sirbaran nga kon way na kitabla sa focus sa aton pag-alagad, ginapahigad ta ng Ginoo, ginaminimize ta ng pangamuyo. Kag subong man ang pagtuon sang pulong para nga magligoon kita sa aton pagtuo. Kag magmanami ang aton kinabuhi, nagakahulugan ini nga way bunga ang aton nga pagpanikasog. Sa siling sang pulong bilog agabi, purting ila pagpangabudlay, kag wala gid sila sang nakwa. Amo nang matag utod. And that night they caught nothing. That's chapter 21 sang John verse 3. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. So buti nga noon nagapamanagbanag kag ang chimpo kag malayo pa sila sa higad. Kag si Jesus nagsiling sa ila, mga anak, mayara ka mo bulang akwa o kung pagkaon? Nagsabat sila versikulo 5, wala agad. Kag nagsiling siya sa ila, iladlad ang inyo pukot sa natuo nga bahin sa inyo sakayan kag makakuha ka mo sang mga isda. Ginladlad nila ini kag hindi na sila kasarang sa pagbatak sang ilang nga pukot tungod sa kadamo sang isda nga ilang nga nakuha. Mga utod, amo ina ang kinabuhi naton. Ang pasalamatan naton bala, amo ini, gabisan pa kung kisa nag-aagi kita sa mga madulum nga eksperyensya, problematic nga eksperyensya, stressful nga mga experiences sa aton kinabuhi, wala kita gina-abandon sa Ginoo. Sa kamatuoran, ha, nga related kita sa iya sa personal nga pamaagi. Amen. Wala ang Ginoo gasiling sa aton nga laning kamot kada. Kundi ara man lang siya gyapon nagahulat sa aton. Kagano ang natabo diri ang mga proseso. Nagsulod ang Ginoo sa mga tinion nga sa diin, tuyo sila, gutom, kaga siling naton maluya in the sense nga ti wala gid balas ang nagahatag sang konsolasyon sa ila. Why sila kwa mo? No, ang pamangkot insakto gid sa natabo sa ila. May kwa bla ka muda o kon may isda ka muda? Siling ni ginong Jesus niya butang nyo da sa tuo nga bahin sang inyo sakayan ang inyo nga pukot ka makakwa na ka muda. Ang manami bala kay wala sa ila sa grupo ni Peter, ni Nathaniel, ni James kang ni John, nga nag-argue abi sa tong stranger nga ilalang babatian ang tingog sa kilid sang baybay nga nagsiling sila, sir. Bilog nga gabi amon nga pamukot dere sa dagat. Pagkatapos, conducive nga magkwa sang isda, kaya hindi sila kakita sang amon pukot, ay gani kami kwa. Karon nga adlaw na ni, o kung nagapamanagbanag na, kitaon ang amon pukot sa mga isda, musiling ka pa nga iladlad ang amon pukot da sa natuo nga bahin. Dakong posibilidad nga way man kami gapon kwa. Apang utol nakita na akon baladre ang pinakapunto ari ay nga nag-intra si ginong Hesus sa iksina sang ilang kinabuhi sining mga apostoles labi na gid sa kay Peter sa tinion that he is spiritually down. Napatay si ginong Hesus, suno sa iya na balaan kag indi pa siya konbinsido primera bes nga nabanhaw ini. Amo to nga ang paghambal ni ginong Hesus nga mangisda kana sang tawo way nato saya bungog. Napanas na to sa iya tagipusoon, kagang iya desisyon mabalik na lang kuya pangisda. Utod, nag-abot si ginong aso sa tinion nga tuyo sila kagapoy, kag of course gutom. Amuna ang pasalamatan naton sa aton ginaong Hesus. Amen. Nga wala niya kita ginaabandon sa tinion nga sa diin, galumos-lumos kita sang aton problema pinansyal, kagdamo kita ginabatsyag ng mga balatian sa aton lawas, may ara kita problema sa aton panimalay, mag-asawa, kabataan, paryente, ukon bugat ang aton problema sa aton ginaubrahan. Wala kita ginbiyaan ni ginong Hesus. Kag-ari pagidabyan ay, sang nagtuman sila sang sugo ni ginong Hesus, nga wala na sang damo nga reklamo, ukon pagpangduwa-duwa, didto kagang ila emptiness na buslan sang fullness kag fruitfulness. Amen. Didto kagang ila discouragement na buslan sang excitement kag joy. Didto kagang ila nga weakness na tagaan sang kusog. Didto kagang ila hopelessness na tagaan sang kapawa kag pagpaisog ang ila maluya nga balatsyagon. Utod nakon. Amen. Amoy nang natabo. Tanawon tablang abundance nga ila na agom. Siling sang pulong, and Jesus said unto them, cast thy net upon the right side of the ship, that's verse 6, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Although maisip mangin nimo, kahit siling sang pulong di sobra ini isa kagatos, pero sa punto nga pito sila, hindi kadalas ang kadamuon sining ilang nga isda. Meaning to say, bisan maisip mo lang abi, pero dalagkuan ini. Hamakon mo ina mga utod. Kag natabo ini nga eksperyensya sa ila kinabuhi, sa tion nga nagtuman sila sang pulong sang Ginoo, kag sang ang Ginoo nagpalapit sa ila sang iya gid physical utod nga presensya. Noti sa aton subong i-relate naton ini. Ikaw abyan nakon nga tumuloo nga nagakahadlok man kay ginong Hesus kag nagbaton sa iya nga imo personal nga manluluwas. Indi ikaw na magpalayo sa iya. Tandaan ta bala, sa tion kita nga mag-backslide, sa tion kita nga magpalayo kag magbugnaw sa pag-alagad sa Ginoo, kabantay kamo nga da wala nagauntat problema sa aton kinabuhi. Nga kung may kinawadoon kinaman kita, grabe na ang pagdamos ni kag pagdako. Nga daw, siling ka, pastor, do hindi na ako katibawas ni nga akon kautangan. Duway na ni pastor gauntat akon palaligban kag problema. Sa akon bana, sa akon asawa, sa akon kabataan, sa akon upod sa obra. Mismo sa akon kugalingon, do hindi na ako kahangop nga purte ng akon struggle. Abyan, ano ang pinaka ugat sinitanan nga mga palaligban kag pagtilaw sa imo kinabuhi? Ginpahigad mo ang Diyos. Wala mo gintuman iya mga pulong. Wala mo gintalupangod ang iya pagpanghikot sa imo. O perhaps, ginadisog mo sa ato na iya human terms ang iya presensya nga gusto taning Ginoo magpalapit sa imo, kag magtabang sa imo, kag makigpartner sa imo, kag buligan ka sulbar, sugata sa imo mga problema. Amen. Amo ni ka matuuran, abyan. Sulito naton, nagabot lang sa ila ang pagkamabinungahon, nagabot lang sa ila ang kabunganaan sa gintuman na nila pulong sang Ginoo. Kag literally uto damo-damo gid sila kwa kay nga aman nagpangagda na sila sang ilang mga kaupo dito nga mga sakayanon kag nagpangayo sang bulig. Abyan ti amo ini. Pila sang aton mga personal nga application para nga aton gid maintindihan. Okay, number one, kung ang Ginoo nagapanghikot sa imo sa iya mga sirkumstansya, abi, i-develop ang isa kakinaiya nga mangin sensitive ikaw. Hindi nga mangin kalos o kuntiga imo nga kasing-kasing. Kundi mangin sensitive kita kag mangin open sa mga pagpanghikot sang Ginoo sa mga sirkumstansya, sa iya nga mga pulong kag subong man sa pagpanghikot gid mismo sang balaan nga espiritu. Number two, sa sining mga tinion, i-develop ta ang submissive kag obedient nga klase sang kinaiya o kontang ipusoon. Amen. Kiti ko nagpalayo na kita sa Ginoo kag dugangan ta paribilde kag patigas ang aton nga tagipusoon sa iya, way sing maayo nga matabo sa aton. Husto abyan? Number three, hindi tapag minimize ang pangamuyo nga ginasiling. Hindi bala? Kikabalugin ko mga utod nga ang tao nga mapinangamuyoon, although magasugata sa sang pagtilaw apang ara. May lulutsan, may juice nun nga bulig, kagbisan pa hindi magkahuya. Ipabalo sa imo mga utod kag trusted mo sa Ginoo, masikatumulo mo, nga nagasiling ikaw, mga utod, buligin nyo ko pangamuyo ay kabugat sining akon ginatubang nga problema sang akon mga kinanglanon dalagkuan nga dapat ko ginmasugata o kung nag-struggle ako sang ikaayong lawas. Buligin nyo ko pangamuyo, maluoy ang Ginoo, magatabang sa akon. Amen. Abyan himuab laina. Kagari pagiday nga akon katapusan nga suhistyon mga utod. Kung ang negatibo nga mga bagay nagalaton sa aton mga utod sa Ginoo kon sa aton mga kilala sa palibot abi, amuman ang maayo nga disposisyon ang nagahingalayo nga pag-alagad kag gisling naton ang constant nga focus nga may kalipay sa pag-alagad, magalaton man ini sa iban. So ang akon hangkat sa imo utod kag abyan nakon amo ini, latni ang iban sa maayo nga pulong, ha, latni ang iban nga ma-motivate man sila sa mainiton, mapisan, mapinadayunon, puno sang kalipay nga pag-alagad. Amen. O kabay pa nga mangin influence kita for good sa mga tao. Of course, first and foremost, kun inang imo mga kilala dira wala pa kakilala kay Jesus, aton sila nga mahangkat nga magtuo man kay Kristo nga ila manluwas. Among ginang una naton nga obligasyon o kon responsibilidad. Kag maninguha kita nga hindi lang sa aton kinabuhi kundi hambalan gin naton sila sang paglaom nga yara lang kay Kristo. Kag ang katapusan diri sa aton nya masigkatumuloo, kabay pa nga malatnan mo sila. Sinang determinasyon mula sa pag-alagad nga wala na yagabalikid sa dating gawi o kung nagabatsyag sang kabugnaw, kundi naga-influence sa ila for good, to do more for God, for His glory, and for the good of other people. Amen. Well, kaluyaan kikita sang Ginoo, kabay pa ini nga mga bagay mangin matuod sa aton kagang Diyos mapakadako gin sa aton kinabuhi. Paalam na kita sa inyo. Once again, this is Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church, ka nagapamati ka mo abyan sa Hour of Hope. Nagapaalam kita, mayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Malipayon nga adlaw mga kautunan, balik naman kita sa aton palatuntunan kag talupang doon aton bala ini ang sinulat ni Ring ayhan dapat naton mahibaluan ini abla ang pag rise up naton sa pag unite sa isa kag isa parang ma-build naton ang aton isa ka mga aton mga kabuhi nga mangin isa kita kag madamo ang aton mahimo para sa Dios. Now ang istorya diri sa Nehemias kapitulo 2 halin ini sa bersikulo 11 tubtob sa 20 pero magabasa ako diri lang tan-aw naton ang istorya diri no sa verse 17 nahanungod ini mga kauturan sa pag-inspeksyon pagtan-aw ni Nehemias sa pader sang Jerusalem nga napukan ini

let us build the wall of Jerusalem, let us rise up and build, that we may no longer suffer danger, direction, or magasaper kita sa mga pagyubit sa iban. Sa verse 18, nagasilig, and I told them of the hand of God that had been upon me for good, and also of the words that the king had spoken to me, and they said, let us rise up and build, rise up and build the wall of Jerusalem. So they strengthened their hands for the good work. But when Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite servant and Gesem the Arab heard of it, they jeered at us, scorned at us, hinaghikay sa ila, and despised us, bawgin despised nila, and said, what is this thing that you are doing? Are you rebelling against the king? Then I replied to them, Sinimia nag-replied, the God of heaven will make us prosper, and we, his servants, will arise and build, but you have no portion or right or claim in Jerusalem. Now, ano pala ang mga lessons nga makuha naton dere sa aton nga ginbasa, wala gid lamang madugay sa Nehemias Kapitulo 2, halin ina sa 11 tubtob sa 20. Kung aton talupang doon, we cannot unite the nation alone. We need each other nga mag-cooperar, o kung ayahan in order ng isa katao mag-successful, kinahanglan gali siya sang bulig sa iba ng mga katawhan. Now, aton anay balikan ang istorya kag ang puno-puno sini sa versikulo 11 sang kapitulo 1, no, sa chapter 1, verse 11 nga nagasiling, O Lord, siling niya sa sinihimis niya, O Lord, let your ear be attentive to the prayers of your servant. Sabi no, ginapangabay niya nga pamatian siya sang Diyos. And the prayer of your servants who delight, yeah, nag-delight to fear your name, and give success to your servant today, and grant him mercy in the sight of this man. Now, I was a cupbearer to the king. Sige, kita cupbearer sa hari. Amon siya, antis kaunon sang hari. Ang pagkaon siya na matilaw, basi kumahilo, no? Antis imnon sang hari ang giya ginainom, ang kunang ilimnon, itistingan niya inaanay. So, amo ini ang nakita naton sa verse chapter 1 of Nehemiah, verse 11, si Nehemias there was in a unique position sa pagpakighambal o kung may direct access siya sa pag-istorya sa hari. Siya isa sa mga trusted o kung siya amo ang ginasaligan, a trusted cupbearer nga naga-insured ini sang safety and quality sang ayahan pagkaon kag ginainom sang hari. Kag sa iya problema, kag sa iya luyag nga iya passion kag iya nga pagsunod sa mando sang Ginoo siya kabuhi nga buligan ang mga katawhan dito sa Jerusalem, siya nagulat. He waited for the king for the right time. Ang ginhulat niya ang hari, ginhulat niya ang insakto nga tion to tell the king na hanungod sa sitwasyon kay ginlibot niya na inimo. Tell sa sitwasyon sang mga katawhan niya about the situation of God's people. Amo ni blang nga sa aton pugsod Pilipinas, amo to kahapon ang aton mensahe nga ang mga judges ginmanduan sila nga mag-judge sila rightfully, maghimo sila sang judgment, no? Amo to ginpaandam sa ato ni Santiago sang nagligad about the situation sang mga katawhan niya. Tanawa ang sitwasyon sa inyo sa mga katawhan. Nadunduban akon ang istorya man kag ang wali naton, mensahe naton nanungod sa libro ni Habakuk. Siling niya, Ginoo, dog batyagan ko, konsensyaho niya pa balang Diyos. Siya, wala ka nakakita sang sitwasyon sa mga katawhan. Nga nagakapugday na sila because do bulag ka imo iya. Apang diri iya, lain iya ang sitwasyon ni Nehemias. Sa timpo ni Habakuk, si Habakuk daw may medyo pagka

0: impulsive nga klase sang tao apang makita ka masapuan naton diri nga si Nehemias naghulat sang tion. He waited for the time, for the right time. Sa imo kag sa akon kabuhi, nakahimo man bala kita sini, nagahulat bala kita sang insakto nga tion in order nga mahimo naton ang ini nga bagay para sa aton Dios. Nagahulat bala ikaw sa insakto nga tion ayhan ginahulat nimo ang isa ka bagay nga ginahulat pangamuyuan mo sang malawig na mga panahon kag ayhan nagakatak-an ka na apang aton dumdumon ang kabuhi ni Nehemias nga nakita niya ang sitwasyon ang kondisyon kag sitwasyon sang iya mga katawhan kag luyag niya buligan ini apang indi siya makahibo dayon kung ano ang iya ginapaminsar tungod kay kinahanglan siya approval from the king. And nakita naton ang lesson dere nga siya naghulat sa insakto nga tion. Kita bala makahamuman sida. Kada isa sa aton mga kauturan is unique, indi ba? Kag unique ikaw, pinasahi ikaw. In other words, you are also capable of serving no matter what our position is. Kung ano man ang imong posisyon, manami yani kunyara ka sa mataas ang posisyon sa gobyerno, manami yani kunyara ka sa mataas ang posisyon sa imo sa syudad, and yet kadamo sang mahimo nimo. That's why I said, each of us is unique and capable of serving no matter what our position. Kaangay ni Nehemias mga kauturan na gamit sang iya balanga bahin. Nehemiah used his place as the king's trusted servant. Amunay ang nami bala. Kay ginsaligan siya sang amunay yani no kung kaisang lesson nga makuha naton nga isa saligan bala kita abusaran kita. May ara nga sitwasyon kung kisa sa kabuhi naton nga makabati kita bala sang sugilan nga baw kundiin pagani ang ginsaligan ko abo parang traidor sa akon ba. Kadamo sina indi bala because ayhan sang iya kadalok because of greed. Tungod ayhan probably kung aton do si saon basi sa iya man ayhan kapigaduhon apang talupang dabla ini wait for the right time. Amo ni ang lesson bala nga nakuha nakon sa pagtuod nakon sa libro sa Nehemias. If you are going to read from chapter 1 up to the last chapter makita kag masapuan nimo diri nga si Nehemias diri naghulat sang insakto nga tion. Do we want to follow that? Kag dapat natong sundon ini mga Kristuanon. Kag amo ini nakita naton isa siya sa mga trusted nga servant nga ulipon sang hari. Makita naton diri ang isa pang lesson nga nakuha nakon nga wala siya nag-abusar sang iya posisyon. Amo ni kung kaisa sa aton bala no bawok tungod kay yara ka sa sila nga posisyon wala ka lang niya way ka ni hay ni huy. Kun ubuson man kaban nga ang kwarta sang kaban sang aton nga gobyerno. So look at what is happening now in our nation. Apang kun atalupang do naton wait for the right time. Indi ka magdali. Pasensya ka kag indi pag-abusari kundiin ka kag kun ano ka kag kun palangga ka sang hari, palangga ka sang imo nga boss, kun palangga ka sang imo amo ini sang imo superior, indi pag-abusari. Indi gid yes may ara kita nga mga category of needs apang hulat ikaw sa insakto ka tion kun san o ina ihatag sang Dios. You know mga Kristohanon, mga kaabyanan, we can use our present position to serve our people, to serve our most of all our God. Present position ano ikaw? Kung ikaw naga-eskwela, ayan, imo ayan posisyon na, estudyante kay. Kung ikaw naga-kanto sa eskulahan, kung ikaw maestra, kung ikaw principal, or whoever you are, ikaw may posisyon, ikaw may ara gali nga magamit nimo ang imo presente nga posisyon to serve our living God. You know, kung akon ba nakita bala sa kabuhi ni sang Ginoo, it is in helping and serving siling niya that I found everything. I could still remember nga ginhambal dira sa pulong sang Ginoo siling niya nga tugutin ninyo ako nga hugasan ko ang inyong mga tiil. He washed the disciples' feet. Nagpaubos siya, he knelt down, he humbled himself
1: to show it to the whole world, to His people, that in helping and serving, He found everything.
0: Ikaw bala karon nagabulig? Si Nehemias diri dako ang iya pag kubakuba, dako ang iya tagipusoon, kag pirmi lang nagakubakuba ang iya kasing-kasing, kay luyag ya buligan ang iya mga katawhan, and yet he waited for the right time. Kag wala niya ginabusaran ang iya posisyon. Naghulat siya sa insakto katiyon. Ginhulat niya nga i-approach niya ang hari sa present situation sa mga katawhan so that he will help all the way the people of God. Ang his desire, ang iya handom, kag ang iya kalipay sa pagbulig sa mga katawhan sang Diyos, nothing more, nothing less. And therefore, ang aton pulong karon sa sinigid ng tiyon, in helping and serving, I found everything. Katahom, hindi ba? Kabay pa nga mo ini, ang dapat naton talupang dun. Abyan, palapit ka na sa Ginoo. Alagara na siya. I think this is the right time to accept the Lord. Utod, kabay pa kung tanay nga dugangan tanang tiyon naton sa pagpadayon, sa pag-alagad sa iya. Until He comes, hindi kita maghinamkunon. Hindi kita magsalig nga amo kita sini. Hindi kita maghamkon sang ayan manggad nga madamo sa sini nga kalibutan. Dapat ato tulupang doon. Stumdubon gid naton ang ano ang aton mahimo para sa buruhaton sang Dios. Sa gihapon ninyo alagad, Pastor Gideon Kahilig. Good day.
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
1: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
2: Kumonsulta na.

0: Magandang hapon sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Doctors Online kung saan hatid po natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Wednesday afternoon. Ako po si Kayla Escalante. Makakasama po ninyo ako sa halos isang oras ng makabuluhang diskusyon dito po sa Doctors Online. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa balat. Kaya naman na kaagapay ay tutok ka na dahil ang ating topic po ngayon ay rosacea. Ano nga ba ang kondisyong ito? Malalaman po natin yan maya-maya kasama po ang ating special guest, ang ating kaagapay na doktor. At tayo po ay sabayang napapakinggan sa 702 DZAS FEBC Radio Facebook page, maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello din po sa mga kaagapay natin na nakikinig sa 702 DZAS AM band. Yan po ay sa PM radio, sa car stereo o kahit po sa transistor radio niyo ay happy listening po sa inyong lahat. Syempre, happy listening din po sa mga nakikinig sa pamamagitan po ng ating bagong mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Maari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero ano pa man kaagapay ang inyong kapamaraanan sa pagtutok dito sa ating programa, welcome po. At kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa ating topic o tungkol sa balat, dahil ang ating pong special guest ngayon ay isang dermatologist, kaya naman ipadala nyo na po ang inyong mga katanungan sa ating comment section sa ating ongoing Facebook Live at ating po yung babasahin dito sa ating programa. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Happy listening po sa inyong lahat. Kaagapay, i-share mo na rin ang ating episode ngayong hapon at itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak at sama-sama po tayong matuto sa ating usapan ngayong hapon. Muli po ang ating topic ay rosacea. Ano nga ba itong kondisyong ito? Kaya naman, dyan ka lamang kaagapay at ngayon po ay tutungo na tayo sa Health Forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
0: Ikaw pa rin kaagapay ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan mayroong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kasama ngayong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. At atin na pong simulan ng ating usapan kasama po ang ating special guest. Siya po ay dati na po nating nakakasama dito sa Doctors Online. Kaya naman masaya po tayo na makasama po siya ngayong hapon. Siya po ay isang dermatologist, cosmetic surgeon at hair transplant surgeon. Siya po ay graduate sa St. Luke's Medical Center College of Medicine. Mga kaagapay, atin pong welcome si Dr. Almond Derla. Hello po, Doc. Good afternoon po.
3: Hello. Yeah, hello, good afternoon. And nice to be back, no?
0: Yes.
3: Magandang hapon po sa mga listeners natin sa DZAS Doctors Online, no?
0: Yeah. Yan po, magandang hapon po, Doc, at salamat po sa inyong availability na makasama po namin muli kayo dito po sa Doctors Online. Doc, bago po tayo mag-start sa ating discussion, ay baka meron po kayong mga gustong batiin dito po sa ating programa.
3: Of course, binabati ko si Doc Mel. Namiss ko na si Doc Mel, ha? Hindi ko na nakikita.
0: Opo.
3: Of course, yung mga doctors ng Doctors Online, nung nag-start kami, ang tagal na namin sa Doctors Online, no? So, ano po, Kamusta po kay lahat? Of course, sa mga listeners po natin, kamusta po? At saka, of course, sa mga pasyente ko, kamusta po kayo?
0: Yun, happy listening po sa inyong lahat. At Doc, talaga po nga, natutuwa po kami dito na kayo po ay makasama po muli namin kayo dito sa Doctors Online. At ngayon pong Wednesday, ang atin pong topic ay rosacea. Ano po ba ito, Doc, para po sa kaalaman po ng ating mga kaagapay?
3: Okay, sige. It's a very, very common condition. No? When I say common, kadalasan meron, especially the Filipino population.
0: Mm-mm.
3: Ito po yung tinatawag natin na pamumula ng pisngi.
0: Mm-mm.
3: Kasi po, minsan, nakakaganda din naman talaga pamumula ng pisngi, pero hindi alam po ng ating mga kababayan na ito po pala ay sakit.
0: Mm-mm.
3: No, ang rosacea po ay a very complex how do you call it, skin condition na nagko-cause ng iba-ibang problema, no, iba-ibang kinagagalingan.
0: Mm-mm.
3: But basically this is a chronic condition, meaning pangmatagalan, at combination po ito ng lahi, hereditary,
0: mm-hmm.
3: and environmental factors. Ibig sabihin, pag mayroon ka no sa family, may possibility na yung mga anak mo magkakaroon din ng ganon. And there are majors for actually cause na naisip ko about rosacea, ang pinanggagalingan. Minsan sa immune system, minsan may tinatawag kami sa derma na protein malfunctions. No?
0: Mm-hmm.
3: Meron din tinatawag na yung mites dun sa skin. Nagkakaroon ng pamumula dahil dun sa mites na yon. And of course, kung mayroon bacteria, dun po nagkakaroon ng problema. And this is very, very common to patients aged maybe from 30 years old and older. Of course, syempre, mas madala siya nakikita sa mga fair skin. Meaning when I say fair skin, mapuputi, no? And of course, yung may genetic predisposition and kadalasan ay mas nakikita sa babae kaysa lalaki. No?
0: Okay,
3: and of course, lifestyle. Of course, sa lifestyle naman natin, if you're not very careful about allergy, yun, usually po, hindi natin nababantay. Rosacea na po pala siya. Yun.
0: Opo. Dok, ito po
3: so,
0: ba ay, opo,
3: yeah.
0: Sabi po ninyo na pamumula, sa pisngi lang po ba ito na parte or sa ibang parte din po ay nakikita rin po?
3: Kadalasan when you diagnose rosacea, sa face lang talaga siya, commonly, no? May tinatawag niya facial flushing. Alam mo yung parang misumisiso nila, tapos mapula sila, pinkish. Maganda naman pag nakita mo, pero wala silang nilalagay. Wala silang pinahid, hindi sila stress, pero namumula. We call it facial flushing, no? Mayroon namang pamumula na dahil gawa ng paglalagay ng mga chemicals or lalo yung mga set-set na
0: rejuvenating
3: bibili mo saan-saan.
0: Set.
3: Yeah, rejuvenating, very common word, no? Mukhang gasgas na yung word na yun, no? Maraming gumagamit ng ganun kasi gusto nila na may nagpipinkish sila, but hindi nila alam na ang tunay na skin talaga hindi nagpipinkish, no? And madali naman makita yung rosacea eh, kasi whenever you have redness in the skin, ang mangyayari is it could either be nandun siya permanently or na-trigger siya, lumabas siya kasi kumain ka ng ganito, nagpahid ka ng ganito, na-allergic ka pala doon, mag-trigger siya. We call it environmental factors. Those are very common na nag-trigger sa rosacea. Pero, tandaan niyo po, mayroon na po kayo talaga rosacea, na-trigger lang siya, no? Hindi siya halata pag dark color skin ka, ibang presentation. So, hindi siya napapansin. Pero whenever nagkaroon ng problema sa mata, kasi minsan pati mata naapektuhan ng rosacea, no? Pero pag may nakita kayo mga blood vessels, para silang pimple-like formation, pero hindi naman ikaw tigiwatin, pero nagkaroon ka ng parang dot-dot sa mukha na parang pustule sa maliliit, na parang akala mong pimples, pero at the side of it, may pamumula. Ibig sabihin nun, rosacea yun, hindi yung pimple.
0: Okay.
3: So it's really very hard to diagnose rosacea kung hindi ikaw a dermatologist.
0: Okay.
3: Kasi mapapagkambalan mo siyang pimples. Now, the approach of rosacea treatment is different from approach on acne management. So magkakaiba talaga sila. No?
0: Okay po.
3: Yeah.
0: Dok, pag po, halimbawa, may napansin po na pamumula sa mukha, kailan po dapat bumisita sa doktor kapag po nagkaroon nito?
3: Pag may napansin kayo na pamumula at hindi siya nawawala, No, akala nyo pinkish maganda, hindi po kasi lagi nasusunog po yun ng araw because of radiation. Magpatingin agad sa dermatologist para mag-guide po kayo ano ba dapat na skincare o lifestyle ang gagawin ko para hindi maulit o hindi mag-trigger o hindi mag-flare, we call it flare in the medical term, yung pamumula. Kasi po hindi naman maganda yung pamumula, no? Kasi po nakaka-damage ng skin actually ang pamumula. Number one, if you don't apply sunscreen na mula ka at na-expose ka sa sun, ang definitely masusunog ka kasi your skin is very sensitive because namumula nga naman.
0: Apo.
3: So madali naman ano yan, madali siya, actually madali siya malaman by your own self kung ikaw mismo alam mo yung sarili mo na hindi ka naman mapulahin pero bigla namula ka, wala ka naman pinahid, wala ka naman nilagay kung ano, wala ka man exposure sa sun, hindi ka naman napumunta ng beach para magka-sunburn, definitely that's rosacea. Kasi iba, ang iba, akala nila sunburn lang, no? Pero bakit hindi nawawala? Nagdadry lang siya. Ando pa rin pamumula. Ilang araw na galing sa beach, meron pa rin pamumula. So that's rosacea na trigger nung mag-expose mo doon sa beach. Kaya siya namula lalo. But hindi siya nawawala. Andun lang siya.
0: Okay po. Doc, bukod po sa pamumula po, ano pa po yung mga common signs and symptoms nito?
3: Yung pagkakaroon ng parang pimple, parang tigyawat na maliliit, no? Mayroon siya doon na makikita mo. Mayroon din siyang mga, parang nag-breakout ka bigla. Mayroon kang nakikita ng mga blood vessels sa maliliit sa skin mo, parang may mga ugat-ugat na maliliit. Then sometimes, ramdam mo parang burning, mainit, yung ramdam mo yon, may stinging sensation, parang tas feeling makapal yung balat mo. So those are the typical signs of rosacea symptoms.
0: Okay po. At paano po yung ano nito, doc, treatment?
3: Okay, I advise you if you have this redness in the skin to go to a dermatologist. Ha, kasi po madaling i-diagnose ng dermatologist by mere looking at it, by checking it through dermoscopes or yung gadget na ginagamit po ng dermatologist or by your history. So malalaman po ng dermatologist yun. So number one yun, patingin muna. Pangalawa po, madaming paraan na pwede iwasan, magiging ma-minimize or ma-cure. But there's no cure, ha? There's no cure on rosacea. But you can actually significantly improve the quality of life by merely following the instructions of your dermatologist.
0: Okay.
3: Kasi ano po, babantayin mo lang mo yung nagtitrigger, eh. Ano yung nagpapaflare, ano yung nagpapapula sa kanya, ano yung nagpapakapal sa kanya. Doon lang naman siya lumalabas eh. But if you are guided by the dermatologist on what to use from the cleanser to the toner to the moisturizers, madali naman siya i-manage. Hindi lahat ng skincare para sa ating lahat. May kanya-kanya tayo sensitivity, lalo na pa may rosacea ka, doon sa mga skincare na ginagamit natin.
0: Okay po. So talagang dapat po ay mainam na bumisita sa dermatologist at makinig sa mga i-advise ng dermatologist para mapangalagaan yung ganitong kondisyon. Doc, home remedies po, meron po ba kayong maisasuggest or talaga pong dermatologist?
3: Home remedies, I will give you at least 7 lang para maiksi lang, no? 7 maybe how to manage rosacea, no, doon sa bahay. Number one po, gamit po kayo ng mga rosacea-friendly products. Ibig sabihin, nabilong ito sa mga non-pork laging products, non-comedogenic. Kung nakita nyo po yung mga label po ng mga products sa drugstore or sa supermarket, nakalabel talaga yung non-comedogenic. And of course, pag sinabi yung non-comedogenic, para po yun sa mga sensitive skin. So, mas madali, huwag kayong bumili ng mga products na hindi for sensitive skin kasi may rosacea kayo. Avoid din po gumamit ng mga alcohol sa face or mga fragrance sa face. So, mag-glycolic na yan, pang-peel na yan, anything na magpipil doon sa face, bawal. Huwag nyo gamitin kasi mag-flare talaga. And number two po, pag gumamit kayo ng products, be sure to test it. Usually, 1 week ang testing. You just have to get the product. Bili mo na kayo ng maliit siguro na bote. testingan nyo po, lagay nyo po sa finger nyo, lagay po sa arm, no? Doon sa inner part of the arm, and do it every day for 7 days until such time na makita nyo po na wala kayong allergy. That's the time you can start using the product.
0: Mm-mm.
3: And of course, when you cleanse the face, you should cleanse the face every day or preferably twice a day to remove the dirt. Kasi sometimes yung mites, sinasabi ko kanina, will cause actually flares, mamumula kasi na-allergy sila, nakakagat sila ng mites. Or yung dumi po, nakaka-cause ng allergy doon sa skin. So be sure to rinse off every day with a mild cleanser. No? Maraming mild cleanser sa supermarket. No? Do not use anything that make your skin hard, meaning yung any gadget or any scrubs, wag gumamit po sa bahay. Kamay lang po with a circular motion, yun lang po, no? And of course, moisturize every day. Sometimes po, sabi ng patients natin, Dok, oily naman ako, lalo sa ilong ko, kailan ko ba moisturize? Yes, for those who are having rosacea, you have to moisturize your skin every day to reduce irritation, para siya mag-dry. And of course, sunscreen, yun.
0: Mm-hmm.
3: Kahit sa computer, you put sunscreen, kahit medyo malakas ang ilaw, you put sunscreen kasi importante yun kasi very sensitive ang skin mo, tandaan mo.
0: Mm-hmm.
3: And of course, be gentle to your skin, walang rubbing, just fingers like this, circular motion. And of course, when you use makeup or anything na that you cover up the redness para hindi masyadong mapula, you test it again dun sa arm kung hindi po kayo allergy. Kasi pag allergy po kayo, huwag yung gamitin. Meron naman talaga po hypoallergenic na mga cosmetic products. Ayun po.
0: Okay po. So yan, kaagapay ang mga home remedies para ma-manage ng maayos itong rosacea. Nako, Dok, simula pa lang po ay siksik na po ang ating talakayan. Pero bago po yan ay pansamantala po muna tayong magkakaroon ng short break. At sa pagbabalik po natin ay sasagutin po natin ang mga katanungan po from our listeners and viewers. Pero sa ngayon, kaagapay dyan ka lamang, magbabalik kami ni Doc Almond. Pakinggan po ang health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. Tayo po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
4: Ang pagkakaroon ng maganda at maayos na skincare routine at healthy lifestyle ay makatutulong na maantala ang natural na pagtanda at maiwasan ang iba't ibang mga problema sa balat. Kaya narito ang ilang tips para magkaroon ng healthy skin. Una, protektahan ang sarili mula sa matinding init ng araw. Ang matinding exposure sa araw ay maaaring magdulot ng wrinkles, age spots at iba pang problema sa balat. Pati na rin ang pagtaas ng panganib ng skin cancer. Maiging gumamit ng sunscreen at protective clothing. Pangalawa, huwag manigarilyo. Ang paninigarilyo ay nakapagpapatanda sa iyong balat at nagko-contribute sa mga wrinkles. Pangatlo, gumamit lamang ng mga banayad sa balat na products. Piliin lamang ang mild cleanser. Pang-apat, magkaroon ng healthy diet. Kumain ng mga prutas, vegetables, whole grains, at lean proteins. At panghuli, i-manage ang stress sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na tulog, pag-set ng reasonable boundaries, at pagkakaroon ng oras para sa mga libangan. Ang health tips na ito'y hango sa mayoclinic.org at hatid ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Nagbabalik kaagapay ang programang Doctors Online. Dito pa rin po sa himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kayla Escalante po. Tayo po ay napapakinggan sa 702-DZAS sa FEBC. That PH is sa 702-DZAS mobile app at maging sa ating Facebook page and the YouTube live streaming. Kasama pa rin po natin ngayong Wednesday afternoon, isang dermatologist, cosmetic surgeon, at hair transplant surgeon, si Dr. Almond Derla. Magandang hapon po ulit, Doc Almond.
3: Yes, good afternoon po ulit.
0: Doc, sa puntong po ito ay atin pong sasagutin ang mga katanungan po mula po sa ating listeners and viewers. Una na po ay, yun nga nabanggit po natin kanina, yung rejuvenating set. Siya daw po ay matagal nang nag-stop na gumamit ng Rejuve. Ngayon po ay gumagamit na lang po ako ng gentle cleanser, pero bakit po mapula pa rin ang face ko?
3: Okay, I think hindi ko na alam gaano siya katagal nag-stop nung rejuvenating set, kasi in commonly ang laman ng rejuvenating set is either tretinoin, hydroquinone, yung nakakapula po ng skin. So baka naman kahapon lang siya nag-stop or one week lang siya, hindi pa talaga mawala yung pumumula. It's good that you start using your gentle cleanser, but if you have rosacea, you better put moisturizer. And of course, be aware na yung mga triggering factor that makes it flares, mamumula, iwasan nyo po. Let's say, exposure sa sun. Baka po hindi naman kayo nagsasunscreen. So, mamumula po talaga siya because you have rosacea.
0: Okay po. So, maganda pa rin po no, na ipa-check pa rin yung pamumula na nakikita sa balat. Ito naman po from Brenda Palmos dito po sa ating ongoing Facebook Live. Yung balat daw po niya nangangati pabalik-balik. Madalas daw po ay sa gabi sa isang linggo. Dalawang beses kumakati. Ano daw po kaya iyon?
3: Meron tayong mga tinatawag na differential diagnosis on skin conditions like rosacea, presenting as redness, pangangati. Meron pong, ang usually po, ang rosacea nangangati din, no? So, ang hirap kasi mag-diagnose, especially sa derma, na hindi mo nakikita ang skin, no? Pag nangangati, pwedeng baka po simpleng may warts lang yun, kaya nangangati. Or may seborrheic dermatitis, yung parang balakubak doon sa mukha, kasi meron pong balakubak sa mukha, sa kilay, sa face, no? So baka may ibang problema, so kailangan din matingnan, or pansamantala, gumamit mo na ng mga mild soap, mild moisturizer. Tingnan nyo po kung mawawala. Kung mawala, ibig sabihin po, baka po nagja-dry lang skin, kinangangati.
0: Okay po. So, mahirap nga po no, na i-diagnose kung nangangati kung hindi pa talaga nakikita personal. Doc, another question. Siya naman po ay nag-swimming sa dagat. Habang nasa tubig daw po, may nararamdaman na mahapde. Pero wala naman daw pong dumidikit sa kanila. Pagka-uwi ng bahay, kinabukasan, ang dami na pong pantal na mapula at medyo makate. Ano po kaya ito?
3: Baka hindi sa dagat, no? Baka may nakain siyang usually food, kasi number one will cause allergy, no? Food lagi yan kasi ini-intake, no? But usually naman pag sa dagat ka, sensitive ka for a while, makati lang, then pag nabanlawan mo at nawala naman, so usually hindi naman sensitive ang mga tao sa dagat, no? Majority, kahit pa paano, hindi naman tayo sensitive sa dagat. Baka may nakagat, or baka po may nagkaroon ng scratch sa katawan. So marami pong pwedeng isipin. Yung pamamantal, usually allergy is secondary to food intake. Baka nagkataon no, na may kinain po kayo na nakaka-allergy po sa inyo.
0: Okay po. So possible po na allergy po ito. Another question, Doc. Ano daw po kaya yung nasa legs niya? Sa likod daw po, bandang ibabaw ng ankle. Sobrang dry, tapos sobrang kate. At pag kinamot, sobrang sarap kamutin. Palagi daw pong nangangate. Minsan daw po sa kaliwa, minsan naman ay sa kanan. Pero may time po na sa right leg din nangangate. Ano po kaya ito?
3: Probably it's eczema, no? Eczema is a condition na chronic. Ibig sabihin, pang matagalan na mayroong ka-eczema doon. Remember, eczema also is genetic, hereditary, lahi-lahi. Kung mayroong eczema sa pamilya, magkakaroon ka rin ng eczema. Or, nagkaroon ka ng allergy at sa takatagalan, hindi gumaling, nauwi po sa eczema, no? Usually, start from atopic dermatitis sa simple lang. Na simpleng eczema, pero pag matagal, usually sa ankle, karamihan talaga is eczema, no? So, treatment ang kailangan, no? It's usually sa derma, we give steroids, depende po sa presentation, may mga klase, iba-ibang klase ng steroids, from low potent to high potent na mga steroids, na madali mawala naman ang pangati at mag-respond naman usually yung problema.
0: Okay po. Another question ito naman, Doc, ay melasma. Lagi lang daw po siyang nasa loob ng bahay pero napapansin ko na dumarami yung melasma ko. Ano po kaya ang dapat kong gawin?
3: Number one, you have to consult a derma. Kasi ang melasma ay natitreat. Although, hindi siya curable because until now, it's really very hard to look for the cause of melasma. Maraming pinag-aaralan from genes, hereditary, from taking of pills, from ang dami pinanggagalingan, exposure to UV radiation, ang daming mga explanation about it, but hindi pa talaga matukoy yung cause ng melasma kahit it's hard to treat. But nawawala naman sila pag tamang treatment ang ibinibigay sa patient. Kahit hindi po kayo na-expose sa araw, pero of course, tanda nyo naman, yung ating loob ng bahay ay mayroon pa rin ilaw, radiation, exposed kayo sa pagluluto, hindi kayo nagsa-sunscreen, so hindi talaga siya mag-improve. Although by studies, with just using sunscreen alone, sunblock lang alone, will give at least 70% of reduction ng iyong melasma. So I advise you, kahit sa bahay lang, mag-sunscreen pa rin. You can buy anything sa pharmacy, sa drugstore na mga sunscreen na available sila malapit sa inyo.
0: Okay po. Doc, sa sunscreen po, ano po yung marirecommend po ninyo na SPF blah blah?
3: For the face, we start recommending SPF 30. That's since pa naman noon yun, 30 usually, but others would do it like 50, 70. You know, it's really, really very marketable kasi pag tumaas yung SPF, akala mo naman effective, di ba? Pero usually, it starts from 50. But enough na actually yung 30 to 50 for the face. Now, for the body, you can use whatever SPF you want to use it. But when talking about, sa akin kasi, mas priority ko yung how the sunscreen is being manufactured and what company is bringing it para siya maging legit na sunscreen, no? Yun ang pinaka-importante sa akin, not the label ng mga SPF. So basically ang mga sunscreen na screen nasa derma clinics, no, you can be assured of na tama yung sunscreen na binibenta ng mga dermatologists sa clinic nila kasi dumaan yan sa kanilang pagsusuri. Pero kung over-the-counter na sunscreen, I don't know because hindi kasi iba FDA approved, no? So maraming available na gano'n sa market, especially online. So I doubt how effective are the sunscreen na nasa online kahit naman i-promote yun na isang individual. We are not sure kung effective talaga siya. So you go to a dermatologist, hindi naman mahal ang sunscreen.
0: Okay po, pero magandang reminder po, no? Lalo po ngayon, napakainit na panahon, talaga huwag kalimutan maglagay ng sunscreen lalo na kapag lalabas ng bahay. And even na nasa bahay lang dahil may exposure pa rin. Doc, usapang oily face naman po ito, sobrang oily daw po ng kanyang face. Paano po kaya ito maiiwasan?
3: Hindi siya maiwasan actually kasi that's genetic ang pagiging oily eh. Number one, it's hormonal. Second, pag oily ka talaga, maging oily ka, kaya mayroon tayong acne prone skin, which are actually the oily skin type, no? Kung mapapansin nyo, may mga pores sila, oily sila, maamoy yung oil sa skin nila. So it's genetic. This, wala tayong magagawa doon. Paano iwasan? I think one factor is yung stress kasi that will actually trigger yung pagiging oily. Kung pansin nyo, kung nagmamadali kayo or sobrang busy, napaka-oily nyo agad. Maraming kayo kausap, napaka-oily nyo agad. That's one that will trigger actually. Second, yung exposure sa sun. Na walang sunscreen, your skin will actually react na, ay, this is a foreign body, a foreign something environment, so kailangan natin mag-react doon. So, oiliness is actually part of the defense mechanism of the skin. And not putting moisturizers also causes too much oily. because your skin will respond na kulang ito sa moisturizer. You have to make sure that the skin is being moisturized. So that's your own moisturizer coming from your oil glands. Mm-hmm. So yun po yung mga dapat tandaan. So maganda naman pagiging oily skin. Of course, hindi lang siya maganda pag may kausap ka na oily-oily ka. That's why some put powder, mm-hmm. which is also okay lang din naman to put powder to make you for comfortable, confident, you know. But to treat that, you just have to wash your face from time to time with just plain water. Mm-hmm. But if you're at home, you just use mild soap. If you feel like you're oily, you don't need to put powder all the time. You can wash it with water, wipe tissue, wipe cotton, para lang mawala paging oily.
0: Okay po. Doc, siguro ito po ang ating last question for today. Ano daw po ang marerecommend ninyo na product pang tanggal ng scars?
3: Ng scar? Scar is a scar. So, I'm sorry, but it's really hard to treat a scar, especially when the skin is cut. Mm-hmm. Meaning, pag sa skin mo, umuka siya because of cystic acne before, nagkaroon ng malalim, so sira na yung surface ng skin, hindi na siya mm-hmm. continuous. So nasira na yung continuity ng skin, so scar na yon. So ginagawa natin ng paraan para umangat lang siya, but still, it's a scar. Pag sa legs naman ang mga scar, laser will do good, but it will just resurface the skin, but it will not actually connect again the skin. So ibig mm-hmm. sabihin, pag nakat na yung skin mo, cut na siya. Wala ka na magagawa doon. So, kaya ingatan, magkaroon ng scar, lalo na sa legs, sa arms, no, sa body, kasi hindi mo siya maibalik sa dati. Mm-hmm. Nasira na yung pagtutuloy-tuloy ng skin. May mga surgeries ginagawa. It entails costs, but depende sa area kung kaya pa i-surgery o hindi. The doctor will tell you, ito ma'am, hindi na pwede kayong tahiin or scar remodeling. Pwede na lang laser para gumanda lang yung itsura ng skin. But definitely, scar is a scar. You can put some scar cream over the counter. Marami yun. But it will just give you a good texture of the skin. But it will not actually treat the scars. It's really cut skin, no? Mm-mm.
0: Okay po, Doc. Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan po dito po sa mga ipinadalang katanungan ng ating mga listeners and viewers. Nako, Doc, ang dami pa po nating kailangang o mga gustong pag-usapan tungkol po sa balat, sa pangangalaga ng balat. Pero limited lang po ang ating time. Pero sa pagtatapos natin, Doc, ano po ang inyong mga reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa pangangalaga ng ating balat, lalo na po ngayon na summer season?
3: Okay, so sa ating mga listeners, pag pumunta kayo ng beach kasi summer ngayon or swimming man lang, maglagay ng sunscreen. Okay? Maglagay ng sunscreen every 2 hours pag exposed kayo sa sun. Let's say nag-swimming, pagkatapos sa swimming, pag umahon, lagay ulit ng sunscreen para hindi masunog. Especially sa beach kasi nagsasunburn. So, masama ang pagsasunburn. Hindi po yan healthy, no? So, iba kasi gusto magbalat, no? Be sure lang to put sunscreen. Pag naglagay ka taglay lang yung sunscreen, mapapatunayan mo, hindi ka talaga masusunog. Mm-hmm. Depende again sa sunscreen yung ginagamit mo. So, number one, so, put sunscreen. Regardless, yung start ng SPF is 30, 50, 90, 100, go ahead, no? Mm-hmm. Kung kaya ng budget to buy sunscreen na higher SPF, it's okay. But my advice is to start from 30 to 50 for the face. Other parts of the body, any SPF will do. Then put moisturizers. Important.

0: Pati nga mga balat, no, kaagapay, lalo na ngayong summer season, gaya nga ng reminder ni Doc, ay sunscreen talaga ang ating best friend ngayon. At sa puntong ito, kaagapay, narito po ang ating health meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Meditation.
0: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6 sa panulat ni Pastor Joey O'Malley. Ang pagtawid sa Jordan River ng mga Israelita sa pangungunan ni Josue ay kasaysayan ng pagsunod sa Diyos ng isang buong pamayanan. Itinuturo nito kung paano mapagtatagumpayan ang mga hadlang sa pagsasakatuparan ng mga pangarap. May dalawang mahalagang milagro ng paghahati ng tubig na naganap sa lumang tipan. Ang una ay ang parting of the Red Sea upang ang mga Israelita ay makatakas sa humahabol na Egyptian Army. Ang ikalaway ang parting of the Jordan River upang masakop ng mga Israelita ang Kanaan. Iyong unay pagtakas sa mga kaaway, iyong ikalaway paglusob sa mga kaaway. Nakahandang gumawa ang Diyos ng milagro bunga ng pananampalataya at pagsunod ng tao. Lahat tayo ay may sari-sariling lupang pangako. Ito ang ating pinakadakilang mithiin. May mga hadlang sa katuparan ng pangarap na tatawagin natin Jordan River na kailangang tawirin upang marating at masakop ang lupang pangako. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa oras na ito. Samahan niyo po kami bilang pamayanan, Panginoon, sa paglakad patungo po sa aming lupang pangako at pagharap sa mga hadlang sa aming daraanan. Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga kaagapay na nasa banig po ng karamdaman. Ikaw po, Lord, ang aming dakilang manggagamot, kaya po ang dalangin po namin ay ikaw po ang humipo sa kanila at maranasan po nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat din po sa buhay po ni Doc Almond na nakaagapay po namin ngayon, maging sa iba pa naming doktor, Panginoon, na nakakaagapay po dito sa aming programa. Ikaw po, Lord, ang patuloy na mag-bless sa kanila, Lord, at maging sa mga tagapakinig po namin, Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, sa iyo po namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, salamat po sa pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po ang 702 DZAS FEBC Radio TV sa pagsasahing pagpawid sa loob ng mahigit pitong dekada. At syempre po ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Syempre nagpapasalamat din ako sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa ating Protect on Duty John B. Reyes and Benjo Morano, maging sa ating RTV, andyan si Jabez Mancho, at salamat din sa assistance ni Shaira, kay Shaira at maging kay Lourdes Magtunaw. Thank you rin po sa broadcast engineers at sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. At salamat din syempre sa nakaagapay natin si Dr. Almond Derla. At inyo nga po napapakinggan ng Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Tandaan po na ang inyong kalusugan ay mahalaga. Muli po, ako po si Kayla Escalante at inyo nga po napakinggan ng Doctors Online. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.org. www.healthcenternangbayan.ph.

0: Remember, when everybody washes their hands, germs go away!
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands!
2: Alam nyo ba na may isang sakit na dapat nating bantayan? Ito ang Mpox. Ano nga ba ito at paano tayo makakaiwas? Ang Mpox ay isang nakakahawang sakit na dulot ng monkeypox virus na may mga sintomas na kahalintulad sa smallpox. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng Mpox? Kadalasan, ang sintomas ng Mpox ay pagkakaroon ng rash, pantal na may paltos, o blisters sa muka, kamay, paa, katawan, mata, bibig, o iba pang parte ng katawan na nagtatagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Maaari rin itong sabayan ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, panghihina, at pamamaga ng mga kulani o lymph nodes. Ang Mpox ay maaaring magdulot ng iba't ibang palatandaan at sintomas. Ang karamihan ay nakakaranas ng mas banayad na sintomas. Ang ilan naman ay maaaring magkaroon ng mas malalang sakit na nangangailangan ng pag-aalaga o pangangalaga ng isang ospital. Paano nga ba naipapasa ang Mpox? Ang Mpox ay naipapasa sa pamamagitan ng contact sa rash, butlig, paltos, at likido mula sa katawan ng may Mpox.

0: kung sino ang gumagamit ng mga bagay na hinahawakan mo. Kung maaari, iwasan rin natin ang mga lugar na matao at may pagsisiksikan at ang mga aktibidad na maaaring magkaroon ng close contact. Maaari rin tayong magsuot ng long sleeves o pantalon upang maiwasan ang close contact. Ang pinaka-importante sa lahat, ugaliin nating magpakonsulta sa ating mga doktor kapag mayroong nararamdamang sintomas tulad ng trangkaso at pamamantal ng balat o iba pang sintomas ng mpox. Tandaan natin, simple lang ang mga hakbang para maiwasan ng mpox. Pero malaki ang maitutulong ito para sa ating kaligtasan. Kung kaya't kinakailangan nating magmasid, maglinis at mag-ingat. Isang paalala mula sa Integrated Provincial Health Office of South Cotabato dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: First goal for the Philippines! James for three!
4: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
5: May hapon sa ato ni kapamati, diri sa Puso at Lakas, sports sa Pinas, mga abyan. May hapon, this is your host, Coach Tata Belanghel. Kapang abi-abi sa inyong hapon. Again, mga abyan, no? Kamusta ka mo? I hope you're in good hands, no? Everything is okay, no? Sa inyo, kag siyempre sa pagbuot, kag sa grasya sang Ginoo. No, kagapa, salamat kita sa subong hapon na may bisita kita. Kag, of course, may pag-astoryahan kita nga very, very important nga para sa akon do ka nigid dapat istoryahan. So, mga abyan na sa subong hapon, no, kapasalamat kita nga may avenue kita, no, nga sa part sang sports sang pag-alaga natin kay Lord, no, may ara kita bla kun baga bla ambag or accountable kita sa kinatabo sa subong, no. Pero before kita mag sugod, no, akon ipakilala sa inyong atong guest, no, nga akon nga long time partner, long time nga na assistant coach, no, from sa pihak ng eskwelahan until sa current ng eskwelahan, no, no. So nami ni siya kay ti eksperyensyado man ini. So hindi ta na pagpadugayon na ipakilala ko na si Coach Angelito Teodoro Makayan sa subong hapon ng atong guest. Coach Maki, good afternoon and welcome sa Puso at Lakas Sports sa Pinas.
6: Tingin siya, Coach.
5: Alright, so mga mayong hapon, no, sa atong mga avid listeners, kaga of course, ako na ipakilala ang akon nga partner in crime sa kadugay na sa coaching, no, si Coach Angelito Teodoro Makayan. Coach, mayong hapon, kag-welcome sa Puso at Lakas Sports sa Pinas.
6: Mayong hapon, Coach Tata, mayong hapon sa managapamati isang Puso at Lakas Sports sa Pinas dili sa DYBS. So, privilege namin malang ako nga ako naman ang naging bisita ni Coach Tata sa ining amo niya topic karon nga hapon, ah. So excited naman ko mag-share sa mga thoughts.
5: Yes, Coach, no? Kag Coach, before ta mag-continue, no? Ginakwanta lang, no? Ginaabi-abi nato ng aton nga mga utod sa DXKI sa Marbel South Cotabato nga mga listeners, no, nga gina-air ang Puso at Lakas Sports sa Pinas every Wednesday alas 3 man, no. So mga utod naton nga Ilunggo kag mga taga South Cotabato dira man, no. So mayong hapon sa mga avid listeners dira nato, no. So nami ni Coach kay from

0: Ayas, no, from Panay, NIR, some parts of Cebu, Coach Labot, patay ako sa South Cotabato, no? So nami ni nga opportunity nga makabati sila sa aton nga pagastoryahan this afternoon, no? So coach, hindi ta na pagpadugay-dugayon pa, no? Kung sa Tagalog pa, hindi na ta magpatumpik-tumpik pa. actually coach, I really feel nga accountable kita sa gakinatabo sa subong, no? Especially sa gakinatabo ni sa nagligad nga mga estudyante sa Tacloban nga nagapaniro, no, sa sulod sa eskwelahan. And of course ang lately nga natabo ni sa Sambuanga, no, sa isa ka eskwelahan mandira, no. So masakit sa aton nga mga mag mga utod, especially ang mga estudyante ni nga nagapaniro sa ilang mga teachers and students, no? Coach, siyempre kita being servant of the Lord Jesus Christ, kaga siyempre kita nga mga Kristohanon, no, siyempre feel natin nga tikasakit, no, nga may ginakuha nga kabuhi paagi sa mga amunibla. So kita gataigo kita, and ako coach, I really feel accountable, no, nga tani na kwani na prevent ini, no, na kwan ini, no, na iwasan ini, no, sa mga bagay-bagay, no. Coach, ang una tani nga question na ano ang mahambal mo sa mga kakinatabo subong nga mga kabataan involved sa school shooting, suicides, bullying kag iban pa?
1: Yes coach, amo nga ikasubuhi coach ngay very alarming nga katabo subong sa mga henerasyon subong kay supposedly mga mga panidaro niya mga pangampang pa na or mga sa unang tinga chimpo tiya lain nga to nga nilampang lagi niya mo ti subong niya do ka subo bla kag mako mo mabang bata mo ya malisensya ya si mo kay way ka balo nga mo tuling glass nga istoryahan na iso mo nang do kasubo in na parts sa balas ginikanan kag nga katabo sang lately ni ko sa nag mga previous pag in very alarming nag kanya coach kay ang mga kabataan subong is really prone to anxiety kag depression mo that leads to suicide kag amo na bla coach lokapos loka hindi naging bla normal hindi naging ya normal ang katabo subong ko so very alarming so amo na guro ang mamba guro is the influence of the social media man nga siyempre, subong prone ang mga kabataan, subong kung miskan din ka man, no, mga apps na bla. So, ang control na sila nga mind, kag hindi kanya mayo, coach, hindi kanya subong daw, hindi na kanya normal, ka mako mo daw hatag kanya cause, kanya chaos, kag fear, especially sa mga parents, eh, nga safe din ba lang bata ko sa magano sa eskwelahan or ga subong ang katabo subong yung naging normal ko coach eh. So very alarming naging so ama ko mo pila lang months lang ang nagtabo sa may din to sa Tacloban to so yes. After pila ka months naman ni eh. So muna do ka traumatic especially sa mga parents kid
0: yeah so I know coach ikaw may bata ka man nga eskwela ako the same man.
1: Yes.
0: Nga kita nga kinikanan kapaminsan kita nga ang eskwelahan is the safest place nga mabilin sila naton kagadamo sila may ma-learn pero ini pang kakatabo no nga may bullying no kay pagpuli sa balay hindi na magbalik sa eskwela no hindi na maghampang balik sa ila team no makibot ka lang nga aman tiko ni kaw man nya nga parent nga wala kagidyag paminsar maayo kag ginapabayaan mo lang then mahulog ini sa depression kag anxiety kag ang bata mo dugay kibot ka lang may ginobra na nga hindi amo no so umuna bala I mean it's really sad no kag coach naghambal diri sa Bible no about comfort no ang verses ngani and about anxiety no in Philippians chapter 4 verse 6 to 7, no? Ang hambal de rin, no? Tells us not to worry, but to pray with thanks, promising God's peace with guard our hearts, no? Kag-ara man sa 1 Peter chapter 5 verse 7, no? It says nga, to give your worries to God, because he cares for you. No? So, ang akong coach advice sa mga kabataan, usually, ikaw coach, maka-test ka man sina, nga, ako disciplinarian ko, ako grabe, giko mag-impose ang disiplina, pero coach, paglabot, dira nga bagay, coach, amunang ginamba ko sila, nga laingit nga depender tata, katama kay Lord. No? Yes. Aside from our godly aton parents, nga diri sa earthly parents, ang aton Diyos, di ba, ginamba ko ginapirming at kung kapati ka mo, kay Lord Jesus Christ gasimba ka mo, dapat sa iyagit tayo makadto in the first place. No? So naghambal man diri ang Diyos nga nagpromisa siya sang peace. Pero naghambal siya nga guard our heart. So in short, we'll do our part also. No? Nga hindi man pwede nga kita nga ginikanan nga wala na ta responsibilidad nga itugyan ta lang na kay Lord, no? Itugyan, wala na problema ang pagtugyan. Pero nami gid nga kita responsibilidad ta man nga alalayan ang kabataan. No?
1: Yes.
0: Right. Hindi ginaya coach pwede coach nga for example ng masakit. O okay man aga pangamuyo ta nga gina healing sila nato na prayer healing. Pero ti ano ang ginaobra naton nga kung mga severe na na. Dapat layo pa lang niya, ginadalata na na sa doktor, ginapatap na sang timprano, para agod nga mag-heal gidyang bata totally. Nabla, so amun ako sang akong coach nga, ano, nga tani ang ginikanan, no, nga tinagpromisa man ang Diyos sang peace, nagpromisa man siya kang naghamba siya nga he cares for you, so dapat coach ang compassion, ara coach mo. So dapat kita nga ginikanan, dako gid nga impluwensya naton sa kabataan. So dapat kay istoryaho na sila naton nga ang tanan ta nga problema, no, hindi lang man ang kabataan ang problema, mong ginikanan nga problema man. So dapat ginahambalan sila naton nga ang Dios ara, no, ga care sa imo, nga kita tanan ga struggles. No, wala sang exempted sa struggles kiti kabaluman kita nga sa ini nga pagpangabuhi ang Diyos ara gid permi sa aton kaga wala gid ga pabaya. No, sa depression naman nagambal diri in Psalms chapter 34 verse 18 reminds us that God is close to those whose hearts are broken hearted and saves those who feel crushed. No, so tapos ari man sa Matthew chapter 11 verse 28 invites the worry and burden to find rest in Jesus. So nung buot silingon sini nga again nga kita the more kita nga magdamo ang problema, the more kita nga magpalapit sa Ginoo kay ang Dios ginapadala sa aton ang mga insakto nga tawo, no? Kagasay sa aton nga mga ginikanan, no, may mga Kristohanon kita dira nga mga teachers kag classmates nga makabulig. Di ba, coach?
1: Yeah. Yes, coach. Agree ko na, coach. Importante yung ang spiritual life sa kabataan. Iinutigid sila ya. I-draw tigid sila closer sa Ginoo. Kagpakamuyuan tigid natin kabataan, adlaw-adlaw. I-share tigid ang faith sa atin kabataan. Kay, amun na siya, brother, coach, sa may sa may mga alam ako sa Proverbs bala 22:6 bala basic na sa coach is kung saan pa kung sa basketball pa do fundamental sa coach. So ang mga lahat, train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it. So amun siya bumbot yung tini-guidance to do atang kabataan that teach our children good values, wisdom and the right path from an early age. Early age pala coach siya, bata pala kabataan, kaya piano ta na i- inutin na sila sa in a way bala nga gusto ta nga godly bala guidance din sila ya, sa wisdom values kag sa ilang disiplina man coach kag ang habits nila coach importante man habits ang habits sila nga mag-shape sila sa long term character bala coach that's na magatinir hasta sila mag-adult madalalahin sa bata para to sa adult so lasting impact of good early training so early pala coach disiplina ako tulang kabataan ka nga hasta magtigulang sila madalagi nila ya bala so muna siya guidance habit kita muna importante coach
0: ngayon O coach, agree ko si mo coach, no? Kasi ikaw po, parent ka, tatay ka, no? Kasakit man sa aton magdisiplina sa kabataan, no? Kasi yes, kung case masakit-sakit ang disiplina, pero coach, mas lala daya sa una aton. Sorry ha. Kung mabalikan lang sa una, pwede ko gusto pag i-compare. Pero nga do ka abudlay mablakos nga hindi gin magwa sa bakba tana because kita hindi man ta exempted sa masakit-sakit nga disiplina. Oo. Oo. Dapat ko sa bibian gid sa kabataan nga ang disiplina, no? Hindi man all the time nga swabe lang or hindi masakit. May masakit-sakit gid, why kita may memo, no? Kay ti coach ang disiplina na it will give us grit, no? Toughness. Diba sa pangabuhi, coach, ha? We're talking of life, ha? We're not just talking about sports here. We're just talking about life nga di wala man, coach, tapos sa pangabuhi, coach. Hindi man magambal ang Diyos nga manaog ko na ako mahungit, simo, sa pagkaon. Ako mahungit, simo, hatagaan, takakwarta. Hindi, ang kwarta ginapangita. Ang kwarta ginatrabaho ay ginakawat. Diba? Ang pagkaon, ginapangabudlayan para may kanon ka. Hindi iya nga pati sa paghungit ang Diyos pamahungit. Sobra naman ha. Hindi man na pwede. Diba? Amo na gay ko sinasyerta sa basketball or sa sports nga oo nami man ka pangabi. No? Pero ang Diyos hindi manaog di kag siya ma-shoot sa imo kay para magtanda ka. Hindi man na pwede coach nga saniban ka sa maayo nga espiritu nga magtanda ka. Why na yang amo ng Diyos? Dapat ya i-practice mo na, i-earn mo na iya. Kay ang Diyos ya kabalo na iya kung nami ang imo yang heart kag giprepara mo gid maayo. Siyempre i-grant yang imo prayers amo na ko sinasulit-sulit tagin na sa kabataan nga kita, no, being the father man sa sulod sang team. Amo na gani coach kun baga ako ang disciplinarian, ikaw naman ya coach ang balanse sa akon nga personalidad nga gakanay-kanay sa pagkadisciplinarian nga may tsindihan nila coach, di ba?
1: Yeah.
0: Okay, kung but isa coach, ka-question coach ang mga ginikanan nga coach, dapat si coach Maki madisiplina gitudo sa kabataan. Di ba ko si coach ni Kondua na karon ka disciplinarian karon nga ang gwa na karon nga do controlled na gitanan singkot hindi balanse ang bangka. Singko mo nang bako gani sila, singko through the years nga I hope nakilala nyo ko nga ako balanse perming akon nga ano nga assistant. Kung ako disciplinarian kagugot ang akon assistant, amo na siya ang mabalanse sang akon nga personalidad nga makita mo hindi na siya yang hugot-hugot ginada siya katama. Siya na daya ang mabalanse sang bangka kay tikay kon ako hugot kag siya hugot. Di paano na lang ang kabataan? Di ba? So amo na coaching ginapay chindi ko sa ila nga dapat nga kun magkapyot ang ako na assistant, kabalo na ko na iya sang katabo kag hindi na iya bago sa akon nga kung kisa nga dugalusin up man ang kabataan na blakay ti siyempre kakuan man sila nga ti o ay si coach Tata ti o si coach Maki okay ni I mean you know ti part na iya sang growing up nila. Hindi man pwede nga bakulon muna sila nga bakulon kay digay-digay ma-rebuild din ha.
1: Doon sa mga stiffness last tip.
0: Oo. Kagang ila coach gusto nga dapat ko no nga kung ara kita ya sa sports dapat ko niya ang disiplina mahalin sa akon or sa ato nang bako hindi na ya pwede sa balay na iya.
1: Sugod ka sa balay ya. Among oo, balay na kung
0: no, amo na coach nga may seminar ta coach dason sa mga ginikanan. Kito ito amo na nang kulang subong. Nga kita pa yang ginasugo nga magdisiplina sa ila kabataan kag sila ya mapahuway-huway sa ila balay maglantaw lang reels, magtulo-tambay-tambay, magkape-kape. Kita yang kaluluo isang disiplina, pati ang disiplina sa balay kita pa yang ginapatawag. Pati sa sulod kwarto, coach ang bata mo coach wala ga ano? Napakabuot sa lukwarto si ko dali lang din si ko sino na niya bata mo abi ko bata ko kay gali player ko mo ko lang din yung makong tatay kag nanay sina
1: diba dumakibot ka man ko siya
0: oo kay ti coach bata mo coach mo ti siyempre abi ko bata ko kay gali bata nila o muna bala coach ito kasakit lang coach no pero anyways coach going forward coach being a coach and being a father man coach ano ang mabulig sang sport sa mga bata sa imo ya coach ng opinion?
1: Kusa, kung sila ko ganyan mabulik sa sports sa kabataan, labi na din sa buong generasyon, eh, kaya active sila, they became active. So, they divert ila attention, ila mind. Imbis nga mag-adjust sila, so, ma-minimize ang ila idol minds sila kung siya ma-shifting sa ilang focus. So, either outdoor or indoor activities na. So, ang sports na nabulik sa kabataan, build sa ilang, well, labot sa ilang mental, build mo sa ilang lawas, build strong bones, muscles, keep their heart healthy. So, kung nang binipis ka, prevent pa sa weight problems ko. So, kung kisa, kung wala ka sports, kung gawa sa kabataan mo, kung pungko, landa ka, ano na sa cellphone, obese ang gawa yan, weight problems, overweight. So, amo na siya, isa pag isa ang minds, importante, kung ang minds, kung feelings eh. So, ang sports nagabulig, nga mahalus, maless ang stress through exercise, kaya release na sa happy chemicals sa brain coach mo. Amo na siya, ang makapulig sa sports, so release happy chemicals in the brain, though, so, build confidence, high confidence. So, subong daan niya kung dako niya factor, isa kung ang pumina-ano kabla, do ay kabla ginagawa sa grupo kung may arag isa nga yung feeling unwanted kasi isa ka sa mga circle of friends mo do ay kinasapak so yung kaluga low moral esteem ka so amun nga create mag-in coach isang depression or anxiety bila ka doon feeling mo do unwanted ka do wala ka bila value so ang sports ay gahatag na high confidence labi na gin ga-learn ka sang makabalo ka sa mga inang sports. Do nag do proud ka bala may achievement ka something miskan small or big da may achievement ka so nag build confidence mo so nagdadula ang low self esteem ko gari focus gari shift from low self esteem to confidence kag nag play na sa vital role sa in dealing sa mga bata subong labi naging gabi sa mga bata yung gluten lang criticism niya ma-post din sa Facebook feeling depressed or anxiety. So, amo na bala, inumunumundo, lain niya subong, alam niya, may bullying pagid. So, kisa hindi nila ma-handle stress, amo na nag-create kisa factors na makahimo sa isang diya mo. Baka, i-find nilang, find sila, attention sa mga gaming apps da. So, amo na lang control sa mind nila. So, amo na leads to anxiety, depression, huwag takabalo, so liya, amunan nag-control sa ilang brain, so amunan delikado, subong, amunan alarming, subong, so amunan dakugin ang factor sa sports sa kabataan, ang ilang mind, ga-shift, bila, sa wala lang isla ubrahon, so amunan siya, dakugin ang factor ng sports coach.
0: Alright, no? So coach, agree gina ko sa imo, no? Kay even diri sa akong din research, nami git sang imogin mention nga no nga word no ang build no it build vital life skills no So for example coach kung magpangabuhi sila ang teamwork gasugod na sa sunod sa nga no pamilya di ba kun ikaw bata you do your part no nga maging isa ka maayo nga bata cooperative ikaw no gatuon ikaw kaya mo nang imo ano gani responsibilidad sa balay since hindi ka pa income generating kay ginapatuon ka pa ni tatay kag ni nanay mo so dapat ya good teammate ka no dapat kabalo ka nga mag-opera kay tatay kag kay nanay mo di ba disiplina so disiplina coach kaya kulog takilid ya need ginaya because syempre kung wala disiplina coach magsugod dalin sa balay lugi kita tanan no kay ti siyempre ang bata mo paglabot na iya sa sagwa makita gid ya coach no halin si iya gamit wala disiplina sa paghambal niya no ang wasay binangon do normal lang di ba do hindi man nami no kasi bakon Domingo pagka Lunes ang wasay binangon tamba ko kasi man ito iway guro gina disiplina sang tatay nga dapat ang disiplina ginakabuhi na yaw ay niya ginahambal, way niya sa bakul. No, ang ginakabuhi na yang disiplina. So in short, you discipline your mind and your heart, ya, kambal ginaya. Resilience, no? Ang resilience, siyempre kabalo man kita nga sa pangabuhi may rejection. Coach, hindi ko coach malipat sa nga balik coach BJ Manalo nga coach Kristohanon ka, di ba? Cinco, yes coach. Di ready ka na taltalon? So una coach, wala agi ko kay chindi nga taltalon. Yagi taltal nila gani si Lord Jesus Christ ang una niya, ikaw pa sa modern times, ya taltalon ka man nila. Nya, abi mo, wala sa may mahisa sa imo, wala sang may makuti sang ano, sang ibanto nga i-critic ka, suyaan ka, ipakanubok ka, tanan mo nga achievement, ibirahon ka na nila, tanan na lang na nga pamagi sang yawa, nga para magsuli ka kay Lord. No, ngay, Lord, abi ko, promisa mo, maayo, kaya puro manitanan may experiencean ko malain. Diba? Pero wala ka kabalo nga ginatudloan ka ni Lord nga maging resilient. Kaya ti siya gani, mismo nga gapangadiging kuhit pas ni sataneng kaging tistingan. Nga ti kon anak abisang Diyos be, kwanani be. I mean, you know, ti gambal man na si Coach BJ nga coach, prepara ka kay kuhiton ka man. Hindi ikaw exempted, no? Kag dapat kita, no, mag-communicate gid kay Lord, no? Amo gining hambal diri. No, hindi lang niya sa aton ginikanan, dapat ang kabataan tatudloan ta gid mag-pray. Diba? So nanamian gid ko na sa una nga ang basic prayer naton nga ginatudlo sa aton sang tatay nanay naton or sa eskwelahan, dapat i-pass on sa kabataan, no? Nga dapat kiti may ara man da may gin model prayer man si Lord Jesus Christ, ara man sa Biblia, no? Ang Our Father, di ba? Who art in heaven, no? Gin nagsugod na sa worship, no? Ginhambal niya nga o Diyos nga amay, no? Gina worship ta ka, gina adore ta ka, gina palangga ta ka, no? Tapos anong next, no? Tugitagaan kita pattern ni Lord Jesus Christ how to pray, dapat ginapass on sa kabataan nga huwag ikaw magpangadi ka, dapat ya amo ginang una kanang aton nga opening sa aton nga pagpangamuyo, then ikaduwa magpakanubo ka nga dapat mangayo ikaw sa pasaylo sa imo nga mga shortcomings, mga sala, mga tanan-tanan na obra, no? So amo na, and then ihambal naton and be specific kita sang aton nga pasalamatan, kag be specific kita sang aton nga mga needs, no? Kaya ti dapat ginapangamuyuan na kaya para agod ang Diyos nga siyempre ay mabala ni Lord nga ti okay, sige kabalo naman ko na before mo ihambal, pero ti sis ginambal mo na tilang taon tanay ang imo motive, di ba? Kaya ti by the end of the day ang motibo na da mo amo nang ginambal ni Lord nga I will look or I will search your heart kung ang imo motive sa imo ginapangayo maayo, kaya kung malain then I will not grant it. Pero kung maayo, I will grant it. Diba? So, amun na coach, no? Kanami, git. Diba, coach?
1: Coach, may idugan ako, coach, sa party, sa sports, coach. Ang mabuli sa sports, wala, coach, mataan ka. Ang sports, yung gabulig man, coach, it helps mental toughness sa kabataan. So, yes. Learning to lose. Hindi naman kaperdihan, hindi natin get to do niya sa atong kabataan, how to bounce back mo. So, overcome adversity starts in the mind. Positive and the negative as well, kay it's all in the mind, coach, mo battle the mind niya, coach, kung pigaw lang yung mental, like mental toughness, coach, ma-overcome. So amo na yung ibang lead to anxiety, depression, kagang pinakasubugin ang suicide, amo na siya kung pigaw yung mind mo, amo na ang battle aras sa mind, coach, di pati ka, coach, kay ang kung ano feeding of the mind, words, may encouraging or discouraging. That's all ga-apektuhan yung aton mind. So, ang sports ga-budlig, mental toughness. And then, amun ako, samba mo gina, it helps build them discipline. Importante, yung coach ang disiplina, coach. Nag-teamwork, namba mo man. So, they learn how to listen and help others to win. So, in life man niya, they learn how to help others. Kag mamati man kay isa sa mga way, coach, is communication. Misa, coach mo, wala ta kabalo gali may ang imong mga mig bata dagat wala kinanglan sa financial or ano ang kinanglan nila niya imong presensya. So amo na sa buong kulong publiko sa factor predictor ko, so ang presence ng ginikanan, ka communication ni coach sa ginikanan sa ila kabataan, importante gid hindi mabayluan sang material nga bagay da or possession. So importante gid ang presensya ta kag ang communication ta as parents sa atong kabataan, importante gid na.
0: Alright. Alright, coach, ang aton nga next question is amo ni coach ang since na mention ta na kaina about discipline or a while ago, ang disiplina bala magasugod sa diin sa sports, sa school or sa balay?
1: So, sa akon, coach, yun po tante, kaya coach ang primary, kaya coach sa balay dya, ang foundation dito sa balay dyan. Kandari na lang gina ang as kita as coaches kay dira niya sugod, kasi mo dira siyempre ang oras niya spend time sa sports niya is the most is 3 hours kid, pero ang mostly hours kid spend sa kabataan niya sa balay dyan mo. Coach, pero may mga situation, mga kisa coach nga may mga, amuning sa, ano ko siya, kay kisa mas may mga coaches pa nga mas gusto sa kabataan nga daw mas ano pa sila sa mga coaches nila compare sila sa sila parents. Pero ang nakita ko dahil lagi siguro is lack of communication lang sa parents guro sa ilang kabataan guro mo na siya nga kung isa nakita nga ka problema. So sa ako niya it starts with the home with the coach.
0: Alright, no? So, it's up to git, no? Honestly, coach, no? Wala gitay, kumbaga, wala may ikalain, no? Sa aton nga, ano, nga pag-disiplina, no? Sa aton kabataan, which is really starts sa balay. Kay tungod, sa balay naton, dragit na sugod bi ang aton nga pagka-parent, or parenting. So again, so, ang sa balay, so dapat so, kita dira kasugod nga ginapaitsindi nato ng kabataan nga akilan na natin pagdisiplina, i-disiplina sila kung ano ang mga makuha nila sa pagdisiplina. Amo na coach mo, kahit ikong kiss a coach, kung hindi nila maitsindihan, gina-reject nila ang ano, ang disiplina. Tungod nga why sila kay Chindi, abi nila po sa disiplina is malain para sa ila. So, amo na coach nga, dapat, diri pa lang coach sa balay, masugod yun. Hindi siya sa sport. Okay. So, amo na coach ang pinakasakit, eh, ari coach to be honest, halos 50%. Like, for example, subong sa aton na team, kasubo, no? Na ang nanay, ma'am, base mo nga ko, ikaw na nabala disiplina sa bata ko. Bakuha la. Sali ko nga, kuya bala. Diba?
1: Ginto so, yes.
0: Oo, ginaisip ko na pala, coach, ang gahambal sila sa akon. Eh, hadlok man ko, coach, na maging guilty man ko, na ang akon nata, why ko ginadisiplina? Kahit ikot may bata man ko mo. So, the sports man siya. So, dapat, coach, no, why na ko na i-gamba sa coach? Napamangkot ko na sa coach kung kamusta bata ko na, coach. Hindi ita, coach, pag-i-exam sa disiplina mo. Kahit kung need i-disiplinahon, i-disiplinahon mo eh. Wala man problema. Diba? Kahit hindi na niya pwede sa ako na kumo, coach, ang tatay. Hindi niya pwede yung pag-disiplinahon ng bata. Diba? So, again, coach, no, being model man sa ano sa kabataan, akon bata, hindi get accepted. Pero sa balay, ginadisiplina ako na. Kahit siyempre sa tanang na bagay, for example, coach, ang disiplina. Pagpainom ko sa vitamins. O gambalgi ko na before magpunog winter vitamins para buwas condition ka. Na, isa pa na, coach, ang tubig.
2: Ang tubig.
0: Pag-abot sa balay, naisip ko na ang water bottle sa eskwilahan kasi ang sa balibol niya lain man na water bottle. Na, tingong kiss up, coach, pag masakit siya, nga dehydrated siya, inahambal ko sa iya. O, nga ano masakit? Kakaroon ang hambal sa doktor findings, kulang katubig. Tika sino nasala? O, that means wala mo ginom tubig. So, either ginaula mo sa eskwilahan o kung ginapainom mo sa classmates mo or teammates mo. Na. Pa, so, amo na, coach, ang disiplina. Nagasugod. Di ba, coach?
2: Di ba, coach?
1: From small things to ano, kay sa gamay lang ang disiplina. Kung hindi ilam sa gamay disiplina, hindi ilam ano, much more kung sa dako pang bagay, bla. So, muna ko sa tractor, may point ng tractor gina imo ya coach nga in every ano sa ilang aspects nila kabuhi. It starts with discipline. Gid kag mga start ya sa panimalay. Lagi siya ya. Amo gid ang ano gid kita ya coaches ya ano lang tayo do. Kusa na daw follow up lang sila, blado secondary lang ta. Pero ang primary gid is ang home gid sa disiplina.
0: Alright, chaktogi coach, right. No?
2: Chaktogi coach,
0: oo. Coach, next question. Ano next sa matyag mo ang mga factors na mga bata subog? Daw ka mahina, black coach, daw ka weak. Daw soft, nga coach ikaw po.
1: Yung sa akin is lack of, ano coach, lack of activity. Para sa akin, yung coach, lack of indoor or outdoor activity. Why ga exercise? Wala ga builds ilang bad muscles nila, wala kagiyo. So, pungko lang ba eh. Wala sinong ubrahon. So, kakapiktagi na siya. Kaya ko siya nga inner being. So, ang especially, ano pag ilang anugid ko siya, ang anugid siya po ang rampant, ilang influence ng social media. Gabi, good. Lack influence kasi sa social media. Kahit ko na nung ilang, ano na ko siya ba ko, is on the mind ko na nung, ma-feeds ang mind nila, down to their inner being, amunang outcome coach mo. Ti, kung tanong nila ako ng poros mga, ang mga controls ang ilang mind, ti, amunang resulta. Yuta lang nga, daw influensya, ako siya, may mga kita ka na sa mga, ano, may mga feeling, ma-post na feeling depressed or feeling anxiety, man daw ikaw, may mga kabataan, makarelate na, ti, syempre, drama sila makling. So man siya, amo lang coach importante gid coach kag ako ang kulang ang communication sa parents. So kanam lang gid as parents every day gid every ano gid i-check tagid kabataan ta story ha kung tagid kabataan ta kay wait ya kabalo sa mga kabataan subong yan gambal ang okay lang may abit may ano sila may hatay sila ng cellphone or ano something that wait kabalo hindi na gali ang ginagali yan amo hindi na nila gali yan need or ilagay nila lalo ng imuya ang ano yung kinalan nila ng imuya sa imuya is imo communication ang imo communication imo presensya kag ang imo gid ko siya amo na ko siyang kinalan lang niya storya kun kabataan tay may communication ito sa kabataan tay hindi ito sila pagpabayan so amo na siya kisa kay kun anong ka influence sila mo nang result coach mo na do weeks lab la coach so wala sila sang outlet eh. Ito mo, isa ka factor kag wala sports. Amo na, coach.
0: Ito kagit, coach. Amo na,
2: no?
0: Coach. Amo na, coach, ang mabulik sa sports.
2: Mabulik sa sports.
1: Yeah.
0: Kay maski sa una, coach, wala sports.
2: Wala sports.
0: Sa iba nga kabataan, naka-strong man.
2: Strong man.
0: No? Kay tungod na sa wala gadget, siyempre galag sa naisang buwa. No? I mean, outdoor ba nga, biking.
1: Dahil yes. Niyo yung lawa.
0: Oo. At talag, sa mga naka-coach, maski coach, gatambay lang na sila. Pero ang lakat, bala coach, galakat sa gwa, gadlagan sa gwa. Wala lang sila involved sa sport. Pero makita mo yung healthy kabataan. Ang active.
1: Communication. Just to know yan, na coach, may connection, may communication. So, amo na siya.
0: Tapos ang una, coach, close siya ang neighbors. Tapos ang neighbors, yeah. Kaya kami kagawa mo paglabot niya sa ako, last patro, tapos siya, ano, tapos klase, makita mo yung sasagwa, yung balaya, gali nagsanay, gali nabuyana, isang lata, do tanan-tanan, activities, makita mo.
1: Destoryana, ikos, isa storya, swang lang isa, ang gabi, ito daw sa job, la.
0: Oh, wala, yes. Hindi
1: mo ang ano, bilang influensya, kasi ang gadget, kasi social media, ako, sa mga ginasubong, ang mga ginang,
0: ang no, nga, aga-week sila, no? Gawik gid sila, yeah. Tungod sina no again no te kita ara kita sa sporting world amo na gani coach nga sa aton subong current nga eskwelahan kina invite sila naton nga mag-join sa aton nga programa nga sa aton Lasal Greenies coach ang aton team training pool oo. Kay oh. Tidira ko sa mga wala na dala sa varsity kinagaan naton chance nga may sport sila,
2: yeah. May sport sila.
1: Oh, puta, di may sports siya, coach. Dako ina bagay. So, dako ina na, dako ina bulig sa mga kabataan nga gusto mag-join nga wala sila lala. So, amo na ang opportunity kag bulig sila, coach.
0: All right. Sakto ka din, coach.
2: Sakto ka din, coach.
0: Coach, last question nato, no, sa kubong hapon. So, coach,
1: yes, coach,
0: may mabulig bala kung ang parents nila i-share sa ila ang mga maling balita halin sa Biblia para sa kabataan?
1: Yes, coach. Agree ko din ako siya kay biblical din siya, coach mo. May-ari di verse, coach, oh. Biblical din siya, coach, ang ano niya, coach, kay ang si Lord yakabalo niya siyang makakatabo bala sa mga sitwasyon. So, may share lang kong verse, coach, sa Deuteronomy 6, chapter 6, verse 6 to 7. Basahin ko lang, coach. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up. So, grabe niya, yung klaro niya si Lord yung command niya niya na inutig niya sa atong kabataan. Kung anong inambal sa imo, inutig niya kung anong iambal sa Ginoo sa imo about faith, about mga biblical words, i-share mo niya sa kabataan niya mo. So, amun niya siya nga gina-internalize kaya core, ang core meaning sinisang ano, gina-internalize kaya ang word, i-share mo kanyang word sa kabataan ta, amun lang ka-importante. So God's commands must first be cherished and keep in your own heart. I-click ka ngayon kang asatong kabuhi. Kag ining ito dotagin sa kabataan ta, teach the next to the next generation. No, ipasa takit niya ko sa kabataan ta, niya ko siya ang atong faith should be actively and constantly passed down to our children. Gid amo ilang command sa Ginoo. So biblical gid ya, lagi ya si kabalo yang Ginoo, yang importante gid ya ang communication kag ang faith malugi sa kabataan ta. So every day gid ang bagyo, every day integration yung mo si spiritual teaching happens naturally through daily routines, not just formal or isolated moments. Daily gid ya, so ginambag din klaro sa Biblia, coach, sitting at home for sa family meals and rest time. So subong sa family meals, subong mayala pa nga mga gakaon na istorya sa kape rin, gakaon na ganyan, gadget pa si di na niya normal. So yeah, coach, gakaon pa si by ano ba si na picturean pag urong pagkaon guro dinner time, mga mula may mga hashtag dinner time, so di na gin normal. So gati no para ito bu subong taon, pero wala nang gestoryana kay gadget ang inatubag. So hindi kaya normal, coach. Ara kita sa ginalo ni Lord yang sitting at yung family meals and rest time should be an hour of communication kag installing sa imong faith, kag sharing the word of God sa imong kabataan. So ara man walking along the road, lakat kumo sa imong kabataan mo, travel, kag daily walks, storya mo about share the word of God sa imong bata. Biskan ano lang, mga basic lang lang, coach, mga one verse lang. So biskan gigda ka, ara na bedtime reflections before going to bed, mapod ka mo, mapray ka mo sa kabataan mo together, praying for your children every day, pangamayuan, ay prayan mo mga kabataan mo, minsan katulog sila, pangamayuan, minsan adlaw-adlaw, okay, kabalog si Lord niya ang kabataan, is prone to attacks niya sa enemy mo, the lies of the enemy, ang anong isubong ang gina-attackin subong sa enemy is ang kabataan, takay prone sila, and that is through the social media, ang way, ang social media, way sa enemy para attack yun atong kabataan. So kung hindi guarded, hindi grounded sa word of God atong kabataan, so ano gid problema gid niya dako, coach. So mo na siya, so sa ano gid last is rising up sa kan nga bugtaw atong kabataan, morning routines and starting the day, it must be start with the word of God, start with prayer gid, and amo man kung gabi it ends with prayer kag devotional. So amo na importante gid ala gid ko sa ano eh gid ko man ni Lord nga atong install na gid ang word of God sa kabataan ta, amo gid na importante, coach, ang word of God sa atong kabataan. So we must act as parents, ino ta gid isundon ta gid ipatihon ta gid ang command sa Ginoo. Ginoo na lang command, wala na excuses sa
0: coach, no? Dami gid ang share mo, coach. No, and I believe nga dako ina nga bagay nga mabatian sa aton mga avid listeners nga ang pag-share gali sang maayong balita halin kay Lord Jesus Christ. No, hindi lang ya one time, big time, coach. Hindi lang taga Domingo. Coach, ubra na sa pastor ko, no, coach. Obrahan ako doon sa pastor.
1: Wala man lang. Wala man lang ba sa Bible nga pastor lang ni Mamba? Aral na gito. Kumahan na gito niya sa eh. Basahan nila nila sa basahan nila sa Deuteronomy 6 chapter 6 6 to 7 ah. Klaro klaro ginambas ang Ginoo sa aton.
0: Diba
1: as
0: si
1: parents.
0: Coach, basi ang pastor naman na may sala. Basi si father
1: Amor.
0: Naman na may sala. Father, imo na iabala ubra, hindi na iaamon ubra. Amo na coach ang problema coach no kung ang imo ginakanan no kulang sa paghibalo sang balaan na kasulatan. Ako coach no so so rigid pero kung may maigo tati way kita may memo kay ti amo nang kamatuoran kay ti subong ang ginascroll coach hindi ang Biblia eh. Lain ang ginascroll. Tiyo mo na, coach, nga dapat, no, being kita, being a parent, no, again, no, ang teaching ni Lord nga ang pagpangabuhi isang Kristuhano, ginakabuhi, hindi yang iyan na yung ubras ang pare, iyan na ubras ang pastor, no. Ang teachings ni Lord, ginakabuhi. Tapos, kita, ginakabuhi naton, tsakto na, coach, again, no, gamiton ko ang word nga ginagamit ni Coach Maki, ginapaso naton sa kabataan. Pero coach, sa ginmention mo nga verse sa Deuteronomy no naging command ni Lord, dugangan ko coach ha, sa modern times.
1: Yeah.
0: If you notice coach, do kon i-general mo pahapuson mo nga mas maitindihan sa kabataan, ang wa coach do good habit siya. I know mag-agree kagi coach akon kaysa ini nga henerasyon sa sports, sa eskwelahan, maging habit dapat eh. Need sa kabataan naton, good habits. So ini coach, no? Ibutang ta na lang sa modern times. Dapat i-teach sila naton sang good habits which is ini, no? Sang pagbugtaw nila dapat they will start the day with a prayer. Now along the way, amo nang ginahambal ko sa akon man anak, hindi ka mga muyo ya, sa panyaga lang kag sa panyapon. Kung gaatubang ka lang sa pagkaon kag sa grasya, mga muyo ka. Kung wala, ti disgrasya, way kaya ka pa nga di. Hindi na ya pwede. Kada ko sa iya, singko anak, ang pagpangamuyo, constant. Constant gin. So in short, sa tanan nga bagay, pangamuyo ka. Hindi lang yan nga pag-abot mo sa klase, mga muyo ka. Kahit ka pangamuyo ka mo. Pero pagpuli mo si imo balay, wala na, nalipatan na naman. Ay, ti sa eskwilahan lang man kuno kami ma-pray kay before and after sang klase, mga muyo, gid, kay ara kami sa Catholic school. Hindi na iya pwede, yung munang inamba ko sa iya, nga once wala ka na sa eskwilahan, ang habit sa pagpangamuyo sa eskwilahan, dalon mo na, no, pagpangamuyo ka pero wala malain, dira. No, kagang nami na, because ang kahistorya mo, kagang kakommunicate mo, si Lord Jesus Christ, so you start the day with a prayer, no? And then amo nang ginambal mo coach nga kunara na sa bedtime, mga di ka man, and then being a parent, pagkakatulog ang bata mo, ginalay hands mo na pangadian mo kagang imo asawa, hindi lang aton bata coach, kay kung kisa pati asawa tangin atake man. 'Di ba coach?
1: Tanga pamilya.
0: Yes, amo na coach, amo na ganyan bal ni Coach BJ taltalon kita mayad, so dapat hugot kita as a unit and it really starts ang teamwork sa balay. No? Sa pagpangadi, gidya coach, grabe gid. Kaya by the end of the day, makibot ka lang coach, nga ginsalbar ka ni Lord Jesus Christ. No, makibot, ikaw mo, grabe ka man Lord ba? Abi ko, masudla na kami kakawatan, may lang kakawatan, ang nakadakop, ang tupad namon nga security guard. O di ba siya naglabot sa imo, kaya ang security guard na nakalabot sa iya? So in short, ginproteksyonan ka ni Lord. Gingamit ya ang security guard kay ila mang ginaobra mo nga mag-secure. O te karon kay masulod siya sa balay mo, nadakpan sa sang security guard. O kunti gingamit ni Lord nga kamuya nga pamilya, hindi kamuya, tulog kamo daya mayo kay may security guard kita. Diba? So may gamiton ko yung mga tao nga amo nang ila obra to secure the premises. No, so amo na coach nga kung kisa, bala mo nang inamba ko si mo, lay down your worries kay Lord, kay si Lord kabalo niya mangita sa tao nga mabulig sa imo to prevent ang malain nila nga intention. Sakto, coach?
1: Amo na ang prayer of the pag isang word of God pagid. Amo na nga ton nga weapon eh. Amo na nga ton nga armas. Sa mo amo kumana ni Lord is ang ano man si Lord yung makakommunicate. Gagabi na lang ang privilege na maka-pray ta ka sa Ginoo. Hey Lord, it's a great blessing at privilege nga maka-pray ta siya kay kung ma-pray ta lang ang Ginoo pa matikin na siya. So amo na i-impart din sa aton kabataan kag madala nila as amo na man mo coach habit kag ang routine na nila sa adlaw blakos nga mga muyo nga blakos hindi mga aton kabataan hindi kumpleto ila adlaw kundi sila mga muyo so mugi na dapat i-install lagi i-impart lagi sa kabataan ta ang good habits and that is praying every morning kag before bedtime so amo na siya coach mugi na.
0: Oo. Coach, last na lang, coach, no? I-share ko lang ni Angari sa Bible. In Ephesians 6:11, no? The six pieces of armor, no? Kaya tinginataking atong kabataan. So, may ari din rin, no? No? Ang six pieces of armor, the belt of truth. Knowing God's truth helps you see past lies and keeps your life stable, no? So, ang mga sanguna na nga mga binutig, wala na naya because, no? Naitsindihan mo kag well knowledge ikaw nga ang mga pasto ging patawad na to ni Lord. No, that is why si Lord nagpataltal sa ano gani? Sang una because para ma-save kita. So na-save na kita. No, tag-ari pagidi. The breastplate of righteousness. God's goodness protects your heart from guilt and shame. No, insakto na, no? Kay kaklaro gid, no? Shoes of peace. Sharing the good news gives you steady footing and calm in a storm. Which is, I agree. Amo na kay ko samban mo bla i-share ta sa aton kabataan. Ara na sa tupad. No, tulokbon na lang na. No, gahulid na si mo magtulog. Hindi mo pa mahambalan. Sobra-sobra naman na ya, coach. No? Di ba? I mean, ara na sa tupad mo, ginahimas mo na nadadlaw bata mo. Hindi mo siya masiran. Hindi mo kabudlay naman na ya, coach. No? Kaya nagambal pag idiri, the shield of faith. Trust in God blocks doubts and fears. This is correct, no? Ang pagsalig sa Diyos, wala tayo pang duwa-duwa, pero may wala tayo may ginakadlokan. Kaya nga, kabalo kita, ra kita sa side ni Lord. Di ba? Helmet of salvation. Knowing you belong to God protects your mind from confusion. So hindi na tama confuse. Wala na sang Diyos ngayon, si Lord Jesus Christ lang. Di ba?
1: Yes.
0: Oo, amo lang yun na kaglass is the sword of the spirit. The word of God is your tool to fight back against wrong. This is true, no? And I agree. Wala na takilan lang niya. Muna bla, wala na takilan lang niya pang duwa-duwa pa. Kahit ara na sa balaan niya kasulatan nga wala ta may dampigan, wala ta may iban nga kantuan, kundi dira lang git permi kay ang Diyos may sabat sa tanan nga bagay sa aton pagpangabuhi.
1: Kaya ba, coach, di ba, sa ginintempt si Jesus, ang iyato yung encounter kay Satan, ang word of God, kaya mo, gambas, it is written, kung may mga, ano yan, alagi dyan, ikaw, ang word of God, eh, kung, ano, kung rooted kayo sa word of God, yan, may ka na yan, may counter kayo sa atake sa enemy, sa imo. So, mo lang ginano ni Lord, ni Lord Jesus, sa ito, ni God the Father, nga in part na gid sa kabataan ta, ang word of God, i-share na gid sila. Para sila rooted man sa word kang hindi sila maging mabakod sila bla. Kaya muna lang yung amo na talaga wall armor of God. So amo na amo ginang isla na sa kabataan subong is the word of God did sa iningan ni Rasyon, coach.
0: Okay. Coach, no, coach, maki salamat gid sang imong thoughts, salamat sang imong pag-share sang imo na balaan about sa Bible and of course being a tatay, being a coach, no? Kag amo na coach, no, kasubo lang sang panahon nga mabatian mo nga may gapaniro, may gapangbuli, pero coach amo na coach sa aton nga mga avid listeners, dako gid nga bagay, no? Hindi lang yang nga kilalan mo gid yang sports, no? May partly ang sports may ara gid ya kunbaga blaya way of helping your kids, but nami gid kun mas lapit kita kay Lord Jesus Christ. No, sa tanan nga bagay. Oo, so muna lang ina mga abyan ang aton ma-share, no. So coach, before kita magatakop sa subong hapon, any message coach sa mga nagapamati nga ginikanan kag coaches?
1: Well, ang so mo na na importante gid as parents and as coaches, we must impart gid good values sa kabataan and again, communication, get open communication, get 24/7 sa kabataan. Kaya subong nowadays, way takabalo ng katabo sa kabataan, taano ginabattle, ginagoon nila, with battle sila kabuhi. So we must open line ng communication sa kabataan. Kumusta kung tingin sila? Kay, kag, amuna, inutigin sila, i-impart again ang pulong sa Ginoo, kag inutigin ang prayer. I-prayer, kag devotional gid sa word of God gid sa kabataan ta subong generation. Amo lang na open line communication, share the word of God sa ila, kag teach gid them good values gid. Kag amo na adlaw gid kumusta ang ating kabataan ta dili sila pagpabayan. I-check ta gid ang kun anong ginano nila, ang ila ginano sa social media, so amo gid na subong very alarming gid subong katabo subong. So amo na ako siya, guide ta gid ang kabataan naton.
0: Coach Maki, salamat gid no, kag again no, mga abyan kiri sa pusot lakas Sports sa Pinas, sa mga taga DYBS sa dangang mga utod, salamat gid sang inyong pag manage no sang amon nga episode no sa pusot lakas Sports sa Pinas. Kag salamat gid no sa DXKI sa pag-air every Wednesday alas 3 ang hapon. Sa sunod, kita na yun naman kita. Ini ang inyo host, si Coach Tata Bilanghel. Maayong hapon ka. God bless you everyone.
3: Puso at lakas, Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action, at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Suriin ang handbrake, wipers, headlights, brake lights at mga bintana ng kotse. Siguraduhing lahat ay nasa maayos na kondisyon. Maglaan ng sapat na distansya sa pagitan ng sasakyan mo at sa ibang sasakyan. Makatutulong ito sa pag-brake na maayos, lalo na't mas kinakailangan ang mas mahabang oras sa paghinto kapag maulan. Huwag gamitin ang cellphone habang nagmamaneho. Kung talagang kinakailangan, tumigil muna sa isang tabi. Huwag mabigla kapag dumulas ang sasakyan. Maging kalmado lagi. Huwag tigasan ang brake at timplahin ang gasolina ng mabuti para umayos ulit ang takbo ng sasakyan.
5: Paalaala mula sa 1062 DXKI. Your friendly voice in South Central Mindanao. Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
6: Ang aton takna abyan, alas 4 sang hapon.
7: Balita kag iban pa.
8: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
9: Lunes tubtob Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainobyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
8: Kag karon, yari ang inyo host.

0: gagoom-goom na sa gawas ba? No? Tara sa inyo, nagaulan na, nagtupa na gid. Tutan ko sa post ni Pastora Joy, nagpasalamat gid siya sa ulan.
1: Kag iban pa.
0: Sa may barangay Carpenter Hill kamo Pastora Joy. Gabi bala nagtalang kami halin sa Santa Cruz. Kaabot kami barangay Carpenter Hill. Ang shortcut namo nag long cut pero daw shortcut man yapon ah. First time ko to kaagi dito ba. Gabi pagid. Kamusta dara aton mga suki sa barangay Carpenter Hill. Nagdaguob to kaginaga pangilat. Diyan naghangin tudo ay di nagtupa ang ulan. Basi dugay-dugay. Pangita naman kita ulan no? Kay daw dugay-dugay man ta wala ka experience ar ulan dari nga side. Pero lately sa hapon may mga pag-ulan na dara sa may tupi. Ulan pa rin dyan sa inyo, Mami Presi. Magandang hapon. Yan, sa Cavite naman si Mami Presi sa Bernardino family. Hello man kay John D. Dara sa may Jensan. Always managapamati. Dari sa BKIP.
1: Balita!
0: Okay, present! Balita. Kung ara ka na dira. Kaga nag-tune in hasta sininga hapon. Connect lang dira sa aton nga FB page. Naka-live na kita. Ang balita, kag iban pa. Para sa aton unang segment, yari ang mga pahibalo paagi sa aton action line. Idolong sa aton ni Miga Jen. May schedule sang power interruption. Pabagyapon, no? Dara sa may barangay Lems Nolon Subong, di bala? Sa may Tiboli. Nabalik na ba ang inyong power supply dara? Ari-ana ang aton action line.
2: Action line.
3: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa August 26 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Barangay Lems Nolon, Tiboli. Sa August 27 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Sinolon, Tiboli. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
2: Action Line.
3: Ang City Enro sang Coronadal may ara sang second batch sang basura barter program sa August 26 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Old City Hall compound. Dala ang inyong mga limpyo kag properly sorted nga recyclable plastic waste and exchange sang bugas. Sino ang pwede makasali? Tanan nga mga constituents sang City of Coronadal. Ano klase nga mga waste ang pwede dalon? Shampoo sachet, packaging sang sabon, detergent sachet or refill packs, food sachet, kag tetra packs, and bubble wraps. Pwede nyo man dalon ang mga water bottles, soft drink bottles, kag juice bottles. Sa mga interesado, please bring your own reusable container, eco bag, or any clean container to carry your rice.
2: Action Line.
3: Ginapahibalo para sa tanan nga member, consumer, owners sang Socoteco 1 nga may ara sang hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socoteco 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socoteco 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
2: Action Line.
3: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro

0: sa ilalim ng National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan ng mga interesadong aplikante, pwede kang mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/ched12gocho AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook, StuFaps Region 12.
1: Action! Line!
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sa application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan ng mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line!
0: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action! Line!
2: Madamong asalamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
3: Balita kag iban pa.

0: 10 minutos makaligad ang alas 4 sang hapon. Padayon kita diri sa aton nga palatuntunan. Maayad-ayad nga pagpamati dira kay Miga Queenie kag kay Miga Irene. Gigone Sisters, dira sa Norala. Wala ba klase subong, ma'am? May mga schools na nag-deklarar wala klase, no? Subong adlaw. Kaya nag-declare sa local holiday man ang aton provincial government. So, rest day ni ma'am. Hello, kag happy listening man dira kay Ma'am Nelia, Ate Nelia, kumusta ka dira? Dira naman sa Santo Niño. So, dira kay Dr. Lolito o Rolito Repaso. Ah, Lolito, no? Libog na tuloy ko. Si Dr. Rolito Repaso. Ay, Pastor Repaso. Dira sa May Bethel. Santo Niño Bethel Baptist Church. Sa mga kauturan naton dira. See on Sunday. Don't worship ka mo dira, no? Sa Sunday. Shout out da sa mga sukita nga mga tagpalamati. Hello man kay Ate Grace. Sabay nag-tune in kasubong Ate Grace. Sa kay Ate Nenet Mandira sa Tupi. Mayong hapon dira sa inyo, te.
1: Kag iban pa.
0: Kay Ate Luz. Kay Ninang Mick. Mga taga TMA. Tupi. Mga pastors natin kag mga workers. Sako na sila practice para sa Interfaith Fellowship on September. Sa opening sang Municipal Foundation Anniversary. I believe September 7 ang Religious Fellowship sa pagpanguna sang aton TMA President Pastora Michelle Montoya. Nag-practice na subong hapon ang choir. God bless you sa inyong mga preparations. Dari kita sa aton Asa Ka Pa segment. Aton inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo. About validation. Naman ang topiko naton sa buong pamati. Dari sa Asa Ka Pa segment.
2: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
3: Marami sa atin ay umaasa sa validation ng ibang tao kung ang atin bang desisyon o gagawin ay okay o hindi. Mula sa mga simpleng bibilhing damit, magtatanong ng, bagay ba? Kahit paminsan ay gusto mo na, pero kapag may nag-comment na hindi okay, e tila nagdadalawang isip ka sa iyong kapasyahan, di ba? Pero hindi limitado sa maliliit na desisyon ang epekto ng validation sa atin. Misan pati malalaking desisyon ay talagang isasangguni natin o kaya naman ay sinasaalang-alang natin ang sasabihin ng iba. Hindi naman masama ang sumangguni o humanap ng validation. Kung tama ang sasangguniin, ay malaking tulong para maiwasan ang maling desisyon o kaya naman ay maging kampante sa tamang desisyon. Ang mahalagang tanong ay ito, valid ba ang validation sa iyo? Sundan na natin ang tanong na paano natin malalaman kung valid ang validation sa atin? Isa sa unang kailangan maging maliwanag sa isang humahanap ng validation ay sino ba ang nais mong bigyan ng kasiyahan sa pamamagitan ng iyong buhay? Si Lord ba o meron pa bang iba? Kapag hindi malinaw sa iyo ang unang bagay na yan, madadala ka lang ng opinyon ng tao. Maaring sumunod ka lang sa mga uso na okay ngayon, tapos pagtagal ay laos na o hindi na okay. Pangalawa, Mahalagang tiyakin na yung mga validators mo ay kaparehas mo din ng hangarin. Kapag hindi kasi nagtugma ang inyong direksyon, eh malamang ang kanilang opinion ay hindi magiging valid. Pangatlo, mahalagang tiyakin din ang kanilang maturity sa kanilang paniniwala. May mga tao kasing kaparehas mo ng naisin, pero dahil sa kakulangan ng pagsasabuhay sa mga prinsipyong pinaniniwalaan, ay maaari pa ding maging biased ang kanilang mga opinyon. Ang sabi sa Kawikaan, chapter 13, verse 20, kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kapag hangal ang lagi mong kasama, ay mapapahamak ka. Hindi lahat ng tao ay dapat pakinggan at hindi lahat ng opinyon ay dapat isaalang-alang. Sa mundo na puno ng napakaraming boses na humihikayat na sila ang sundin, napakahalaga na malinaw sa iyo kung sino ang dapat dinggin. Kapag tamang validation ang iyong papansinin, siguradong ang mga desisyon mo sa tamang paraan ay huhubugin. Kahit may mga bagay na hindi pa nagaganap, kung tamang validation ay matatanggap, panatag kang maayos na buhay ay mahahanap. Piliin ang tama at asa ka pa ha.
1: Balita kag iban pa.

0: Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders.
1: Balita kag iban pa.
0: Reminders nga ang aton nga kuhaan sang validation, hindi itong mga likes, kag mga hearts sa social media, hindi ang validation nga. Halin sa pulong sang Ginoo, with the guidance sang mga may ara sang wisdom, halin sa Biblia. Aton niya kuan gid sang validation, valid na nga validation. So ang ultimate goal naton is not to please men but to please God, para hindi ka magsala, no? Para hindi pod ma compromise ang imo standard. You know kung sinugid ang imo gina alagaran. Alas 4:19 winto na kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon na biyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules, Agosto 26, 2026. Sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatir.
1: Headline.
0: Sa balita lokal, $240 ka mga individual nagpaidalom sa Sustainable Skills Training Program sa Coronadal. Masobra 2,300 nga mga bata sa Surala nakabenepisyo sa ika-anom nga supplemental feeding release. Norala District Hospital naka-record sang 7,000 ka-admitted patients kag 10,000 ka-ER cases sa una nga 7 ka bulan sini nga tuig. School-based immunization program ipatigayon sa mga bulutuan sa Tacorong City sa September 15. Wanted criminal gang leader ginbawian sang kabuhi sa engkuwentro sa Maguindanao del Sur. Apat ka drug den operators arestado sang Pidea Barm. 29 ka estudyante sa Davao del Norte na biktima sang food poisoning. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
1: DXKI Balita.
0: Magpaidalom ang kapin 240 ka mga individual sa orientasyon nga magsugod buwas nga adlaw para sa pre-licensing training program o PLTP kag Sustainable Skills Training Program sa idalom sang tulong pang hanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o kontupad. Ang programa ginapatuman sa pakigbuylog sang Public Employment Service Office o PESO Sultan Kudarat Security Training Academy Incorporated kag Protector Security Agency. Suno kay City Mayor Erlinda Araquel, ang programa hindi lamang para sa temporaryo nga oportunidad sa trabaho kundi mas lawig kag mapuslanon nga benepisyo para sa mga benepisyaryo. In pahayag sang alkalde nga luyag niya nga ang mga benepisyaryo hindi lamang magpabilin isip barangay peace keeping action team o kon civil security personnel sang syudad kundi mangin may nagakaigo nga ihibalo ikasarang kag kumpiyansa isip mga security guard. Samtang ginpahayag ni PESO Coronadal Manager Lani Rivera nga magalabot sa 31 kaadlaw ang training nga lakipan sang mga lecture, aktwal nga firing, on-the-job training, kag licensure examination para sa mga mangin security guard. Pagkatapos ang training, makabaton man ang mga benepisyaryo sang allowance. Samtang sabton sang city government ang processing fee para sa ila security guard license nga nagabalor 3,000 pesos. Suno kay Rivera, ang mga BPATS kag civil security personnel nga luyag magpadayon sa ila trabaho, mahimo gihapon makabalik pagkatapos sang training. Para naman sa mga wala sang trabaho, may mga security agencies nga nagapakita sang interes sa pagkuha sa ila. Ang mga benepisyaryo ginpili sang city government base sa rekomendasyon sang tagsa nila kabarangay. Nakabenepisyo ang 2,395 ka mga kabataan sa ika-anom nga release sang Supplementary Feeding Program o SFP para sa calendar year 2026 nga ginpatigayon sang Martes sa Surala Evacuation Center. Lakip sa mga benepisyaryo ang mga kabataan nga naka-enroll sa 54 ka Child Development Centers o CDCs, kag 18 ka Supervised Neighborhood Play o SNP sites sa Banwa sang Surala. Ang SFP nagahatag sang dugang nga pagkaon sa mga kabataan nga nagapartisipar sa child development programs isip suporta sa ila nutritional needs kag kaayuhan. Gin-monitor ang distribution sang Provincial Social Welfare and Development Office kag OPG Inspectorate sa pakigbuylog sang Municipal Social Welfare and Development Office. Kaagi sa programa padayon nga ginasuportaran ang nutrisyon kag maayo nga pagdako sa mga kabataan sa nagkalain-lain nga child development centers kag play sites sa Surala. Naglabot sa 7,000 ka pasyente ang na-admit sa Norala District Hospital o NDH halin Enero tubtub Hulyo sininga tuig, samtang naka-record naman ang emergency room sang ospital sang 10,000 ka kaso sa nasambit man nga tion. Suno kay NDH Chief Dr. Mila Quinton, nagapakita ang tala nga padayon nga ginasabat sang ospital ang mga kinahanglanon sa ikaayong lawas sang mga residente paagi sa pagpalapit sa importante nga health services sa komunidad. Ginpahayag ni Quinton nga prioridad sang ospital ang pagsiguro nga ang kada pasyente makabaton sang madasig kag di kalidad nga pag-atipan, ilabi na ang mga mas nagakinhanglan sang serbisyo medikal. Samtang magluwas sa mga na-admit kag emergency cases, naka-record man ang outpatient department sang NDH sang 7,000 ka konsultasyon sa unang 7 ka bulan sang tuig. Nagsaka naman sa halos 1,000 ka surgical procedures ang ginhimo sang ospital halin Enero tubtub Hulyo, samtang nakabulig man ini sa kapin 300 ka normal deliveries sa nasambit nga tion. Padayon man nga ginapatigayon sa NDH ang mga libre nga surgical kag medical mission, agod mapalapad ang access sa mga pasyente sa importante nga medical procedures kag serbisyo. Sa bahin sang nutrition services, nakakuha ang ospital sa 100% nga marka sa assessment indicators para sa severe acute malnutrition nga nagapakita sang pagsunod sini sa mga pagsulundan sa pag-atipan sa mga pasyente nga may grabe nga malnutrition. Ginapalig-on man sang NDH ang mga programa para sa mental health pagi sa mga psychological first aiders nga ginbansay sa paghatag sang pauna nga psychosocial support sa mga naga-experiencer sang emotional kag psychological nga distress. Pagi sini nga serbisyo padayon nga ginapalapad sang NDH ang access sa healthcare kag ginatubang ang mga kinahanglanon sa medical, nutrition kag mental health sang komunidad nga ginaserbisyuhan sini.

Magpatigayon ang City Government of Tacuarong paagi sa City Health Services Office ang pakigangot sa Department of Health para sa school-based immunization program sa September 15. Paghatagan sang libre nga bakuna ang mga estudyante sa tanan nga pampubliko nga elementarya kag high school sa syudad. Lakip sa mga benepisyaryo ang grade 1 kag grade 7 pupils nga paghatagan sang bakuna kontra measles kag rubella pati na kontra tetanus kag diphtheria. Samtang ang mga grade 4 kag 5 nga babayi paghatagan man sang HPV vaccine nga magabulig sa pagpugong sang cervical cancer. Ginauhag sang lokal nga gobyerno ang mga ginikanan kag guardian nga pahanugutan ang ilang mga kabataan nga magpartisipar sa programa agod maproteksyonan sila kontra sa mga balatian nga mahimo malikawan paagi sa bakuna. Para naman sa mga estudyante sang pribadong eskwelahan, mahimo sila makakuha sang libre nga bakuna sa ilang mga barangay health center. Para sa dugang impormasyon, mahimo makigangot sa mga ginikanan sa eskwelahan sang ila kabataan o kon sa City Health Service Office sang Tacuarong City. Ginbawian sang kabuhi sa inkwentro sa mga pulis sa Sharif Aguac Maguindanao del Sur sang Domingo ang nabilin nga miyembro sang nabungkag na nga grupong teroristang Daula Islamiya nga wanted sa madamong akaso sang murder, frustrated murder, trafficking sang illegal nga droga kag 12 kakaso sang pagpangawat sang salakyan. Suno sa mga lokal nga opisyal nga lakip sa napatay isa ka Rambo Giasalim sang grupo na nag-atake sa platoon sang Special Action Force sang kapulisan nga nagpatigayon sang operasyon agod aristohon ang Malaysian terrorist nga si Zulkifli bin Bir alias Marwan sa tong Enero 25, 2015 sa Pidsandawan Mamasapano Maguindanao del Sur. Napatay sa insidente nga na mentionar ang 44 kakatapo sang SAF isa ka insidente nga nagtayog sa bugos nga pungsod. Ginpahayag sa mga opisyal sang munisipyo nga nagbulig sa pagtumod sa ginahamtangan sang dugay na ginapangita nga si Giasalim sa barangay Kuloy, Sharif Aguac nga plano kontani siya aristuhon sang malinong sa mga pulis halin sa nagkalain-lain nga unit sang Maguindanao del Sur Provincial Police Office. Apang nagbato, nagbunot sang .45 kalibre nga pistola kag nagpalupok rason nga nagresulta sa bakbakanay ang operasyon kag gin kamatay sang sospek. Napilasan sa inkwentro ang asawa sini kag gindala sa emergency gindala sa mga emergency responder sa ospital para sa medikasyon. Ginpahayag ni Police Regional Office Bang sa Moro Autonomous Region spokesperson Captain Steffi Salanggit gilayon man gin dakop sa mga pulis ang upod ni Giasalim nga wanted sa mabugat nga kasong kriminal. Pusa ini nga nag surrender sa mga pulis matapos ang insidente. Nakumpiskar ang isa ka fragmentation grenade halin sa suspect. Isa sa masobra pulo ka kaso nga murder nga dapat atubangon ni Giasalim ang suno pa pagkalambigit sini sa pagpatay sa tong 2014 kay Alfredo Amelista, Municipal Administrator sang Sharif Aguac. Sa ginhimo nga pagpangatake sa isa ka barangay sang munisipyo. Nalambigit man suno pa ini sa 15 ka kaso sang pagpangawat sang motorsiklo kag mga salakyan halin 2015 tubtub 2017. Arestado ang apat ka operator sang drug den lakip ang isa ka babayi
sa entrapment operation sang tingob nga pwersa sang anti-narcotics agent kag mga sundalo sa barangay Baka, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, Domingo nga adlaw. Inpahayag sini nga Martes sa mga lokal nga opisyal kag intelligence unit sang Army 6th Infantry Division nga apat ka suspek ang nabilanggo na subong nga naktuhan nagabaligya sang marijuana. Ginapatihan, nabilin nga miyembro sang Dawla Islamia Terror Group. Suno kay Fidea Barm Regional Director Edgar Hubay, ginasuportaran sang nagkalain-lain nga unit sang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kag Army 61st Mechanized Battalion ang entrapment operation nga nagresulta sa pag-arestar sa apat ka suspek. Ang nasambit ng batalyon niya sa idalom sang operational control sang 6th Infantry Division. Inpahig ni Hubay nga ginhiwat ang operasyon base sa report sang mga himata kag silingan sang apat ka suspek angot sa illegal nila nga mga aktibidad. Ilayon ginarestar ang mga suspek matapos ginbaligyaan sang droga. Ang nagpakuno-kuno ng mga operatiba sa ila mismo drug den kung sa diin nagapatigayon sang pat session sa mga nagabakal sa ila. Nakumpiskar sa mga suspek ang shabu nga nagabalor 146,000, isa ka .45 kalibre nga pistola, mga drug sniffing paraphernalia, cellphone, may numero sang ilang mga contacts kag nagkalain-lain nga sa nagkalain-lain nga barangay sang Dato Odin Sinsuat kag Cotabato City. Suno kay Hubay, pagakasuhan ng apat sang kaso nga pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Si Dalom sang Layi, ang pagpadalagan sang drug den isa ka krimen na hindi pwede piyansahan. Sa ulihi nga balita lokal, naglabot sa 29 ka mga estudyante ang gindala sa ospital matapos nahiluan sa ginkaon nga merienda sa Tulalian National High School sa Santo Tomas Davao del Norte, Lunes nga adlaw. Sa separar nga report sang School Administration kag Office of Civil Defense Region 11 kag DOH 11 ang nasambit ni mga estudyante gilayon ginhatagan atensyon medical matapos naka-experience sang sintomas sang food poisoning. Ang mga estudyante nagreklamo sang grabe nga pagpalanakit sang tiyan pag sururuka, pagkahilo kag grabe nga pagsakit sang ulo gani gindala sa Municipal Health Center para sa ebaluasyon kag medikasyon. 18 sa mga estudyante gin-refer sa Davao del Norte Hospital sa Banwasang Carmen, 4 sa Davao Regional Medical Center samtang isa ang gindala sa pribado nga ospital. Sa report sang Santo Tomas Municipal Police Station, ang nasambit nga mga estudyante nagkaunsang binignit sa kasahi sang pagkaon sa probinsya kag nag-inom sang gulaman naging baligya sa eskwelahan. Sa paunang investigasyon sang kapulisan, posible bleaching powder sa hulip nga kalamay ang nasagol sa pagkaon kag ilim nun sang mga estudyante. Hinahulat pa sa mga otoridad ang resulta sang laboratory examination sa sample sang nasambit nga binignet kag gulaman. Yara sa kustodiya sang pulis ang tindera sang nasambit nga merienda kag posible mga tubang sang kaso depende sa investigasyon. Sabto naman sang DOH 11, DSWD 11 kag lokal nga gobyerno sang Santo Tomas ang pagpabulong sa mga estudyante. Amaya to ang madulong mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Dugang impormasyon diri naman sa Hudyat Balita upod ang 702 DZAS.

0: Samantala, sa rehiyon, pinakamataas ang willingness to report sa Visayas, nasa 74.5%. Statistically similar ang Luzon at Mindanao, nakapwa na sa 67%. Kabilang sa mga aktibong respondent ay ang merong access sa internet at lumalabas rin na malakas ang ugnayan ng relihiyon sa willingness to report kumpara sa iba pang factors na sinuri. Para sa FEBC Network News, Joe Cabrera Alabastro.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Paghihikayat sa publiko ng Department of Agriculture o DA na bawasan ang pagtatapon ng kanin at suportahan ang lokal na magsasaka. Ito ay bahagi ng kampanyang isinusulong ng Philippine Rice Research Institute na Be Rice-Sponsible. Naglalaman ito ng tatlong pangunahing paalala kabilang ang iwasan ang pagsasayang ng kanin, bumili ng lokal na bigas at pumili ng mas masustansyang uri ng kanin. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang responsableng pagkain ng kanin ay dapat maging bahagi ng pang-araw-araw na gawain dahil mahalaga ito sa mga Pilipino at sa seguridad sa pagkain ng bansa. Batay sa pagtataya ng PhilRice, nakapagtatapon ang bawat Pilipino ng tinatayang 2 kutsarang lutong kanin bawat araw, nakatumbas ng halos 11 milyong sako ng bigas na nasasayang kada taon. Dagdag pa ng ahensya na ang dami ng nasasayang na kanin ay maaaring makapagpakain ng tinatayang 5.17 na milyong mga Pilipino sa loob ng isang taon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nanawagan ng iba't ibang religious group sa Sandigan Bayan na ibalik sa kulungan si dating Senator Ramon Bong Revilla. Binigyan diin ng mga grupo na ang publiko ay nawawalan na anila ng tiwala sa mga korte sa bansa matapos payagang makapagpiyansa ang ilang politiko na nahaharap sa non-bailable case kagaya ni Revilla. Nababahala rin umano ang mga grupo sa posibilidad na pagbigyan din ng korte na makapagpiyansa si Senator Rodante Marcoleta at Jingoy Estrada, maging ang dating mambabatas na si Mike Defensor. Maaalalang pinayagan si Revilla na makapagpiyansa ng 1 million pesos ugnay sa kasong malversation na may kinalaman sa maanomalyang flood control projects.
1: Ulat Panahon.
2: Nakararanas ang Zambales ng minsanang pag-ulan dulot ng hanging habagat, habang ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental ay nakararanas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog-kidlat, dulot pa rin ng hanging habagat. Nakararanas naman ang natitirang bahagi ng Luzon, Aklan, Capiz at Negros Oriental ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulog-kidlat, dulot ng hanging habagat. At ang natitirang bahagi ng bansa ay nakararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulog-kidlat, dulot naman ng localized thunderstorms. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos and 71 centavos. Canadian dollar 44 pesos and 61 centavos. Australian dollar 44 pesos and 20 centavos. Singapore dollar 48 pesos and 62 centavos. At Saudi riyal 16 pesos and 43 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga Kawikaan 28:13, mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ng ulo ay mapapahamak.
1: Hudyat Balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 25-26 ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: 4:45 ng hapon.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Real travels.
5: Value for money.
4: Food trip.
5: Accommodation na sulit.
4: Real travels.
5: Because adventures are the best way to learn.
6: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shira De La Peña, your travel host for this episode. And ngayon guys, nandito pa rin tayo sa ating Dubai Travel Series. And today, you will join me sa Day in the Life ko dito sa Al Seef, Dubai. So tara, let's go! So yun guys, no, bali actually sa Al Seef po kami nag New Year, we celebrated sa may bandang gitna ng Al Seef kasi nandun daw yung one of the best fireworks display sa Dubai. So nung gabi, pumunta kami doon, so parang naisip namin, what if like the next day we will go there ng hapon naman para naman makita namin yung Al Seef sa morning. And talagang nakita namin yung Al Seef in its daylight beauty. Sobrang ganda guys kasi para pala siyang isang napakalaking port and napakadaming pwedeng gawin talaga dito. So we went there and nagulat ako kasi ang Al Seef pala, meron pala siyang dalawang parts ng location. So the first part is the contemporary part guys. Nandito yung mga modern na boat, nandito yung mga picturesque places na pwede ka talaga magpicture. If nakikita nyo guys, nandito ako sa may dock. Actually, ang daming docks dito sa may Al Seef. And ang sarap lang maglakad-lakad. You can see some yachts. You can see different types of buildings then. And it actually reminded me of Hong Kong's Victoria Harbor. And if makikita nyo guys, ito yung contemporary part ng Al Seef. And merong mga golf cart dito pag tinatamad ka maglakad. And ang sarap lang dito maglakad-lakad. Kasi syempre after New Year, wala masyadong tao kasi pagod lahat. So nakuha namin yung Al Seef na wala talaga masyadong tao if nakikita nyo sa video. And ang ganda, ang daming mga restaurants to eat. And after 5 minutes of walking, nakalating na kami dito sa old part ng Al Seef. And yung first impression ko dito guys, para pala siyang Israel vibes. Alam nyo yon, yung para kang nag-time travel sa mga ancient times, ganun ka old. So yung mga boat na nakita namin, old din, like color brown, gawa sa kahoy. Tapos nakakatuwa kasi yung mga boat na yan, pwede nyo actually sakyan for a dinner cruise. Kasi yung mga boat nila, kakaiba yung mga designs. So yon guys, sobrang presko dito sa Al Seef. It's actually along Dubai Creek, so it stretches around 1.8 kilometers wide and 25 million square feet daw to. So napakalaki guys, so samahan nyo talaga ako dito sa ating Al Seef walking journey, no? And habang naglalakad kami guys, sobrang daming mga pwedeng bilhin. Like ito ako guys, biglang na-distract kami, nakita namin ang gaganda ng mga dress, pwedeng pangpasulubong guys, sa tingnan nyo. 10 dirhams lang yan, yung mga duster na yan. Pero hindi siya basta-bastang duster guys ha, napaka-social niyan. It's made from India, it's made from Pakistan, iba-ibang mga countries near the Middle East kasi iba yung tela nila, iba yung quality ng tela, sobrang ganda. So imagine yon, 10 dirhams lang, that's only parang 150 pesos, ba? Diba? Sobrang sulit yung mga pwedeng bilhin dito sa mga souk nila dito sa Al Seef. And then ano pa yung mga nakita namin, parang may nakita din kaming mga curry, mga spices, iba't ibang klaseng spices kompleto din dito sa mga souk sa Al Seef. Merong mga curry, mga saffron, yung mga pangluto na spices, lahat ng mga exotic spices nandito talaga makikita. So ang galing lang guys, kasi parang itong Al Seef na area na to, it's not only a place ng mga boat, ng mga yacht, or mga restaurants at kainan. It's actually a place na madaming mga souk, mga maliliit na mga stalls, mga stores where you can buy a lot of things talaga. So yon, mostly sa Al Seef kasi na-enjoy ko talaga guys is maglakad. Kasi naglakad kami dun sa contemporary part to the old part. Sobrang enjoy kasi kahit medyo mainit yung panahon, since medyo winter season pa dito sa Dubai, very fresco yung hangin. Alam nyo guys, yung hangin sa Baguio, ganun kalamig yung hangin. hangin dito, guys. As in, kaya hindi ka pagpapawisan talaga. And around 30 minutes na kami nito naglalakad. Tapos ang dami pa rin namin nakikitang mga stalls, yung mga bilihan, mga tiyangge, and iba-iba yung binibenta nila, guys. And mostly, may mga binibenta din silang mga iba't ibang mga clothing. Which is, yun talaga yung parang finafront dito sa Alsif na mga suke. Kasi yung mga textile nila, yung texture ng mga dami, talagang napakaganda. Especially kapag made from India, Pakistan, nagugulat ako. Sobrang lambot, sobrang ganda ng quality ng kanilang mga damit. So yun, guys, talagang napakaganda dito. At hindi lang yun, guys, talagang pinanindigan ng Alsif yung pagka-ancient place niya. Kasi ang daming mga props dito. Dito sa may dock nila, meron silang parang fishing net. Nakakatuwa talaga. And then, after minutes of walking, guys, nakarating kami dito sa part na to ng Alsif. Nasa old part pa rin tayo, pero mostly, ito yung part ng may mga restaurants. So, since Alsif ito, it's an old heritage area, yung mga restaurants dito, puro mga Emirati cuisine yung ino-offer. So, may mga biryani, may mga basmati rice, alam nyo yun, guys, napakasarap. So, it's really good to try yung Emirati cuisine dito sa Dubai. And sa Alsif, madami kang mahahanap na cuisine na ganon. So yon, you can do a lot of things here. You can walk, you can jog, you can shop. Ang dami mo masya-shopping dito. Mga spices, mga damit. And guys, if mahilig kayo sa pabango like me, I suggest you go here to see the exotic perfumes na ino-offer dito sa Alsif. Meron din silang mga stalls na yung mga Arabian perfumes in-offer nila, different types of fragrant notes, different types of bottles ng Arabian perfumes meron sila. And ang maganda, lahat ng makikita mo dito na binibenta sa Alsif, lahat authentic and lahat talaga gawang UAE or gawang nearby Middle Eastern countries. So, ganun yon. And they also have handcrafted potteries and mga mangkok, ganun. May mga colorful sila ng mga mangkok, mga plato. I think it's made from Turkey ata. So, super, super ganda. And of course, meron silang mga merch dito and souvenirs like mga magnet. Of course, kapag kailangan nyo yung mga ganun na souvenir or pangpasalubong from your Dubai travel, diba? And not only that, meron din silang mga pwede kayong maghanap at bumili ng mga pang-Emirati na costume. O, diba? Kung trip nyo lang, guys. Ayan. So, nakalakad kami after 1 hour na to. Nakarating na kami sa may roundabout, sa pinakamismong entrance ng Alsif, Dubai. So, napakaganda. Pwede kayong magpicture-picture dito, guys. And daming picture spots talaga. So, yun. So, nandito na ako actually sa may rotonda. Tapos, nakita namin, meron pa palang another part ng old heritage, which is the continuation. Nakala ko, nakarating kami sa entrance, parang palabas na kami. So, nangyari, pumasok ulit kami pagdating namin sa entrance. And grabe, ang dami talaga. Para siyang divisoria, pero medyo saucy yung dating. Ganon. Kasi nga yung mga binibenta dito, very, parang mga niche yung items nila. They have textiles, they have pottery, they have clothing, they have perfumes, meron silang mga food, and nandito na ako sa part na to, na yung mga binibenta dito, mga paintings, mga talagang handcrafted items, and more gems dito sa mga souk sa Alsif. And I saw nga parang may nagbibenta din ng mga sand art ng mga Dubai places. So, it's really nice. Kapag mahilig ka, guys, sa art, and you want to see the artsy side of Dubai, you can actually go dito sa Alsif. Kasi ang daming places where you can buy mga novelty items. And we were walking, and nagulat kami. Ang daming ma-offer dito sa place na to. They also have a museum of illusions. O, diba? So, kung gusto mo din mag-museum, if you're with your family, may mga kids kayo, this is a nice place. And did I mention ba, guys, na it's a free place to go to? Ayan, if hindi ko pa na-mention, Alsif is a very, very much free place to go to. So, wala kayong babayarang entrance fee. And I think yung babayaran nyo lang is yung isa-shopping nyo. Kung gusto nyo mag-ride ng boat or kung gusto nyo kumain dito, yun lang yung talagang magagastos mo. So, yun. Sulit na sulit dito kasi parang isang buong stretch ng location to. Maglalakad ka lang na maglalakad. Parang the last time, dun sa last episode natin guys, yung naglakad kami sa Dubai Marina, para siyang ganito. Pero syempre, mas pinapakita nila yung heritage talaga ng Dubai. Parang kung i-compare ko to guys sa Philippines, parang ito yung Intramuros ng Dubai. Kasi napaka-historical, tsaka ang daming mabibenta na parang ano, very Dubai na mga pasalubong. And ang pinaka-nakakatuwa dito guys, is while you're walking actually, parang na-appreciate mo yung paglalakad mo kasi ang dami mong nakikitang mga binibenta nila and ma-educate ka talaga sa mga products ng Middle East. So parang, ah, ito pala yung mga binibenta at in-offer sa Dubai. Meron silang spices, meron silang jewelry, may perfumes, and nakakatuwa, dami mong ma-explore just walking dito sa Al Seif. And if nakikita nyo sa video guys, tingnan nyo naman, may pa-free taste pa sila ng different types of syrup and honey from the Middle East. Itong nagbebenta ng honey na to, in-explain niya sa akin the different types of honey, tapos pinatikim niya sa akin guys yung honey from Yemen. So napakasarap guys. Tapos diba, ang dami niyang kinuwento about dun sa mga syrups na yon from the Middle East. Kaya very educational tour po ito. Akala mo nasa museum ka, ganun. Ganun ang peg. So that is Al Seif guys. Lots of things to do, lots of things to learn. And yun, tumawid kami actually from Al Seif kasi kadikit na nito yung isa pang napakagandang historical neighborhood which is called the Al Fahidi Historical Neighborhood. So dito naman guys, ano eh, parang kapag okay ka pa maglakad no, after mga 1.5 hour of walking, pwede pa kayo dumiretso dito sa Al Fahidi Historical Neighborhood. Again, it's a free entrance. Papasok dito sa neighborhood na to. So, parang Intramuros style pa rin to ng Dubai yung datingan niya because pinapakita dito yung mga historical items, historical places ng Dubai. You can see yung mga ancient boat nila. You can see yung mga kung saan tumira yung mga dating Arabo. Ganon. Talagang parang siyang interactive na museum. Pwede ka pumasok sa loob. Like ito guys, pumapasok ako sa loob sa dating bahay ng mga Emirati. So before, ginagawa nilang mga fort ng bahay nila is out of hay. Ang tawag po dito is the house of hair making. So dito nag-hair make yung mga Emirati. May kita mo yung life nila before. And if you will explore the Al Fahidi Historical Neighborhood, the difference of this one from Al Seif is ito, wala siyang mga souk. So, wala siyang mga tiangge or wala kang mabibili dito. But then, ang sino-showcase dito sa neighborhood, it's mostly like a museum type of neighborhood kasi ang dami mong makikitang mga artifacts, ang dami mong mga eskinitang mapapasukan. Like guys, ang gaganda ng eskinita nila. Akala mo nasa Aladdin ka na movie. Ganon yung peg. Akala mo talaga nasa ano ka, trip to Jerusalem. Ganon. Para kang nasa Israel ang vibes kasi nga napaka-historical talaga. Yung mga buildings around it. Iba-iba yung ino-offer. Merong mga art galleries sa loob. Yung iba may mga restaurants, may mga coffee shops na traditional. Yung iba naman ng mga buildings sa loob, may mga museum. So, yung pumunta kami dito sa Al Fahidi Historical Neighborhood, meron silang coffee museum, meron silang coins museum. So, different types of historical museums where you can learn. And ang pagkakaalam ko, napakamura lang ng entrance fee nila. I think around 10, 15, 20 dirhams lang. Makakapasok ka na sa mga museum sa loob ng Al Fahidi. So, yun guys, mga 2 hours na kami naglalakad. From 2 to 4pm at kami naglalakad guys. Medyo magana yung paan namin tas gutom na kami. So, parang buti na lang nandito kami nag-stop over kasi sa dulo ng Al Fahidi neighborhood guys, merong pinaka OG, original spot restaurant daw to guys for authentic Emirati cuisine which is the Arabian Tea House. So, must try dito guys. So, what we ordered here is a pot of cinnamon tea with milk and nag-order kami ng kanilang bestseller daw guys which is the Arabian Tea House specialty na shawarma which is made out of roasted lamb. Meron din siyang capsicum sa loob, meron siyang mga onions, meron siyang mga iba't ibang mga laman pa sa loob, may syrup din sa loob na parang sauce na masarap. And sobrang sarap guys, it's a 10 out of 10 for me. Sobrang na-enjoy namin yung day today. Kaya yun guys, sobrang enjoy dito sa Al Seif and Al Fahidi neighborhood and dito sa Arabian Tea House. So yun guys, ang dami nangyari no, para ang bilis ng pangyayari kasi ang dami natin sobrang napuntahan for today's video. We went to Al Seif, Al Fahidi, and we went to the Arabian Tea House. And yun guys, sana na-enjoy nyo yung episode for today. More episodes pa to come dito sa ating Dubai Travel Series. So yun guys, always remember that adventures are the best way to learn. This is Shira De La Peña and see you on the next episode.
4: Real Travels.
0: Value for money.
4: Food trip.
0: Accommodation na sulit.
4: Real Travels.
0: Because adventures are the best way to learn.
7: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.
1: Magandang hapon mga kagapay, itong programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Kasama niyo po kami tatlo ngayong hapon. Ako po si Dennis Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ako naman si Tricia Denise Campanier. Ngayon po ay August 26, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay? Nakaready na po ba kayo para sa long weekend?
2: Wow.
3: Mm-hmm. I'm sure marami po sa ating mga kaagapay ay naghahanda na para dyan kasi more rest and more time to spend with our loved ones. Di po ba?
2: Yes, ang saya nun. Ako excited na talaga kasi love na love ko ang mga oras na kasama ko kayong dalawa. Kahit saan pa tayo mapadbad.
3: Ay, ganyan ka-sweet ang mama ko. Hindi po yan nauubusan ng pagpapahayag ng love niya sa amin.
1: Oh. Ay, totoo yan, anak. Natural yan sa mama mo eh. Oo, isa yan sa napakaraming dahilan kung bakit ko siya nagustuhan.
2: Wow, grabe naman yung magama ko. Pero ang totoo po niyan, mga kaagapay, nagagawa lang po nating maging mas lalong mapagmahal. Dahil ang Panginoon ang unang nagmahal sa ating lahat. Siya ang source ng love na ito. Ang sabi nga sa John 15:9, sabi ni Jesus, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman inibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig.
1: Amen!
2: Amen!
1: Tunay nga pong wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Makagapay, up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na
4: 702-DZAS-FEBC Radio
1: or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart
4: 0999-223-5675.
1: Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: Nais kong basahin ang ilan sa mga messages na inyo pong ipinadala sa amin mga kaagapay. At maaari nyo po bang ipaalam saan po ba kayo nakikinig ngayon? Ito, sisimulan kong basahin ang message ni Faustina Frankie Habla. Maulang hapon, Campanier Family, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy pakikinig. Thanks sa Lord sa pag-iingat everyday. Si Ferdy S. Hota naman ang sabi, Blessed Wednesday, Campanier Manalo Family. Indeed, rain or shine. God bless us always. Sa Diyos ang papuri. At si Guy Santos ang sabi naman niya, Magandang hapon, Campanier Family. Listening palagi. Pa-request ng gagawin ang nais mo at paano kung wala ka, Jesus. Hello sa inyo.
5: Yes, hello sa inyo,
2: Faustina. Ferdy, yes. At Guy, maraming salamat sa lagi niyong pagtutok sa programa. At Guy, nawa narinig mo ang iyong requested song sa panimula ng programa.
1: Ito pang mga nakikinig sa atin, shout out kina Angel Villaflor Gorospe, Jessica Jang, Epifanio Salvador, Mary Ann Cruz, Nora Canchela, Jose Berueco, at Mila Pascua, happy listening po!
2: Happy listening!
6: Yes, happy listening mga kaagapay! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri, ang singer-songwriter na si Viola na kasama natin para ipagpatuloy ang kanyang kwentong papuri later. Kaya tutok lang mga kaagapay! Pero sa ngayon po ay pakinggan muna natin ang mga awiting ito. Simulan natin sa dalawang awitin mula sa Papuri 20, Ang Sayakap Mo Yahweh na inawit ni Johnny Dizon, sinulat ni Jonathan Manalo, at Ang Kahit Hindi na sinulat ni Pastor Ronel Rubrica at Kathy Carlos na inawit ni Jerus Del Socorro. Kasama rin ang isusuko ang lahat mula sa Papuri 25. Sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Joan Oliveros, at awiting Kabutihan Katapatan Kailanman mula sa Papuri 21. Sinulat ni Third Fermin, inawit ni Ruben Laurente at Kate Rose Urrutia. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang...

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito po si Dennis Campanier.
1: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Isang napakainit na pagbati po. Saan mang panig kayo nakikinig ngayon? At hayaan nyo nga pong samahan namin kayo sa inyong pakikinig sa radio. Gayun din sa mga nakikinig via online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na po kayo sa inyong Facebook para po inyong maipaabot sa amin ang inyong messages. At ang ating Facebook page ay
3: 702 DZAS FEBC Radio.
1: At syempre, ang mga texters ay welcome
4: texters.
1: Na welcome. Yes, sa Globe
3: 0916-296-6620
1: at Smart
3: 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, nais po namin kayong imbitahang muli na magpadala ng inyong mga kwentong papuri. Let's go! Send yun na po yan. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account, sa ating email address na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay.
2: Maraming salamat po sa inyong mga ipinadadalang kwento, mga kaagapay.
1: Thank you!
2: At itatampok po namin yan dito sa programa sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad po ng nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga papuri singers. At yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri, ang singer-songwriter na si Viola Natividad. Narito po ang kanyang kwento.
5: Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Viola Natividad. At natutuwa po akong makasama kayong muli dito sa papuri. May mga awit po na kapag narinig natin, bumabalik agad sa atin ng particular na panahon ng buhay natin. Alam niyo po, ganito ang pakiramdam ko tuwing inaawit po ang maligayang nagbabalik from Papuri 25 na isinulat po ng ating maestro, Arnel De Pano. Naalala niyo pa po nung pandemic, yung mga panahon na halos tumigil ang mundo, yung hindi po tayo makapagkita-kita, hindi tayo makapagtipon sa simbahan, at maraming dumaan sa takot, lungkot, at maraming tanong. Kaya po noong dumating ang pagkakataong makabalik tayo sa bahay-sambahan, parang iba ang dating ng bawat awit po, ano? Bawat panalangin, bawat pagkakataong makasamba. Mas na-appreciate po natin ang mga bagay na dati parang normal lang. Pero habang tumatagal, mas na-realize ko po na hindi lang pala tungkol sa pagbabalik sa simbahan ang awitin na ito. Minsan, kailangan din nating bumalik sa Diyos. Hindi naman laging dahil galit tayo sa Kanya o ayaw natin sa Kanya. Minsan dahil lang sa sobrang busy ng buhay. O kaya sa dami ng pinagdadaanan natin, hindi na po natin namamalayan na unti-unti na pala tayong lumalayo. Alam niyo po, ang nakakagaan ng loob isipin, hindi po nagbabago ang Diyos. Hindi siya napapagod maghintay at hindi siya nagsasawang tumanggap. Kung matagal ka nang hindi nakapanalangin, kung matagal ka nang hindi nakapasok sa simbahan, gusto kong sabihin sa'yo, hindi pa huli ang lahat. Laging may daan pa uwi. Habang pinag-iisipan ko po ang mensahe na ito, naalala ko rin yung isa kong awit na ang title po ay Muli. Isinulat ko po yung song na yun para sa mga taong pakiramdam nila ay pagod na talaga sila, sugatan sila, o nawawala na ng pag-asa. May isang linya po doon na ang sabi ay, darating din ang umagang may liwanag at pag-asa. At sa tingin ko, yun din po ang mensahe ng maligayang nagbabalik. Na kapag bumalik tayo sa Diyos, hindi ibig sabihin mawawala agad ang lahat ng problema. Pero may kapayapaan tayong matatagpuan sa Kanya. May pag-asang unti-unti niyang pagagalingin ng mga sugat natin. At may katiyakang hindi niya tayo iiwan anuman ang pinagdaraanan natin. Kaya kung sa pakikinig mo ngayon ay parang may kumakatok sa puso mo, baka ito na ang paanyaya ng Diyos sa'yo. Lumapit ka lang. Naghihintay siya at gusto kitang salubungin ng mga salitang ito. Maligayang nagbabalik.
1: Mga kaagapay, totoo nga po ang kinuwento sa atin ni Viola, anuman ang iyong nakaraan o may pinagdadaanan ka man sa kasalukuyan, mahal na mahal ka ng ating Panginoon.
2: Yes.
1: Hindi mababago ng kahit ano pa man ang pag-ibig ng Diyos para sa atin.
4: Pakinggan na natin ang awiting nabanggit ni Viola Natividad, ang maligayang nagbabalik mula sa Papuri 25, sinulat ni Arnel De Pano at ni Reverend Randy J. Austria na inawit niya kasama sina Larry Ilagan, Ava Canaselli, Mel Altoveros, Kate Rose Urrutia, Arnel De Pano, Michelle Charlotte Bautista, Ben Hobilia, and Che Dimain, na susundan ng awiting Muli na sinulat at inawit din ni Viola. Maririnig din natin ang dalawang awitin mula sa Papuri 22. Ang Minamahal Ka na sinulat ni Mario Laharca Jr., inawit ni Kathy Go, at Angkla na sinulat ni Simon Caleb Gasilaw, inawit ni Benny Manaligod, Mika O'Hara at John De Vera. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mga kagapay, kayo po'y patuloy na nakikinig dito po yan sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier at syempre, kasama ko sina
2: Charmaine Manalo Campanier po. Happy Wednesday!
3: Nandito rin po si Tricia Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin po kayo mga kaagapay sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
1: Itutuloy kong basahin ang pagbati ng ating mga kagapay last Wednesday. Shoutout kina Helen Arellano, Presi Mitra, Anita Unta, Mary Ann Cruz, Nora Canchela, at Euphorcina Bernardino. Si Jonathan Clerigo, ang sabi niya, Happy Wednesday. Thank you for another inspiring and refreshing episode. At si James Christian Ambagan, sabi naman, Good day, Campanier family, at sa lahat ng mga kagapay. Si Orlando Ambagan, sabi rin, Salamat po sa awiting makalangit. Keep safe, everyone. Jesus cares for all of us. Happy listening po
2: Happy
1: sa inyong lahat!
2: Listening. At eto, isa-shout out din natin ang ating tampok ngayong hapon na si Viola Natividad. Shout out sa kanyang husband and son, si Carlo and Judah Natividad. Gayun din sa kanyang papa, Freddy and mama, Nell. At sa kanyang mga sisters, si Ava, si Kathy at sa kanyang kuya, Mon. Hello din at happy listening sa kanyang Victory Group leader, sina Simon and Julie Gomez, at sa kanyang VG family sa Victory North Avenue. Hello kina Arian, Adi, at Tita Weng.
3: Wow, hello po.
1: Hello po sa inyo lahat.
2: Hello po sa inyong lahat. At mga kaagapay, mananalangin po tayo, pangungunahan tayo ni Viola Natividad.
5: Mga kaagapay, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal. Salamat dahil kahit ilang beses kaming lumayo, hindi ka napapagod na tawagin kaming pabalik sa iyo. Dalangin ko po para sa bawat nakikinig ngayon, may ilan na masaya ang puso, pero may ilan ding pagod, sugatan, nalulungkot, o may mabibigat na pinagdaraanan. Ikaw po ang nakakakilala sa bawat isa sa kanila. Panginoon, iparamdam mo po sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kung may mga puso mang nangangailangan magbalik sa'yo, bigyan mo po sila ng lakas ng loob na gawin ang unang hakbang. Tulungan mo po silang maranasan ang iyong kapatawaran, kapayapaan at pagmamahal. At para sa mga matagal nang naghihintay ng kagalingan, kasagutan o panibagong pag-asa, ipaalala mo po na ikaw ang Diyos na nagpapagaling at nagpapanumbalik. Tulungan mo po kaming magtiwala na sa iyong tamang panahon, maghihilom ang aming mga sugat at muli naming mararanasan ang iyong kabutihan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil lagi kang handang tumanggap sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen! Maraming salamat, Viola, sa iyong panalangin at talaga nakaka-encourage ang iyong ibinahaging kwento ngayong araw na to, pati nung nakaraang Miyerkules.
1: Yes, maraming salamat.
2: Thank yes. you po. At we are hoping to hear more music from you as the Lord inspires you to write more songs. Keep shining for Jesus! God bless
1: God
2: you.
1: God bless you.
2: And your whole family.
3: Ngayon naman, patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito. Simulan natin sa tatlo pang awitin mula sa Papuri 22, ang Kay Jesus pa rin, inawit ni Mon Faustino at ni Tricia Amper Jimenez, sinulat ni Abraham Gorospe Jr. Ang Kanlungan ng Puso na sinulat ni Ruben Lopez Jr., inawit ni Tim Pavino at Magtatapat na Tunay, sinulat ni Robert David, inawit ng Barnabas. Kasama rin sa lineup ang Dahil Sa'yo, Para Sa'yo mula sa Papuri 25 na sinulat ni Jonathan Manalo. Inawit niya kasama sina Dennis and Charmaine Campanier, Tricia Denise at Charity Grace Manalo Capistrano. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Mga kaagapay, patuloy ang inyong pakikinig dito sa programang Papuri. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier. Sa pagkakataong ito, mga kaagapay, nais po naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay Kayla Escalante, sa production technicians na sina Nat Peralta, Benji Musura, Benjo Morano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena, sa ating broadcast engineer na si JV Tabua, at maging sa mga nakaagapay natin dyan sa Bukawi Transmitter Site.
2: Yes, maraming salamat po sa inyong lahat.
3: Thank you po.
1: Mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Viola Natividad na ating napakinggan. Kung nais nyo pong magbahagi ng inyong kwentong papuri, ay ipadala nyo lang sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Yes, salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang kwento.
3: Thank you po.
2: Bago tayo magpaalam, balikan natin ang John 15 verse 9 sa Tagalog. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman inibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kaya mga kaagapay, patuloy po tayong manatili sa wagas na pag-ibig ng Diyos na Kanyang ibinigay sa atin. Pakinggan po natin ang awiting Pag-ibig Mo mula sa Papuri 16. Ito po'y inawit ni Zebedee Zuniga at sinulat ni Pastor Ronel Rubrica. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na...
4: Sa-

0: but it did not fall because it had been founded on the rock. Matthew 7:25. The resilience of the Way FM is ultimately founded in Jesus Christ, whose word is the rock of stability for all people. Your partnership in prayer and giving sustains our gospel broadcast and all that it requires so that people may continue to hear and find the refuge they seek. This has been Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
2: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At para po sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito, isang napakagandang paliwanag, ano po, tungkol po sa ating konsepto ng tagumpay. Sabi nga nila, para saan ka bumabangon? Di po ba? Alam natin na meron tayong motivation sa araw-araw at kanya-kanya po yan. Ang ilan sa ating mga motivation ay valid at marahil po may mga motivation tayo na nagdadala sa atin sa maling direksyon. Maaaring nagbibigay sa atin ng sigla, lakas, dahilan para magpakasipag tayo, pero ang katanungan po ay ito ba ay patungo sa tamang direksyon? Kasi sa totoo lang ho, pag tayo ay merong mga ginagawa, meron tayong paglalaan ng panahon, di po ba? Yung oras na inilalaan natin sa isang bagay ay nangangahulugan lamang na kinuha natin ito para sa ibang bagay. Ang ibig sabihin, hindi naman dumadami yung oras eh. Ang ginagawa lang po natin, nire-reallocate natin. Halimbawa po, no, sa isang araw, alam naman natin na meron lamang tayong hinahati-hati na 24 hours. Hindi ho yan dumadami, no? Bagamat meron akong nakitang kainan na nakalagay po ay open sila 25 hours. But of course, marketing lang nila yon. Pero lahat po tayo ay 24 hours, di po ba? Ngayon, ang magandang katanungan po at magandang pag-isipan, yung 24 hours na yon, syempre, hinahati-hati po natin yan, ina-allocate po natin yan. So yung 24 hours ay pwede nating pagsisihan yung paggamit natin or pwede nating masabi na gamit natin ng tama. Di ho ba? Kasi syempre, ina-allocate mo nga eh. So halimbawa po, meron ka ng full schedule. So, pag ikaw ay may kailangan pang gawin na nakita mong importante, hindi naman magkakaroon ng additional time para doon eh. Ang totoo, ibabawas mo yung time na yon sa ibang mga bagay. Halimbawa, siguro kung ikaw po ay meron pang spare time for extra sleep or rest, eh baka ho magbawas ka na ng oras ng tulog, di ba? Kaya nga yung iba, ilang oras na lang ang tulog, di ba? May mga tao po na talagang sabi nga yung tulog po nila is very, very minimal at hindi lang minimal ay hindi pa consistent yung oras ng tulog. So, ang nangyayari po, yung tinatawag na body clock natin, hindi adjusted. So, bagamat nakapagpapahinga, pero hindi talaga yung fully rested as needed by our bodies. Masabi lang na

0: katulog, nakapagpahinga. Pero hindi po yung klase na talagang masasabi nating beneficial para sa ating physical na pangangatawan. At take note ha, marami pong sakit ay related po sa ating kakulangan sa kapahingahan. So yung rest, huwag niyo pong isipin na spare time yon. Kailangan din natin yon, di ho ba? Marami nga bumabagsak ang quality of life dahil yung quality of health ay bumagsak. Sabihin mo na dumami nga ang pera, pero kung wala ka namang kalusugan para magamit mo ng tama ito, eh problema din. No? I remember one time, meron po akong kausap, malaki yung kanilang bahay. No? At ang sabi nga niya sa akin, alam mo, Pastor, na-realize ko na sa bahay na ito, ilang kwarto lang yung na-access niya talaga. Sa laki-laki ng bahay, hindi na siya makaakyat sa second, third floor. Tapos, maliit na kwarto lang yung kanyang ginagamit sapagkat ang sabi niya, mahirap din yung malaki yung kwarto kasi ang daming lilinisin, mamaya-maya may kailangan ka, ang hirap hanapin. So sabi niya, to keep it simple, magamit siya ng maliit na kwarto. Na ikwento rin niya na marami po siyang binabayaran pagdating sa pagkain, no? Kung magkano yung expenses. At ang malungkot doon, karamihan naman ng kanyang mga binibiling pagkain ay bawal sa kanya. So sabi ko, bakit bumibili? Bawal pala. Hindi pala para sa kanya. Hindi po siya kumakain ng rice dahil bawal sa kanya. So ang nangyayari po, kung ilang kaban sa isang buwan ang kanyang binibili, not for them, hindi para sa kanyang, sa kanilang mag-asawa, kundi ito po ay para sa kasambahay, para sa driver. So imagine mo, no? Ang laki-laki ng gastos para po sa mga bagay na hindi ikaw mismo ang nakikinabang. Kaya nga, ang sabi niya, meron din talagang wisdom sa simple lang na naaayon sa iyong pangangailangan. Pero kaya po maganda yung kanyang patutuo na yon kasi yung realization ay napaka-prangka, di ho ba? Nililinaw sa atin base sa isang taong narating na yung pinapangarap ng marami, di ba? Magkaroon ng kung ano-ano, malaking bahay, maraming ari-arian, only to find out and to realize later on na hindi pala yon ang dapat paglaanan. At sabi nga niya, ang naging problema niya, yung panahon na para sa kalusugan sana, to exercise, to rest, to spend time with the children, nasakripisyo po yon, alang-alang sa tagumpay. Narating niya ang tagumpay only to realize higit pa ito sa kanyang kailangan. In other words, kung alam lang niya na ganun ang mangyayari later on, mas binigyan sana niya ng atensyon yung iba pang bagay sa kanyang buhay. So sa atin din, laging nandun yung threat na yun. Bakit po? Kasi yung motivation is important. Kaya lang, yung motivation po ay dapat pinaparisan din naman ng tamang direksyon sa buhay. Kasi kung motivated ka for the wrong reason, you will be led in the wrong direction. Di po ba? Motivated ka nga, mali naman po yung direksyon ng buhay mo kasi yung motivation mo ay driven ng mga hindi tamang desires. So eventually, anong mangyayari po dyan? Ang kalalabasan, kahihinatnan po niyan, ay mahahatak po tayo sa maling direksyon. And obviously, pag mali po ang direksyon, ang makikita po natin sa halip na yung realization ng ating mga dapat ginagawa, maliligaw tayo ng landas. Kaya ho, importante yung tamang direksyon. If you remember, doon sa Luke chapter 12, atin hong pinag-aralan yung tungkol sa rich fool, di ho ba? At yung word na fool po doon, ang ibig sabihin ay isang tao na hindi alam kung ano ang tunay na paglalaanan sa buhay. Siya po ay naging matagumpay, yes, kaya nga rich. Kaya lang, interesting, bakit yung taong tinuring na mayaman ay itinuring ding hangal. Ang kadahilanan po doon ay dahil bagamat siya po ay nagtagumpay, hindi siya nagtagumpay sa tamang mga bagay. At ayaw po nating mangyari sa atin yon. Naalala ko yung sinulat ni Solomon sa Ecclesiastes na kung saan ang sabi nga niya, parang paulit-ulit lang. No? Sabi niya dun sa Ecclesiastes chapter 1, yung unang henerasyon ay gagawin ang mga bagay na hindi tama, maglalaan sa hindi tama, sasayangin ang kanilang buhay. At ang mas masaklap na sinabi po ni Solomon, yung next generation after that, gagayahin lang din. No? Sa halip na matuto tayo sa naunang henerasyon, ang nagiging ending, ginagaya yung nauna at uulitin lang at minsan mas gagalingan pa sa maling direksyon. At ang resulta po, another generation wasted their opportunities and their lives. Kaya tayo rin kailangan maintindihan natin, pagsilang pa lang natin sa mundo na ito, tayo po ay hinuhubog na ng mga pamantayan ng mundong ito. Ingrained sa atin yan Yan ang desire ng puso natin, sa totoo lang. Kaya nga po, ang kadalasang nangyayari, tayo po ay nandito sa mundo, ang mangyayari po sa atin ay makikita natin yung mga hangarin ng mga bagay sa mundo at para bang nagiging template na ito ang dapat na tagumpay, ito ang dapat nating ma-achieve, ito na dapat ang estado natin. And oftentimes, ang problem po sa mga templates na ito, walang pagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Yan po ay isang malungkot na reality. We live in a time and day na yung pagiging relihiyoso, importante pa rin sa tao. Pero bagamat importante sa tao, tila hindi na natin talaga isinasabuhay ang mga prinsipyo po nito. Kaya nga ang resulta, ang tao po naliligaw ng landas. Di po ba? Yung pagiging relihiyoso natin is so that God can bless our plans para ma-achieve natin yung gusto natin, hindi yung tayo ay magpapailalim sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang Panginoon nagbigay ng babala sa atin dun sa parable of the rich fool. At ang sabi nga niya doon sa talata na yon, sa verse 20, this is Luke chapter 12 verse 20, "But God said to him, 'You fool, you will die this very night. Then who will get everything you worked for?'" Yung reality at realization ng vulnerability is very important. Kasi once na na-realize natin na tayo po ay vulnerable, anytime we can die and we can either go to heaven or elsewhere, ang magiging problem po nito, ang tanong, yung bang pinagpagalan natin ay meron po ba itong saysay doon sa langit? Di ho ba? May eternal value ba ito? Kasi minsan po, we pursue yung worldly success, hindi nga minsan kundi kadalasan, at the expense of what matters to God. Hinahanap, hinahabol natin ang tagumpay na ayon sa pamantayan ng mundo, at kadalasan po, ito'y ginagawa natin na ang naisasakripisyo natin ay kung ano yung mahalaga sa ating Panginoon. Ngayon, kailangan nating maintindihan bakit ba importanteng i-consider kung ano yung mahalaga sa ating Diyos. Well, basically, He's the author of life. Siya nakakaintindi ng buhay. Siya nakakaalam ng tunay na sukatan ng tagumpay. Siya ang nagbibigay sa atin ng tamang perspektibo dahil ang tagumpay po will serve as a target. At yung buong buhay natin ay gugugli natin to pursue that target. Di ba? Gagawa tayo ng mga desisyon alang-alang dun sa target na iyon. Ganun po yan. Whether iniisip nyo ng malalim yan o hindi masyado, that's the reality. Kaya nga, kung inyo pong oobserbahan, ganito po ang makikita natin sa ating lipunan. Mapapansin nyo po na maraming mga tao, they will really spend yung kanilang time para i-pursue ang mga bagay na hindi naman pala kalugod-lugod sa Panginoon. Ang masakla pa nga, dahil po sa takbo ng buhay ngayon, marami tayong desires na hindi natin kayang maabot. Ang ginagawa po, gagawa tayo ng paraan. Minsan, nandyan po yung mga hulugan, di ho ba? May mga legitimate naman pero ito lang po ang babala ko sa inyo dyan. Sometimes, when you commit to something like that, mga hulugan, ano pong nangyayari? You are committing yourself to become busy for quite some time. Halimbawa, 5 taon, 3 taon. So, nangyayari ngayon, dahil itinali mo na yung sarili mo na kailangan mong bayaran ang mga yan, ano mangyayari ngayon? Ang mangyayari po ngayon, dahil wala ka pang pangbayad, kailangan mong maging busy na sobra-sobra para i-pursue ang mga bagay na yan. Di po ba? At ang malungkot na kahihinatnan po niyan, yung bang masyado na tayong nagiging abala sa mga bagay na yan to the point na wala dahil nakatali ka na at kailangan mo nang bayaran yan, lagi na lang busy. Di ba? Wala na tayong time to really stop and assess. Kasi kinumit mo yung sarili mo dun Kaya hindi lang po yan decision to purchase something that you cannot really afford at the moment. Yan po ay decision para itali ang sarili mo sa isang commitment na ang bottom line ay mag-aalis sa iyo ng oras sa ibang bagay na marahil po ay mas importante, di po ba? Kaya nga napakahalaga yung paalala nito eh. Yung problema ho nung mayaman sa rich fool, eh sa sobrang yaman niya, hindi na niya alam kung anong gagawin. Sabi nga ng ibang, gandang problema, no? Yung iba ho, problemado dahil walang kayamanan eh. Ito naman ay problemado dahil sa dami ng kayamanan. Pero sa kabila nga po noong kanyang estado na iyon, eh mapapansin po natin, mali ang kanyang naging kapasyahan. At ang kanyang kapasyahan is to make himself busier. Dahil ang sabi niya, gigibain niya yung current warehouses niya at magtatayo siya ng panibago na mas malaki, mas marami ang kayang i-imbak. So in other words, gagawin na naman niyang abala yung sarili niya at itatali sa mga bagay na ito. Kagaya po ng aking nabanggit, minsan ito talaga yung malaking problema natin. We become so busy with these things to the point na wala na tayong time doon sa lalong importante sa ating buhay. So ano pong pwede nating gawin? Well, number one, very important po to go back to the Bible. Ano ba ang sukatan ng success? Ano ba talaga ang dapat nating i-pursue sa buhay na to? The Bible keeps reminding us. Hindi naman ho masama ang yumaman, pero ang kayamanan po is just an instrument to do better things for God. Hindi po yan ang end in itself. Kasi pag yan na yung ginawa mong pursuit mo at yan na lang ang purpose ng buhay mo, you realize later on hanggang saan ka lang kayang dalhin ang kayamanan mo. Ang daming bagay na ide-deprive mo sa sarili mo dahil sa paghahangad mo ng kayamanan na pagdating sa dulo, sabi nga, tonight you will die. So ano ngayon yon? Paano ngayon yon? Ano ngayon ang kahihinatnan? Di ba? Nakakatakot isipin, no? Na para bang sa kakahangad natin ng kayamanan, eh tayo po ay nawalanan ng panahon sa mga bagay na lalong importante. Kaya nga, ang challenge po talaga dito, mga kapatid, ay pag-isipang maigi. Ano ba yung kalooban ng ating Diyos? Ano ba yung nais niya na paglaanan natin? Hindi lang po tayo basta decide ng decide, gawa ng gawa. Mahalaga po na pag-isipan natin ano yung tunay na mahalaga sa ating Panginoon, ano po yung dapat nating paglaanan para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Kasi ang ayaw nating scenario is we end up using our lives for things that are not truly important. Meron pong tinatawag na counterfeit success, hindi tunay na tagumpay. At paminsan po, itong counterfeit success, eh marami talagang naloloko ito kasi pagka ito yung pinipursue ng marami, madalas po natatangay na lang tayo kahit na hindi natin pinag-iisipan eh. Halimbawa, tingnan niyo yung sample ngayon. Sa panahon natin, usong-uso yung mga trending, di ba? Trending na pagkain, lugar, trending na mga ginagawa. So mapapansin mo ang tao, they operate based on what trends. Ano yung uso? Ano yung sikat? Ano yung ginagawa ng marami? Na dati-rati, hindi ka naman interesado ron, pero ngayon, nagustuhan mong kainin. Misan, hindi ka naman talaga nagbibigay ng oras sa ganon. Ngayon, yun na ngayon ang gusto mong ginagawa. Well, hindi naman ho masama palagi. Kaya lang, ang problem po kasi dito, may mga bagay na hindi naman dapat pinaglalaanan ng oras. Pero dahil naituring na nating mahalaga, dahil lahat ito ginagawa, eventually, yun na rin ang magiging importante sa ating buhay and we will find ourselves putting in more time, resources on these things. Habol din tayo kung ano ginagawa ng marami. Minsan nga, pagkakain ka, di ba? Pag pumunta ka sa food court, for example, makikita mo na yung mga kainan, kung ano yung kainan na walang pila, parang may duda ka eh. Siguro hindi masarap. Di ba? Pag mahaba naman ang pila, subukan natin. Baka dito yung masarap. So doon ka rin pipila. So minsan po, talagang yung desisyon natin, tinatangay na lang kung anong ginagawa ng karamihan eh. Di ba? Kaya nga po, yung pagbabasa ng Bible ay nagre-reorient sa atin. It reminds us of what really is important. Sabi nga sa Proverbs 3:5-7, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will crown your efforts with success. Napakagandang reminder po para sa bawat isa sa atin, ano, na i-pursue natin kung ano yung mahalaga sa ating Panginoon. At ang napakagandang assurance naman sa atin doon, He will crown our efforts with success. Kasi kung kalooban ng Diyos ang pinipursue mo, ang napakaganda po dyan ay eventually makikita mo ang kabuluhan ng mga bagay na ito. Paano natin explain yon? Ang sabi ho dito sa Luke chapter 12 verse 21, yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God. Hanga lang isang tao na naghangad po at nakamtan ang mga kayamanang pansamantala, subalit aba naman, aba sa harapan ng Diyos. Kaya magandang reminder to. Siguro sa puntong ito, magandang pag-isipan. Ang buhay po natin ay composed ng mga desisyon sa araw-araw. Yung everyday decisions natin will make a life eventually. Kaya ang magandang katanungan po sa puntong ito ay pag-isipan. Ito bang aking pinaglalaanan? Ito bang aking pinipursue sa mga sandaling ito? Can I honestly say na ang mga bagay na ito ang maituturing na tunay na importante sa ating buhay? Sapagkat kung tayo po ay nakarealize na hindi pala ito ang dapat paglaanan at nagpatuloy ka pa dyan, lalong maling kamalian po yon. Sapagkat aralaman mo ng mali, nagkaroon ka ng pagkakataong ituwid, eh hindi mo ginawa. At yan ang talagang later on, malaking pagsisisi. Di po ba? Pangalawa, magandang pag-isipan. Ano po yung mga kaabalahan natin sa kasalukuyan na marahil po ay umaagaw ng oras, lakas, at tuon para po doon sa layunin ng Panginoon? Yung bang nagbibigay atensyon ka naman sa kung ano yung mahalaga sa Diyos, kaya lang masyado ka ng pagod, masyado ka ng abala, masyado ka ng puno sa kung ano-anong mga bagay na hindi mo na mabigyan ng kalidad yung iyong ginagawa para sa Panginoon. Di po ba? Kaya nga minsan, ito yung magandang pag-isipan. Yung kagaya po doon sa parable of the sower, yung naghasik tapos nahulog doon sa matinik, thorny ground, sabi sa English. Di ba? The busyness of life and the lure of wealth. Yan po ang naging problem. So ang bottom line, nagkaroon ng sprout o sibol pero hindi namungay. So minsan po akala natin because we can listen to God's word via maybe radio, maybe sa internet, we can read God's word. Yes, okay. Akala natin yun na yun. I have time to read, to listen, to access God's word. Pero ang tanong po rito, namumunga ba? Yun ang magandang tanong eh. Kasi hindi lang naman siya tungkol sa consumption, ano yung nako-consume natin from the word, it's also about our contribution. Paanong yung na-consume natin, spiritual nutrition, is converted into something that will truly glorify God. So yung contribution is very significant. Kaya magandang pag-isipan, mga kapatid. Ano? Life is not just about what we want. It's all about glorifying God. So kung akala natin it's all about gaining, hindi po. It's about giving God the glory. It's not about you, it's all about God. So sana po ang ating pag-aaral na ito ay naging hamon, paalala, at magdulot po sa atin ng pag-iisip kung ano po ang landas na tinatahak ng ating buhay at maibigay sa Panginoon ang nararapat para sa kanyang kaluwalhatian. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: Ang pagsubok ay kasama na ng bawat tao. Hindi po exempted ang mga mananampalataya. Kaya nga po isinulat ni Santiago dito po sa kanyang libro na Santiago 1 verse 2 hanggang 5. May paalala sa atin si Santiago ang sabi niya, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ito unang-unang in-address si Santiago para sa mga kapatid. Ang ibig sabihin, tayong mga mananampalataya ay nakakaranas din po ng mga pagsubok. Eh, pero ang sabi niya, mga kapatid, magalak kayo. Ang ibig sabihin nito ay pinapahintulot ng Diyos ang mga pagsubok na ito upang magdulot sa atin ng kagalakan. Na ang ibig sabihin nito, meron tayong Diyos na tutulong sa ating mga pagsubok. Ang pangalawa pang M na tinukoy sa atin ni Santiago ay magpakatatag tayo, tayong mga mananampalataya, para sa ating pananampalataya sa Diyos. At ganun din matuto tayong magtiis sa mga pagsubok na dumarating sa atin. So paano po natin ito malalagpasan at magagawa yung mga bilin sa atin ni Santiago? Ang sabi niya ay humingi tayo sa Diyos at ibibigay niya ito sa Kanya na walang pagmamaramot at panunumbat. So sabi ni Santiago, mga kapatid, kung kulang kayo ng kagalakan, kung kulang kayo ng pagiging matatag sa pananampalataya at di nyo kaya magtiis, humingi tayo sa Diyos. Dahil kung hindi natin kaya, talagang Diyos lamang po ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kalayaan sa mga pagsubok na darating sa atin. Pinapahintulot ng Diyos ang pagsubok na ito upang tayo po ay lumapit sa Kanya at humingi ng tulong sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng maraming pagsubok at problema sa ating buhay. Hindi po madamot ang Diyos at isusumbat sa atin ang mga hinihingi natin sa Kanya dahil tayo ay itinuring na ng Diyos na bilang anak Niya upang tayo ay maging malapit sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon Diyos ay hanapin siya at sundin ang kanyang kalooban. Ang Panginoon ay lagi pong nandyan upang tulungan tayo sa anumang pagsubok na ating nararanasan. Lumapit lang po tayo at manampalataya sa Diyos na buhay. Ngunit ang sabi pa, pag tayo po ay lalapit sa Diyos ay dapat may pagtitiwala at huwag magdududa. Dahil ang tao daw nagdududa ay katulad ng sang-alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. So lumapit ng may pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Ito po si Pastor Mel Bolongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.

0: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Aanhin ang statement of faith kung ang acts in faith ay unkind, even cruel. Aanhin ang statement of faith kung ang acts in faith ay unkind, even cruel. Nakita ko ito sa post sa Facebook ng isang kilalang mangangaral. Ang statement of faith o pagpapahayag ng pananampalataya ay ang summary ng mga katuruan na pinangahawakan ng isang grupo, katulad halimbawa ng isang church. Mahalaga ito upang maging gabay ng kanilang mga tagapangaral, mga tagapagturo at ng mga manggagawa. Subalit, tama ba ang pahayag ng mga ngaral na ito? Aanhin ang statement of faith kung ang acts in faith ay unkind, even cruel. Sa unang tingin, parang tama ang kanyang pahayag. Mahalaga nga naman ang pamumuhay ng ating ipinapahayag na pananampalataya. Dapat talaga na ipinamumuhay natin ang ating pananampalataya at hindi lang sapat ang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Subalit, hindi nangangahulugan na hindi na kailangan ang mga pagpapahayag ng pananampalataya. The fact that someone's act in faith was unkind or cruel does not make his statement of faith unnecessary. Ang tawag sa ganitong maling pangangatwiran ay false dilemma o false dichotomy. Ayon sa isang online reference, the false dilemma fallacy involves presenting a limited number of options as if they were the only options available. This forces people to choose between two extremes, even though there is a spectrum of possibilities in between. The fallacy is misleading and prevents honest debate. Pinalalabas ng ganitong pangangatwiran na dalawa lang ang ating pagpipilian, gayong may iba pa palang maaring pagpilian bukod pa sa naturang dalawang options. Halimbawa, may mga nagsasabi na mas piliin natin ang character ng isang leader kaysa sa kanyang competence. E para bang mamimili lang tayo sa pagitan ng character at competence na ang pagpipilian lang natin ay leader na may character pero hindi competent o leader na competent pero wala namang character. Ngunit kailangan ba talaga nating mamili sa dalawang ito? Hindi ba maaring magkaroon ng leader na may character na competent pa? Yan ang maling pangangatwiran ng false dichotomy. Muli, balikan natin ang post na ito. Aanhin ang statement of faith kung ang acts in faith ay unkind, even cruel. Para bang mamimili lang tayo sa pagkakaroon ng statement of faith o pamumuhay ng pananampalataya? Subalit, kailangan nga ba natin na mamili sa dalawang ito? hindi ba maaaring magkaroon tayo ng pagpapahayag ng pananampalataya at atin itong ipamuhay? That Facebook post, with all due respect, is bordering on false dilemma. Hindi siya logical at hindi din siya biblical. Ayon sa James chapter 2 verse 18, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ganito ang pagkakasalin sa New Living Translation. Now, someone may argue, some people have faith, others have good deeds. But I say, how can you show me your faith if you don't have good deeds? I will show you my faith by my good deeds. Dapat nating ipahayag at ipamuhay ang ating pananampalataya. Hindi natin kailangang mamili. Mali na nagpapahayag tayo nang hindi naman natin ipinamumuhay ang ating pananampalataya. At ano naman ang ating ipamumuhay kung hindi naman natin alam kung ano ang sinasampalatayanan natin? Kaya dapat magkaroon tayo pareho ng pagpapahayag ng pananampalataya at atin itong ipamuhay. Maari tayong magkaroon ng statement of faith at ng acts in faith. Palagi nating sinasabi na hindi ibinigay ang Biblia upang madagdagan lang ang ating kaalaman. Ito ay ibinigay upang mabago ang ating buhay. The Bible was not only given to increase our knowledge, but also to change our lives. Mali kung mauuwi lang sa dagdag na kaalaman ang ating pag-aaral sa Biblia. Dapat na ipinamumuhay natin ang ating natututunan sa salita ng Diyos. Marahil, in fairness, ito ang gustong ipunto ng post na ito sa Facebook ng isang kilalang mangaral. Subalit, nangangamba ako na maaaring magkamali ang kanyang mga tagasunod sa kanyang nais na ipakahulugan. Mas maganda siguro kung ang sinabi niya dapat nating ipakita sa acts in faith ang ating statement of faith. Mas malinaw sana kung ganon ang kanyang Facebook post. Hindi tama na mawalan ng halaga ang statement of faith ng isang church organization. Sabi nga ni Dr. Norman Geisler, isang evangelical apologist, if you don't make a stand on something, you will fall for anything. Nakikita sa statement of faith ang paninindigan ng isang church pagdating sa mga katuruan ng Biblia. Kung babaliwalain ito, madaling maligaw o mapaniwala sa kung ano-anong mga katuruan ang kanilang church. Paano itutuwid halimbawa ang isang leader kung may akusasyon na mali ang kanyang ipinangaral? Ano ang magiging batayan para patunayan na tama at hindi mali ang kanyang itinuro? Kung consistent sa statement of faith ang itinuro ng pastor, mali ang naging akusasyon sa kanya. Kung hindi consistent, mali ang kanyang itinuro. Kaya marapat lang na pahalagaan natin ang statement of faith ng ating iglesia. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺して
1: 、 e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Galatians chapter 6 verse 2. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Helping the helpers. Ito pong mga helpers na ito ay binibigay natin, no, sa mga pastor, sa mga teachers, sa mga parents, sa mga caregivers, even sa mga counselors and frontliners, no? So madalas ito po yung mga tao na nakikita po natin na sila yung mga tumutulong, maalalay, gumagabay. Pero ang tanong, sino nga ba ang tumutulong sa mga tumutulong, no? Who helps the helpers? Yan ang magandang tanong, no? And alam niyo po, maraming mga beses, no, mga pagkakataon na ito pong mga tumutulong na ito, at the end of the day, minsan sila yung empty, di ba? Kasi ano eh, sila yung takbuhan, hinihingahan ng mga problema, pinagsasabihan ng mga suliranin, no, pinagbabahagin ng mga kabigatan. And at the end of the day, kagaya ng sinabi ko, minsan sila yung ano, empty, no, talagang nauubos, sabi nga. So tayo po bilang mga mananampalataya, tayo po ay tinawag, no? O tayo po ay merong order na tayo po ay magdalahan ng ating mga pasanin, no? Kagaya po ng binasa natin kanina sa Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burden, no? So magdalahan tayo ng pasanin, yun ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo. Kaya naman po sa ating pong pagbubulay ay tingnan po natin, no, ano nga ba ang mga pwede nating gawin para naman matulungan din natin ang mga tumutulong sa ibang tao. So how can we help the helpers? Yan. So una, recognize the burden of the helper. Tingnan natin, kilalanin natin kung gaano kabigat ang mga pinagdadaanan ng mga tumutulong sa ibang tao. Sabi nga dun sa Exodus chapter 17 verse 12, when Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. Alam po natin tong story na to, no? Nung time na nakipaglaban ng mga Israelita sa mga kalaban, and si Moses, habang nakataas ang kanyang tungkod, di ba, eh nananalo ang mga Israelita. Pero pag bumabagsak yung kamay niya na siyang may hawak ng kanyang tungkod, eh lumalamang yung mga kalaban. So nakita iyon ni Aaron at saka ni Hur, at dagli-dagli sila'y gumawa ng paraan upang matulungan si Moses sa kanyang task that day. Alam mo, nai-imagine ko po, no, kung gaano kahirap yung pinagdaanan ni Moses. E, di ba, tayo nga po eh, pagka tinataas natin yung kamay natin, di ba, pag nangawit tayo, talagang ang sakit sa braso, nakakangala. Imagine niyo po, buong maghapon, no? Baka hindi nga lang po buong maghapon ang naging trabaho ni Moses. Kasi sabi nga doon sa verse, hanggang sunset, di ba? Hanggang lubugan ng araw, no? Eh, nakataas ang kamay ni Moses. So, imagine po yung pain, imagine yung hirap, no, yung burden during that time. Pero salamat na lang at merong Aaron at Hur na tumulong upang itaas ang kanyang mga kamay. So, mga kapatid, kung meron po kayong kilalang Moses, no, sa inyong paligid, eh maging Aaron at Hur po tayo. Tingnan po natin kung gaano po kabigat ang yung mga burden din, no, ng mga tumutulong sa mga tao. At tayo ay maging ano din, no? Magkaroon tayo ng compassion sa kanila kagaya ni Aaron at saka ni Ur. Tandaan po natin, ang mga helper man, they too have limits, no? Mayroon din po silang mga limitasyon. Hindi po sila mga superheroes. Kaya po, napakalaking blessing kung tayo po ay magsisilbing Aaron at Hur sa kanila. Tandaan po natin, no? Even po yung mga strongest, most dependable person or people in your life also get weary. Napapagod din po sila. Kaya po huwag nating i-assume na ang mga helper ay laging okay. Kaya po i-recognize po natin yung burden, yung bigat na pinagdadaanan din ng mga tumutulong sa atin at tumutulong sa ibang tao. Alam nyo, actually hindi lang yan mga ano ha, hindi lang po yung mga counselors, mga pastors, teachers, parents ang tumutulong sa atin. May mga tao din ginagamit ng Diyos para po tayo itulungan. Pinag-aaral tayo, binibigyan tayo ng mga pangailangan natin kapag tayo kinakapo. So, kilalanin din po natin yung kanilang burden no, na pinagdadaanan. So, sa mga simpleng paraan ay maging Aaron at Hur din po tayo sa kanila no, para po kahit pa ni gumaang din ang kanilang mga pananagutan o yung kanilang mga ginagawa. No? Limbawa, sa halip na yung nanay mo, yung tatay mo, ang siyang gumawa ng mga gawain bahay, tulungan mo na. No? So yung mga simpleng ganun, pwede po natin gawin. Okay? So recognize the burden of the helper. Number two, refresh the helper with encouragement and care. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 1 verse 16, may the Lord show mercy to the household of Onesiphorus, because he often refreshed me and was not ashamed of my chains. So alam po natin yung nagsasalita po dito ay si Apostle Pablo, no? Si Apostle Pablo. So alam niyo po, yung ginamit pong salita dito ng refresh, alam niyo po sa original po palang Greek word niya, ang ibig sabihin is to cool, to revive, to encourage, or breathe new life. Kumbaga parang nung ginamit po ni Paul yung refresh na salita, ang ibig sabihin po eh, itong sambahayan ni Onesiphorus ay nagbibigay. Kumbaga, naku-cool down siya kung siya man ay masyadong mataas ang kanyang pressure, nare-revive yung kanyang spirit, no? O baka hindi lang yung spirit niya, pati yung emotion niya nare-revive. Na-encourage in many ways si Paul, no? Sa pamamagitan itong pamilya ni Onesiphorus. At ganun din po, nagkakaroon po siya ng panibagong buhay. So, ibig sabihin to, parang nagkakaroon ng pag-asa si Paul, no? Nasa kabila ng kanyang kalagayan, during that time, maliwanag naman po kung ano yung kalagayan niya. No? Sabi niya, and was not ashamed of my chains. Marahil long time na ito, nakakulong si Apostle Pablo. So, maging ano naman po tayo, kung kanina maging Aaron at Hur tayo, nawa po maging pamilya rin tayo ni Onesiphorus, no, sa mga helpers. Maging refreshment po tayo sa kanila. Maging sanhi po tayo para ma-revive yung strength nila na nawala. No? Dahil sa sobrang dami ng kanilang mga tinutulungan, ma-encourage din sila in many ways. No? Alam nyo, yung sabihin nyo lang na, Pastor, we appreciate your ministry, we appreciate your effort. No? Pwedeng-pwede po natin sabihin yun. O kundi man sa aspeto ng care, no? Minsan ilabas nyo yung pastor nyo, or kundi man ipakainin nyo ng masarap si counselor or yung mga teachers na nagtuturo sa inyo, even yung mga parents ninyo, no? Yung mga taong tumutulong sa ibang tao. Okay po, napakalaking bagay po nun. Sabi nga po ng isang quotation, even the encourager needs encouragement. Okay? So, kailangan din po nila ng encouragement. So, yun po, no? Simpleng thank you. Naku, minsan yan ang madalas natin nakakalimutan, no? Simpleng thank you po doon sa mga helpers po natin. Yung mga tumutulong po sa ibang tao, tumutulong sa atin. Ganyan din po, prayer, napakahalaga po nun, no? So, pakita po natin yung ating pong pag-encourage at pag-care sa kanila, no? And number three, reaffirm the helper's worth and mission. Alam nyo, minsan kaya nabe-burn out din yung mga helpers natin o yung mga tumutulong, gumagabay sa mga tao. Sapagkat minsan, sa sobrang bigat siguro na kanilang pinagdadaanan, eh para bang ang tingin la sarili, ito na lang ba ako, no? Wala bang makakapansin man lang ng aking mga ginagawang effort? Minsan ganyan, no? Kaya po maganda, i-reaffirm po natin yung worth, yung halaga, no? At yung mission ng mga helpers na nakapaligid sa atin. Sabi nga po sa Hebrews 6:10, God is not unjust, He will not forget your work and the love you have shown Him as you help His people and continue to help them. So minsan po, kagaya ng nabanggit ko kanina, helpers feel unnoticed and appreciated. So let's appreciate, let's reaffirm their worth and their mission, no? So alam niyo po, ito po totoong true to life. Totoong true to life, no? Alam natin during the pandemic, marami pong mga health workers ang talaga namang they serve tirelessly. Even na sila po ay napahiwalay sa kanilang mga pamilya sapagkat kailangan lang mag-in-house na doon, mag-quarantine sa kanilang pinagtatrabahuhan, no? Alam nyo, talagang ang dami bumaha ang reaffirmation, no? And pinakita yon sa pamagitan ng pagdadala ng pagkain sa kanila, sinusulatan sila ng mga thank you letters. And even nga po, yung merong isang bansa na gawa, di ba nagsabay-sabay sila ng palakpakan para sa mga frontliners. So, kumbaga para bang yung mga small acts na yon ay nagsasabi sa kanilang hindi po sayang ang ginawa nilang mga panghirap. Kaya mga kapatid, sabi nga na isang quotation, to the world, you may be one person, but to one person, you may be the world. So let's start reaffirming the helper's worth and mission, mga kapatid. So, tulungan po natin, even the encouragers need encouragement. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz, na lagi po nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Honey, do you remember the day we first met?
6: Of course. That was May 4th, 1989.
5: Okay. How about our first kiss?
6: August 4th, 1989. Who could forget that?
5: Yeah, really. How about the first time you rode in my Corvette?
6: I think that was October 7th, yeah, 1990.
5: Mm-hmm. The first teensy-weensy scratch you put in my Corvette, you remember that?
6: Oh, December, I think.
5: Yeah, how about the time you drove it through the garage door, huh?
6: Oh, boy, that escapes me.
5: Well, yeah, how about when you filled the radiator with diet soda?
6: Is there something you're trying to tell me?
7: Someone needs to tell him about forgiveness. Real love forgives and doesn't keep a record of the offenses. That's what 1 Corinthians chapter 13 basically says. Playing the scenes in your mind over and over again won't help you to forgive. Christ-like love erases the tape. 1 Corinthians chapter 13 will teach you true forgiveness. A thought from inside today's Our Daily Bread.
8: You're listening to the friendly voice of South Central Mindanao, 1062 DXKI.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI. Isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company Philippines nga nagasibya halin diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Kag may nga gagid, no? Welcome sa pagsibya naton sa adlaw nga ini, August 27. Ayan. Kag alas 5 ang start sa aton nga programs, no? Kag nagatakop kita alas 9 sang gabi. Kag welcome gid kaayo diri sa aton nga early morning fellowship and prayer meeting sa kaagahon. Ako si Pastor Alex para sa aton nga Daybreak Program. English ang title sa aton nga program, no? Kaya budlay ni Ilongguhon. Ano ang Daybreak? Pamanagbanag. Yan, 5 to 5:30 ang aton nga schedule. So may nga gagid sa mga nakabugtaw na kag naka-tune in sa aton nga program. Ang iban wala na naiya patay-patay la radyo, no? Naka-tune in lang sa DXKI. Ayan, kag-diretso na lang mag-sign on, no? So, kumusta ang aton nga signal dira sa inyong lugar, no? Kung luyag ninyo i-text ang inyong mensahe, ari ang aton nga cellphone number 0963-180-1469. 0963-180-1469. Kag sa mga nagapamati via online, no, sa aton nga FB page, kung wala nyo pa na like kag na follow, no, i-search nyo lang, no, 1062DXKI-FEBC Radio. Ayan, 1062DXKI-FEBC Radio. And then like, follow, and share ang aton nga official nga FB page. Yan, good morning gid sa mga nagapamati via Facebook Live. Okay, naka-Facebook Live kita subong aga. Maayong aga sa inyo. Kag good morning kay Ate Daisy Calixton Flores. Maying aga man kay Ma'am Jo Colliado, aga pa siya nagpadalas ang iyang mensahe diri, no? Siling niya, good morning, Pastor Alex. May our Almighty God shower His blessings upon us this day again. And thank God for His mercy and love upon me, especially on my memorable day this day. Good morning. And so, I believe, anonimo. Birthday ni mo, Ma'am Jo, no? So, happy birthday gid sa imo sa subong adlaw, August 27. Yan. So, basi may mga nalimtan pa kita ng mga, ano dira, mga wala na greet, no? I-ano nyo lang, i-padala nyo lang diri sa aton ang ilang mga mensahe, no? Ang inyong mga mensahe para sa aton nga mga celebrators. Yan. Okay, good morning sa mga naga-tune in, naga-engage via live chat, no? Kay Dai Panganiban Roque. Good morning. Amo man kay Brother Tristan Wyatt Gulay. Yan, may aga sa imo, Brother Tristan. Kay Sister Presi Bernardino. And blessed Thursday morning. Blessings to you all. God bless us all. Stay blessed, everyone, and stay safe. Siling niya. Kay Sis Lenny Fonticha Baba, siling niya, good morning. God bless everyone. May agaman kay Ma'am Jemima Oro Chavez, siling niya, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners, God bless DXKI and the broadcast today. Ayan. Gagid, no? Kay Brother Marcelo Espinosa. Hi, Pastor. Maying aga. And good morning sa inyo, dira, no?
kag amo man kay Ma'am Jemima Silingya. Good morning kay Manay Helen and Manay Perlina Sinaon and all Messiah Baptist Church members. Yan. Morning sa inyo dira sa Messiah Baptist Church, no, kay Pastor Jessica, kay Ma'am Diding Cameros, and kay Joanne Sinaon, kay Nay Piring, Nay Helen, kay Sis Annabel Hanyola Bandada, good morning. Kay Solficio Anniversario Jr. Yan, may aga. Kay Sir Vic Lagora, good morning. Yan. Okay, kag ready na ang kape kag tinapay ni Joanne. Mo nang permi niya gina-chat diri. Ang kape kag tinapay. Yan. Good morning sa mga bakery owners nato, no? Kay Sis Amelin, kay Brad Banban, maagan dira sa Bon Kicks Bakery dira sa Barrio 5 Banga, no? Good morning sa inyo. Kag sa mga kaupod ninyo sa pagpreparar sa mga mainit nga mga tinapay, no? Mainit nga pandisal aga pa. Sa Canada, no, may aga kay Brad Reynold Halaghay, kay Sis Arlene, kay Abby, siling ni Brad Reynold, may aga pas kag sa mga nagapamati sang imong programa, kag makapamati naman kami sang pulong sang Dios pagi sa imo pag-share. God bless. Kabay nga mapuslan mo tong ginpadala ko sa imo, Nold, no, nga outline. Outline lang to siya, so i-expand nyo na lang sa as you study, no? Kay Junior, maing aga. Good morning, Pastor. Happy listening to all and God bless from June of Santo Niño. Thank you sa pagbasa. Maing aga sa inyo dira, Santo Niño, no? Kag sa Sunday, no? Kay Pastor Lito Ripaso, no? God bless, Pastor, and God willing, kita na gita dira, no? Sa Sunday. Ining manugabot nga Domingo. Dira sa Bethel Baptist Church. Good morning kay Brother Genesis Kasidsid. Siling niya ang iyang verse. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. James chapter 4 verse 7. Good morning Pastor Alex and to all avid listeners and to avid listeners of DXKI. Papray po ako for healing physically. God bless po, Pastor. Ayan. So, may aga sa inyo dara, no? Kay Genesis, kag sa bilog mo nga pamilya. Okay, kay Sister Alcina Ria, good morning. Kag sa iban pa naton mga tagpalamati, no? Happy happy birthday sa mga celebrators naton, si Ma'am Jo, birthday niya subong adlaw, no? Kag haranahon ta naman sila, kag amo man sa mga nagaselebrar sang ilang mga anniversaries, no? Congrats gid especially sa inyong wedding anniversary, no? It's another year. Kag salamatan ta gid ang Ginoo sa isa naman ka tuig nga mga milestone naton sa aton nga kabuhi. Yari ang aton nga birthday song pagasundan sa aton nga Portals of Prayer.

Ang aton nga oras, alas 5:12 sang aga, kag 5:34 ang aton nga sunrise, no? Alas 5:34 ang pagbutlak sang adlaw diri sa aton. Okay, so dugay-dugay, ano na lang, 20 minutes na lang, no? Magbutlak na ang adlaw. Yan, good morning kay Brother Genesis Kasidsid. Ah, okay, nabasa ko na gali ni Kayna ang iyang mensahe, no? Yan, good morning sa inyo dira, no? Kag sa iban pang naka-tune in. Yan. Si Brother Reynold kagapamati sa Canada, no? Kag si Sister Beatrice Consad sa Texas, USA. So iba ang ilang time zone dito. Hapon na dito, no? Yan, namuni siya ang nakanami sa internet kay mabatian kita sa pihak nga parte sang kalibutan. Yan, kag klaro ang signal, no? Good morning kay Sister Geng Esteban. Good morning, Pastor Alex. Okay, kag kaduta sa aton nga meditation subong nga aga, very familiar, no, ang aton nga bersikulo subong nga aga. Wala pa kita kahalin sa Book of Matthew kay amon nga aton nga ginaistoryahan, no, halin na pila nagawa ka semana. In Matthew chapter 6 verses 5 to 15, Matthew chapter 6 verses 5 to 15, ang pulong sang Ginoo nagasiling, kung magpangamuyo kamo, hindi kamo magsunod sa ginahimo sa mga hipokrito. Luyag nila magpangamuyo nga nagatindog sa mga simbahan, kag sa mga kanto sa mga dalan agud makita sa mga tao. Sa pagkamatuod na baton na nila ang ila balos, gani wala na sila sing may mabaton halin sa Dios. Pero kun kamo magpangamuyo, magsulod kamo sa inyo kwarto kag magpanirado. Didto kamo magpangamuyo sa inyo amay nga hindi makita, kag ang inyo amay nga nakakita sang inyo ginahimo sa sikreto amo ang magabalos sa inyo. Kung magpangamuyo, kung nagapangamuyo kamo, hindi kamo magamit sang madamo nga mga pulong nga wala sing pulos. Amoy na ang ginahimo sa mga tao nga wala nakakilala sa Dios, kay nagauna-una sila nga sabton sila sang Dios kung malawig ang ila mga pangamuyo. Hindi ninyo pagsundang ilang ginahimo, kay nakahibalo na ang aton amay sang aton mga kinahanglan sa wala pa kita makapangay.

0: gani magpangamuyo kamo sing pareho sini. Amay namon nga sa langit, kabay pa nga tahuron ka sang mga tao. Kabay pa nga maghari ka diri sa amon, kag subong ang imo kabubuton ginatuman dira sa langit. Kabay pa nga tumanon man diri sa kalibutan. Hatagi kami sang amon, kinahanglanon nga pagkaon sa sininga adlaw. Patawara kami sang amon mga sala, kay ginapatawad man namon ang nakasala sa amon. Hindi mo kami pag ipadaog sa mga pagsulay, kundi luwasa kami kay Satanas. Tungod nga ikaw ang hari, ang makagagahom kagang dalayawon sa wala sing katapusan. Amen. Kung ginapatawad ninyo ang mga tao nga nakasala sa inyo, patawaron man kamo sang inyo amay nga sa langit. Pero kung hindi kamo magpatawad sa ila, ang inyo amay hindi man magpatawad sa inyo. Amoy ni ang pulong sang Ginoo in Matthew chapter 6 verses 5 to 15. Kaga magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa subong nga aga. Kagina dayaw kagid namon Ginoo, you are the source of life. Kag salamat sa regalo mo sa amon naman subong nga bagong aga Ginoo. Kaga salamat sa imong mga pulong nga padayon magatudlo sa amon, especially sa pagpangamuyo nga matuntuod gid. Kag sa amon nga pagpangamuyo Ginoo, ikuhaon mo ang desire nga nagapangamuyo kami para madayaw lang kami sang iban, kundi nga sa amon pagpangamuyo tagay kami sang tagipusoon nga may aras ang handom nga makigupod sa imo Ginoo, makigistorya sa imo. Teach us to listen as well as we speak. Teach us surrender. Teach us nga amon pangitao na imo kabubuton above our own desire. Kagkabay nga ini nga panahon, ang panahon sang pagpangamuyo namon mangin isa ka panahon sang pagpakigupod. More than asking for things, more than presenting to you our petitions, kabay nga ang panahon sang pagpangamuyo, panahon sang amon nga pagpakigupod sa imo. Ginadangup namon sa imo Ginoo mga celebrators namon subong adlaw, kay Ma'am Jo, kag sa iban pa nga nag-celebrar sa ina mga kadlawan. We pray that you would bless them, grant them a happy and meaningful celebration. Bisan pa man ang mga nag-celebrar sa ina mga anniversaries. We pray for those who are sick. We continue to ask for your healing. Kag sa mga nadulaan sang membro sa ilang kabuhi Ginoo, sa ilang pamilya. We pray for your comfort, your blessing. Especially right now as we remember ang natabo Ginoo nga mudslide and landslide dito sa Nepal nga madamo gid sang nakabsan sang kabuhi. We pray that you would comfort us and remind us nga nagakabuhi kami sa isa ka kalibutan nga nalatom Ginoo sang sala, and ikaw man mismo ang naghambal Ginoo nga sa ulihing nga mga tion, madamo sa mga calamities, mga paglinog, mga gira nga matabo. Uligi kami Ginoo nga magbatas, kag magapadayon nga magalaom, kag magadepend sa imo Ginoo. Salamat kay Ginoo, and this is our prayer we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Okay, kag kasulubo no kung nagatanaw ka mo sa inyong Facebook accounts no, ang grabing sudden kag grabing hindi ta matawag ni kung landslide, mudslide or ang natabo sa Nepal, no? It seems nga may ara sang ng source wala sang tubig dito sa mataas nga lugar kag tungod daw sang linog na buhang kag grabe gid ang volume sang tubig nga nagpanaog to the point nga lumos gid ang mga kabalayan dito, no? Di siyempre, dala ng mga tao da, no? Kag minuto lang, no? Segundo lang. Daw isipon mo lang gatulog-tulog kada sa balay mo, gulpi lang. Napuno na kamo katubig kag naguba ang balay nyo sang grabe nga buslo sang tubig. Pertigid, no? Makaluluoy kag ang aton sini ginalantaw ta na lang, no? Pero wala ta kabalos ang actual gid dito. Ang grabe subong kasubo kag recovery kag ang ginahimo para ma-address ang sitwasyon. Okay, ang aton nga key verse is found in Matthew chapter 6 verse 6, no? But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Ang pagpangamuyo wala gin-design sang Ginoo nga duhimoon mo blang performance. Okay, madamo kita makita sa aton nga sa aton palibot, no, sa mga worship service, sa mga worship gathering. Nami tani kon may magpangamuyo dira nang pangamuyo nga nang heartfelt gid. It is not a prayer that is meant to become a performance, no, para dayawon ka sang tao, para makasiling ang tao nga uy kanami gid saya magpangamuyo, no? Ang pagpangamuyo is pagpakigupod sa Ginoo, no? Paghulat sa kabubuton sang Ginoo. Kung madumduman ninyo, no, ang gina-remind sa aton sang Ginoo that prayer is discovering the will of God, knowing the will of God, and trusting the will of God and obeying the will of God. Sa pagpangamuyo, gapamati kita kung ano ang ihambal sang Ginoo. Nagapasalamat kita sa iyang grasya kag kaluoy, kag nagahulat kita sa iyang balaan nga kabubuton. Because at the end, prayer is submitting to the will of God. No, pareho kay Jesus when He prayed on the Garden of Gethsemane, siling niya, not my will but yours be done. Tibaliskad gid ni sa pangamuyo sang kadamuan nga daw gusto naton nga ang aton paya nga gusto ang masunod, no, when we pray. Ginadiktahan tapagid ang Ginoo as if ang Ginoo hindi kabalo kung ano iya obrahon. But prayer is not a performance. Prayer is not nang lungion mo bala ang kamot sang Ginoo para magsunod lang siya sa imo. Hindi man na pin code ang prayer nga daw pareho sa ATM nga type mo lang ang pin code, kuha mo na din kung anong gusto mo. No? May mga panahon nga pangamuyo kita kay nahadlok kita, no? May ara kita bagay nga ginakadlokan or may ara kita bagay nga kinahanglan gid nato, no? We are in desperate need. May mga panahon man sa aton pagpangamuyo nga gusto naton nga kayuhon sang Ginoo ang isa ka sitwasyon sa aton nga kabuhi. And sometimes, kung honest lang gid kita, mas kung magpangamuyo kita, mas ginatagaan natin chance ang nablang kung i-request kita mga muyo sa simbahan, daw ang pangamuyo bala nato na more of gusto naton nga mabatian sang iban nga amo kita sini mga muyo rather than ng honest nga pagtuad sa Ginoo. Subot silingon daw gusto naton wag pangamuyo kag we want to sound good because people are listening. Amo ning gina-address ni Jesus Christ diri sa Matthew chapter 6 kay ang mga religious leaders sa panahon ni Jesus. Kabalo man sila magpangamuyo, balaan nila ang mga pulong na ilang nga ihambalon. Balaan nila kung din sila maposisyon, no, magpangamuyo sila. They want to sound spiritual. Pero siling ni Jesus, hindi amoni, no? The Lord is concerned about how religious leaders pray sa iyang panahon. Nagapangamuyo ka ba para manotisyahan ka sa mga tao or nagapangamuyo ka pa kay tungod nga gusto mong makigupod sa Ginoo? Nagapangamuyo ba kita para ma-impress ang Ginoo sa aton? Or nagapangamuyo ba kita para kilalahon naton ang aton nga Diyos Amay? Kaya ang pagpangamuyo, hindi na siya nang daw nagatindog ka sa isa ka stage kag nagahimo sang performance sa tubang sang Ginoo. Prayer is a closed door, a closed room nga kun sa diin. Dito kita magsulod kag makig istorya sa Ginoo. So, amo na ang concern ni Kristo about prayer. Siling niya do nahimo na ninyo nga performance ang prayer, no? Ginadamo-damo nyo gidambal. Kay nag-iisip ka mo nga kung damo inyo ang balon, pamatian ka mo sang Ginoo. Siling niya hipokrito ina, no? Ng mga nagatindog sa mga simbahan, sa mga kanto, para makita sang tao nga nagapangamuyo. Nabaton na nila ang ilang abalos, wala na sila mabaton halin sa Diyos. No? Gindayaw na sila sa mga tao. Amo na itong ilabalos. No? Kag hindi ka mo magamit sang madamo nga pulong. Ang iban magpurutikol na lang, no? Kung ano-ano na lang ang mga na-memorize, ng mga pamulungon dira ang ilang nga ihambal nga wala na naghahalin sa tagipusoon. Para na lang mahambal nila ina kag para makasiling ang tao nga o oh, grabe gid ang iya nga pagpangamuyo badamo-damo gid siya sang nabalaan. No? Sila ni Kristo amoy na ang ginahimo sa mga tao nga wala nakakilala sa Dios kay nagauna-una sila nga sabton sila sang Dios kon malawig ang ilang mga pangamuyo. Hindi ninyo pagsundang ila ginahimo. So it is a warning, no? Nga when we pray, dapat honest kita sa Ginoo and we use words nga amo gina ang gusto naton nga ihambalon sa aton nga Dios bilang isa ka Amay, no? Ang ula-bula damo nga bulak-bulak. Diritso, no? Para makilala gid naton ang Dios and more of listening rather than speaking. Okay, kilalahon naton ang Dios ang iya kabubuton kay sa aton pagpangamuyo ang iya kabubuton among matuman hindi ang aton. Amo nang pirmi natong ginahambal that when we pray God will do what is right and God will do what honors him. And God will do what pleases Him. That's why we pray. Ayan, so 5:30 na, naubusan ang taoras ng maing aga kay Leia Simeon. Singa, good morning po, Pastor. Have a blessed day. And maing aga gid sa inyong atanan kay Sis Agnes Branya Domingo. Good morning kay Jandy Ona. Jan Michelle Ona, may aga gid sa inyo. No? Kag wala na kita sang oras, so nagapamaalaw naman ako sa inyo sa aton nga program. And God willing, obdanay naman kita buwas nga adlaw. No? So sa liwat, ako si Pastor Alex, ang inyo nakaupod, subong adlaw sang Webes, August 27. Have a good and godly day sa inyong atanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

Mga biyan, nagalambot naman sa inyong mga puluyan, sa inyong kusina, sa loob ng ginalabhan nyo dala. Ang puno sa Diyos. Nagpasalamat kita nga may mga utod kita sa ino, nga kung kisa, nagmatabuan, nga nagaluto sila. Sige, pamatiin na sa puno sa Diyos. O kung ara man sila laban. Kaya maning radyo nga ini, isa ini sang malapit nga abiyan gid sa Pinoy, sa mga Filipino mo. Araya gani, itong isa nga nagpaharap sa trabaho niya, dala niya niya Bible. Kag na-save siya tungkol sa pagpumati niya sa punong sa Diyos. Amo man, kita niyo iba na ara sa lalaban, ang radyo, ara sa luyo nila, no? O close companion nila ini. Kaya nagpasalamat kita sa ning medium nga ini, tama, ka-effective, na ginagamit sa Diyos. Agon makabati kita sa punong sa Ginoo. Tingin sambit na ako sa inyo, ato mga pastor na nag-establish na sa gamay lang ang mga station. Nga station nila, radio station, gamay lang. Apang dako, huwag nga bulig. Ay handa lang sa ilang nga sulod sa banuan nila malambot ang ilatingog, apang dako na inang audience, no? Kagsalamat kita sa mga alagad sa Diyos nga nagabulig sini. Pastor Pitt Itabag, nga muniya linyaya, engineer siya. Kaginabuligan niya ang atong mga pastor nga makapatindog sa gamay nga mga radio stations. Kay man kung isipon mo lang, kung pastor ka, tama ka, limitado ang imong sphere of influence. Kay dira ka lang sa imong simbahan kung Domingo. Di pilagin man ka simbaman. O kung kaysa, kung napisan ka, nakapamisita ka, still very limited. Pero kung may radio ikaw, bilogin ka banuan na. Kung may radio sila, kag maluyagan nilang imo programa, dan, makabati sa isang punong sa Diyos. Kahang kaina, nagpamati ako kay Pastor Mike dira sa San Joaquin. Nag-open bago ilamang sa radio stations kag iban pa ginaton ng mga utod sa Ginoo. Iban sa Facebook, ha? Pastor Rabelo, dito sa Cagayan, kag iban pa gid. Mga simbahan na ton. Ang Don Baptist Church, they have a daily morning devotion. Kadaga gina. Kung ila worship service, gina air Manila na kung Domingo. Amoy na, no? Kaginaimuslan na ton ng mga kaigayunan. So, praise the Lord for that. Ginasambit ko lang ina, agun nga ma-encourage kita, ma-inspire kita, na salamat nga ang pulong sa Diyos sa gihapon. Mabantala ini. Kahit kumbinsido kita makauturan, no? Hindi na kinanglan dibatihan tapay na nga amugin ang kinanglano natun karon ang pulong sa Diyos. Kagsalamat nga gintawa kami sa Ginoo pagi sa radio. Pastor Neil Velces, nga halos kadadlaw nagawali din sa itong broadcast. Ang nagpasalamat kita sa mga stations man nga nag-air sa itong program. Sa radio anchor din sa siyudad sa Iloilo, kag iban pagi nga station sa Capiz, kag diriman sa siyudad sa Iloilo. So, praise the Lord for that, no? We are excited na paagi sa radio, kamo makabati sang pulong sa Diyos. Tiara lang na sa inyo. Why man kamo ginapilit? Pang inyo pamatian lang. Kung ang ginapamatian ninyo, makabulig sa inyo spiritually, then take it. Kung ay, pilak lang. Kay libre man ikaw sa pagbaton sa inyo kung pagsikway sang pulong sa Diyos. Ay, may mga biyan kita yung tama, yung kakritikal. Wow. Isa nga nagpamati sa atun nga no, hindi makaon ang iyang inapang pasipala nga mga pulong sa amon, pero ha, bayan lang. O ina mo na tagaan atensyon, kahit tagaan mo na atensyon, nagadugang naging iyang pagtikal dila sa iya kundi masinagalin. Anyway, salamat sina, no, ng mga bagay.

0: Karoon ng atong text rin, makita natin sa Filipos Kapitulo 3. Kung may mga Biblia ka mo, Philippians chapter 3, verse 12 to 14. Kapitulo 3, versikulo 12, tubtob sa 14. Ang muna nga itong text kayong adlaw. Hindi nga naagong ko na ini, hambal ni San Pablo ha, o ko nahimpit na ko, kundi nagapadayon ako, agod ini manginakon. Bangod nga ako, mangin iya ni Kristo Jesus. And verse 13. Mga kauturan, wala ako nag-iisip nga ini ako na. Apang isa kabutang ako ang ginahimo, sa ginakalimtan ko ang tinalikdan, kang nagahimulat ayon sa naunhan. And verse 14. Nagapadayon ako padulong sa lalambuton, goal, tungod sa padya sang mataas nga pagtawag sa Diyos, mayara kay Kristo Jesus. Isa ini siguro makabig natun nga classic man nga bahin sa kasulatan nga ginsulat ni San Pablo, no? Tama gid ka tahom, no? Tama gid ka encouraging ini nga bagay. Kag madamo nga leksyon na makuha natun diri sa ni mga bersikulo nga ginbasa na kun sa inyo. Nauna gid na nung si San Pablo. Hindi nga naagom po na ini. Not that I have already attained or have already been made perfect. Versikulo 12. No? Siling niya dira. Hindi nga naagom po na ini o ko nang inhimpit ako. In other words, nagasiling ni San Pablo, I do not consider myself to have arrived spiritually. Mga pulong ini sa isa ka tao nga humble, no? Nga may humility. Siling niya, wala kuya nagkakabig sa kulingon ko nga nalambot ko na ang lalambutun ko. Nga madamo, naginang ako ni Baluan. Damo pa sa mabutang parte sa Ginoo. Nga wala ako makaibalo. Amo ni pagkilala ni San Pablo. Nagapati sa iya nga kinanglan pa siya magtuon. Kaya o dira kita kung siya nagasayop, kita nga mga Bible students. Ikaw nga nagabasa sa pulong sa Ginoo. Dutay lang ni Baluan mo, mapti ka na iya mag-criticize ang mga butang na natulo sa iban. Nagali sa iyo po yung pagtudlo. Kaya nagsulod na, kung nauna ka nga, damo, nagbaluan mo. That there is no room for you to grow. Si San Pablo, iya din yung kasiling, there is still much that I need to do and learn. Dira kita sinagin. I hope amo na pagkilala natong tanan, laki pa ko dira, madamo pa sa mabutang. Nagbasa ako sa, inabasa na akong karoon ng libro ni Isaiah ba, o, kung magdirekta lang ako dira, damo ko siya mabutangin ako ng mahangpan. Mga tao ang itsambit dira nga hindi ako familiar. Kaya nagagamit ako sa ibang reference ako nakabulig sa akong pinchindi ko na ano ginang kulukuan dira. So dira nakita ko nga baka diutay galis ang ako ni Baruan. Apang salamat nga may mga butang dira nga makita ko nga maayo. Kaya mo na ginasuro na akong tiyan mo lang ang himuan naton. Kung sa aton pagbasa sa pulong sa Diyos, may mga butang dira nga hindi tamang pan. Let us not be discouraged. No. Kundi nga, ibutang tala na sa God. Muna ba lang inasambit na kundi nga ilustrasyon, daw paro nagkaon ikaw isda, nga kung may bukog dahi, pahigad lang anay ni mo. No? Hindi mo na iapagtandugon, kaya mababukog ikaw. Batuna lang, kanalang dira ang mga mahumok ang bahay sa isda. Tiyan mo, nispulo sa Diyos. Maybe later on, kung may jimpo ikaw, you can look at other commentaries and we'll help you explain what is the meaning of that verse. So, this is Paul. Siling niya, I do not pretend to have attained what I hope to be. And we should be honest enough to say it. Kung ikaw, yung kasiling ka nga, hindi kinanglan Bible study, hindi na kinanglan ikaw magtuon sa pulong sa Diyos, hindi na kinanglan ikaw pangamuyo pa ikaw, you are mistaken, no? Nagsayop ikaw. Kaya madamo pa sa mautang na wala natin may buluan. We should be honest enough to say, Lord, I know very little. Damo pa sa mabutang na dapat na akong natunan. Daw, subong malas ang isiling ni David nga managsalmo sa Psalms. Hindi niya, Lord, teach me, O Lord. Tudloy ako Ginoo, ti si David to, tigulan na ganito ya. Pero still he realized nga, he was just a student. Kinanglan pa siya magtuon sang pulong sa Diyos, ti amon yung pagkilalan San Pablo. That we should be honest enough to say it. Pero niya, grabe git. O, tama na ginkaalam sang tao karon nga, dahil hindi na nimo matudloan sang pulong sa Diyos. And then, ano pa sa ding this of verse 12? Agin basa natin kayo na. Kundi nagapadayon ako, agod ini mangin akon, bangod nga ako, nangin iya ni Kristo Jesus. Sini niya, either were already perfect, first part of that verse. And perfect here means complete. Hindi nga perfect ikaw, nga way naging sasing sala sa imo, kundi nga perfect ikaw, means you're hindi nga kumplito na gid ko nga way na sing dugang o kung masiling ka nga mature na ko hindi na ko kinanglan tudloan amo na mo silingon San Pablo damo pa sa mga bagay nga ayhan about theology kung ano pa din ang kinanglan pa niya nga matudloan sila atun pa nagasiling siya I am far from being called a really mature Christian. How mature are you? Masiling ikaw nga mature ka na gid? I don't think so. Bisan dugay na ikaw sa ano ini sa imo Christian faith. Masapuan mo ni kay kun may mga halimbawa, may mga binais-bais, o kung bais ka mo si mo asawa, o si mo bana. Ngulpi lang. Ang daan nga kinagali ng pangibabaw, ay, na ma-realize ni mo nga, ay, damo pagaling ako nga taladlungon. Namo pa bali nga mga butang sa kabuhi kung kinalanan ako nga tagaan sing atensyon. Hindi gali ako mature sa nga bagay. Bisan dugay na ako, bisan pastor ako, kung sino ka. Amoy na, sa San Pablo diri. Paul did not regard himself a perfect or a complete person. He regarded himself as just a student of the word. Nga madamo pa ang iyang kinanglan nga tunan, no? So, kung i-apply natin ni sa itong kagulingon, we are making the same admission. It is hard, it is not hard to say that. So, hindi na yung mabudlay. Kung honest lang kita. Nga masiling kita nga Ginoo, damo pa ang kinanglan nga akong tunaan. Just like Apostle Paul. Even though I'm a pastor, madamo pa. And then verse 13, sa nga mga versikulo na siling ini, na mga kauturan, wala ako nag-aisip nga ini ako na. Apang isang kabutang ang ako ang ginahimo nga ginakalimtan ko ang mga tinaligdan. The first part of that verse, sa aton English version, I count not myself to have apprehended. Meaning to say, but silingon San Pablo, dali nga, I don't claim myself to have reached the top. My God, kung tanawon dang lang si Ipan sa San Pablo, isa naka-ideal nga pastor, tanawang ilang mga libro ang insulat niya. Maalam kayo. Abogado siya. Pero naano sa ni San Pablo? I am not claiming that. Nga nalambot ko na itong ibabaw. To my own judgment, I need to learn more of the grace of God. Kanaaming espiritu, no? Tingin ko ni madula darang bugal. Pero kung isa, may mga lagas sa Diyos nga hindi na nimo matuluan. May mga membro simbahan nga tungkol kay dugay na sila, hindi na sila kinalalay gayan. Kay damo ng nibaruan nila. Hindi na sila mga ayos ang advice. May mga young pastors kita nga, they think they know already. Silingan mga katok-katok kay Pastor Kwan nga gulang-gulang ka mga ayos advice. Hindi. Balaan ko na na yan. Tiyan mo nang delikado na. Pero San Pablo siling niya, to my own judgment, I need to learn more of the grace of God. I learn to trust the Lord more. Sa tanan yung ginahimo ko, matunaan ko hindi na magsalay sa Ginoo ang pagbaton sa mga butang hindi na ako mahangpan. Kaya ang dalano sa Ginoo ay himpit. Huwag siya nagasayop. Kung ipadala niya na nga bagay nga hindi na ako maintindihan, I have to accept it. Just learn to trust Him. Kahit pinakadla at imo ginamahangpan. In other words, nagasiling dere si Paul, there's still plenty of room for improvement or for growth. dala na ako din kay ang bukal kong kay Sarah Gisato, no? Nga hindi na kita mag, hindi na kita kinalan tuluan, partiya sa Ginoo. Apang sa versikulo nga ni, sa versikulo 13, tunaan nyo ini, basahon nyo liwat kagi magamit nyo man sa inyo Bible study. Siling nga di, mga kauturan, no? Wala ako maisip nga ini, ako na. Nga aral, naging ko si Babaw, nga hindi na ako kinatuduan. Apang isa kabutang ang ako ang ginahimo, nga ginakalimtan ko ang tinalikdan kag nagahimulat ayon sa naunhan. This is what he said. But this one thing I do. One thing will I do, in other words. Naghambali na sa natawag natin nga singleness of purpose. Patod ko na iya. Naibaluan ko na kung anong akon pagkahimoon. He was not allowing anything to hinder us or hinder him from reaching his goal. Well, anta na na iya. Ma-identify nato ng mga butang iya nga hindi makahimaya sa Ginoo. Isa na lang ang imo lang buton. You have that singleness of purpose. That determination nga imo lamang sundo na mo ang Ginoo. Ang tanan nga himuon nimo mga butang lamang ini nga makahimaya sa iya. In other words, you keep your eyes on the goal. On the goal. May goal kita. May lalambuton kita. Ay plano ikaw sa kabuhin nimo. Nagasilan ako sa isa kayang pastor's lingko, mayugid nga mahimo kas ang imo schedule, ka ang imo goal. Nga kada semana may isa ka ka-adlaw dira nga makapamisita ka. Kada semana may isa ka mag-adlaw iya nga makatuon lang. Iti, nano karon iwali ni mo kung wa ikaw nagatuon. Kaya kung maayong imo wali, insambit ko na sa mga pastor one time dito sa meeting namon, dako man ang respeto sa mga membro mo sa imo. Kung nagawali ikaw, kung iniwali ni mo, gintunaan mo ni si Mayo, tindira may baluan nila ng ilang pastor ng kapangabudlay, pero kung wa gani ah, masaling na sila ba, pigado, siguro ay nagatuon ng aton pastor. Di, amo na lang imo goal to, hindi pa bakuron mo ang imo pulpit ministry? My goal, ikaw. You keep your eyes on your goal. Nga hindi ikaw madistract sa goal ni mo. Nga kung amo na nayang adlaw, magtuon ka, set aside gid mo ina para sa Ginoo. Hindi ba lang? One thing will I do, in other words, we need to renew our loyalty and devotion to Jesus Christ. Di siguro, base mo ning problema. Nga nagbugnaw na ang imo relasyon sa Ginoo. Kaya may mga butang nga nagasablag sa imo sa pagsunod sa iya. No, katulad sa itong akusasyon sa Ginoo sa Iglesia sa Efeso. One thing, sinya sa kabutang ang wala ko mayuni sa inyo. You have left your first love. Sa tuwan ay pwerte ka mo, apang karunway na. And this can happen to you also. Nga sa tuwan ay tama kainit sa imo balatsyakon sa pag-alaga sa Diyos. Apang nahaylo naman ikaw sa iban nga mga butang kalibutanon, kagamat-amat nga nagbugnaw ikaw. So bali ka sa imo goal. Bali ikaw sa imo ginsaad nga mangin loyal ikaw, mangin devoted ikaw sa Ginoo. Lord, ikaw gid lang. Buligi ako, Diyos. Nagbugnaw ako. Apa nagabalik ako sa imo. And help me, Lord, just to focus my loyalty, my devotion to you. Just like, hambal mo na si masawa. Ayan, nagbugnaw man relasyon ni masawa ni mo, kaya may nag-sideline man ikaw to sa kwa. O kung huwag ka na timpo sa masawa, sako ka lang sa profesyon ni mo, sa negosyo mo, kagawag ka na timpo sa Ginoo. Problema ng kabangdanan, kagiban pagit, no? And Paul said, he's reminding us, sa iya, one thing I want to do with a singleness of purpose, that I will renew my loyalty and devotion to Jesus Christ. Kaya hindi pwede nga duwain mo nga master mo. Siya lang. Basahin nyo na sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 24. You cannot serve two masters. You cannot serve God and Mammon. Hindi pwede. Ngayon mo Diyos ang manggad. Ha? Duha ng inalagad ni mo, hindi na pwede, sagit lang. ginuogid lang ang patuhuyan naton sa aton gugma. And then verse 13, the second part of that verse, na nung ginasilindira, I hope ginatamdan ninyo ni sa inyong mga Biblia, no? Kung mabasa ginyo. Wala ako nakaisip, may ni ako na, apang isa kabutang ang akong yahimo. Ginakalimtan ko, aradera, ginakalimtan ko ang tinalikdan kag nagahimulat ayon sa naunan. Forgetting those things which are behind. Lingpon. Nami nga laikay, no? Kay ang problema naton kung kaysa, nagadual lang kita sa mga inhimo naton sa nagligad na. Mula nang ginasugid naton, permi, huwag na kita naga-focus sa palabuton. Abi naton, kaya na-complete na naton to, itong mga nagligad to, okay na kita. Nakapatindog ka na simbahan sa itong 2 years ago, o kung ano man dira, subong iya, makarelax na ikaw. No, hindi na pwede. Let us break the power of the past by living for the future. Let us learn from our past mistakes. Amo mistakes na sa nagligay ng tuwing, di ba? Ako man, may mga mistakes man. Pangayuwat na sa patawad sa Ginoo. Kag make a new start, a new beginning. Kalimtan tayo na. Hindi na kita magsagad-sugid nga kada testimony ta, tumanagligad, sagad na pabugal to. Isang pagani sa testimony natin kay isa, personal testimony, ang inatagaan nato ang emphasis, nga mo sa tuwan ay bugoy kuya mo, sutil ko kuya, nalintanan ni mo ang Ginoo nga mo yung padunggan ni mo sa imo kabuhi, hindi itong mga nagligad ni mo. Ilubong na ni mo ina. Let us learn from our past mistake. Don't let it handicap you. Siling siyang isa kumanugol eh. Don't let handicap you for the future. Hindi naman tayong pag-in ng versikulo 14. Sa naghingapos kita sa ato pagtuon ko ng adlaw. Nagapadayon ako padulong sa lalambuton. Let us press on toward the mark. What's the mark? All for the glory of God. Press. That speaks of determination. Speaks of, it has an idea of intense endeavor. Consider your relationship with God seriously. Take the Word of God seriously. To press on. Ito na ako nini, kag inigali ang pulong pressing on sa Greek. This term is described to a hunter na nagapursuo sang iya, ayan na ego niyang usa. Kaya man kung isa, kung magpaniro ikaw sa usa, hindi dahil matapat, malagyo pa ini. Tinanong ginahimo sa mga hunter, ginalagas na pa yung taong ginalakon din. Kung may dugo, dira, nigo siya, ang dugo makita sa dalan. So, inapursyo gina, at matutulan niya kung hindi nagdalagan tong usa. Dito sa state of Michigan, bawa sa pagkadamo sa usa dito. And every year, muna may mga hunter. And I'm sure kakatabuin na kung siya hindi nila matapat. Ha? Patay na nga sa tigi na purso nila ini tugtog nga malambot na ini ka makuha nila ang ilang trophy nga mga usa, no? So if we do that then ang Ginoo magpakamayo sa atong mga handong pressing toward the mark or toward the goal. Our goal is to know Jesus Christ, to glorify Him. Isa ka librong inabasa na ako, The Supremacy of God in Preaching. Bago, grabe man ng libro. The Supremacy of God in Preaching. That when you preach, you have only one goal, and that is to glorify the Lord in your preaching. Ginatunaan, ginasulit na ako inabasa kasi pagkatahong din. That God should be supreme in our preaching. And our goal is to know Him. That's what we find in Philippians chapter 3 verse 10. Goal na ito ng pagpanglaog sa kalab, na paagi sa ito ng pagpangabudlay, madamo pag inamadala na ito sa Ginoo. Wow, tani may ari pa ito, no? Apang sa katapusan, no? We will make it to the finishing line by the grace of God. Philippians 1:6, being confident of the better thing that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. More on the promises of God, Galatians 6:9. Let us not lose heart in serving Him, for in due season we shall reap if we faint not. And the last one is 1 Corinthians 15:58. Therefore, be steadfast and movable, for your labor is not in vain in the Lord. Let us finish our race with sustained enthusiasm and vigor. Let us keep on serving Him, singing on the way, while we are serving Him on our way to heaven. Oh, katahom sining kamatuhan, no? Kabay pangananin blessing ni sa inyo. Ang Ginoo magpakamayo gid sa inyo.
1: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Ang mga pastor ay may napakalaking tungkulin na dapat gampanan upang ang bawat miyembro ng kanyang nasasakupang iglesia ay maiharap na ganap o perpekto kay Kristo. Ngunit ang layuning ito ay hindi lamang responsibilidad ng mga pastor, kundi ng individual. Bawat isa ay inaasahang tumugon at magsikap ng buong makakaya na maging katulad ni Kristo, sapagkat ito ang panawagan ng Diyos para sa lahat ng Kanyang mga anak. Diyan po nagwawakas ang mensaheng The Goal of Christian Ministry.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Mada-download nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: Ilang beses mo na bang nasabi ito? Bahala na kung makakapasa, bahala na kung makakabayad, bahala na kung matatapos. Parang simple lang, pero kung tutuusin, ang bahala na ay madalas ginagamit bilang pagtakas mula sa takot, mula sa problema, at mula sa personal na responsibilidad. Kapag wala nang maisip na solusyon o kapag ayaw na nating mag-effort, minsan ang bahala na ay nagiging lisensya para tamarin, hindi na magplano at hindi maghanda. Ang bahala na attitude ang pumipigil sa atin na humanap ng solusyon. Kapag umaasa ka na lang sa kung ano ang mangyari, nawawala ang sense of direction at determination. Ang salitang bahala ay orihinal na galing sa salitang bathala, na sa kamay na ni bathala. Ang totoong pananampalataya, sinasamahan ng sikap at gawa. Imbis na bahala na, aksyonan mo na.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV.
2: Ano ang nangyayari kapag na-convict, na-acquit o nag-resign ang isang impeached official? Convict, matatanggal sa pwesto at maaari ring ma-disqualify sa paghawak ng anumang government position. Maaari rin siyang humarap sa hiwalay na civil o criminal case. Acquit, mananatili ang akusado sa posisyon. Ngunit sa ilalim ng konstitusyon, maaari pa rin siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa tamang panahon. At kung mag-resign bago matapos ang trial, hindi na ipinagpapatuloy ng Senado ang paglilitis.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radyo TV.
4: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilan.
5: 702
4: DZAS. Agapay ng sambayanan.
6: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
7: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
6: Magandang umaga, araw po tayo ng Huwebes, 27 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
7: Bagong araw, bagong balita.
6: Pangunahin sa mga balita ngayon, Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, sinagot ang iba't ibang katanungan ukol sa paggamit ng OVP ng confidential funds. Paggamit ng alias para sa umano'y tumanggap ng bahagi ng confidential funds dinepensahan sa impeachment trial. At sa kalakalan reklamo sa kuryente, bahagyang tumaas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
7: Bagong araw. Pangunahing balita.
6: Muling sumalang sa witness stand si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio at sinagot ang iba't ibang katanungan ng impeachment court patungkol sa paggamit ng Office of the Vice President ng kanilang confidential funds. Ito at ang ilan pang mga pinakahuling pangyayari sa impeachment trial sa ulat ni Shekinah Abalon.
8: Sentro sa naging 19 na araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio ang muling pagharap ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio para sa eksaminasyon ng parehong panig at pagtatanong ng Senator Judges. Sa pagpapatuloy ng testimonya ni Ortonio, pinanatili niya ang pagsasabing hindi niya personal na nabeberipika ang acknowledgement receipts ng confidential funds dahil ibinibigay sa kanya ang mga ito sa loob ng selyadong kahon. Giit pa niya, wala siyang personal na kaalaman kung paano detalyadong ginamit ang naturang pondo at tanging sina Duterte Carpio lamang bilang head of agency at Colonel Achica bilang binigyang kapangyarihan ng bise ang nakakaalam kung saan napunta ang confidential funds ng opisina. Bagay na pinagdudahan at pinahayagan ng pagkadismaya ng ilang senator judges na tila imposible dahil si Ortonio umano ang tumutugon sa mga na-issuing audit observation memorandum mula sa Commission on Audit hinggil sa mga napansing inconsistencies at pagkukulang sa liquidation ng confidential funds. Ayon sa senator judges, imposibleng makatugon si Ortonio sa mga AOM kung wala siyang direktang impormasyon sa confidential funds. Ito naman ay sinagot ng testigo sa pagsasabing nagtiwala siya sa mga detalyeng ibinigay ni Colonel Achica bilang itinalaga ito ng pangalawang pangulo para mamahala sa confidential programs. Samantala, nagbigay ng court ruling si Presiding Judge Francis Escudero sa mga kalahok sa impeachment trial, partikular ang Senator Judges, prosekusyon, depensa at maging si Vice President Sara Duterte Carpio na sundin ng sub judice rulo ang pagbabawal sa pagbibigay ng pampublikong komento tungkol sa kasong dinidinig pa ng korte. Anya, maaaring maparusahan ang sinumang lalabag dito. Sa ilalim ng Rule 18 ng impeachment court, sakaling makita ang paglabag ay bibigyan ng 24-hour show cause order kung saan inuutusang magbigay ng written explanation tungkol sa pangyayari. Ang first offense ay maaaring mauwi sa pampublikong pagsaway at pagtalakay sa paglabag sa open court. Sa ikalawa at mga susunod naman, pagmumultahin na ng 30,000 piso sa bawat violation. Para sa mga abogado, pwede rin silang makatanggap ng notice of disciplinary action mula sa Supreme Court at Integrated Bar of the Philippines. Para sa mga senator judge na lalabag, ay karampatang ethics complaint naman na pangungunahan ng Committee on Ethics. Sa kabilang dako, ibinigay na rin ang listahan ng mga testigong haharap sa susunod na linggo. Inalist na sa listahan si retired Major General Adonis Bahaw, habang nananatili naman sina Colonel Manaros Buransing at Colonel Magtanggol Panopio. Tetestigo rin mismo si Defense Counsel Attorney Michael West Dipoa na susundan ni Marisa Grande mula sa Philippine Statistics Authority.
9: Samantala, sa Martes naman, Setyembre 1 ang magiging pagbabalik ng impeachment trial para bigyang daan ang araw ng mga bayani sa Lunes. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
10: Bagong araw, pangunahing balita.
11: Naghahanap na ng bagong tagapagsalita ang defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio matapos maapektuhan ang pagharap sa media ni Attorney Michael Poa dahil sa ruling ng impeachment court. Sinabi ni Poa na kailangan niyang kanselahin ang ilang panaya matapos ang kautusan ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero. Ayon kay Poa, dapat marunong magpaliwanag ng simple ng proseso ang magiging bagong spokesperson at maging consistent sa mga hayag ng defense team para hindi malito ang publiko. Bukod sa pagiging bahagi ng defense panel, nagsisilbi rin si Poa bilang spokesperson ng pangalawang pangulo. Samantala, sinabi ni Poa na kailangan pa nilang pag-usapan ni Duterte Carpio kung sino ang maaring pumalit sa kanya bilang tagapagsalita.
10: Bagong araw, pangunahing balita.
11: Sa kaugnay na balita, paggamit ng alias para sa umano'y tumanggap ng bahagi ng confidential funds dinepensahan sa impeachment trial. Ang detalye, hatid ni Babylyn Cacho, resulta.
12: Lalong naging makulay ang impeachment trial sa 19th na araw ng paglilitis nang ipagtanggol ni Senator Robin Hood Padilla ang paggamit ng alias ng mga nakaraang bayani at mga kumilos sa pakikibaka para sa kalayaan ng bansa. Ito ay malamang punto niya sa paggamit ng mga alias ng mga umano'y informant ni Colonel Raymond Dante Lachica upang umano'y tiyakin ang kaligtasan ng Vice Presidente sa kanyang mga aktibidad gamit ang kinukwestiyong kalahating bilyong pisong confidential funds. Dagdag pa ni Padilla, mismo si Yumaong Senador Benigno Aquino Jr. ay gumamit ng alias. Ang tinig ni na Senador Robin Hood Padilla at Private Prosecutor May Divina Gracia na kanyang hiniling na senador na kanyang hiniling na sumagot o makinig sa kanyang punto.
13: Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? Sino po? Si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias.
12: Subalit magaan at halos pabirong sinagot ni Senador Paulo Benigno Aquino ang paggamit ni Padilla sa alias ng kanyang yumaong uncle na siyang dahilan ng pagsiklab ng maraming pangyayaring nagtaguyod ng EDSA People Power noong 1986. Ang tinig ni Senador Paulo Benigno Aquino.
14: Sir, tama po. Si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Pero wala naman po siya confidential funds na, wala po siya sa mga AR na confidential funds. Nilinawin ko lang po.
12: Sa seryosong aspekto naman ng usapin, hiniling ni Senador Panfilo Lacson sa impeachment court na ilahad sa korte ang mga acknowledgement receipts at kung maaari ay may tunay na pangalan ng mga informant na gumamit ng mga alias batay sa umano'y operasyon ni La Chica na siyang gumamit ng umano'y mga informants upang matiyak ang kaligtasan ng Vice Presidente sa kanyang mga hakbangin kaugnay sa kanyang posisyon. Panahon na ani Lacson upang malaman kung saan ba talaga napunta ang confidential funds. Para naman kay Presiding Officer Francis Escudero, maaaring mahirapan ang impeachment court na makuha ang mga ito dahil isang independent office ang Commission on Audit na siyang tumanggap na ng mga acknowledgement receipts ng naturang mga informants. Kapwa naman nagsabi ang magkapatid na Senator Rafi Tulfo at Erwin Tulfo na dapat ay alam ni Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio ang katotohanan at katiyakang paggamit nga sa surveillance at sensitibong hakbang ang confidential funds dahil siya ang tumutugon sa mga tanong ng COA ukol sa mga detalye ng pagkagagamit nito. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
15: Bagong araw, balitang kalakalan.
11: Mga natanggap na reklamo patungkol sa kuryente, bahagyang tumaas. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
16: Umabot na sa 5,380 na reklamo ang natanggap ng Energy Regulatory Commission o ERC hanggang kalagitnaan ng Agosto. Ayon sa ahensya, mas mataas ito sa kabuuang reklamo noong 2025 na nasa 5,329 at noong 2024 na 3,289 kung saan nasa 77% ng mga reklamo ngayong taon ay laban sa Manila Electric Company o Meralco. Samantala, magkakabisa sa Setyembre 10 ang bagong Magna Carta for Electricity Consumers na may mga bagong provision para sa mga consumer na may problema sa kanilang electric bills at connections. Sa iba pang balita, target ng Philippine Coconut Authority o PCA na tumaas ng 5% ang produksyon ng nyog ngayon taon. Ayon sa PCA, nakatutulong sa produksyon ang kanilang fertilization program para sa mga puno ng nyog. Sa kabila ng inaasang El Nino, kumpiyansa ang PCA sa target dahil kalahati ng produksyon ng nyog ng bansa ay mula sa Mindanao na inaasahang hindi gaanong maaapektuhan ng El Nino. Narito naman ang opsyon na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 71 centavos sa US dollar, 44 pesos at 61 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 62 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 43 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
15: Bagong araw, ulat, panahon.
11: Huling namataan ng pag-asa ang binabantayang low pressure area kaninang alas 3 ng umaga sa layong 1,030 kilometro silangan ng Hilagang Luzon. Samantala, patuloy na nakaapekto ang habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Ang Zambales at Occidental Mindoro ay makararanas ng paminsan-minsang pag-ulan na dulot pa rin ng habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Carr, natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms na dulot pa rin ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon, Aklan, Capiz at Negros Oriental ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan o thunderstorms na dala ng habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan o thunderstorms dahil naman sa localized thunderstorms. Samantala, ilang lokal na pamahalaan at mga paaralan ang nagdeklara ng suspensyon ng face-to-face classes ngayong Huwebes dahil sa epekto ng masamang panahon. Sa Pampanga, walang face-to-face classes sa Apalit habang alternative learning modes naman ang ipatutupad sa lahat ng antas sa San Fernando. Suspendido rin ang klase sa ilang paaralan sa Santa Ana at sa Pampanga State University maliban sa School of Law na lilipat sa synchronous online learning. Sa Cavite, suspendido ang lahat ng klase sa public at private schools sa Tanza habang sa Kibungan Benguet lilipat sa alternative learning modalities ang daycare hanggang senior high school kabilang ang ALS hanggang August 28. Samantala, walang face-to-face classes para sa basic education sa Lyceum Northwestern University sa Dagupan City, nalilipat naman sa online flexible learning. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 26.6 hanggang 32.7 degrees Celsius at sumikat ang araw kaninang 5:44 at lulubog dakong 6:12 ng gabi. Abangan sa ating pagbabalik, DPWH wala pa umanong pambansang plano para sa flood control. DNR naglatag naman ng mga programang pangkalikasan para sa 2027. At sa palakasan, Pilipinas sasabak sa Asian Games campaign.
17: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
18: Bagong araw, pangunahing balita.
11: Wala pang consolidated national plan para sa flood control at drainage ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa budget hearing, kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakabatay sa bawat pangunahing ilog o river basin ang kasalukuyang flood control plans ng ahensya. Anya, may flood control master plan para sa 18 na pangunahing river basin sa bansa, ngunit 14 dito ang ina-update pa na target matapos sa unang bahagi ng 2027. Ayon kay Dizon, kailangang nakaayon ang bawat river basin at lokalidad sa mga partikular na hakbang laban sa baha habang may mga pangkalahatang gabay na ginagamit sa buong bansa. Kabilang anya dito ang pagbibigay prioridad sa upstream intervention at paggamit ng retarding basin sa halip na umasa lamang sa mga dike at revetment. Samantala, sinabi naman ni Representative Jose Manuel Chel Jocno na maaring maging problema ang kawalan ng pambansang plano para sa tuloy-tuloy at pare-parehong flood control efforts sa mga susunod na taon. Sinabi naman ni Secretary Dizon na sinusuportahan ng DPWH ang Master Plan on Infrastructure and National Development Bill na isang 30-year plan para sa infrastruktura ng bansa na maaari ring magsama ng flood mitigation.
18: Bagong araw, pangunahing balita.
11: Samantala, sinabi rin ni Public Works Secretary Vince Dizon na wala ng leadership fund at parametric formula sa panukalang budget ng ahensya para sa 2027. Sa budget hearing sa Kamara, sinabi ni Dizon na nagpatupad na ang DPWH ng mga reforma para maiwasan ang katiwalian at maling paggamit ng pondo. Kabilang anya dito ang paghingi ng kompletong requirements bago maisama sa budget ang isang proyekto. Kakailanganin din ng proyekto ang program of work, validated geotagged photos, budget preparation, certificate of implementability at master plan of feasibility study. Samantala, humihingi ang DPWH ng halos 84 billion pesos para sa locally funded flood control projects habang 13% ng kabuuang budget ng ahensya ang ilalaan para sa flood control.
18: Bagong araw, pangunahing balita.
11: Humihingi naman ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ng 28.04 billion pesos na budget sa 2027 para sa mga programa sa malinis na tubig, rehabilitasyon ng mga daluyan ng tubig, pagpapanumbalik ng kagubatan at land titling. Kabilang sa mga programa ang 124 million pesos na financial assistance para sa mga local water district para mapalawak ang serbisyo sa mga barangay na wala o kulang sa access sa tubig. Patuloy din ang rehabilitasyon ng mga pangunahing waterways gaya ng Manila Bay, Pasig River System at Laguna Lake. Plano rin ng DNR na palawakin ang Forest Restoration Program kabilang ang Sierra Madre Protected Landscape. Samantala, target din ng ahensya na makapag-issue ng hanggang 43,000 na land patents sa 2027 bilang bahagi ng land titling program. Mandato rin ng DNR na pangalagaan ang nasa 15.8 milyong ektarya ng classified forest lands at higit 36,000 na kilometro ng coastline, pati ang higit 121 legislated protected areas at marine protected area networks.
18: Bagong araw, balitang bayan.
11: Sa ibang dako, Dinagat Islands nasa state of calamity dahil sa water crisis. Ito at ang iba pang mga balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
19: Ipinailalim sa state of calamity ang Dinagat Islands dahil sa kakulangan sa tubig na pinalala ng El Nino. Aabot sa 18,000 na residente ang apektado habang kalahati ng mga ilog na pinagkukunan ng tubig ng local water district ay natuyo na. Ayon sa provincial government, may 17 million pesos na quick response fund ang maaaring gamitin para sa agarang ayuda at pagtugon sa water shortage. Sa iba pang balita, nangako ang Department of Public Works and Highways na tatapusin ang isang pumping station sa Makabebe, Pampanga at bibigyang prioridad ang 5 hindi patapos na tulay sa Pampanga River. Ginawa ang pangako matapos ipunto ni Pampanga Representative Ana Bondoc ang patuloy na pagbaha sa 6 na bayan sa kanyang distrito. Samantala, sinabi ng DPWH na tatapusin din ang Delta Bridge sa Masantol sa unang bahagi ng susunod na taon. Sa kabilang dako, wala pang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang isinailalim sa COMELEC control. Ayon kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, wala pa silang nakikitang pangangailangan para ilagay sa ilalim ng kanilang control ang alinmang lugar sa rehiyon. Ito ay kasunod ng ambush sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa noong Agosto 15 na patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
18: Bagong araw, balita sa palakasan.
11: Nakatak ng lumaban ng Philippine Women's Football Team Filipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Target ng koponan na malampasan ang quarterfinal finish nito sa nakaraang Asian Games sa Hangzhou, China. Ayon kay Head Coach Mark Torcaso, gagamitin ng Filipinas ang torneo para mabigyan ng high-level exposure ang mga batang manlalaro.
18: Bagong araw,
20: Balita sa palakasan.
11: Umabante na sa second round ang US Open qualifiers si Filipino-American tennis player Andre Ilagan na kumakatawan sa Estados Unidos. Tinalo niya ang kapwa-American player na si Tristan Boyer sa score na 6-4, 3-6, 6-4. Makakahanap naman niya sa susunod na round ang world number 88 na si Hugo Gaston ng France. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, reklamo sa 10,000 pesos na cash gift ng senior citizens ipinasusuri ng Pangulo. DSWD humihiling ng dagdag na pondo para sa disaster response. At sa Ibayong Dagat, flash flood sa Nepal-Tibet border, ikinasawi ng higit 157 katao.
20: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
11: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang paglutas sa problema sa pamamahagi ng cash gifts para sa mga kwalipikadong senior citizen. Ayon sa Malacanang, kasunod ito ng reklamo ng ilang senior citizens sa Anti-Red Tape Authority o ARTA dahil hindi umano nila natanggap ang 10,000 pisong cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Sa ilalim ng batas, 100,000 pesos ang cash gift para sa mga Pilipinong umabot sa edad na 100, habang 10,000 pesos naman para sa edad 80, 85, 90 at 95. Ayon sa Malacanang, ipinag-utos na ng Pangulo na agad na maresolba ang issue para mabilis na maibigay ang mga benepisyo sa senior citizens. Tiniyak naman ng Malacanang na agad itong tutugunan upang hindi maantala ang mga benepisyong para sa senior citizens.
20: Bagong araw, pangunahing balita.
11: Humingi ang Department of Social Welfare and Development ng DSWD ng replenishment ng Quick Response Fund o QRF mula sa Department of Budget and Management o DBM kasunod ng sunod-sunod na bagyo at epekto ng habagat. Ayon sa ahensya, mayroon silang higit 3.7 million na family food packs sa iba't ibang bodega sa bansa para sa mga relief operations. Batay sa datos ng ahensya, nakapamahagi sila ng 1.9 milyong family food packs at higit 14,000 na non-food items at mahigit 23,000 na ready-to-eat food. Ayon naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 7.7 milyong individual ang naapektuhan ng mga weather disturbances. Samantala, 346 na evacuation centers pa rin ang aktibo kung saan mahigit 28,000 na individual ang nananatili dahil sa pinsala at mga pagbaha.
20: Bagong araw, pangunahing balita.
11: Tiniyak ng Malacanang na susubaybayan ang pambansang pamahalaan ang paggamit ng Local Government Support Fund o LGSF para maiwasan ang maling paggamit ng pondo. Ayon sa palasyo, maaring gamitin ang pondo para sa infrastruktura, farm-to-market roads, water system, health facilities, disaster resilience at tulong sa mga marginalized groups. Kasama rin sa LGSF ang bagong Pilipinas Rice Program na nagbibigay ng 10 kilo na libreng bigas kada dalawang buwan sa halos 8 milyong pamilya. Umabot sa 57.8 billion pesos ang LGSF ngayong taon, habang tinaas sa 58.53 billion ang panukalang pondo para sa 2027. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kailangang tsakin na wasto at hindi naaabuso ang paggamit ng pondo kahit na na-release na ito sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, inaasahang aabot naman sa 1.4 trillion pesos ang National Tax Allotment o NTA sa buong bansa sa 2027, kabilang ang 676.9 billion pesos para sa mga local government unit sa Luzon.
20: Bagong araw, Balita Pandaigdig.
11: Mahigit 177 katao ang nasawi matapos gumuho ang malaking tipak ng putik at bato sa ilog sa border ng Nepal at Tibet na nagdulot ng matinding pagbaha. Daan-daang turista at mga residente ang naitalang nawawala, kabilang ang mahigit 384 na foreign travelers. Patuloy ang search and rescue operations habang nagbabala ang mga otoridad sa posibleng panibagong pagbaha dahil sa bara pa rin sa bahagi ng ilog sa upstream.
20: Bagong araw, balita pandaigdig.
11: Naitala naman ang unang pagkasawi dahil sa West Nile virus sa Netherlands mula noong 2020. Ayon sa Dutch Public Health Agency, isang pasyente ang nasawi sa ospital matapos lokal na mahawahan ng virus. Karaniwang naipapasa ang virus sa kagat ng lamok. Ngunit ayon sa World Health Organization, karamihan ng infeksyon ay nagdudulot lamang ng mild na sintomas. Bagamat maari rin itong magdulot ng malubhang sakit.
20: Bagong araw, bagong diwa.
11: Mula po ito sa ikalawang Korinto, kabanatang 5, talatang 7. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita.
20: Bagong araw, bagong balita.
11: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 27 ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
20: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
11: Ang oras, 6:59.
0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
21: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
22: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Suriin ang handbrake, wipers, headlights, brake lights at mga bintana ng kotse. Siguraduhing lahat ay nasa maayos na kondisyon. Maglaan ng sapat na distansya sa pagitan ng sasakyan mo at sa ibang sasakyan. Makatutulong ito sa pag-brake ng maayos, lalo na't mas kinakailangan ang mas mahabang oras sa paghinto kapag maulan. Huwag gamitin ang cellphone habang nagmamaneho. Kung talagang kinakailangan, tumigil muna sa isang tabi. Huwag mabigla kapag dumulas ang sasakyan. Maging kalmado lagi. Huwag tigasan ang brake at timplahin ang gasolina ng mabuti para umayos ulit ang takbo ng sasakyan.
1: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
2: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong nga adlaw sang Huwebes. Agosto 27, tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tag balita, Migo Dave Pestanyo. Para sa aton balita lokal, 240 ka mga individual magpaidalom sa Sustainable Skills Training Program sa Coronadal. Masobra 2,300 ka bata sa Surala nakabenepisyo sa anom nga supplemental feeding release. Norala District Hospital nakapagkitsang 7,000 ka admitted patients kag 10,000 ka ER cases sa unang 7 ka bulan sang 2026. Masobra 2,300 ka RST auxiliary police responders sa South Cotabato nakabaton sang second quarter honorarium. Tacorong City nagpaidalom sa DOH validation para sa recertification sang drug rehabilitation program. School-based immunization program ipatigayon sa mga bulutuan sa Tacorong City sa September 15. Imbestigasyon sa pagpanglutang sa barangay chairman sang Banawag President Quirino ginpabakod. Mga bata sang OFW sa Sarangani highlight sa Batang Buhay ay Makulay program ka. Kaluwasan sa mga bulutuan na ginapalig-on, DepEd 12 nagpaandam batok sa bomb jokes kag online threats. 300 ka solo parents sa Soxergen nag-intra sa Yakap Service Delivery Caravan. Sa aton balita national, 30,000 pesos na pinalidad sa kada violation sang sub judice rule ipatuman sang impeachment court. Pilipinas nakabaton sang positibo nga credit rating affirmation halin sa R&I kag Moody's. Pagsulundan sang gobyerno sa kaimulon ginakwestiyon sang Ibon Foundation. Sa aton balita international, 14 kalapsa ginbawian sang kabuhi bangod sa sunog sa ospital sa Pakistan. 200,000 ka visa bawion sang Amerika sa asylum seekers. Presyo sang langis nagbagsak samtang ginabulubanta ang sanctions batok sa Iran. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
0: Magapaidalom ang kapin 240 ka mga individual sa orientasyon nga magsugod subong adlaw para sa pre-licensing training program o kon PLTP kag Sustainable Skills Program sa idalom sang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o kon tupad. Ang programa ginapatuman sa pagkigbuylog sang Public Employment Service Office o PESO, Sultan Kudarat Security Training Academy Incorporated kag Protector Security Agency. Suno kay City Mayor Erlinda Araquil, ang programa hindi lamang makahatag sang temporaryong oportunidad sa trabaho, kundi para sa mas malawig kag mapuslanon nga benepisyo sa mga benepisyaryo. Ginpahayag sang alkalde nga luyag niya nga ang mga benepisyaryo hindi lamang magpabilin isip barangay peacekeeping action team o kon BIPATS o kon civil society personnel sang syudad kundi manginmay nagakaigo nga ihibalo ikasarang kagkumpiyansa isip mga security guards. Samtang ginpahayag ni PESO Coronadal Manager Lani Rivera nga magalabot sa 31 kaadlaw ang pagbansay nga lakipan sa mga lecture, aktual nga firing, on-the-job training, kag licensure examination para sa mga mangin security guard. Pagkatapos ang training, makabaton man ang mga beneficiaryo sang allowance. Samtang Sabton asang city government ang processing fee para sa ila security guard license nga nagabalor sang 3,000 pesos. Suno kay Rivera ang mga BPATS kag civil security personnel nga luyag magpadayon sa ila trabaho mahimo gihapon makabalik pagkatapos sang training. Para naman sa mga wala sang trabaho, may mga security agency nga nagapakita sang interes sa pagkuha sa ila. Ang mga benepisyaryo ginpili sang lokal nga gobyerno base sa rekomendasyon sang tagsa nila ka barangay. Alas 7:30 nakabenepisyo ang 2,395 ka mga kabataan sa ika-anom nga release sang Supplementary Feeding Program o kon SFP para sa calendar year 2026 nga ginpatigayon adlaw sang Martes sa Surala Evacuation Center. Lakip sa mga benepisyaryo ang mga kabataan nga naka-enroll sa 54 ka Child Development Centers kag 18 ka Supervised Neighborhood Play Sites sa Banwa sang Surala. Ang SFP naghatag sang dugang nga pagkaon sa mga kabataan nga nagapartisipar sa child development programs isip suporta sa ilan na nutritional needs kag kaayuhan. Ginmonitor ang distribution sang Provincial Social Welfare and Development Office o kon PSWDO kag OPG Inspectorate sa pakigbuylog sang MSWDO. Paagi sa programa, padayon nga ginasuportahan ang nutrisyon kag maayong nga pagdako sang mga bata sa nagkalain-lain nga child development centers kag play sites sa nasambit nga Banwa.

Sa dugang pa nga balita lokal, naglabot sa 7,000 ka pasyente ang na-admit sa Norala District Hospital o kon NDH halin Enero tugtob Hulyo subo nga tuig, samtang nakapagkit naman ang emergency room sang ospital sang 10,000 ka kaso sa nasambit man nga tion. Suno kay NDH Chief Dr. Mila Quinton na nagapakita ang mga numero sa padayon o nga padayon o sa padayon nga pagsabat sang ospital sa mga kinahanglanon sa ikaayong lawas sang mga residente paagi sa pagpalapit sang importante nga health services sa komunidad. Ginpahayag ni Quinton nga prioridad sang ospital ang pagsiguro nga ang kada pasyente makabaton sang madasig kag dekalidad nga pag-atipan ilabi na sa mga nagakinahanglan sang serbisyo medikal. Samtang magluwas sa mga na-admit kag emergency cases, naka-record man ang outpatient department sang NDH sang 7,000 ka konsultasyon sa una nga 7 ka bulan sang tuig. Nagsaka man sa halos 1,000 ka surgical procedures ang ginhimo sang ospital humalin Enero tubtob Hulyo, samtang nakabulig man ini sa kapin 300 ka normal deliveries sa nasambit nga tion. Padayon man nga ginapatigayon sang NDH ang mga libre nga surgical kag medical mission, agud mapalapad ang access sa mga pasyente sa importante nga medical procedures kag serbisyo. Sa bahin sang nutrition services, nakakuha ang Balay Bulungan sang 100% nga marka sa assessment indicators para sa severe acute malnutrition nga nagapakita sang pagsunod sini sa mga pagsulundan sa pag-atipan sang mga pasyente nga may grabe nga malnutrisyon. Ginapalig-on man sang NDH ang mga programa para sa mental health paagi sa mga psychological first aiders nga ginbansay sa paghatag sang paunang nga psychosocial support sa mga naga-experiensyar sang emotional kag psychological nga distress. Paagi sa sini nga mga serbisyo, padayon nga ginapalapad sang Norala District Hospital ang access sa healthcare, kaginatubang ang mga kinahanglanon sa medical, nutrisyon, kag mental health sang mga komunidad nga ginaserbisyuhan sini. Alas 7:35. Naglabot sa 2,363 ka auxiliary police responder provincial disaster o kan RST personnel halin sa 8 ka LGU sa South Cotabato ang nakabaton sang ila second quarter honorarium halin Agosto 18 tubtob 25 subong nga tuig. Ang cadre responder nakabaton sang 500 pesos nga honorarium nga naglabot sa halos 1.8 million pesos para sa ikaduha nga quarter sang tuig. Suno kay Barangay Affairs Chief Dennis Dignadesi ang honorarium nagasurvey nga suporta sa mga RST responders sa pagtuman sang ilang mga katungdanan sa tagsanilaka komunidad. Ginpahayag niya nga dako ang papel sang mga responders sa pagmintinar sang seguridad kagaluwasan sang mga pumuluyo ilabi na sa tion sang emerhensya kag kalamidad. Lakip sa mga nakabaton sang honorarium ang 145 ka-responders halin sa Coronadal, 295 sa Pulumolok, 334 sa Lake Cebu, 505 sa Banga, 540 sa Norala, 45 sa Surala, 110 sa Tiboli, kag 389 sa Santo Niño. Suno pa kay Dignadesi ang mga RST personnel nagaserbi nga katuwang sang mga LGU sa disaster preparedness kag response ilabi na sa level sang barangay. Bangod yara sila sa grassroots level, mas nagapadasig ang ila presensya sa pagresponde sa mga komunidad sa tion sang kalamidad kag iban pa nga emerhensya. Ginaawhag man ni Dignadesi ang mga benepisyaryo nga ipadayon ang ila dedikasyon kag disiplina kag pagserbisyo T-R-I-M-E.
kag magpartisipar sa mga community-based disaster preparedness initiatives. Ang paghatag sang honorarium nagapakita sang pagkilala sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato sa importante nga kontribusyon sang mga community responder sa pagpalig-on sang disaster risk reduction and management efforts sa bugos nga probinsya. Sa dugang pang balita lokal, nagpaidalom ang City Government of Tacorong sa validation sang Department of Health o DOH. Isip kabahin sang proseso para sa liwat nga sertifikasyon sa Community-Based Drug Rehabilitation Program o kon CBDRP sang syudad. Ginpangunahan ni City Mayor Lina Montilla ang lokal nga gobyerno sa padayon nga pagpatuman sang programa nga may tinutuyo nga makahatag sang accessible kag di kalidad nga serbisyo sa mga individual nga yara sa community-based rehabilitation. Ginpangunahan naman sang City Health Office sa pakiupod sang City Social Welfare and Development Office kag City Anti-Drug Abuse Council o CADAC ang preparasyon para sa validation. Nakigbuilog man sa aktibidad ang mga partner agencies kag community frontliners nga kabahin sang rehabilitation program sang syudad. Ginsusi sang validation team ang DOH o sang DOH ang implementasyon sang CBDRP. Lakip ang mga intervention para sa mga individual nga may mild, moderate kag severe cases sang drug use. Gintalakay man sang mga evaluator ang psychosocial, spiritual kag family counseling services sang syudad gamit ang mga evidence-based tools kapareho sang CBDRP MIOP manual kag general intervention manual. Lakip o para sa mga kliyente nga nagakinahanglan sang specialized care, ginpakita man sang syudad ang referral network sini paagi sa pakigangot sa mga eksperto o eksperto kag partner institutions. Lakip diri si psychiatrist Dr. Rosemina Kirapas, Dr. Camarillo. Para sa drug dependency examination. Ginpabutyag man sang lokal nga gobyerno ang padayon nga training kag capacity building para sa mga program implementer agud masiguro nga husto kag epektibo nga mahatag ang rehabilitation services tub-tub sa barangay level. Kabahin man sang validation ang pag-usisa sa documentation kag monitoring system sang syudad nga ginagamit sa pag-monitor sang progreso sa mga individual nga nagapaidalom sa community-based rehabilitation. Suno sa mga opisyal sang syudad, ang liwat nga sertifikasyon nagapakita sang padayon nga panikasog sang Tacorong City nga mapabili ng isa ka responsive, holistic, kag people-centered nga rehabilitation program para sa mga individual nga nagaagi sa recovery halin sa substance use.

0: Magpatigayon yon ang City Government of Tacoronga paagi sa City Health Services Office sa pakigbuylog sang DOH sang school-based immunization program sa September 15 subong tuig. Pagatagan sang libre nga bakuna ang mga estudyante sa tanan nga pampubliko nga elementarya kag high school sa nasambit na syudad. Lakip sa mga benepisyaryo ang mga grade 1 kag grade 7 pupils nga paghatagan sang bakuna kontra measles kag rubella pati na kontra tetanus kag diphtheria. Samtang ang mga grade 4 ka grade 5 nga mga babay nga estudyante paghatagan man sang HPV vaccine nga magabulig sa pagpugong sang cervical cancer. Ginaawhag sang lokal nga gobyerno ang mga klinikanan ka guardian nga panugutan ng ila kabataan nga magpartisipar sa programa agud maprotehiran sila batok sa mga balatian nga mahimo malikawan paagi sa pagbakuna. Para naman sa mga estudyante sang pribado nga mga buluthuan, mahimo sila makakuha sang libre nga bakuna sa ilang mga barangay health center. Para sa dugang nga impormasyon, mahimo makigangot ang mga ginikanan sa eskwelahan sang ila kabataan o kon sa City Health Services Office sang Tacoronga City. Ginapabakod sang kapulisan ang investigasyon kag hot pursuit operation batok sa mga suspek sa pagpanglutang kay Barangay Chairman Bernard Acosta Barua sang Barangay Banawag President Quirino Sultan Kudarat. Naglungtad ang pagpanglutang adlaw sang Lunes sa Purok 3 sa Barangay Banawag. Base sa inisyal nga impormasyon sang kapulisan, nagapungko ang biktima sa higad sang iya sari-sari store upod ang iya asawa kag pila ka kaupod sini sang gileyon nga nag-abot ang duha ka armado nga lalaki. Suno sa kapulisan, sakay ang mga suspek sang Suzuki Raider 150 nga wala sang plaka kag nagasuksok sang itom nga jacket kag bonnet. Kinluthang sang isa sa mga suspek si Barua kag nakaangkon sang madamo nga pilas nga nangin resulta sa iya gilayod nga kamatayon. Sa scene investigation, naka-recover ang mga otoridad sang 14 kabasyo sang bala halin sa 9mm nga armas sa lugar sang insidente. Padayon naman ang hot pursuit operation kag follow-up operation sang President Quirino Municipal Police Station agud makilalaan kag matultulan ang mga suspek sa krimen. Nagapanawagan ang kapulisan sa mga residente nga maghatag gilayon sang bisan ano nga impormasyon nga makabulig sa investigasyon ilabi na sa mga nakasaksi sa insidente o kon may ara sang CCTV footage nga mahimo may kaangtanan sa pagpanglutang. Ginpahayag naman sang President Quirino Municipal Police Station nga gamit ton sini ang tanan nga legal kag nagakaigo nga pamaagi agud matukiban ang mga responsable sa krimen. Alas 7:45 sa dugang pangabalita lokal. Highlight ang mga kabataan nga anak sa mga overseas Filipino workers o OFW sa programa nga Batang Buhay ay makulay sa tahanan ng OFW sa Rehiyon 12 nga ginpatigayon sa Kiamba Sarangani adlaw sang Lunes. Ginpatigayon sang Department of Migrant Workers o DMW 12 ang aktibidad sa Mamanggos Maulana Kandog Elementary School sa Barangay Nalus, Kiamba. Nagpartisipar diri ang mga bata sang OFWs upod ang ilang mga ginikanan ka guardians. Inutuyo sang programa nga makahatag sang suporta kagiya sa mga anak sang OFWs ilabi na sa ila emotional kag psychosocial nga kaayuhan samtang ginatubang ang mga hangkat sa pagkaseparar sa ilang mga ginikanan nga nagaubra sa iban nga pungsod. Kabahin sang aktibidad ang psychosocial discussions nga ginpangunahan sang mga representante sang DepEd 12. Gintalakay sa mga sesyon ang paghangop sang kaugalingon nga balatsyagon maayo nga o komunikasyon sa pamilya, pag-atubang sa mga pagbag-o kag pagpalig-on sang relasyon sang mga kabataan sa ilang mga ginikanan ka guardians. Pinpatigayon man ang Wall of Hope isip pagtakop sang diskusyon kung sa diin ginpahayag sang mga partisipante ang ilang mga mensahe sang gugma, tinguha, paglaom kag inspirasyon. Agi sa programa, padayon nga ginapasanyog sang DMW12 ang mga inisyatibo nga nagatutok hindi lamang sa kaayuhan sa mga OFW, kundi pati man sa mga pamilya, ilabi na sa mga kabataan nga nabilin sa ila mga pamalay. Kabahin ini sang padayon nga panikasog sang talatapan nga mapaligon ang suporta, proteksyon kag psychosocial well-being sang mga pamilya sang OFW sa Soxergen. Ginapalig-on sang Department of Education o DepEd 12 ang mga tikang agud masiguro ang kaluwasan sang mga eskwelahan sa bug-os nga rehiyon kadungan sang pagpaandam batok sa mga bomb jokes kag online threats nga mahimo magdala sang peligro sa komunidad. Suno kay DepEd 12 Regional DRRM Focal Education Support Services Division PDO 2 John Earl Wendell Lope, hindi dapat himuon nga lahugla hog o kon baliwalaon ang bisan anong nga porma sang pamahog, ilabi na ang mga ginapost sa social media. Suno sa iya, hindi pwede magtugas sang kahadlok o suno sa iya, ini pwede magtugas sang kahadlok kag kabalaka pagkaunta tukon pagkadelatar sang klase kag peligro sa seguridad sang mga estudyante, magtutudlo kag mga empleyado sang buluthuan. Isip kabahin sang pagpalig-on sang school safety, padayon ang koordinasyon sang DepEd 12 kag Police Regional Office 12 sa idalom sang ila partnership para sa pagpatigayon sang mga information drive kag lectures sa mga buluthuan may kaangtanan sa seguridad kag husto nga pagsabat sa mga insidente. Lakip man sa mga tikang ang pagpatuman sang school security audit agud matukiban ang posibleng mga peligro sa kada buluthuan. Nagahimo man sang mga giya ang ahensya kung paano dapat magresponde sa tion sang emerhensya. Padayon man nga ginauhag sang talatapan ang mga estudyante ginikanan magtutudlo kag ang tanan nga mangin responsable sa paggamit sang social media kag i-report gilayon ang bisan ano nga kaduda-duda nga mensahe o kon online threat. Nauhag man ang publiko nga makigangot kag mag-ooperar sa mga otoridad agud mapabilin ang hilway sa peligro luwas kag protektado nga mga buluthuan kag komunidad sa bug-os nga rehiyon. Sa ulihi nga balita lokal, nag-intra ang 300 ka solo parents halin sa nagkalain-lain nga probinsya sang Soxergen sa ginpatigayon nga yakap service delivery caravan. Iniisip ka bahin sang pagpalapit sang importante nga mga serbisyo sang gobyerno sa ila kag sa ila mga pamilya. Ginpangunahan sang DSWD 12 sa pakigbuylog sang PhilHealth 12 ang aktibidad nga may tinutuyo magdala sang nagkalain-lain nga serbisyo sa ikaayong lawas kag social welfare para sa mga solo parent. Kabahin ini sang padayon nga pagpatuman sang solo parent program nga nagatinguha sa pagpalig-on sang paghatag sang mga programa kag serbisyo para sa mga solo parents sa rehiyon. Lakip sa mga inisyatibo ang pakig-angot sa mga lokal nga gobyerno kag paghatag sang capacity building kag iban pa nga suporta agud mapauswag ang ikasarang sang mga opisina sa pagsabat sa mga kinahanglanon sa mga solo parent kag ila mga pamilya.
1: Balita Nasyonal.
0: Balita. Nagtala na si Presiding Officer Francis Escudero sang 30 mil pesos nga penalidad sa kada violation sang impeachment court sub judice rule o kon ang prohibition on public comments and disclosures may kaangtanan sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Gintumod ni Escudero ang pila ka public statements sang mga sang mga partido nga nagahatag sang pahayag sa mga merito sang kaso o kon nagahimo na sang conclusion sa proceedings. Wala naghatag sang pangalan si Escudero pero ginpabalo niya ang nga mag-issue ang korte sang show cause order nga naga-require sa offending lawyers o kon parties nga magpaathag sa ila statements sa sulod sang 24 oras. Ang first offense ang public reprimand and admonition sa open court kag ang second offense amo ang monetary fine nga 30,000 pesos kada violasyon. Nagpabilin nga investment grade ang credit ratings sang Pilipinas matapos kumpirmahon sang Rating and Investment Information o kon R&I kag Moody's ang rating sang pungsod nga may pareho nga stable outlook. Ginanunsyo sang R&I sang Agosto 21 ang pagmaintenar sang A rating sang Pilipinas samtang ginaffirm naman sang Moody's adlaw sang Lunes ang Baa2 rating sang pungsod. Suno kay Executive Secretary Ralph Recto ang duha ka credit rating affirmation nagapakita sang pagsalig sang international credit rating agencies sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag sa kabugusan nga kusog sang ekonomiya sang Pilipinas. Ang pagmintinar sang mataas nga credit rating nagabulig man sa pagpabaskog sang pagsalig sang mga investors kag mahimo magresulta sang mas maayo nga kondisyon sa pagpangutang sang gobyerno kag pribadong sektor sa international markets. Paagi sa mas paborable nga borrowing conditions kag mas nubo nga interest costs, mahimo mapadako ang fiscal space ang gobyerno para sa pagpondo sa mga proyekto kag programa para sa publiko. Lagip sa mga prioridad ang mga ospital, eskwelahan, kalsada kag mga social protection programs nga tinguha nga maghatag sang mas maayo nga serbisyo kag oportunidad sa mga Pilipino. Sa ulihing nga balita nasyonal, gin-question sang Ibon Foundation ang pagsulundan sang gobyerno sa pagtumod kung sino ang ginakabig nga imol matapos nagnubo sa 9.7% ang poverty rate sang Pilipinas sang tinalikdan nga tuig. Suno sa Philippine Statistics Authority, naglabot sa 11.1 million nga Pilipino ang nagapabilin sa idalom sang poverty threshold sang nasambit nga tuig. Gintalana sang gobyerno ang poverty threshold sa 14,634 pesos kada bulan para sa pamilya nga may 5 ka miyembro o kon equivalent sang 96.22 pesos kada tao kada adlaw. Suno sa Ibon Foundation, daan kag indi realidad ang nasambit nga pagsulundan bangod indi sinibugos nga ginakonsiderar ang aktual nga galastuhanan sang pamilya para sa pagkaon, puluy-an, kuryente, pamasahe, edukasyon kag pag-atipan sa ikaayong lawas. Suno pa sa grupo, nagakinahanglan sang ginabulubanta 1,277 pesos kada adlaw ang pamilya nga may 5 ka miyembro para sa mas disente nga pagkinabuhi. Sa pihak nga bahin, yara lamang sa 512 pesos kada adlaw ang average minimum wage. Ginpahayag sang Ibon nga hindi nagakaigo ang mga ayuda para masolusyonan ang problema sang kaimulon. Kinahanglan man suno pa sa grupo ang mataas nga sweldo, mas madamo nga disente nga trabaho, mas dako nga suporta sa agrikultura kag industriya kag mas maayo nga serbisyo publiko. Suno sa grupo, importante nga repasuhon ang poverty measurement agud mas mapakita sini ang aktual nga kahimtangan sa kag mga kinahanglanon sa mga pamilya sa Pilipinas.
1: Balita sa luwas sang pungso.

Ginbawian sang kabuhi ang 14 ka mga lapsag matapos masunog sa maternity ward sang Pakistan o matapos masunog ang maternity ward sang Pakistan Institute of Medical Sciences o kon PIMS sa Islamabad, Pakistan adlaw sang Miyerkules. Suno sa Islamabad District Office, nagumpisa ang sunog sa ikatatlong andana sang Mother and Child Health Ward. Nagpahayag sang dako nga kasubo si Interior Minister Mohsin Naqvi kag nagpatawag sang imbestigasyon sa insidente. Suno ka Islamabad Chief Commissioner Sohail Ashraf, nabato nila ang emergency call antes mag alas 7 sang aga. Kagilayon naman nga nagabot ang mga rescuers kag police teams kag gintap na ang sunog. Wala pa ginpahayag sang mga otoridad kung ano ang rason sang insidente. Kaginmando naman ang maid-id nga investigasyon sa nasambit nga insidente. Kilalahon ang responsable sini kaga ipatuman ang pinakastriktong aksyon kung may makitaan nga mga bayulasyon. Suno sa report, ang sunog sa mga dalagkuan nga building sa Pakistan padayon nga ginakabalak-an bangod sa mga problema sa fire safety laws, building codes kag pagpatuman sini. Bawion sang gobyerno sang Amerika ang visa sang yara sa 200,000 ka foreign nationals nga nagakadto sa pungsod isip turista o kon business visitor apang nagapangayo sang asylum para makapabilin dito. Pinpahayag sang administrasyon ni US President Donald Trump nga ginakilala sini ang mga tawo nga temporary visitors apang nag-apply sang asylum para magpabilin sang permanente. Suno kay State Department spokesman Tommy Pigot, ang paggamit sang visa agod mga isang asylum pinakabig sang gobyerno nga fraud kag basihan para sa visa revocation. Ang White House nagsiling nga tubtob 200,000 ka visa ang posible maapektuhan kag gintawag ini nga pinakamalapad nga mass visa revocation sa history. Apang wala pa ginkumpirmar kag ginpanginwala sang State Department ang eksakto nga numero kag suno kay Pigot ang kadamuon sang visa nga ikanselar magabag-o samtang ginahimo ini paagi sa rolling basis. Sunod sa departamento halin sang tuig 2000 o sang Enero 2025 yara na sa 175,000 katawo ang ginbawian sang visa bangod sa nagkalain-lain nga rason lakip ang criminal offenses kag iban pa nga kaso. Ang administrasyon nagapadayon man sa stricto nga immigration policies lakip ang pagpalapad sang pag-imbestigar sa social media accounts sang mga visa applicants. Samtang may pila sini nga mga pulisiya nga ginquestion kag ginpunggan sang mga korte sa Amerika. Sa ulihi nga balita international, nagbagsak sa ikaduha nga adlaw ang presyo sang langis bangod nagdako ang pagbulubanta sang mga trader nga mas nubo ang posibilidad sang bag-o nga military strikes batok sa Iran. Ginpahayag sang Estados Unidos nga mahimo ini magpatuman sang mas malapad nga economic sanctions batok sa Iran kag mga trade partners sini. Suno ka US Secretary o US Treasury Secretary Scott Bessent ini ang economic D-Day apang wala pagin pahayag ang eksakto nga timeline o kon mga pungsod nga posible maapektuhan. Samtang nagpadayon ang diplomatic efforts kag ang mga Pakistani mediators nagsiling nga positibo ang ila pakigistorya sa presidente sang Iran. Suno kay Pakistan Interior Minister Mohsin Naqvi ang ila pagsinapol gintawag nga very positive and productive kag mahimo ini makabulig sa pag-uswag sang peace talks sa rehiyon. Bangod sini nakalma ang oil markets kag ang presyo sang langis nagbagsak sang sobra 3% samtang ang Brent crude nagbalik sa idalom sang $90 kada barrel. Ang Brent crude yara sa $88.58 nagnubo sang 3.9% samtang ang US West Texas Intermediate yara sa $82.36 nagnubo naman sang 3.1%. Samtang nagtaas man ang nagapangunang stock markets lakip ang S&P 500 nga nagsaka sang 0.3%. Amuyad to ang aton pauna nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita.
ang inyo tagbalita Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansa.